0: TTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
8: ikapsula mo.
9: Extend.
8: Extend. Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
8: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
9: Like flavowaska.
8: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
8: and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
8: Extend. Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
2: TTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
13: Hi, Dennis
12: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
14: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad, 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
2: Ang Physio
9: yung may D3.
2: D3 Bio.
9: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
9: Ang Physio
2: yung may D3.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika
0: 4 Biotics ka!
4: TTX 500!
17: Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
4: Mag TTX 500 na!
17: May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na!
4: TTX 500!
18: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
19: Saan naginom ka?
20: TTX 500.
19: Ilan nalang subong imo sugar?
18: Pagtigi ka namin isang TTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
4: gito. TTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo kung nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
22: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
24: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
24: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
24: Extend.
9: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
4: Extend. Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
11: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminuriya. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminuriya.
4: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: D3 Bio.
25: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
4: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
4: D3 Bio.
26: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
9: Ang D3.
4: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
4: Yung may D3.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
14: Foro de los Pueblos.
15: Montan de Sana Villarreal.
14: Para sa Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
16: 13 minutos sa nagaligad sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
16: Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Roas, kag K5 NFM Roas Digital. Agad babasa tayo sini nga mga minsay. Sanbay kag K5 Rodney. Good morning kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagapamati na. Thank you, Ged. Ma'am Roda Donato Amago sa Dinginan. Good morning man kay Ma'am Lisa Barriento sa Tambacolasi. Naga-monitor na. And of course, sa Timbangan ng Bayan, da sa TATC, o nagalanog ang K5 News FM. Ayaw nyo, Ged, paglisuad ang ilaradyo, ha? Tistingan nyo lang liso kay Pakdulon, Ged, kamusang mga nagapamati, da sa K5. Sir Nestor Kasugbo Calzado, good morning, sir. Kagsalamat, Ged, sa pag-monitor. Ma'am Daidin Boro, nagapamati naman. Ma'am Genevieve Incong Rosales, nagatutok na. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kag kay Victor Bostilio Holasca, nagapamati naman. Madam Ogidga, salamat mga kakaypahit. Sa RV Mini Mart sa TTC, nagamonitor man. Thank you, Ged. Diri sa itong sinigapag pangalagad sa K5 News FM.
14: Foro de los Pueblos.
16: Kagabi, isa man ka drug bypass operation ng inkasa sa mga otoridad dira iya sa Banuas ang Panitan. Ang nadakpan gidakabig karon nga isa ka high value individual mga ka K5. Anong background sini? Kagano ka dakamo nga droga ang na-recover sa aton sini otoridad? May detalye sa balita si ka K5 Rodney Dalanon.
14: K5 News FM Live Report.
19: Arestado ka K5 Roldan ang isa ka high value individual sa ginpatigayon man nga bypass operation sining mga otoridad sa Barangay Cugon, Panitan Capiz, kagabi alas 9:38. Ang nadakpan diri ka K5 Roldan ginkilala kay alias Boss, 30 anyos ini siya, kag residente man sang among lugar ka K5 Roldan. Kaga sunod diri kay Police Captain Dennis Los Banyes, ang chief o kon team leader sang Regional Drug Enforcement Unit Capiz. Iya diri gin pahayag ka K5 Roldan nga ang ini nga persona o kon nga subject persona natigayon ini nga nadakpan pamaagi man sa pagbaligya sini sang isa ka hit sword plastic sachet nga nagaunod sang ginapatihan Shabu sa isa man ka police officer buyer nga kabaylo ang 15,000 pesos nga bypass money ka K5 Roldan. Kaga dugang pa diri no matapos ini siya nga nabaklan kaga amato nakuha ang isa ka hit sold plastic sachet na kuha pa gid diri sa iyang paginakop man ang dugang pa nga mga sachet sang Shabu no o kon ginapatian Shabu ka K5 Roldan. Kaya amo na ang kabugaton sang siniman nga plastic sachet nga nakuha sa iya sini nga pag hinakop nagadangat sa 140 gramos tanan ka K5 Roldan nga kun sa diin may standard drug price ini nga 952,000 pesos malapit isa ka milyon. Kag dugang pa nakuha man sa iya sini nga pag hinakop ang iban pagid nga sa shades ang ginapatihan illegal nga droga bypass money 1,050 pesos nga kwarta isa ka cellphone kag duha man ka pouch nga nagaduag dulaw kag itom kag kasi pagdulan no sa aton sing pag-usisa pa kay Police Captain Dennis Los Banyes sa ila man sining gagin investigasyon gagin patigayon dai kag natukiban nga ang ini nga subject person kag kay Pavroldan no naglabot sa masobra duha ka semana ang ila sini nga pagmonitor antes ini nga natigayon man nga nadakpan na kag sa ila man sini nga pagpangusisa sa among subjects no diri gin na pahayag sini sa ila nga ang operasyon sini kag kay Pavroldan sakop ang Banwa sang Pontevedra, Panitan, panay. Kaya ang pinakadako diri niya ang mga transaksyon sa no man sa atong singa pag pangusita, no? Diri sa siyudad sang Rojas sa Kakita Roldan. Kaya amo na, no? Ang ini nga subject positibo ini siya nga nagagamit sang illegal nga droga subong man nagaduso sang illegal nga droga Kakita Roldan. So yari ang pahayag ni Police Captain Dennis Los Banyas, ang chief o team leader sang Regional Drug Enforcement Unit, Capiz, sa atong inipag nga na interview.
1: Sir, good morning, sir. Pinantangin ako ng bilog na kumuyo din sa probinsya sang Capiz sa tapalamate sa inyong station, sir. Yes, sir. Ipatigayong ito sa bypass operation ng gabi din sa may banwasang Kalitaan, Capiz. So, ang subject natin si alias Bosser. Pumuluyong hindi sa Barangay Kubon, hindi sa Panitaan ng Capiz. And then, may recovery kita sa iyan na suspected illegal drugs na more is 140 grams, sir, with standard drug price na 952,000, sir.
17: Ining si alias Boss, taga din ini siya, sir?
1: From Barangay Kubon, sir, Panitaan ng Capiz, sir.
17: Oh, mga pilas yung edad niya, sir?
1: So, ang edad niya, sir, 30 years old.
17: 30 years old, ah. Kaga, madugay niyo na ining ginamonitor, sir, ang subject?
1: So, almost 2 weeks, sir, yung pag-materialize natin, series of phishing and surveillance, validation information, ng Texas time na materialize natin ng operation, sir.
17: Okay. Kag magluwas sa to, sir, sang more or less 140 grams nga suspected shabu, may other confiscated items pa, sir, halin sa iya siniman nga pag-inakop?
1: So, ang concern, ang iyang cellphone, sir, umulan na siya.
17: Kaga, ano yun, sir, nagabaligya siya o kung nagaduso, ano sini ang iya siniman nga kalakaran, sir, may kang tanong sa iyang illegal nga aktividad?
1: During isang pagkandakta sa validation information, sir, na kung ano na ito, na user sa the same time, co-sir, sir.
17: Okay. Kaga, sa diin ini siya sa subong, sir?
1: Aso na, sir, si sir na naka-detain siya sa custodial facility ng Panitaan na Municipal Police Station, sir, for proper disposition, sir.
17: Ano sa nga, sir, yung kaso man nga pag-aatubangon?
1: So, pag-apailan natin siya sa kaso, sir, through inquest proceeding for the Office of the Prosecutor for violation of RA-9165, sir, Dangerous Drugs Act of 2000 po, sir.
17: Okay. Kaga, nahibaloan bala, sir, kung ang iya sining operation sa ang area bala, sa iya sining mga operation, sir, nahibaloan niya ayan.
1: So, we regard sa iya operation, sir, Municipality of Panitaan, Pontevedra, Panay, and especially yung Rua City, sir.
17: Okay. Pero, sir, napamangkot nyo kung hindi siya nagakwa sa iya sining nga item, kaya tungod nga daw ka dako, sir, no?
1: Yes, sir. Dako yung recovery natin sa kanya. As of now, sir, continuous yung pagkanda natin ng thorough validation kung sino yung main source niya. But later on, sir, ito kung ano-out na ito. Hindi man natin pwede ma-divulge yung IDTV ng source for our future police operation, sir.
17: Sa ano na niligani siya, sir, nga kategory, sir?
1: So, nabilong niya yung arrested person natin sa high value individual since na may recovery kita na suspected illegal drugs na 140 grams with standard drug price na 952,000, sir.
17: Pero sir, may mga info ka mo kung ini siya madugay na gidman nga nagpatigayon sa illegal nga aktividad?
1: Yes, sir. May info na kita until such time nga naka kung nakikita sa iya through sa itong trusted assets at sa time nga nakatransact ito at nga materialize yung operation, sir.
17: Okay. Sige, sir. Message mo regarding sa suliman nga madinagon ninyo nga pagka dakop sa sining user pusher nga persona kag subong man sa dako nga kantidad sang ginapatihan siya bo nga inyo man nakumpiskar.
1: Yes, sir. Nagpasalamat ako sa bilog na pumuluyo dito sa probinsya sang Capiz na wala nag-contact sa pag-attack sa information sa aton regarding those persons na nag-engage sa illegal drugs. So thank you very much ngayon sa aton mga local chief executives, LGU Saya, Pam LGUs, barangay official. Thank you very much sa pag-attack sa information. For those persons na still engaged sa illegal drugs as user and at the same time pusher, please undertanan ninyong pag-engage. This is a stern warning for you to stop to engage sa illegal drugs or else magalambutan na kita sa pag-arapanay. Namula na sir. Good morning, sir.
16: Okay.
19: Nabatian ka kay Favroldan ang kabahinsang naging pahayag ni Police Captain Dennis Los Banyes.
16: So lapit-lapit gali ni 1 million kay 5 Rodneo ang volume sang droga nga na-recover. Dako-dako ni?
19: Yes, correct ka kay Favroldan. No? Sa liwat, ang ginapatihan siya bu nga nakompiskar, nagdangat sa 140 gramos tanana nga konsidiin may standard drug price nga 952,000 pesos. Kaga sa tabong ka K5 Roldan, nagkapabilin ini sa kustudiya na sang Panitan Municipal Police Station ang nadakpan kag natalana ini nga pasakaan sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ang ininga balita, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa. K5 News FM. Foro
16: de los Pueblos. Madamong salamat sa gindulong nga balita ni K5 Rodney Dalanon, mga ka K5 no, 952,000 pesos ang balor sang 140 gramos sang droga nga na-recover kagabi sa ginkasang drug buybust operation dira sa may Barangay Kugon, Panitan around 9:38 kagabi. Ang nadakpan si alias Boss, mga ka-K5 taga Barangay Kugon man. Kag ginapatian nag-operate sang transaksyon sa droga sa Panitan, Panay, Pontevedra kag Rojas City. Dugang naman ni nga mga drug suspects nga ra karon sa prisuhan, mga ka-K5 nga nadakpan sang aton sini nga mga awtoridad. Gani sa aton si mga kautoran yung mga tagpalamati sa iban pa dang aming bulbado sa droga. Abi, kung palangga nyo kabuhi nyo, palangga nyo pamilya nyo, palangga nyo buas damlag nyo, untate nyo na ng inyong nga bisyo, untate nyo ng inyong gusto nga illegal, especially yung grupo karon na ni Police Captain Dennis Los Banyes, ang team leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit, Team Capis. Amo ni sila dino, taga-kuan ni sila, RPDEO, pero ang team ni Los Banyes, amo ni nagatutok sa Capis. Kag kon ma-recall nyo, target nila ni Dalagko ng mga drug personalities, way ni sila gapamudyot sa mga witi-witi ng mga drugista, target nila Dalagko. Nagligad to milyon nga balor sang drogang na-recover nila, subong lapit naman yung sa kamilyon. No? Kaining estimated value, gasaka pa na mga ka-K5, kung mapahat-pahat na. No? Mapahat-pahat na mga ka-K5 ang pagbaligya sini sa merkado sa mga drugista. Ginakomenda ton ang Police Regional Office 6, ilabi ng Regional Police Drug Enforcement Unit, ang grupo ni Captain Los Banyes, sa sining isa ka successful operation. Actually dugay na nadagin na report ng taga Kugon nga na, no? Damo gani na tingala ti dugay na nagin na report na ining taga Kugon nga drugista. Kagang iban pagida nga mga taga Panitan nga hindi matandog-tandog sang una sa ila sini illegal nga buluaton. Pero subong, nagahulag ng baso mga ka-K5. Nagakandak na sang or nadadakpan na ang mga hindi matandog-tandog sadto nga mga drug personalities, ilabi ng mga nagasugid-sugid nga may mga protector sila, may mga asset sila nga naka-uniforme o konang nagapabaligya sa ila naka-uniforme man. Amat-amat na sila nga nagakaladakpan. And hopefully ma-sustain ini sa aton ng mga otoridad ang kampanya kontra droga. Kay kita nagapati nga mag-aabot ang tiyempo nga madula ng droga sa kalye, madula ng droga sa dalanon. Kaya ang tao nga nagapaulipon sa gahom sang droga, kita gapating nga magabot ang simpo nga makabinagbinag ni silang away gini sa mayo nga padulungan. Samaro niya lang ni nga samaro nang imuutok ang imo kogalingon imo ikayang lawas. Tima, yoy ang mga protektor ya, gabaton lang yung nagabaton sang payula. Gamang garanon sila ya, nakakabakal sila sa mga propiedad. Pero kamo iya nga mga players, especially mga ordinaryo kagagmay nga players, amo ang ginapaon kag nagakaladakpan. Mga dalagko, wala, kay kabalo sila mo. Tipa into pa kamuda. Sa ginapatisting suyop, dason, after mo nga mauyunan, siyempre mabakal ka na. Kunway ka ninugbakal, mangawat ka kung may mo kakrimenda. Tinimian ka muna. Gininto lang ka mo sa sining abisyo. Ang iban, ang problema pagid sa iban, waay na gani sa nung inog dalawat sang bugas, pero mabakal pa siya bu. O, kita nyo na nang nagaguluwa dahil sa eskinita sa may Washington Street, sa may Barangay 7, sa may Rizal. Halos waay na gani sang tigangon, pero grabe gyapon suyop sa bu sa sulod. 24/7, dulungan ay drugada sa may Washington Street and Rizal Street sa Barangay 7. Ang problema, may outpost ang barangay, wala tawo. Ang problema, amuning barangay nga duwala barangay official mga kakipay. Barangay 9, otro man. Bugtaw na yung bilog na kalibutan, ang barangay hall sang barangay 9, sirado pa, way tawo. Kag kung may operation, dumabais pa yung barangay kagawad sa mga otoridad ta. Ang punta tabok, ti si Kapitan Nestor Buenviaje, permi lang nagatulok sang masinulubuon sa nagakaladakpan. Ang barangay San Jose, barangay yung magikik, pugara naman sa mga durugista. Ang barangay Tangke, Otroman, barangay Banika, Baybay, Kulasi, Libas, Dayaw, Tisa, no? Ano lang abing nga barangay dire sa Roa City, may pamasakop sang durugista man. Ulutayan, I don't know kung may isa Ulutayan. Pero kita yung gapati kung may mag-intra-intra kaya madasig sa Ulutayan, madasig lang ng babalaan kaya madasig man na maglaptang chismis mo. Pero almost bilog na barangay sa Roa City, nasulod na sang druga. Kag even mga kabanuhanan, mga ka-K5, nasulod niya sang druga. Bisan tapas ganiyo. Saka na sa mga poser sang negosyo nila. Mayan ka mo sang negosyo nyo nga giniinto lang kamo? Giniinto lang kamo sa nagasugo sa inyo? Ginaguba nyo pang boss damlag nyo kag boss damlag sang pamilya nyo nga mahimo mapektuan sang ginahimo nyo ng illegal nga negosyo? Sagi kamo bayad sa protektor nyo, giniinto man kamo sang protektor nyo? Politiko man ako naka-uniforme. Ti sila gaganar nga gaganar kamo de agrisgo. No? Ngamian kamo na nga ginainto lang kamo. Amo man na mga nagasuyop sang druga, ikaw na gurong pinakabundol kag pinakamango nga tawo sa ibabaw sang kalibutan, kay balaan mo na gid nga maguba boss damlag mo, balaan mo na gid mapektuhan dalagan sang utok mo. Suyop ka pa nga suyop kundi mango ka. Ikaw nang pinakamango nga tawo. Ang pagiging addict iya mga ka-K5, imo na choice, imo na ginpili. Mango kamo kung naging pili mong hindi husto. Pero hindi pa uli ang tanan. May chance pa kamo sa pagbago. Bago na kamo, B. Untatin nyo na na. Untatin nyo na na. Ang problema pagid, kay mga maalaman na mga drug lords, mga maalaman na mga durugista, ang shabo nga sashay sad to, ang marijuana nga sashay sad to, inimo naman nila subong liquid. Amo naman ang ginabutang sa vape, mga kakaypay. Ginabutang naman sa vape. Amo na nga may mga pila ka mga baligyaan sang vape nga gina-raid kay na monitor nga nagabaligya sang liquid shabu. Hopefully diri sa aton hindi lang ni masulod. Ginasama di sang drogang aton sini nga susudad. Ginagawa niyang utok sa mga nagagamit sini. Kagusto sa mga tao sa likod sang droga nga maghuyang bilang society ang pungsod Pilipinas kag diin gahalin ang shabu. Kalabanan, ano nga mga nationality involved? Balaan nyo na ng sabat. Mga ka-K5. Naimo na na before sa iban nga mga intelligence network against sa isa ka pungsod, kag ginahimo man sa ibang nga pungsod again sa isa ka pungsod mga kakaypay. 28 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa iyo mga kakaypay sa Power Trio DTX 500. Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Power Trio ng suplementong epektibo sa pagtap na sa nagkalain-lain ng mga balatian mga ka-K5. Agod mamligan aton sini nga ikayong lawas mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton, importante nga nagatumarkad laod-laod DTX 500 para malikaw ng high blood diabetes kag inflammation sa lawas. Kay kisa gina-undermine mo lang or banta mo d'ordinaryo lang ang kondisyon pero ikakabalo ba si kagamu pa ng tunaan sang kamatayon mo? Gani sa timprano pa lang magtumar na sa DTX 500. Araman ang Mighty C alkaline-based ga vitamin C D immunity booster pampapag-on sa aton sini ng immune system mga ka-K5. Pampapag-on sa aton sini ng resistensya para hindi kita madali-dali latnan sa mga masakit kagbalatian mga ka-K5. Araman ang klinika D3 Bio, isa ka-natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Parang ubo, sipon, trangkaso, ilanat kayo ibang pamalikawan kung nakaklinika D3 Bio adlaw-adlaw mga ka-K5. Tandaan ang Power Trio ng suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para adlaw-adlaw protektado, mag DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong sinigil lugar, available online sa Shopee kag Lazada kag mabakal man sa sentro sa balaligyan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Oral City, Tabok, sa PLDT mga ka-K5. Tanda na, ikayang lawas sa mligan. Aran DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, inyo gid masaligan. Dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, magluwas nga mabakal nyo dan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag ang DTX Liniment Oil. May free wellness consultation manda sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Lunes tubto Biyernes, las 9 sa aga tubto las 5 sa hapon, Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Oral City, Tabok, sa PLDT. Arada si Doc Mel D. Cadena, mga ka-K5, Klinika Wellness Consultant. May libre nga wellness consultation. Kalakip man sa mga free services amo ang QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind and Body Medicine, Auricular Therapy, kag ang Clinical Nutrition and Detox Plan mga ka-K5. Gani para adlaw-adlaw healthy, adlaw-adlaw magay protection, tumara mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, kapresan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, kag iban pa ng mga suplemento. Kag pwede man kamo makapakonsulta sang libre dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center mga ka-K5. Lunes tubto Biyernes las 9 sa aga tubto las 5 sa hapon. Kag kun Domingo didto naman sa Sara Iloilo sa Sara Clinic 9 a.m. to 2 p.m. mga ka-K5. Sa iban pa diri nga mga mensahe sa aton sinig pagpangalagad kay Remya Boro. Ma'am Remya Boro sa Purok 3 Barangay Libas naga-monitor na. Amo man sa kay Amalia Bugabel. Amalia Bugabel nagatutok naman diri sa aton sinig pagpangalagad. Thank you gid sa aton mga suki nga mga ka-K5 kay Hino Alisasis. Hino Alisasis sa Libas kag kay Cherlyn Curativo. Cherlyn Curativo diri sa may Libas naga-monitor na. Madamo gid gid salamat. Kag present man si Ma'am Mikmik Villaruel. Naga-monitor na, Ma'am Mikmik Villaruel, Ma'am Roda Donato Amago, kay Ma'am Elma Dordas Manalansan, kay Doreen Diocena Artates, thank you, Ged. Ruen Buendia Alunsagay, naga-monitor na, upod sa sininga pinalangga ang asawa, kag sa duwan niya ka mga kabataan, dira sa Binawbawan Pilar. Kagkay, naga-monitor naman no, si Ma'am Bernadette Umiten Calzado, kagkay Ma'am Lisa Bariento. Salamat, Ged, sa itong mga suki, ng mga ka-K5, nga adlaw-adlaw, nagatutok, dira sa K5 News FM. Inipagkalipatan na sa mga nagatutok sa Facebook Live, i-like kag i-share aton sininga programa para madamo pagid kita sa malabutan. Sa mga nagapamati sa radio, palanuga nyo pagid inyo radyo para madamo pagid ang makabati sa K5 News FM. Joy Alcalde sa Proc 3 Libas, nagapamati man, good morning. Pagbaliktad, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanuto. K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
25: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
20: Mabagat, mangabuti ka.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics, na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
22: Mahigo bala ang imo dugo?
23: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
23: DTX 500.
22: Masalika DTX 500.
23: DTX 500.
27: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
28: Imo nga blood sugar test.
27: Ilan tong score gani?
28: 470.
27: Nagtiko 2
28: sa gabi, 2 sa
27: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
28: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
23: DTX 500!
29: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
31: Pamakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
32: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
33: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka sa mga butika.
34: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
35: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
36: Performance mo bala? Maluya na?
37: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
36: May maka kag Vabuwaska.
37: Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
34: Di pre, musta po nga kape pre?
35: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
37: Extend Food Supplement for Men.
38: Tikasin.
37: DTX 500.
39: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
31: Mabakal sa mga butika.
40: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
41: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit.

0: Bumay Puso.
1: Puro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
2: 17 minutos sa rebilyan antes kita magdangat sa takna nga lasa 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos sa Gyapon. Kapod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
1: Foro de los Pueblos.
2: Nagapadayon sa Gyapon mga ka K5 ang kampanya sa aton sininga militar batok sa mga rebelde. Magluwas sa mga operasyon para mapulbos mga ka K5 ang presensya sa mga rebelde. Mga miyembro sang terorista nga grupo, may mga efforts man nga ginapatigayon karon ang militar para nga mainggan nyo pagid ang iban nga mga anay miyembro kag even mga present nga mga miyembro sang nabilin nga mga members sang New People's Army o kon NPA. Kag sining karon lang mga ka K5 sang tinilikdan nga Domingo, isa naman ka nagpakilala miyembro sang Communist Terrorist Group ang nag surrender mga ka K5 sa aton sini motoridad. May ginpadala kay dira partner nga mga litrato nga nagapakita sining pag-surrender sang 47 anyos nga si alias Dandan, taga kwan ni si alias Dandan, taga Leon, Iloilo, mga ka K5. Nag-surrender ini sa mga katapo sang 61st Infantry Battalion, mga ka K5. Si alias Dandan ang nagpakilala nga miyembro sang Finance and Logistics or anay miyembro, anay Finance and Logistics Officer sang nadismantol na nga Pure Gold Platoon sang Southern Panay Front Committing Rion Panay, mga ka K5. Nagsurrender ini sang Domingo, October 18 or October 11, mga alas 3 sang hapon sa headquarters sang 61st Infantry Battalion sang Philippine Army dira sa Camp Monte Carlo, Barangay Iktugba, Mayagaw, Iloilo, mga ka K5. Dala sini sa pag-surrender ang isa ka didusi, mga ka K5, isa ka 12-gauge shotgun nga may tatlo ka mga bala. Kagkadungan sa pagsungka ni alias Dandan, nga anay Finance and Logistics Officer sang nadismantol na nga Pure Gold Platoon, nagatag ini sa mapuslanon nga mga impormasyon sa mga otoridad. Kag na-recover mga ka-K5 ang nakatago ng mga kagamitan sa mga rebelde dito sa may Barangay Bukari, Leon, Iloilo. Ang Barangay Bukari, Leon, Iloilo, bukid na ni mga ka-K5. Kagkalakip diri sa mga na-recover ang 45 ka mga magazines sang M16 rifle, isa ka Type C anti-personnel mine, isa ka detonator, dua ka mga bag na may unod ng mga personal ng mga kagamitan, isa ka sweatshirt, kag nagkalain-lain nga mga medical paraphernalia, isa ka NPA song booklet, kag CPP anniversary postcards, kag duyan mga ka K5. Sunod rin sa militar ang pagka-recover sa mga armas kag ini nga mga kagamitan, ilabi ng improvised explosive device kag detonator, ang isa ka makabig nga significant development mga ka K5. Sa nagapadayon nga pagtimakas ang gobyerno, nga mapaluntad ang kalinong kagatawhay, kag matap na ining mga pamahog nga dala sa mga rebelde sa komunidad mga ka K5. Nagapakita man sunod sa 61st IB kag sa mga ka K5 nga ang padayon, ang kaimportansya sang koordinasyon, collaborative efforts, kag dialogue sa mga government security forces kag nagpag-encourage sa mga nabilin nga miyembro sang armado nga rebelde nga grupo nga magbiya na sa ila sini armado nga pagimakas mga ka K5 kag magbalik sa mainstream society. Subong ining si alias Dandan ang ara na sa custody sang 61st Infantry Battalion para sa proper debriefing kag proper disposition mga ka K5. Kag ginainggan nyo man ni Lieutenant Colonel Jekyll Julian Dulawan ang nabilin padra nga mga miyembro na magsungka mga ka K5. Balik na kamo sa sabak sang gobyerno, magsungka na kamo. Para hindi magkitid ang inyo dalan, makabalik kamo sa inyo sinitag sa kapamilya, makapangabuhi kamo sang

0: ninong kag matawhan. Bangodang inyo sini nga pag dinalagan sa bukid, bitbit ang armas. Kung matuod gid man nga may ginapakigbato kamo nga kausa, ti indi sabat ang pagdala sang armas sa bukid. Kay sino dang mamati sa imo? Halo kag ibid. Kung may kausa ka sa kaugalingon mo, why not gamiton mo ang imo kaugalingon nga instrumento nga suguran ang reforma sa imo kaugalingon? Kag kundiin ka man nga komunidad na bilong, kay hindi mo ya madalang reforma sa pagbitbit sang armas, sa pagpamatay sa mga pulis kag soldado o kon sa mga sibilyan. Hindi na ya sabat. Kapareho sa aton, ti ginagamit yung aton plataforma para ma-inform kag ma-educate ang pumuluyo. Or even, kung may nakitaan kita nga hindi husto sa ginabuhat sang gobyerno, ginatawag ang ila sining atensyon kag ipahangop sa ila anong mga nagakadapat, anong sentimiento sang pumuluyo. Kay dapat ang gobyerno nagapamati sa pumuluyo, mga gakaypay. That is why we have district representatives nga mo kontaning tingog naton dito sa Kongreso. May mga senador kita nga mo kontaning tingog ta sa Senado. May mga lokal kita nga mga opisyal nga kontani nagapamati sa tingog sang pumuluyo. Kag kita iya ang pagbag-o masuguran tagid sa aton kaugalingon. Hindi iya pinagi sa pagbitbit sang armas sa bukid. Pagpamatay sa mga soldado, sa mga pulis, kag sa mga sibilyan. Pagpanunog sa mga heavy equipments. Pagpanulod-sulod sa mga balay, kag pagpamahog. Kag kun ano pada. Pwede ta masuguran ang matod ga reforma sa aton kaugalingon. Hindi iya sa armado nga pagimakas. Or kung gusto mo pagid nga matod-tod nga makaserbisyo, why not apply ka sa Philippine Army? Or eskwila ka damayad kag maging pulis ka, kag suguran mong reforma sa imo kaugalingon, kag sa organisasyon kung diin ka man mangin katapo. Mangin pulis ka o kung mangin soldado ka. Kag influence mo da mga kapdanan mo sang maayo nga mga bagay. Hindi iya nga to kato sa bukid. Imo man to pangayo kayo ka man to sa mga abya naton nga mga mangunguma nga ginakulang man gani. Or masukot ka sang revolutionary tax nga tindi kaya gobyerno. Kag wala isang balik ang tao sa ginapangayo nyo da nga mga revolutionary tax or campaign tax. Kaya kita yung gabayad sang buhay sa gobyerno. Kag ginabalik inipinagi sa mga programa kag serbisyo, mga ka-K5. Gani sa mga biyan aton das kabukiran, hindi pa uli ang tanan. Kung si Alias Dandan, anay Finance and Logistics Officer, sang Pure Gold Platoon, nagsungka sa na-dismantle na nga Pure Gold Platoon, ti kamuda nga nabilin. Especially diri sa Capiz, may mga nabilin-bilin pa man. No? Pwede ka mo kakadto sa pinakamalapit ka police station, coordinate ka mo, or sa pinakamalapit nga kampo militar, para mabuligan ka mo makasugod sa panibag-o nga sa isang pagpangabuhi. Ma-reintegrate ka mo sa society. Hindi nga magdinaang daang kamo kundiin, magpinanago kamo kundiin nga kabukiran kag diin nga mga lugar. While ang inyo mga ginakabingga leader ato yan nagapa-aircon sa mga kwarto. Kanami isang ginakaon ang ilang mga kabataan gi eskwela sa mga malahalon nga mga eskwelahan. While kamo gapangabudlay kag ginainto sa kabukiran. Ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton sinigapagpangalagad sa Foro de los Pueblos sa Perga. Ang duga nga mga balita isos kag impormasyon nga wala ta matagan ligwa mga ka-K5. Bantayin nyo sa iba naton nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Rojas. May aga kay Ma'am Hazel Paderes. Good morning ka-K5 Roldan. Gapamati gid kami subong diri sa may barangay Bato, Sara Iloilo. Pat shout out lang da danay sa asawa ko nga si Annie. Ano ni Annie or Arnie? Arnie Istores sa Bara, Sitio Pangpang. Sir Arnie Istores sa Sitio Pangpang, Barangay Bara. Maing haga, halin kay Ma'am Hazel Paderes dira sa may barangay Bato, Sara Iloilo. Thank you gid sa pagpamati dira Ma'am Hazel kag sa mga nagatutok subong sa ila sining radio sa 100.9 K5 News FM Ross kag 89.7 FM K5 Radyo Tagbo Anay Pilar. Kay Joel Halico Jr. nagamonitor, madamo gid gaya, salamat. Standby na kamo, masunod na mga impormasyon sa ikang lawas program mga ka-K5. Padayon nyo ngay follow aton official Facebook page K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross Digital. Agad oras-oras updated kamo sa mga balita kag impormasyon mga ka-K5. Sa liwata sa mga ka-K5 naton sa Domingo, this coming Sunday, October 18, Domingo ng adlaw, kitanay kita sa Robinson's Place Rojas. Robinson's Place Rojas sa mabot ka Domingo, October 18, alauna sa hapon, tubtub mag-abi para sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition. Sino bala ang pagkakilalaon nga kampiyon sa secondary kag tertiary category para sa live reporting competition? Bantayan ina mga ka-K5. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Bukas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
10: Sa DTX 500.
8: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
8: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay na ko ginabatsa.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ogali C,

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ako for me, dali-dali lang ga sa gita kong ulo or na sipon ko. So, amo na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: Wala sa sakit, sa ako, tutong nalamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
7: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
8: Pabaka sa mga butik.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Pabaka sa mga butik.
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginapu problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
3: Kabalik-balik sa CR. Diarrhea, Mugs for Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag labong waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Impormasyon sa ikaayong lang.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin P. Guy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Mayong aga sa tanan nga nagaupod sa maskara do happy ginang bakulod City of Smile nga ginahambal na. So sa liwat mayong aga kag padayon naman kita sa atong nga programa Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Na ang pinaka-importante, dapat kita maging healthy, layo kita sa mga masakit. Upod naton sa atong programa si Brad Paul, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solweta. Pero before anything else, ha, naka-take nakabala kamo sang DTX 500. Dapat updan niyo man sing mighty siyang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio ining super trio dapat naton nga i-practice gid sa aton adlaw-adlaw, no? Kagang aton nga Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan. Ari nang aton mga partners, Brad Paul, mayong aga sa imo kay Brad Sir Kevin naman kag Sir Boy.
2: Good morning, engineer. Kasi aton mga tigbalamati, mayong aga sa inyo ang aton subong tumangin topiko amo ang ano ang mga tips para sa may mga problema sa atay, especially ining tawag nato nga fatty liver.
1: Mm-hmm.
2: Paano naton engineer naturally mahimo nga mamat-amat ani cure ang aton nga fatty liver kay kon mapabayan ang general delikado man kag anong mabulig ni DTX 500. So ina ang aton mangin topiko with Sir Kevin Bigay and Sir Boy Solweta.
3: Mayong aga Sir Kevin, Sir Boy.
4: Mayong aga Sir JP, mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy.
1: Mayong aga
4: suki na ton nga tigpalamati no nagatutok sa ton kag nagapamati diri sa K5 News FM. Kag syempre ang DTX 500 no ang superior antioxidant. Kung hube ng selula, hube ng itsura. Kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C, nagapabakod sang inyong resistensya. Kag ang D3 Bio, ang pambato nyo sa anuman nga sa'y isang impeksyon, tuga sang anuman nga sa'y isang mikrobyo. Kag ang aton nga paborito, nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics.
1: Okay, mayong aga man sa imo, Sir Boy.
5: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Sir Kevin, mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga plalangga at ang KSS supporters, kay Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa-kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant, ang pangkuntla naton sa atong mga bisyo, ang pangkuntla sa ginatawag nga premature aging brought about by oxidative stress, halin sa imo pagkaon, sa imo lifestyle, sa imo mga ginatawag nga mga extra activities nga gapatigulang sa lawas. Kung gusto mo hubi ng selula mo, mag DTX 500. Nami man siya sa mga diabetic, kay may ampalaya extract, gapanubo sa imo blood sugar. So kung if you're diabetic and you wanna look young bandayon, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas para makabato man sa ginatawag nga mga invasion sa mga mikrobyo nga gadala masakit, no? Kung gusto mo kampiyon ang imo immune system in tip top shape, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, because it's alkaline vitamin C ang Mighty C, ha, nami ang gina-produce nga glutathione sa imo lawas, imo liver. That's why gamat-amat ka puti, ha, gamat-amat ka hapahamis, and of course ang collagen level mo gasaka man, so layo ka sa wrinkles kung naka Mighty C the alkaline vitamin C for optimum eye health. Kung gusto mo kampiyon ng imo mata, ha, 2020 vision gapon imo mata, mag Eye Care Gold Capsules. Ang Eye Care Gold Capsules, ha, rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract that works together to give you optimum eye health at para layo kasi ginatawag mga katarak, mga other eye diseases caused by oxidative stress, kuha na tanan sa Eye Care Gold supplements. Parisan sa ginatawag nga Eye Care Drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatang kaso, ubos, ipon, kagilana at kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Dapat energetic kita, sining nga maskara, makalibot-libot kita, makahappy-happy kita. pero kinanglanta maging healthy.
5: Oy, engineer, ha? Sa talk with Doc karon so yata ano, cortisol. How does cortisol prevents you in prevents your body from weight loss? Okay. Ano bala ang cortisol? Ano ba nga ba lang way kaganiwang kung ga-exercise ka, kung stress ka?
2: Sige, okay. Nagkasanta na karon Sir Boy sa imong topic, no? Para di kita magkulabo sa tiyempo, ang engineer, ang fatty liver, importante gining aton initutukan.
1: Mm-hmm.
2: Kay kung hindi mo ni ma-address, mangin potential ini nga kosang mas lala nga problema sa liver. Tanda-tanda ang progression, engineer, sang mga liver disease, especially ining cirrhosis, naghalin ini anay sa fibrosis sa liver.
1: Okay.
2: Mahubag, and then after na mapiklat, and then magka-cirrhosis ka na. Kay ang yes, ang liver gahil, engineer, gahil siya, gaayo siya, o galing tigakugan. And yung mm-hmm. ganto kakiloidal lang ang pinaka-example, sinang daw ga tig-a siya. So ang healed nga liver from pilas niya is not as as effective sang iya gidya nga original gidya nga structure.
1: Ang pagka palang dilaw nga panit na isa cause mo na sang liver problem.
2: Engineer, damo na yung problema ang amo sina, no? Pero ang istoryante ni Subong is fatty liver. Ginatawag ni Subong metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. So ang iya sininga sa una daw NAFLD ni mo non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. So sa una ang iya nga tawag, prosubong ya ginisla na nila metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Anong screening ni Sir Kevin? Kuan nang yapo, no?
4: Sa syempre ang aton nga no liver function test, no, ang SGPT naton, ang SGOT, no, so ALT or AST.
2: So pinamakot Sir Kevin kay registered kuan sa engineer medtech, ano, medical technology, so sa ilagi ni gatupa ang mga test for liver. So dira ta na mabalaan ana kapatest na bala ka mo, engineer, kapatest ka?
1: Ati, ako plano ko gani mag-general check-up mo. Tanan-tanan nga ko ng mga laboratory. So,
2: sa edad mo na, check-up ka gid. Mga ikita nga daan nga naga-50 na bab na. Dapat mapacheck-up gid. No? Dala na yung mga prostate. Prostate mo. So, sa liver, importante, sa tuntag palamati, ipacheck nyo gid inyo nga liver. Why ka tani kulbaan kung DTX ka 500, engineer mo?
1: So, dapat lang,
2: Kay ako bala, ang nakapaayo gid sa akong fatty liver is DTX. Tutuod na, may ara ko yung mga results kay ginatago ko na, basta gani lab result ko, ginatago ko ginaya. May ara ko yung lab results ang 2003, taas ako ng GPT, ang normal 55, depende sa machine, pero akong to, ang normal is 45. Sa 2003, may drip ko, may screening kami every year. Ang akon nga GPT engineer is nasa 65. Ang abas ng doktor sa kusinya, sige na pang, gainom ka, yung kuudok niya, kaplakaon ka, matikaon yung kuudok. Yati, amuna sa, normal na nga may pati liver ka, amuna, may gamay, taas, elevation sa imo, SGPT.
1: Maliban sa laboratory, anong mga simptoma abis ng pati liver, nga mabatyagan mo sa normal?
2: Kung isa yun, hindi mo na yung balaan, kung sa tsura mo lang.
1: Uh-huh.
2: Kay, again, ang liver, takabalan ni engineer, igo niya yung batyag, mapakita yung symptom sa imo,
1: uh-huh.
2: Dako na na yan ang damage sa sulod. So, you could be healthy from the outward, pero at the inside, yeah, may problema ka. That's why yun na laboratory sa engineer.
1: Mm-hmm.
2: Ti ako, yung way labot nga ng labs ko, gapa ultrasound, yung kuya whole abdomen.
1: Mm-hmm,
2: so, nakita nga wala piklat akong liver, hamis, kalois ginoo, hamis, wala piklat, wala kunanong inflammation, may fatty liver lang, sa gamay na lang.
1: Okay.
2: Oo. Kaya naglambot, progression engineer mo, ama ko mo 2003, akon nga fatty liver, akon nga SGPT, 65, ang normal is 45. Nagpaskan ko liwat 2010, kiti na good, na kumed rep, why na kami kayo ga pa-screen. 2010, nakibot ko, aran ako sa 80, sobra.
1: Mm-hmm.
2: Pagka 2012, nagpa-check ko liwat, nag-90 plus. Pagka 2016, nagpa-try ko, 120.
1: Nagataas.
2: Ati o eh. Tiyan ang balsang doktor.
1: Siguro may anong mga unhealthy, mga practice na nga magtaas naman?
2: Aside sa pang-checks,
1: Ang inom?
2: Ah, inom.
1: Uh-huh.
2: Inom.
1: Ang pang chicks ka para taas man.
6: Kaya pa fatty liver ang...
2: Yeah. Oo. Kaya hindi ka makapang chicks, hindi ko mahubugon.
6: Ha?
2: Hindi hubugon man. Oo. So, muna, seriously, gataas, engineer.
1: Uh-huh.
2: Kaysa ginakaunta ni, ano nga ba sa doktor? Basta gani Pinoy ka, normal sa aton kaysa amo na kay palakaong kita carbohydrates
1: okay. No?
2: Sa aton nga diet
4: sa aton staple diet
2: naan amo na unless nga puro sa amon dito sa US
6: wala na nang bulk na Pinoy ka
2: okay ay di ba ko gadit ba yung kay cortisol ya manage anyway sir boy para dito magdugay no.
6: Mm-hmm.
2: Wala mo ko choice, gusto ko tayo dali. Hindi naman matapos, subpo naman ni Friday.
6: Sige, huwag lang headache.
2: Ginuntan ko ito balak, ito maabot mo. Oo, Dudrina. So, ang dita na isa testimony, Blaser Boy.
6: Oh, yes, of course.
2: Nag-abot ang DTX 500 2019. Mm-hmm. Nambala ko pa na si Doc. Gaan niya ko, linga sir, before ta ni i-market. Abi gaan ta ka tilawin ni sa imo fatty liver. Mm. Si ko ti doc may fatty liver nag warning na tublang ng doktor sa ako nga halong ko sa ginainom ko. Kaya testing eh. Ganya ko isa ka box. Mm-hmm. Perting inom ko engineer, duwa sa aga, duwa sa gabi. Okay? Ay, pagka after 3 months nagpa-check ko, ginulbaan ko itapat gini karon. Sus paglantaw engineer from 120 nag 70 plus.
1: No, nagnubo dayo. No, mga 50 plus ang ginibuhin.
2: Sige ko pa. Last year, nagpa-check ko sa engineer.
1: Uh-huh. Kaya
2: nagpa-laboratory kami ni Mrs. Ang akon nga SGPT is 35.
1: Bo?
2: Ang normal is 45.
1: Oo.
2: Uh-huh. Dula, ganyan tanan, engineer. Di, paano abing madlok ang mga guba ang imo atay sa inom sang food supplement? Kay ang DTX ko gani, yung sagi inom ko, nagnubo yung fatty liver ko, engineer.
1: Gani?
2: Ha, imagine mo halin sa 120, ha, ang ambal sang doktor, hindi lang pagpasubra, ha, 3 times sa imo nga normal.
1: Okay.
2: Okay? Basta wala ka malang inom whiskey,
1: uh-huh,
2: ng taas si GP, ito most likely fatty liver na. Kahit yung normal, yung mag-gastor fat, Sir Kevin, aton nga liver mo, okay, source of energy, tanay emergency need, no? Surplus calories mo nidra magini amastor.
1: Aha.
2: Dasig niya i-manage. So sila isang doktor kung wala lang makayagay problema sa inom, most likely pati liver lang ni. Bisan ipa-ultras. Kung gusto mo mga nigurado, ipa-ultrasound ta. Kay base ya ining SGPT mo nga taas ang elevation, base hindi man pati liver.
1: Okay,
2: base
1: okay, inom, okay.
2: May alcohol ni related. So yung pa-ultrasound, may pati liver.
1: May gamay.
2: Tisubong ya, wala na yung engineer eh. Why na ya kay normal na lang yung deposited deposit sang fat. Now diri kita.
1: Hindi sa madula 100% gidya.
2: Kasi sa diet
1: may mga traces.
2: Kasi ikaw may fatty liver ka gani guro so di blaser Kevin.
4: So ang fatty liver engineer no hindi lang nasa sa inom kundi mismo sa diet.
2: Uh-huh.
4: As long as your diet is rich in triglycerides, no? Triglycerides or cholesterol rich nga mga pagkaon, so prone siya gid sa fatty liver nga ginatawag. Especially kung may fatty liver ka, no, so gadako imo visceral fats leads to obesity. Kaya kung damo na imo fats nga na-accumulate sa lawas, no, ining mga fat cells hindi lang ni weight gain nga ginatag sa aton kundi ang insulin resistance nga ginatawag. Because ining mga fats, no, naga-trigger sang inflammatory signals kag nag-disrupt ang insulin sensitivity naton nga nag-lead sa ginatawag naton nga metabolic disorder of the disease will lead on to liver fibrosis.
1: Anong guwapa or guwapo nga liver man? Anong kulay?
4: Well, siyempre, kita
2: pula-pula, naga pinkish.
4: Kita mo na sa, ano, engineer, sa
2: naga brownies?
4: Mga ginapambakal mo man nga innards. No?
2: Amo gina so engineer kinang nan paya abrian aton lawas.
4: Hindi gina dissect pag
2: dissect siya. Igina mo na lang niyo para magwapa ang inyong liver mag DTX 500.
1: Ayos, so, ayos.
2: Tested niya sa akon.
1: Ayos.
2: Kasi sa buhay ta matandog mo yung pati liver boy.
6: Yeah.
2: Friday ma. Okay lang. Batayan ha sa Friday. I-discuss tapagid, no? Ang madalom-dalom sang pati liver.
6: Na
1: abangan ang kasunod.
6: I was inspired, no? Impressed kay ang DTX 500 gitutuod kito nang yung dumduan ko na sa unang lecture ni Sir JP nga gipakita ipo ko na isang lab result
2: niya.
6: Ang DTX 500 nagpadula sa niya fatty liver.
1: Okay, okay.
6: Ginisla ng fatty liver sang fatty wallet sang tungod.
4: Sir Boy, may story man ko sang fatty liver.
2: Fatty bank. Ay, kamara ka.
4: May story man ko sang fatty liver, Sir JP, pero nag-start ko workout sa Rayo Fitness US, ha?
2: Oo,
4: naduwa. Ano, laang aton pag-deliver. Pag ultrasound ko sa...
2: Why na? Wala na. Kunumi. So, workout, kag DTX 500. Partner ka na. Si Sir Boy, may arima sa una. Saan ka inom niya? Subong, why naman sa ka-inom?
6: Why naman?
2: Oh, at lagsa lang. Lagsa na lang. Oh. So, kadami, gito sa aton niya, tatlo niya. Exercise, DTX 500, kag, kakas inom. Imo, engineer,
1: yan imo. Ang nami, ang nabatian ko yung kagaina, ang fatty wallet. Amo na iya ang ginagawa. Okay, sige.
2: So sa Friday, balikan ta ni ang fatty liver, kay importante ini.
6: Promise ha.
2: Oh. Kadto ta sa talk ni Doc.
1: Sige, sige. Okay, cortisol, istoryante man cortisol, mga benefits ng matag sang D3 bio.
2: Sa talk ni Doc, suryahan ta kung paano pala makabulig ang D3 bio sa imo weight loss. Uy, gym enthusiast ka ba? Pormi ka bala sa gym, ha? Feeling mo dugay gid madula ang imo nga tawag nga mga fat sa lawas, lalo na sa imo chan.
4: Lido amo gining mga trending nga topic sa social media, sir boy, no? Weight loss, calorie deficit.
2: It's a sign na ang tao subong is so in sa gatawag nga fitness. That's why uso mga gym. Ha, damo ka kadto sa gym.
4: Dalaga,
1: ang pag-enlarge sa mga muscles.
2: Hindi lang pag-enlarge sa muscles, but to prolong your life. Gakadto sa gym, gadlagan sila. Because they finally know nga, ay, amunigili ang makapalawig sa kabuhi mo. Kadto ka sa gym, kadto ka sa Rayo Gym, gym ka da, and practice good lifestyle.
1: Na, no? Bina kayo may trainer da, yag.
2: Ang gwa, di na
1: ko. Gwa, nam, isang trainer
2: half da. Half Korean ang trainer da.
4: Yan na lang si Sam Gyupsal.
2: Sam Gyupsal. Anyway, ano walang ginobas ang cortisol? Let's talk about cortisol first. Di ni sa Evelyn alin ang cortisol
4: niyo. Ako masabat, Sir Boy.
2: Sige.
4: Cortisol, no? Cortisol, hormone sa aton lawas. Actually, kung magtulog ta, ang ining hormone ga, ano ni, gamat-amat naog, no? Kay para maka-relax aton lawas. So dira pa lang a key term, no, ang cortisol amo ni sa ang naga reason nga ang naga amat-amat init aton lawas, naga active. So pagbugtaw ta sa aga ang aton cortisol nubo, and then mga around 30 minutes to 1 hour after you wake up, no, after mo bugtaw, gamat-amat na siya saka. No, ang cortisol. Ang reason nga aga saka siya is the homeostasis ang imulawas. But silingon normal nga proseso sang imulawas to reactivate ang tanan or manormalize or to speed up ang imo nga metabolism.
2: Nami na yung nga function sang cortisol.
4: Nami na ya. So dapat ina nga function has only short period of time.
2: Correct.
4: Kay the more kada nga gababad sa cortisol, amo nang lain nga epekto. So ano bilang reason nga nagaprolong ang cortisol, Sir Boy? So ang cortisol hindi lang kay gataas after tabugtaw. Gataas man ini sa kung kita under sa stress. Problema sa financially, psychosocial, emotional, physical. So gataas imong cortisol. Even kung ga-exercise ka, gataas imong cortisol.
2: Gata ka example, engineer sa badon ko si Sir Kevin.
1: Matamo
2: sa aga, nagsaka ang cortisol mo, po nagnubo, kinaka-DTX coffee mix ka na. Pagkita mo sa bill sang imo sa kulente mo, nagtaas ang imo cortisol, kitaas ang imo bill. Meaning to say, kung ang brain mo, specifically your hypothalamus,
4: na-stimulate,
2: makita yang, oy, na-stress si Sir, na-stress si engineer, patakaaso niya ang cortisol level mo, ma-release niya siya sa ginatawag tawag nga adrenocortisol hormone na datanan. Anyway, Sir Kevin.
1: So Sir Kevin, ang mga buang blada sa plaza, siguro wala nang gataas nila cortisol.
2: Aga taas.
1: Wala ka stress
2: ako
1: mo.
2: Ako gataas ang cortisol ko kung amo na ang imo.
1: Gani. Pero
4: engineer, no, ang cortisol, ang pagproduce ng cortisol, it is a normal function sang lawas. Regardless of your sanity.
2: Let us be clear about that.
4: Regardless sa sanity sang tao, no? Whether man normal nga tao or insane, no, nadula ang animus ng isa ka tao. Kag syempre, engineer, no, ang balik na sa cortisol. So ang cortisol amo ni nagataas kung kita stress. Anong epekto sa lawas ta kung gataas aton cortisol? Nagataas aton nga blood circulation.
2: Correct.
4: So imagine kung magdugay ang cortisol sa aton lawas, kag gadugay man ang taas aton nga blood, nga increased blood flow. So kung may increased blood flow, anong pwede ma-develop mo sa uli?
1: Blood pressure?
4: Hypertension. Or mataas nga blood pressure.
1: Okay.
4: So may high blood ka, engineer. Ag syempre kung under stress ka pagid, mataas imo reactive oxygen species. Imo nga free radicals mataas, so manubo imo nga antioxidant system. Kung nubo imo antioxidant system, pwede magtubo ang ano nga sakit. Cellular mutation. Cancer.
1: Nagahina man ang imo mga muscles.
4: Mm-hmm. Isa pag ina-engineer kag syempre no, ang imo brain function naga-deteriorate kung ikaw under stress.
6: Nara. Okay. So, thank you Sir Kevin ha. So nga agatambok ka kung may cortisol ka. Ha? Nga abala gatambok ka kung stress ka.
1: Kung gataas ang cortisol.
6: Kung gataas ang siyempre kung stress ka, gataas ang cortisol level.
1: Correct.
6: Cortisol is a stress hormone, no? Kay nga ha, kay redirect ni cortisol ang imo mga tambok nga ginakaon to your belly fat. To your visceral fat.
1: Okay.
6: Your visceral fat has 4 times more receptors for cortisol. Meaning to say, if you're stressed, ang lawas mo, because you are in your fight and flight nga situation, amo na yung situation sang imo lawas, i-redirect, delikado ang lawas mo, nga dugog, tas bosaw, iputang itanan ang imo fat storage sa imo visceral fat. Your visceral fat amo ning kakapol sa tiyan mo sa sulod deep within niya ang sagwa mo niya nga fat yang lapit sa skin mo yung subcutaneous na niya tapos na iya dulaon ang budlay yang dulaon nga fat amo tong visceral fat nga gakapol sa imo mga organ sa sulod sa mga tinai mo
1: okay.
6: Amo naga form sang buyon mo amo na ang kun ina siya nga visceral fat na mas dako ang iya pagdako kung stress ka permi kidamo ni sa cortisol receptor. So that's the first and foremost reason nga gatambok ka kung stress ka. Another is stress eating. We all know about that. When you're stressed, you go to your favorite food. Ang tawag na kani
4: comfort food.
6: Ting comfort food mo be cake. Ang comfort food mo be isa ka banyado nga rice. Kag may sinigang kada. The more ka gatambok ka pagid.
1: Okay.
6: Ano pagid? Ang ginatawag pagid nga lain ni sa cortisol is kung gataas ang cortisol mo, hindi lang gagadugang ang tambok sa tiyan mo, kundi dasig ang pag-breakdown sa imo mga muscles. Kiginaos, imbis usaron ang ginatawag nga glucose ang imo lawas as a source of energy. Cortisol will activate your body to use a different kind of source of energy, which is your protein coming from your muscles. That's why, kung makita mo ang stress nga tawo, kung imaginon mo, kita mo, tambok siya.
1: Okay.
6: Ha? Gamay ang iya arms, gamay ang iya mga legs.
1: Dabot ito, igli.
6: Kay, that's because of cortisol. Ano mo brand ni D3 Bio, no? Ano mo wala mo brand ni D3 Bio? D3 Bio first and foremost will increase your metabolism by increasing your core temperature. Amo ni mahatag sang medium chain fatty acid sa imulawas nga sa D3 Bio by increasing your metabolism. Ang una gid kwaon sang imo kung taas imo metabolismo ang imo mga stored fats. Tapos sabi kaon, why ka na nagkaon?
1: Okay.
6: Ha, ginom ka D3 Bio. Pangitaon na ni D3 Bio. Hindi ko makuha energy, man. Ha? Hindi ko makuha, besides giving energy, din pag ko makuha energy, it will go directly to your visceral fat and turn that fat into energy para nami ang pagdula. By doing that, matamat dula ang imo visceral fat. Matamat ka may buyon mo, panalo na parisan mo, kanto ka sa Rayo Gym. Gym ka da, ginom ka D3 Bio, makita mo gid kung paano madula ang ginatawag, may energy ka pa, ha? Hindi lang da, nga gadula ang weight mo, may energy ka pa. And because may energy ka, hindi na magkadto sa imo muscles. Nga para kwaon to ang mga protein mo as a source of for amino acids for energy. Usaron niya na ni ang ginatawag niyong medium chain fatty acid sa D3 Bio as a form of energy.
1: So Sir Boy, ano ang pinaka the best abing level sa cortisol? High siya or low or katamtaman
6: ang it should be in the normal level. It should be in the lower part of normal level.
4: Actually, may timing lang good engineer nga nami nga taas imo cortisol.
1: Okay.
4: So muna ang after mo pagbugtaw, no? Kag after sa hapon na bla after lunch. No, so dira na mga period nga ganubo ang cortisol. So dapat muna siya da pataas. So I mean nga taas ang cortisol naton. Kay because ang aton lawas no has this homeostasis nga kung kinanglan ta energy maproduce man na siya cortisol to help our body magproduce ang energy.
1: Okay.
6: I just want to put this out, no, out in the open. Tanan nga sa lawas ta has a purpose. Even those bad things, even oxidative stress has a purpose.
1: Okay.
6: Even cortisol has a purpose.
1: May pero mga function sila function, positive hindi, or negative.
6: Hindi lang sila mag sobra, sobra kasaka.
4: Okay. Kaya ang sobra, no, amo naman ang lain.
6: Amo naman ang lain. So hindi ka na madula gitang cortisol sa lawas mo, hindi ka na ka function.
1: Okay.
6: Ha? Hindi ka na kabugtaw.
4: Eh kung wala cortisol, no, ang imo lawas nang hindi ka kapangusog.
1: Okay, well, ang imo mga muscles wala pirsa.
4: Natamad ka magiho.
1: Okay.
4: No, tapos pagbugtaw mo luya ka Japon.
6: Mm-hmm. Cortisol is not an just to be clear, hindi siya energy source. But it basically helps your body
4: to generate
6: energy and find the source of energy.
1: Okay, okay.
6: So amun sa yeah, no, amun ang purpose ina. So going back, D3 Bio basically will protect your body from overload of cortisol. Lalo na if you're in a workout, kung gusto ka mga provided ka energy nga mausan mo dayon mag D3 Bio kadto ka sa layo gym balon apat ka D3 Bio to fuel your workout and help your body lose those unwanted fats. So kung hindi lang kuntrat lang kaso ubos ipon kagilanat ang D3 Bio, pwede mo mani mausan mag workout or pwede mo mani mausan mag paniwang or to maintain homeostasis kung si Sir Kevin
4: so,
6: pa
4: so muna si Sir Boy stress, no, hindi lang kay ang may sedentary lifestyle ang makabenepisyo sa D3 Bio kundi pati mismo ang may active nga lifestyle.
6: Correct.
4: No, ang makabenepisyo gid sa D3 Bio pinaagi sa iyang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil component sang D3 Bio. So mga suki, no, mag D3 Bio na kamo.
6: So di mo makita, no, ang MCTs nga rin sa mga mahalon nga mga workout nga mga formulas.
1: Mm-hmm. Okay. Ha?
6: Ang mga
4: sa kalitro ga 1.5
6: ga 1.5 ara sa D3 Bio. Ha? Amo nang sikreto sang D3 Bio.
1: Okay, okay, no. Salamat Sir Boy sinang mga positive kag mga dapat ibalun gid sa aton mga tagpalamati. Pero kinanglan ta man Sir Boy, adlaw-adlaw maligo kita.
4: Siyempre,
1: kinanglan man moisturize ang imong skin, Sir Kevin. Dapat may ara nga facial cleanser nga ara gid permi sa aton nga skin.
4: Yes, engineer, kay kisa no ang punggod or ang pimples kisa resulta man na sang stress.
1: Uh-huh.
4: Okay, kung stress ka, gataas man nimo cortisol kag siyempre ang pimples gidyan, no, mostly ang common sa pimples tuga sang bacterial infection sa imo nga panit. So para malikawan ang pimples, no, mag DTX beauty soap na kamuhi mo sa mga pili nga premiado nga mga natural ingredients kaangay sang guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract kag syempre ang virgin coconut oil nga may aras ang antimicrobial property nga ginatap na ang germs nga pwede magtuga sang skin diseases kag ginapaputi pa ang imo nga panit. So sa DTX beauty soap nagahamis ka na, nagaputi pa ang imo nga panit. Pero syempre engineer, dapat may partner gid ni.
1: Kay kung
4: hindi kasi ni magpartner base magtuga ka sa pagtaas ang cortisol sang imo nga tupad sa jeep, no, mag Clinica Dio Fresh. Ang Clinica Dio Fresh natural Dio roll-on nga ginatap na ang pagbaho sang imong kilikili, no, to stop body odor, mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh to stay fresh for 48 hours. Kasi syempre may katandem ini engineer sa pagpaputi sang aton ilok, may ara man kita sang Dio Glow, no. Ang Dio Glow available na sa branch sang aton nga clinics, no, sang Clinica de Alternativo.
1: Ang kinanglaman naton ang pangapi, Sir Kevin.
4: Mm-hmm.
1: Ang pangapi hindi na madula sa mga Pinoy. Amo nang di kwa kuno the most consumed beverage sa bugos nga kalibutan ang kapi. Pero dapat naton hibalon ang kapi nga kabulig sa aton maging healthy.
4: Mm-hmm.
1: Sir Kevin, dapat ining
4: Why na iba niya kape engineer? DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix himo sa palay leaf extract kag di sugar sugarcane extract nga bugana sa antioxidant kag syempre may ara pa ini chia seeds engineer nga rich in fiber nga nagabulig sa pagtinlo sang imo digestive tract, no, para mapagwa da ang mga toxins sang bad bacteria, no, sa imo nga lawas kag syempre para may pagkaon ang imo nga mga probiotics sa tiyan para nami imo nga gut health, kung nagat inom ka sang DTX coffee mix, kag syempre engineer no, nagahubin ang imo selula kay bangod sang antioxidant nga ra sa DTX coffee mix. So nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: Talking about detox, engineer, no? Uh-huh. Gusto mo yung double detox, mag-DTX Premium Coffee, tandaan ang halan. DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotyrene ganin sa ganong mushroom, the herb of immortality, no? Amun yung paborito sa Japan. Uh-huh. Kaya amun yung pinakadugay nga antioxidant magtinil sa imulawas. It has the ability to revive all your old antioxidant, those vitamin C and vitamin E nga na-oxidize na, pangbuhi o nasang ergotyrene nga sa DTX Premium. Ginduwa ang pag ini Dr. Ramil sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para putiktahan kasi imo bisyo, kung lalo na kung bisyuhan ka klase manog kape, no? Kung gusto mo lang, kung gusto mo lang if you wanna look young by uh-huh. drinking coffee, this is a perfect coffee for you, DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia, so if you're diabetic, if you're conscious about your blood sugar level, hindi ka mo problema sa DTX Premium mm-hmm. Coffee.
1: Pero kung buringot, kaya may halatang kape yung gina-interview sila.
4: Ngayon, taas cortisol mo. Dapat pre-bio coffee, engineer, ang pre-bio coffee. Ang kape nga may aras ang probiotics nga nagapasaka sang imo nga happy hormones, no, to fight cortisol, no, para ma-normalize natong liwat aton cortisol, para hindi ta stress, hindi buringot aton ulo kag nami ang brain function. Kay may ara kita pre-bio coffee, pero kung gut health ang pag-storyan, engineer, may clinicas probiotics kita, ang fortified probiotic supplement. Mas ginpabaskog bangod may 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula. Nga nagaprotekta sa imo gut health against diarrhea, constipation, or even amoebiasis, no, kag mga bad bacteria dira, nga pwede magtugas sang ginatawag naton nga gut diseases, no, kaangay sang colorectal cancer, no? At syempre, ang mga may problema sa pabalik-balik nga urinary tract infection, no? Base kulang lang kamo sa probiotics or good bacteria sa inyong alawas, amuning solusyon, Clinicas Probiotics, para matap na ang pabalik-balik nga urinary tract infection kag nagaamat-amat balik ang health sang imo nga flower, engineer, hindi na kay flower, pati mga lalaki pa da, no? So mag Clinicas Probiotics.
1: Sa mga lalaki naman niya, speaking sa mga performance plus ng lalaki, mm-hmm. may ara kita ina-introduce ining extend food supplement for men. Mm-hmm. Magahatag energy, kag maga-reduce ang fatigue level, bala, Sir Kevin, mm-hmm. ha? Stamina kag vitality, sexual performance manami. Labi na gid kung may mga prostate problem sila, iniya nagapanami sang performance sang mga lalaki. Kaya kung non-use, kuno, or overused, makapalain man, Sir Kevin. Pero dapat, ang prostate mo maging healthy, dapat permi ara sa kondisyon, Sir Kevin. So mag-extend food supplement for men, manami ang blood flow.
4: Yes, extend food supplement, engineer, may ara sa makarot, kaglavuwas, kaglavuwas sa phytonutrients, kag amino acids, no, may ara man ini anti-inflammatory properties nga beneficial para sa inyo prostate, no, sa aton yung mga kalalakihan nga gapamati, no, kag may medyo may problema sila sa ila prostate, ma nami ining extend food supplement kag hindi lang sa mga lalaki kundi sa mga babae nga naga-experience ang ginatawag nga vaginal dryness, no, kay ang normal nga vagina should be
1: moisturized.
4: Kaya kung mag-dry ang ginatawag natin nga vagina, engineer, dry na nag-cause ang irritation, mm-hmm. which will later on lead to urinary tract infection as well.
1: Correct.
4: So mag-extend food supplement, mapabaye man or lalaki, extend food supplement.
6: Bro, kung gusto mo yun namin, imo blood flow, blood engineer. Pwede man kapamasahe, no?
1: Okay.
6: Magpamasahe 2-3 times a week gamit ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod kag init nga ginahatag sa mga tired muscles mo. Sa mga may mga hinahangin ka sa kasukasuan mo, ha? Haplasan ka lang ni sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, amat-amat kwa. Ma-feel mo gid ang ginatawag nga pag-relieve and the relaxation nga mabatsagan mo.
4: Nga gasakit ang ulo sa
1: luma. Ay, no?
4: no?
6: Oh,
4: sakit ang ulo.
6: Pwede ba?
4: Hindi kinang lan, imnan dayon ah. Oh, try mo i-aromatherapy. Oh. Imnan tubig ah.
6: Kag magpahilot sang ulo mo sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Munang pinaka-importante. Pero din sila makakuha si ni Sir Kevin. Si
4: yes, engineer, ang produkto sang Klinika de Alternativo available initanan sa mga pili kag nagapanguna nga butika nga malapit sa inyo nga lugar, no? Kag syempre, available gid ini tanan sa clinic sang Klinika de Alternativo nga lapit sa inyong lugar, no? Para sa dugang nga detalye parte sa amon produkto kag sa mga address ang amon nga clinics, no, magbisita lang kamo sa amon Facebook page Klinika de Alternativo kag magpadala sang mensahe, no, kag aton ina pagasabton sa Facebook, no. So again, magkadto sa Facebook page Klinika de Alternativo kag syempre dapat tandaan din nila, engineer, para nami ang estado sang ilaikayong lawas, magkaon gid sang insakto, mag-ehersisyo kag partnerin ina sa mga premiado nga protektor sang ikayong lawas ng mga produkto sang Klinika de Alternativo. Ang DTX 500, ang superior antioxidant, nagahubi ng selula, nagahubi ng itsura. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, nagapabakod sang imo nga immune system. Kag syempre, ang D3 Bio, ang protektor sang imo nga lawas, batok sa anuman nga say, sang impeksyon, tugas ang mikrobyo. Kag ang aton nga klinika Spore Biotics, ang 45 probiotics nga good for your gut health. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
6: Okay. Mascara season, no? So protektahan ta aton lawas, no, before maglagaw, inuman ay D3 Bio para balukay when you're in a crowded place, ha? Kung ka-enjoy ka da, mas damo, mas exposed ka. Kaya kaya kabalo kung anong masakit na sa tupad mo. Kaya kaya kabalo kung sino na yan masugata mo. Kaya nan, in tip-top shape ang imo immune system. Kag may bodyguard ini, dapat that's why maka-D3 Bio kagit. Of course, parisan sa imo immune booster nga Mighty C and the Alkaline Vitamin C and DTX 500. Protektahan man naton mata, ha? Kumaga eye care gold and eye care eye drops available ni tanan sa ato na sa TikTok kag Lazada, no, pangitaon nyo nandang aton official store sang Klinika de Alternativo. Ako si Boy Salueta Gambal, good morning, God bless and enjoy your Wednesday.
1: Ang pinakanami nga na practice ng himuon nila mamati gid pirmi sa aton nga programa informasyon sa ikayong lawas, nagainaway il si Lula kag ang bata, sir Boy, kay tungod si Lula gusto gid mamati sa aton nga programa, kay kadiriya makikita nga ang aton nga mga health tips, mga health information manami gid para manatiling healthy ang aton tagpalamati. In behalf ni Doc Ramilo, yung aton pinalangga nga CEO, salamat busing kag sa aton nga Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, si Sir Rods Palma, ang aton nga Station Manager, ang aton mga amigo diri sa technical side, si Sir Ethan kag si Sir Renz. Salamat, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat. Kagmayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
8: What?
7: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag mga katabo sa susyudad. Makasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: Sobra sa Kagaw.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
4: May reality ka na nga nabalaan, bong?
5: Oo, para mas nami pagiging inop danay, tabla.
4: Oo na, makaganit ka naman si Nikki Kapitan eh, kag makaganit ka man sakon.
5: Oo, talagsa lang man ah.
4: Talagsa, kung talagsa man ang kinawatay, tadi eh. Man, kung permi-permi man ang kinawatay, tadi, ti permi man may waslik, simo.
5: Pasupot na nga. Iti, ang nagakanto sa akong sinsilyon yun na malang na.
4: Oo, oh, sadya-sadya, ino.

0: Boss Roquette?
1: Ano naman, Boy Ramon? Parte naman isa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ha, parte naman sa iyang aging deposit sa bangkong minilyon kag dapat impeach siya?
2: Aba, aba, aba, aba, aba. Updated ka na, boss.
1: Oo, oh, abot ko na nang iambal mo. Ah. Nga amugid sila, hindi bala? Sakto ko ay, kag hindi ko sala.
2: Sala ka, Boss Roquette?
1: Sala pa ko. Paano?
2: Kaya ang isugid ko tani si mo, boss, parte sa pagnubos ang trust rating sang Pinoy kay President BBM?
1: Gasalig ka pa nga mataas na aw. Wala na naya pagtaas pa kay samtang ara na sa pwesto, gakawad anasalig ang mga pumuluyo sa iya.
2: Ubaw, na ano ka man, boss, yung nanamian kay Jagali, boss, nga mo sina nga tupiko ba?
1: Oo, ka na, may gitpamatian. Ang kamatuoran.
2: Wah-ha-ha-ha-ha! Ay, hala! Nag-atlaw ka pa, boss?
1: Ah, kung pwede lang gani nga mahibi ko mo.
2: Kaya nga aman, boss?
1: Tungod sa nagakatabo sa nasyon tayo, hindi nagid maagwantahan.
2: Ah, agwanta lang mula, boss, ah. Kaya lapit naman lang siya ma-impeach, ah.
1: Sino naman namin mo nga ma-impeach, si Sara o si BBM?
2: Ay, sinong ginabati-bati sa impeachment trial, hao?
1: Animal ka kadya, Boy Ramon. Hmm? Ang ginaistoryahan ta diha ang kapigaw sang administrasyon ni BBM.
2: Ah, agwanta lang kay sustiniron ko.
1: Basta.
2: Boss, oh. Basta ako ya. I love Marcos forever and ever.
1: Ikaw da, sluwa da.
2: Ay, sadya, sadya, ino.

0: Wala japon si Mamburak Day?
1: Wala pa eh.
0: Di ma-eskwila pa ta?
1: Hindi na lang takura mag-eskwila ah. Mga on na lang ta sa likod.
0: Abaw.
1: Hindi pala tantan.
2: Haaman.
0: Na. Sakay naman sa tantan ba?
2: Haaman.
1: Balaan mo nga, insakto mong ano pa. Kapasugot na si Tantan. Di bala Tantan, no?
2: Haman!
0: Hala! Ara naman!
1: Total, do wala naman ni Guru si Madam Burakday.
0: Ano ang plano mo, aw?
1: Mangita na lang ta, basurahan nga mo kayan pagkaon na. Di bala Tantan?
2: Ha? Basurahan?
1: Aw, abi ko gani. Masabat ka naman.

0: Oman. Tan, nawala ka na nagpasa kay Tanhaw?
1: Mga mo na, hindi na lang ko da.
2: Masa hindi niya kasaw si Tantanya mango kay pagkaon sa basuraan niya.
0: Hindi kit eh, no?
1: Hindi kit eh? Okay na kuya sa bitsin ah.
2: At yun kay boy bitsin ah, ikaw bala.
1: Oo man.
0: Kasa, kumabot ka mo ang duwa sa akon.
1: Dili na kami goro ah.
0: Ni, hindi niyo ko pagubdan?
2: Hindi na, kay gusto namon niya mag-alam ah. Ikaw ya gusto mo ya. Nang busog ka lang for maybe san hindi alam, ikaw lang tulakat ng Angelina. Total, ikaw malang gutom.
1: Oo man.
0: Pati ikaw, boy Pitsin, agree ka man kay Naern?
1: Oo man.
0: Animal, mag-amo galisin niya kung lang nga isaya mangukay sa basurahan.
1: Oo, man.
0: Bao, nagpasakay pa galiwat si Boy Bitsin, no?
2: Oo, eh, si Boy Bitsin pa.
0: Sadya-sadya, eh, no?

Ay, inaano, maniyaman. Sa diin man to nagkadto si Budat man. Ako lang di isa si Katsang Baybayong. Oh, hindi. Nag-ibi ang kanding ho. Ayaw na. Uy, ala. Ato naman. Ginkupan niyang kanding. Eh, sino man naman? Uy, ala. Hindi. Sinuli man ha. Ginagupan niyang kanding na nalawig sa igasang baybay. Ayaw. Ay, ala. Kalahin sa ngibis ang kanding ho. Sabi ko gani nga si Budat nang nagakupo kay golpe lang siya nadula. Kay gali sinulig yapon. Ayaw! Bawang trip minulib lang. Mapabaybay man mapatakas. Bisan ano na lang yung mapinsaran niya yung. Ayaw! Ay, ay, ay na lang uli. Bisan ano gidyang yatrip niya yung. Uy, alang! Ay, alang kalahin na sa ngibis ang kanding ho. Dugin at ugayan na. Nagkalapaos ng kanding. Halagin ko pa niya pag isang ugot, oh. Mapatay kinakaroon ng kanding mo. Bawag kang anuli ka. Bisan anugid lang yung pinsaran mo. Doon naghalong naging niyang tornillo sa ulo mo yan. Ayala, sadya-sadyayin, oh.

0: panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
4: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: Ay, daw kami ngaw nga ako nandiyan sa balaya. No, ambi kayo hindi man magupod sa ako sa maritis mong. Tani ko naari lang siya, may kuti-kutihon man ko. Ang mga yung pagkuro mamati na lang ko sa radio. Gusto ko naman mga lain ng mga programa eh. Are nga akong radio. Buksan ko lang kay mamati ko. Alang-alang man ni mag lantaw kay iti. Tingog mo lang ni mo. Mamati na lang ko eh. Iyon ko. Hay na lang ko. Ba? Daw lain ang background sa mga. Daw pang boxing niya ni Manny Pacquiao. Morning music ni Manny sa bangga dadang nga boksidoro. Galing nag-retire siya kay Napaki na. Umo na gitawag siya nga Manny Paki. Babati na be.
1: May alaw sa inyo talan na ilabi ng id sa mga sutab.
0: Maray na siya. Siya na gini.
1: This is Dirty Bordok Sound Effects para sa programa mga ang mga sutab sa Negros Kagbaray.
0: Eh, kamusta mga sutab, ah?
1: Well, kung mamangkot ka mo sa akon kung kamusta lang mga sutab, okay lang sila sa pray. Okay lang sila. Okay ka mo na gani, sila pa.
0: Dumayo na nga programa, ah?
1: Saliwat, ini si DJ Portok para sa programa ang mga sutab sa Negros Kagbaray. Hayahay ang buhay! Pura utkag!
0: Sanya-sanya, you know? Wahahaha!

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Kabulang anay diri sa palasyo, ha?
1: Sa diin ka makato, Mr. President, ha?
0: Mapa-Japan ako.
1: Mano ka to sa Japan, Mr. President?
0: Ah, matanaw kami ni asawang sang F2, ha?
1: F2 man? Ano na siya?
0: F2? Dua ka F1, ha?
1: Ano na siya, Mr. President?
0: Palumba karira tricycle, ha?
1: Palumba tricycle? Mapa-Japan ka, Ger?
0: Ah, oo eh. Kay dito ya sa Japan, kanami siyang ila tricycle, apat ya ruida. Diya sa Pilipinas siya, tatlo lang.
1: Na!
0: Nami doon sa Japan, kaysa talamnan sila siyang humay-gagi.
1: Bakod ba?
0: Oo eh, diya sa Pilipinas siya, pigaw. Kaysa karasada sila gapalumba. Dito ya, sa kahon sila sa kumaya niya galabay. Amo na to yung nami sa Japan.
1: Sadya-sadya, ino.
0: Big boy.

0: Ari ka di gali Tito Norbeng di Malunhaw?
1: Aho! Kibot ka gid sa kagwapo haw?
0: Oo na! Gwapo ko na!
1: May ginlaktan pagali si daddy mo?
0: Sa din siya nagadto haw?
1: Nagpakwa kadali sa iya mga kaspa.
0: Kaya na pa siya naglakat, oh?
1: Oo! Pero babalik to siya dayon kung makwa na ang iya kaspa. Kaya kadamo pa siyang amon mga plano nga daan.
0: Ate, ano to? Sugdan ta na?
1: Wala eh. Puro lang yapon plano ah.
0: Animal?
1: Plano pa lang yapon. Kay wala pa man natapos ang amon plano.
0: Ate, planuhin niyo sa mayo to ah.
1: Wow.
0: Kagabay pa nga masugdan niyo ng inyong plano. Asta man lang yapon sa plano.
1: Wow.
0: Padayon lang kamo sa plano ah. Nga wala sugdan ay ah.
1: Masugdan gid na, Jupiter. Basta, ara ka lang nga pagsuporta sa amon ni daddy mo. Madayon gid ang aton tanan nga plano.
0: Ayos ah. Ara ko na Tito. Basta ara lang ang lagay eh.
1: Sadya-sadya, ino?
0: Oh.

0: kwento.
1: Hi, Pemiswanes.
0: Matalong at alerto nga paminsaron.
1: Hi, Pemiswanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon.
1: Hi, Pemiswanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sa pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sa paminsaron. Nag-increase sa serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: Nag-aburon nga mga mata? Nag-amuta? Nag-apula kaga? Nag-akatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sa superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
3: Mga abyan, sundabagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: 5 Galing Awan Time!
1: Day, alam ka sa mat?
2: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
1: Bawa, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
2: Ay, kahapos? 6, eh?
3: Bawa, alam, gid man.
1: Tisningan ta pagid, be?
4: 2 plus 4.
2: Ay, 9, eh?
1: Ha? Nga, nag-9? Dugin suli ko malangang pamangkot.
2: Bauti, siyempre ginsuli ko manang sabat, eh? Bis in mat, gani mo?
0: Hey, bye! Galing nga one time!
5: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
6: K-K-5 News FM. News FM.
7: E3 Bio.
8: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio kang nag-hining akon bukok kang nag-hinis ang akon kutis.
7: E3 Bio.
9: Ang D3 nga may Vizio.
7: Ang Vizio
9: nga may D3.
7: E3 Bio with Vizio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio.
9: Ang D3
7: nga may Vizio.
9: Ang Vizio
7: nga may
9: D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
12: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500, mighty C.
9: Ang alkaline. Nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali ka sinapit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
14: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
15: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
14: Tibo, gigkaayo ang mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
7: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So una,
17: mag-ed ako sa akong body odor.
18: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka, nagputik, ed ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anap bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Extend the food superman for men.
0: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
7: Extend food supplement for men. DTX 500.
9: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
1: sa nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
9: Salamat
1: sa DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mahal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan nyo nga kwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoso namon tanan!
1: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
2: Pag hinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
3: Hey! I'm Kalingawata!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Checklist na ta. Ga D3 Bio ko, Sir Boy, because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. May mga study, Sir Boy, nga pag take mo sang ang virgin coconut oil,
3: soothing.
2: Especially nga ara sa D3 Bio, pagbuka to boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imo nga small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. And hindi pa na dira lang natapos. Oo, ginapataya man ang mga bad bacterias nga ara dira.
4: Hindi lang Sir GP, ha? Oh. Nami pa pupo mo. Kay gaka-download ang pupo mo.
2: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Nami. Wala ka sang problema sa nami digestive tract. Nami nga
5: lang sa tubig, Sir GP.
2: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
4: Ako, Sir GP, amon niyo. Ti, palakaon, gigaya man ti kaon. Di ba? Pag pala kaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung gainom ka D3 Bio sa kanon. Nga man, damo ka ginpasulod nga bad cholesterol. So, the only thing nga mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 Bio because of the BCO in the D3 Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya imo nga bad cholesterol.
2: Ang plain D3 kinanglan pag ni isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumpleto si Ricardo siyang D3 Bio.
4: So, no, kung gainom ka plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Kay combine na siya.
3: Combine na.
4: So, ala-ala mainom ka D3, tapos mahigop ka BCO, yung nagdumbing gasto mo.
3: Gasto na.
4: Bakal ka na lang D3 Bio.
3: Hindi ka masigurado sa quality sa BCO mo.
4: Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka against ordinary lang nga plain
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
4: Ang Kaiser Kevin, Sir Boy, amo niya, gusto niya D3 Bio. Eh, hindi siya sa plain nga D3. Kaya ang imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
2: Oo, gusto.
4: D3 Bio lang. Ara lang sa D3 Bio ang ga-produce ang monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Ang imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bio.
2: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to. Oh. Hindi ako ka na, why na na?
4: Oh.
2: See?
4: Di subong, mainom na lang siya D3 Bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya. Again, sa mga kagaw kag bakterya.
7: Gusto ko ya ang D3 Bio over ordinary vitamin D3 kay gapuhay ang akon pancreas.
2: Ay,
7: ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo amuni tagahiwa, tagapudpud para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut no or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kun sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
0: D3 Bio.
7: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficiente na para magkwa sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
0: D3 Bio!
7: That's why got D3 Bio kuya, ki gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
4: Hindi siya mabankrap, Sir Boy.
7: Hindi siya mabankrap.
4: Oh, see? So, mas maayo mag-ano na kamo. Mag D3
7: Bio. D3 Bio na, no? Mag D3 Bio na kamo, no?
5: Sa ilo na.
4: Upgrade na. Upgrade na sang kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 Bio na sila, Sir Boy.
0: D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
13: Magalingin bala ang imong nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhaw.
12: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilangga hugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
13: DTX 500 Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C,
15: mabakal nga buti ka.
17: Yari ang testimonya sa isang na nagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Termila ko ginaubo, pag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
17: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
13: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mamakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mamasang ang butika.
13: DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
22: Nestor! Ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang Extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
13: DTX 500.
27: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
13: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
13: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
13: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
28: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang
1: ang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:10 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga banwa, mayong aga, siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na sa sinima tiniyon ang palatuntunan, 11 Mbps. Subong adlaw sa ato sininga pagpangalagad. Pizza 14 na kita sa bulan sang Oktubre 2026. Nagapamati ka mo din sa kampiyon ng estasyon, ang K5 News FM Rojas. Nagapalayag na ang programa 11 Mbps. Mga balita at public service.
1: 11 Mbps.
0: Nagatamyaw kita kag nagahatag sang katahuran sa aton sining mga tagpanamati diri sa bugos nga probinsya sang Capiz, sa First District sang Capiz, hasta sa northern part sang Iloilo. Mabatian ang aton sining pagpangalagad. Mabatian ang aton sining pagwaragwag diri sa kampiyon nga waragwagan, K5 News FM Rojas. Diri sa segundo distrito sa probinsya sang Capiz, mayong adlaw gid sa inyo tanan sa 47 barangay sang siyudad sang Rojas. Mayong adlaw mga ka K5. Kamusta kamo mga ka K5? Kamusta nga aton sini mga tag pramati?
1: 11 Mbps.
0: Mga ka-K5, diri sa aton nga Teodoro Arsenas Trade Center, Merkado Publiko sang siyudad sang Rojas, welcome sa 11 Mbps. Sa nagapamati, dira nakatutok sa 100.9 K5 News FM Rojas. Mayong adlaw gid sa inyo tanan. Welcome, welcome! Dira sa bahin sang Pueblo Terminal, sa aton sining mga driver, operator, sa mga dispatcher, sa mga commuters, while nga nagahulat sang inyo sining salakyan, diri sa mga terminal sang tricycle, 11 Mbps na, sa mga ginang sang puloyan, nga nagapreparar panyaga, nagatigang, mayong adlaw gid sa inyo tanan, kag sa mga tatay, nga nagaplupungko, nagaistorya, yara sa pilag ka mga kapihan, 11 Mbps na, K5 News FM Rojas. Sagyapon na po dali sa inyo, lagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan ka K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Sa aton sining mga kauturan, magtutok na tutok sa 100.9 K5 News FM Rojas. Kaga sa aton sining mga viewers, sa aton sining mga followers, mayong adlaw gid sa inyo tanan. Ang aton sining official Facebook pages, agad nga makita nyo kita live sa aton sining programa mga ka K5. Follow nyo lang ang K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Paki-like and share. Follow nyo lang, like and share mga ka K5. Kag umpisahin nyo na, padalang inyo sining gusto ipa-shout out diri sa aton sining pagpangalagad sa
1: 11 Mbps. 11 Mbps.
0: Ang kailangan mo sang magpa-shoutout to? Kanami sang chimpo. Askin El Nino, pasalamatan ta nagtupa-tupang ulan. Kanami magpangape sang DTX Coffee Mix. Di ba? Mga ka K5, kanami mag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Mag DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mga ka-K5, kung mag-inom ikaw sang DTX Coffee Mix, ma-relax ka, ma-detoxify pang imo sining alawas. Kung nag-taas ng blood sugar sa imo sining alawas, mabuligan ginisang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Bangod sa Ampalaya Extract, ngayara sa DTX Coffee Mix. Kanami mag-inom. Karelaxing sa imo sining pamatsyag. Kanami katama sang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Adlaw-adlaw, mag-DTX Coffee Mix kita. Shout out! Dalan ka, ma-headline ta, Danay. Aray na, nagsulod ng gusto nyo ipa-shout out sa aton mga ka-K5. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita, topiko, kag-impormasyon? Ngayon nyo, pag-atutukan rin sa ato sila nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Kalakip na karon report sa ato sila nga mga K5 reporter. Standby, tutuka. Dragkuan karon nga mga balita, mga ka-K5. Ang ato ligadulong sa inyo rin sa ato sila nga pagpangalagad. Kagkaroon sa mga headlines. Headlines. Sales lady gintero sang armas luthang sa banwas sang Dumaraw. Suspect nagasakay sa motorsiklo. O sales lady ginluthang dra sa banwasang Dumaraw, mga ka-K5. Naka-helmet ang suspect, sakay sa isa ka motorsiklo. Ano ang motibo nga man ginluthang ining isa ka sales lady, mga ka-K5? Standby diri sa aton nga pagpangalagad. Dugang ang mga balita, shabu nga nagabalor sa 952,000 pesos. Nakuha kay alias Boss, suspitsado makabig nga high value individual. Suno kay Police Captain Dines Los Banyes, hepe sang PDEU Capiz. Dako-dako ni nga bulto sang siyabong nakuha kay alias Boss, mga ka-K5. Sa pagpanguna ni Police Captain Dines Los Banyes, tiklo ining si alias Boss. Samtang alias Agi nagkanta pa matapos nga gindako pinagi sa drug bypass operation sa sitio Casandra, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Karami isang kanta ni alias Agi nga amo ini karon, mga ka-K5, ang ginantunaan nga pag-imbestigaran sang aton sining nga mga kapulisan. Ining ginapahayag nga ginkanta ni alias Agi nga Shabu Laboratory. Senior citizen patay sang ginbungguan sang service bus runner sa Banwa sang Mambusaw. Produkto sang palay kag bangro sa Capiz. Dako ang amot sa ekonomiya sang probinsya base sa 2025 economic performance sang Capiz. K5 Pulso Publiko. Ano ang inyo mahambal sa ginpahayag ni Presidente Bongbong Marcos nga magbakal na lang sang balde kag magtipon sang tubig ulan subong sa tiyon sang Super El Nino? Kanamit lang nga panugyan ba? Amuning mga balantayan ng mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant, mga ka-K5. Sa DTX 500, kanami lang kung mag-adlaw-adlaw, mag-inom kita sang DTX 500. Makabulig ini sa aton nga lawas. Labi na gid sa mga kuturan naton nga nagasuprer sang komplikasyon sa ila sini nga lawas. Komplikasyon dala or dalak or dulot sang pagtaas sa imodra nga blood sugar level, pagtaas sang blood pressure sa imo sini nga lawas. Likawan tang komplikasyon mga ka-K5. Kag hindi na naton paghulaton pa nga mangin komplikado ang balatian sa atong siningalawas. Rekomendado naton mag-inom, maggamit sang DTX 500, the superior antioxidant. Kabalo ka mo mga K5 sa isa lang kakapsula sang DTX 500, puno sang antioxidant nga inyo pag-aimnon. Plus proper diet, healthy lifestyle. DTX 500, adlaw-adlaw mga ka-K5. Inom damo tubig. Kanami sang tiyempo. Nag-ulan sa amon, kaina nag-ulan. Kagina nag-ulan man diri sa Roja City. Mga ka-K5, drasin nyo nag-ulan man. Abebe, padala nyo ba inyo komentar? Ang akon pamangkot mga ka-K5 amunay. Kung nag-ulan sa inyo lugar, ang tanan bala nakasalod ulan? Nakasalod tubig ulan ang tanan? Ang tanan bala nakahakot balde? May balde na kamuda?
2: Wow!
0: Mga ka-K5 na ginpuna sang pila, karon ka mga pumuloyo sang pungsod Pilipinas. Ang nangin pahayag nangin statement sang presidente sang pungsod Pilipinas sa tunga sining ginalantaw naton kag ginasuprer nga problema sang ato sining nga pungsod bangod sining El Nino ay katahom sang komento sang presidente advice sang katutak nga balde nya bakal na kamo balde nga daan kag magtipon kamo sang tubig ulan para mapreparahan ang El Nino. Tiway gani ga ulan, limitado lang gani ang ulan. Amo niya ang preparasyon sang gobyerno sang Pilipinas. Mga ka-K5, aton dire ginistoryahan ang gobyerno o kon ang bilog nga pungsod Pilipinas. O kung ang iban nga pungsod diri sa Southeast Asia nga posibleng goon man sang El Nino mga ka-K5 like o kung pareho sa Malaysia. Ang presidente sang Malaysia ang ilang nga plano distribution sang mga 100,000 ka water pumps. Rehabilitation roughly mga 900,000 hectares sang irrigation sa ila sining lugar. O kag pagpapag-on, pagpag-coordinate. Mga ka-K5 sa mga natungdan nga ahensya sang gobyerno, bangod sining preparasyon sang El Nino. Ang sa pungsod Thailand, ginapreparahan sang pungsod Thailand ang posible goon sa ila infrastruktura, sa ila agrikultura. Kag may projection na sila ya mga ka-K5 sa ila sini kung anong igoon sa ila sini nga sektor hasta sa mga vulnerable nga mga tawo. Bangod sining posible tuman kainit nga tiyempo. Idiriya sa aton sa Pilipinas na no, balde! Balde! Amo na iyang panugyan sang presidente sang pungsod Pilipinas. Hindi, trending. Trending kag inistoryahan dayo ng preparasyon na. Gina-feature dayo ng balde, nagmahal dayo ang mga suludlan sang balde o. Mahal dayo ang ligas ang balde. Kaya anong mo ni solusyon? Amo ning kampiyon nga solusyon.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Kaya mo na ganit pamangkot ko sa inyo, nag-ulan di sa amon. Dara sa inyo, nag-ulan man. Mga ka-K5 sa inyo, nag-ulan man. Ang tanan bala nakasalod sang tubig ulan? Ang tanan nakabakal na balde? Kaya kuya, may balde na kutos blay. May balde na kutog suludlan tubig. Igaling pila na kasimana, paabot ko sang ulan, daway gid. Ah, mga water district, preparahan nyo na, ha? Mga water district, preparado kamo dapat sang El Nino. Ibasib lang magwa sa tubig nyo da, mga lapok. Kag maglubog tubig nyo. Ay, reklamuhon gid kamo sa mga konsumidor. Shout out. Good morning, sir, from Gerson Lariza. Good morning, Gerson. Mayong utto ka K5 sa Alan, nagatotok na kami sa mga balita mo. From Bernadette Omitin Calzado. Mayong utto gid, Ma'am Bernadette. Mayong utto sir Alan, nagapamatay na kami diri sa Tambak, Kulase. From Liza Barrientos. Kamusta kamo dira sa Tambak, Kulase, Ma'am Liza? Mayong utto ka K5 Alan from Ruwen Buendia Alonsagay. Mayong utto ka K5 Alan. Kagso mo man shout out sa Matias Robles family. Dira sa Lantangan Pontevedra Capiz, salin sa Joshua Patrick Matias. Mayong utto ka K5 Alan from Rodolfo M. Evangelio Jr. Mayong utto sir. Hello sir Alan, gapamati na kami diri sa Kilometer 2 Lawaan from Dolores Abilarde. Thank you so much gid Ma'am Dolores sa inyong pagtutok diri sa K5 News FM Rojas. Pa shout out manda mayong udto sir. O shout out sa kay Susi Bensalido Dilyaba. Mayong udto gid Ma'am Susi. Shout out kag maayong pagpamati diri sa K5 News FM Rojas. Sa 11 Mbps. Good noon Sir Alan from Sherry Ann Asibog Unarse. Good noon Ma'am Sherry Ann. Good morning Sir Ligkugrit Hats Altabas. Thanks God bless from Eddie Cargando. Hi kay Sir Hats Altabas, kamusta? Mayong otto lang kay wifey Bibi Cam, kag sa amon anak Biboy Cam. Sa akon Eloy Helen Cam, nagapamatigid rin sa Daya Roja City from Reynanti Cam. Ari siling ni Dreds Adred, nag-ulan rin sa Katiklan sir, balde lang niya sa kala. Inasloy, ha ha ha. Tanong tana kaya muna yung panugyan nila sa Malacanang, tipon tayo sang tubig ulan, bakal balde. Nagulan da Dredge, nasa Katiklan. Ti pabor man kamuto sang panugyan sang Malacanang, na tipon lang tayo tubig ulan, bakal balde. Mustang panahon da? Alin sa kay Nonoy Latosa, mayong hapon Alan, pakitamyaw kuda sa PB Proper 8, Banwa sang Mambusaw, Sir Raul Yabot, kag sa iya mga amigo, God bless. Alin sa kay Nonoy Latosa. Sino ganing classmate ko sang una nga si Nonoy sa Mambusaw man? Ah, Nonoy Luha! Lipat na ko kay Nonoy Luha. So, di ko pulo pareho kay Nonoy Latosa eh. Hello, Sir Alan. Halin sa kay Roda Donato Amago. Mayong udto, Ma'am Roda. Kaluto na tada. Kamustang dapli? Ginaluto tanga sudan. Mayong udto, Sir Alan from Rockies Mulo. Tag nakatutok na sa 11 Mbps si Roda Donato Amago. Mga ka-K5, balikan ta ang aton mga ginpang headline nga mga balita. Tagang takabuhi ang mga topiko. Dili sa ato silang programa kalakip na ang report sa ato si mga K5 reporter pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
4: News FM. News FM.
5: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO. Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan,
9: Max 4 Biotic.
8: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
9: Max 4 Biotic.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-klinika,
9: Spore Biotics.
8: Spore Biotics. Makabulig sa

0: Gas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga ninom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali dalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
17: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
10: Kay may barato, balaya nga butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
18: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
10: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
17: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Malik diri sa aton sini nga pagpalagad sa 11 Mbps, sa 40 minutos na nakaligal sa tak ng alas 11. Ang oras diri sa K5 News FM Rojas.

0: 11 Mbps.
1: Ang ipan pagid nga gusto magpa-shout out diri sa aton sini nga pagpangalagad. Hoy, padala nyo ah. Padala nyo lang kay Basa Ahon tanang dugay-dugay. Diri sa aton sini nga programa mga ka-K5.
0: 11 Mbps.
1: May yara sang pahibalo ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May yara sang free wellness consultation mga ka-K5. Kag may free services para sa aton sining mga kauturan nga gusto magpakonsulta. May free services sa mga ka-K5. Ang free wellness consultation diri ni ginahiwat sa Rojas City Clinic. Ang Rojas City Clinic mga ka-K5 bukas halin Lunes tub-tub Biyernes alas 9 sa aga tub-tub alas 5 sa hapon. Bukas man ang Sara Clinic kung Domingo. Sunday only ah. Alas 9 sa aga, tub-tub alas 2 ang takna sa hapon. Mga ka-K5, ano ang mga free services para sa free wellness consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center? QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind Body Medicine, Auricular Therapy, Clinical Nutrition and Detox Plan. Main ko po dra si Doc Meldy Cadena, ang Clinical Wellness Consultant mga ka-K5. Ang Rojas City Clinic yara sa McKinley Street, Rojas City, in front of PLDT. So ano pang ginahulat nyo mga ka-K5? Magkadto na free wellness consultation dala sa inyo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag i-avail ang free services nga gina-offer para sa aton sini mga ka-K5.

Ang Ivan Pagidi nga nagpa-shoutout sa atong sini nga pagpanglagad mga ka-K5. Maayong udto Sir Alan from Rockies Molo. Sa ling ni Ma'am Roda, matipon ulan. Tapos sa matipon lang ulan. Sir Juan, isa lang kadlaw, ubos na. Hindi kayo iiwaay ulan. tapos na sir. Jana Anvil Siloso. Nakatutok na diri sa itong siling programa mga ka-K5. Hi, halin sa kay Jojo Civilino. Kag mayong uto, halin sa kay Bibo Patricio. Shout out kay Bibo Patricio. Mayong uto ka K5, nagamonitor na kami diri sa Inkong Carwa sa Bilbao Street. Lalo na gidya.

Pulso Publiko, K5, Pulso Publiko. Ano ang inyo mahambal sa ginpahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magbakal na lang sang balde kag magtipon sang tubig ulan sa subong ngation sang El Nino. Tapos ang Malacañang sagad sunggod-sunggod. Sagad ayon na magpinangakig sang ginbatikos ang presidente sang pumuluyo. Ay kanami katahom ginfeature pa. Ginfeature pa ang mga balde. Tay mga negosyante sang balde. Base magmahal ang balde ha. Amo ning solusyon nga ginpayag sang Malacañang mo. Dapat hindi mag-sunggod ng Malacañang. Hindi ka mo sagad sunggod. Ano muna ang ginbuyan sang presidente? Ito yung aton nga agrikultura, hindi tayo ipagpreparahan. Ang aton nga mga kasubaan, ang aton nga sektor sa akadim, ang mga eskwelahan naton, mga learners ta, mga vulnerable, bangod sining ego or prolong El Nino mga ka-K5. Tawan nyo bala, nagbuhin na ang ulan. Laka na lang ulan, no? Tingbal, di mo na guro, hindi gani nakapapuno guro sa ulan-ulan. Nag-ulan ka ginatood. Pero hi. Pilagid. Ning balita ang ginadulong sa inyo sa Mighty C. Mighty C, the immunity booster, mga ka-K5. Adlaw-adlaw, mag-inom kita sang Mighty C. Agod mabatuan naton ang mga balatian kasubong sang sipon, lagnat kag ubo. Wala nakit sang lawas. Mag-Mighty C, adlaw-adlaw, mga ka-K5. Alkaline base ng Mighty C. Kung mag-inom kita Mighty C, adlaw-adlaw, mapapag-on ang immune system sa lawas ng tawo. Kabulo ka mo, pag naghina na gana immune system naton, maka-experience kita sang balatian, sakit ang ulo ta, stress kita, sipon, lagnat, pabalik-balik, nagaluyang lawas. So gani mag-Mighty C, adlaw-adlaw. Eh kung maka-experience kita sina, galuya lawas ta, ay kagana magkaon. Ganubo na na ang imong immune system. Nagaidad kita, nagatigulang, natuablang panit naton kung isa ako, nagakoreanot na da. Dala na sa pagkatigulang ta, nagaidad ang tao. Di kung mag-Mighty C, adlaw-adlaw kita mga ka-K5, nakabulig ina sa aton nga panit. Nagakinis pang panit ah. Malikawan pa naton ang balatian. Pareho sang sipon, ubo, lagnat. Nga nagabalik-balik sa lawas ang tao mga ka-K5. Agod mapapag-unta ang immune system, Mighty C, adlaw-adlaw. O, ito yan ang mambal nyo, mga ka-K5, sang katutak na balde. Shout out, Bernadette Umitin Calzado, mayong udto ka-K5, Sir Alan, always good amon monitor sa mga balita mo. From Bernadette Umitin Calzado, thank you good ma'am Bernadette. Mayong udto ka-K5, Alan, greet ko lang, family ko, Pani, Junjun, Ijiboy, Elmar, Idilin, MJ, Yana, Kulit, dira sa Sitio Rosario Lantangan, Pontevedra. From Elmer Bakli Bertoldo. Sang damlag lang mga ka-K5, ang Metro Rojas Water District nagpagwa na sang ila sining advisory. Mayunik kay nagapandamya ang MRWD. Diri sa Rojas City.

0: nga posible ha, may posibilidad nga may ara sang water interruption nga matabo kun magnubo na ang level sang tubig sa mga kasubaan nga kun sa diindra nagahalin ang source sang tubig sang MRWD mga ka-K5 bangod sining tubig alat. From a management sang MRWD. Pero mo lang na, nga nagapagwa na sila nga daan sang ila sining nga pagpandam sa mga pumuluyo, hindi ta nituod malikawan ang El Nino. El Nino pinominon mga ka-K5. Ining pagbuhin sang ulan, malaka na lang nga pag-ulan, paglawig sang El Nino, nga tuman kainit sang panahon, nga mapiktuhan ang halos tanan nga sektor, pati pagpangabuhi sang mga pumuluyo mga ka-K5. Oh, lantawon tani ha, kay halos tanan karon nagapreparar na ang pila ka mga sektor, ti dapat pangunahan ini sang aton nga gobyerno. Uy, gani ko kabati nga nagpatawag sang inter-agency meeting. Ang aton sininga gobyerno mga ka-K5, agod nga preparahan ang Super El Nino. Sa iban nga pungsod, diri sa Southeast Asia, nga posible iguon man sang El Nino mga ka-K5, ara yang ila sininga preparation, may mga projection sila. Ha? Kung anong matabo, posible matabo sa ila infrastruktura, posible matabo sa agrikultura, posible matabo sa ikaayong lawas sang ila sining mga pumuluyo, kaga kung ano ang padulungan sang ila sining nga pungsod bangod sining El Nino mga ka-K5. Eh karon kung hulaton ta pa nga maglala ang sitwasyon sang ato sining nga pungsod, kay ano lang karon himuon diyan sang gobyerno, ayuda ang amo nang ginaawayan permiso sang mga pumuluyo, ang ayuda pinansyal. Papilaho naman ta dayon sang gobyerno. Balo naman sang gobyerno daw, pila ka mo, itagtagan ka mo, kwarta, ayuda. Ayuda sang farmers. Ayuda sang mga sa officers sa sector. Ayuda sa tanan na lang ang mga sektor mga ka-K5. Biko nato lang taon kadamo gali kwarta sang pungsod Pilipinas, no? Kay ayuda laban-laban ni magwa naman ni ang mga ayuda pinansyal. Ha? Damo naman isang mga ayuda pinansyal ang magwa, kaya ang rasono naman sa isang gobyerno, tigo kita sang El Nino. El Nino, subong may mga mangunguma. O may mga mangingisda, tada. Manog punong ta. Oh. Kag, ang mga vulnerable nga mga kautura naton, mga ka-K5. Idra lang ta, permitanan na sa legay ayuda. Mga ka-K5, magabalik kita dri sa aton nga pagpangalagad. Dris 11 Mbps, kuha ta ng report. Dugay-dugay, sang aton sini mga K5 reporter, standby ha. Totok lang, magabalik kita. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Hindi na nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan karon. Ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent valent health issues ang babayi ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
4: Ramil? Si Mighty C.
3: Mm-hmm.
4: Mm. Now, actually kung pala inom giga antioxidant, mm-hmm, palakaon ka prutas, mm-hmm, palakaon ka gulay, mm-hmm, layo sa imo ang chances nga matubuan sang mayoma sa GP. Mm-hmm. Kay nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, mm-hmm, malayo ang abnormality sa imo hormones. Mm-hmm. Kag hindi basta-basta magtubo ina nga mga bukol.
3: Mm.
4: Ang mayuma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babay.
3: Mm.
4: Good thing lang, kay 95% sini,
3: hindi siya cancerous.
4: Hindi cancerous, pero disturbo eh.
3: Mm.
4: Imagine, way pa ka ba na gabusong ka lang taon? Ganakot siya.
3: dako na ya.
4: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban kan. Oh, isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
3: Ihi. Kay ang bladder mo ginaipit,
4: ginaipit niya. Oh. So kung dapat babay ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Mm. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500 kay mo yung pinakadamo nga antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market ha. DTX 500 kag Mighty C. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da.
3: Mm-hmm.
4: Ang prone sa pagtubo sa fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
3: Lawas. Mm. Oo. Pero sa mga lalaki man da ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
4: Oo, natapos disturbo sa katulugon.
3: Husto.
4: Imagine 3 to 10 times
3: kamangihi.
4: Mangihi sa isa ka gabi. I-enjoy ni mo tulog, hindi lang. Ang mga rason, Sir JP, nga aga inom giko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
1: DTX 500!
5: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
3: Ano ang imo ginabatsyan?
5: Taas ang akong nga sugar, 375.
3: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
5: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120/80.
3: Subong pila na lang imo nga blood pressure
5: 120/180.
3: Wala sir ka maintenance?
5: Wala na sir, kundi DTX lang.
1: DTX 500.
4: Ang problema abi Sir JP, ining mga mayuma or fibroids usually wala simptoma. Matingala kan lang agad ako na tiyan mo. May ara gani Sir JP nga ang mayuma ga prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka gasakit mag-contact si ano?
3: Mister?
4: Mm-hmm.
3: Mayuma nagali, Dok.
6: Kananan pa check up gid.
3: Oo, no? Sambali Dok, wala sang simptomas. Eventually matuhaw gid man ang simptomas.
4: Kung dako na.
3: Kung dako na. No, by that time dako na
4: actually,
3: mayuma.
4: Actually, ang pinaka-common lang ining gitawag dysmenorrhea. Kuan mo na,
3: absence of blood.
4: Absence of blood tapos
3: amenorrhea.
4: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Wala mo ka dapat ka bala cancer GP ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main siya adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang nga silulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imong lawas, halin sa imong mata, pakadto sa pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. Sa ginakaon gid Sir Boy, tamis, mahilig soft drink,
3: added sugar,
4: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
3: Abaw!
4: Grabe, kontra-kontra ginaya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga yung mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 na tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. At senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat sa Valderrama Antique.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News.
8: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Kabilang sa top 20 finalists ng Search for 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2026, si Senior Fire Officer Juan Jefferson Buenaventura ng Iloilo City Central Fire Station ang nasabing pagkilala ang nagbibigay ng kahalagahan o importansya sa tapang, dedikasyon at pagserbisyo ng mga bumbero sa pagsagip ng buhay at pagbibigay proteksyon sa komunidad. Binati naman at kinilala ng mga personnel ng Iloilo City Central Fire Station si Buenaventura. Pinagmamalaki naman ng estasyon ang kanyang nagawa na patuloy na nagiging inspirasyon sa publiko. Una nang kinilala bilang bahagi ng Top 10 Outstanding Ilonggo si Buenaventura. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Samantala, pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
10: Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng individual na nasa likod ng pagbabanta ng pamamaril sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries sa Santa Margarita Samar. Ayon sa Santa Margarita Municipal Police Station, agad silang nagsagawa ng investigasyon, verifikasyon at pagsubaybay sa mga aktibidad sa internet matapos kumalat ang mensahe ng pagbabanta sa nasabing paaralan. Nakipag-ugnayan din ng mga otoridad sa pamunuan ng paaralan, mga guro at sa mga opisyal ng barangay upang matukoy ang kredibilidad ng natanggap na banta at agad na nagsagawa ng kaukulang aksyon. Sa kasalukuyan, ang nasabing individual ay isinailalim na sa angkop na intervensyon ng Municipal Social Welfare Development Office. Muling nanawagan ang kapulisan sa publiko, lalo na sa mga magulang, na bantayan ang mga kilos at gawain ng kanilang mga anak, partikular na ang kanilang mga aktibidad sa internet. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
8: Mga K5, balita mula naman sa Valderrama Antique. Senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
11: Patay ang isang senior citizen matapos tamaan ng kidlat bandang alas 5 ng hapon noong Oktubre 12, 2026 sa bayan ng Valderrama Antique. Kinilalang biktima kay alias Toto, 60 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Sa eksklusibong parayam ng K5 News FM sa anak ng biktima, sinabi nitong nagtungo lamang ang kanyang ama sa kanilang sakahan upang bisitahin ang kanilang alagang baka na malapit sa kanilang bahay. Ngunit bigla na lamang kumidlat at tinamaan ang biktima. Sa lakas ng tama, tumilapon pa ang kanyang sombrero, kapote at maging ang damit na suot nito. Nasaksihan din ang asawa ng biktima ang insidente dahil sumusunod lamang ito sa kanyang asawa. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima matapos magtamo ng matinding pagkasunog sa buong katawan. Nabatid na katatapos lamang na malakas na pag-ulan sa lugar nang mangyari ang insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: At ina pinatay at hinalay ng dalawang adik sa Negros Occidental. Kabang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Sunshine Lacson.
6: Rumal-dumal ang ginawang pagpatay at pangahalay ng dalawang adik sa isang 32 anyos na ina sa lungsod ng Talisay sa probinsya ng Negros Occidental. Martes ng gabi, October 13, isang bangkay na nakasilid sa sako at wala ng damit pang ibaba ang nadiskubre sa gilid ng sapa sa barangay Dos Hermanas sa naturang lungsod. Natunto ng mga otoridad ang bangkay sa isang masukal at liblib na lugar dahil itinuro ito ng dalawang trabahador ng manukan na sina alias Buknoy at alias Totong na di umano'y unang nakadiskubre ng bangkay ng babae na kinilala bilang si Jeneline na nawawala noong pang Otobre 8. Ayon sa may-ari ng manukan o chicken farm, may hinala na umano siya na ang dalawang trabahador ang pumatay kay Jeneline noong inireport sa kanya ng mga suspect ang hinggil sa pagkadiskubre ng bangkay sa gilid ng sapa. Sa kalaunan, inamin na ng mga suspect na sila ang pumatay kay Jeneline. Base sa salaysay ni Buknoy at Totong, nang hiram umano sila ng 1,000 piso sa biktima. Ngunit tumanggi itong magpahiram ng pera at nagalit pa umano sa kanila kung kaya't pinalo nila sa ulo si Jeneline gamit ang matigas na bagay. Dito na umano nila binaboy ang katawan ng ginang ng ilang beses. Inamin din ang dalawang trabahador na nasa impluensya sila ng illegal na droga. Sinabi rin ang dalawang suspect na ang perang hihiramin sana nila kay Jeneline ay gagamitin nilang pambili ng shabu sa Puno Banago sa Bacolod City. Detenado na sa detention cell ng Talisay PNP sina Buknoy at Totong. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki kalaboso sa iligal na pagbebenta ng baril sa Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
12: Kalaboso ang isang 46 anyos na lalaki sa iligal na pagbebenta ng baril sa isinagawang by-bust operation ng Puerto Princesa City Police Office sa Villa Verde Street, Barangay Bagunsikat, dakong alas 8:33 ng gabi. Ayon sa pulisya, nabili ng isang operatibang nagpanggap na buyer ang isang kalibre 38 na baril na walang serial number mula sa suspect. Nasamsam din ang itim na plastic na ginamit na pambalot sa baril at buy-bust money. Napag-alaman na ang suspect ay residente ng Barangay San Pedro. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ito ng Police Station 1 para sa investigasyon at inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon naman kay PPCPO City Director Police Colonel Vincent Templo, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa ilegal na bentahan ng mga baril upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, partnership ng PRO 10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure, MASA, pinagtibay. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 K. Buscaino.
13: Pinagtibay ang partnership ng PRO 10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Ginawa ang Regional Working Committee meeting sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro na dinaluhan ng mga opisyal at miyembro ng Police Regional Office Stand at NGCP. Kasunod ito ng MOA na nilagdaan ng PNP at National Grid Corporation of the Philippines noong December 2025 para sa proteksyon ng power infrastructure laban sa anumang banta sa seguridad at posibleng pagkaantala. Tinalakay sa pagpupulong ang power system operations, security posture, transmission, line maps, mga hamon at iba pang provision ng MOA. Ipinahayag ni Police Regional Office 10 Regional Director Nestor Babagay Jr. ang kahalagahan ng pinagsamang pananagutan, pagpapanatili ng matibay na koordinasyon, agarang pagbabahagi ng impormasyon at maagap na pamamaraan sa pagtugon sa anumang banta sa seguridad.
14: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
8: Chaco sa Garbaria, nag-inspeksyon sa Buglasan 2026 venue. detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
15: Sinuri ni Negros Central Governor Manuel Chagos Agrabaria kasama si Provincial Tourism Board Executive Director Wardo McKilling Jr. ang lugar at intablado para sa Buglasan 2026 Festival of Festivals sa Governor Mariano F. Pardisis Memorial Coliseum noong Oktobre 12. Layunin ng pagsusuri na tiyaking handa na ang lugar na pagtanghalan at maayos sa mga paghanda para sa mga grupong kalahog. Binigyan din sa pagbisita ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga kalahok habang sila ay nagtatanghal. Si McKilling ay nagsilbi ring chairman ng Negros Central Tourism Council na tumutulong sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng turismo sa lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Dalawang sospek sa iligal na droga timbog sa magkahiwala ay nabaybas sa Capiz. Mahigit 1 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
16: Magkahiwalay na inaresto ng mga otoridad ang dalawang sospek sa iligal na droga, kabilang isang high-value individual sa magkasunod operasyon sa lalawigan ng Capiz gabi ng Oktubre 13. Sabay ng panitaan, naaresto bandang las 9:38 ng gabi sa barangay Kugo ng isang 30 anyos na HVI na kinilala sa alias na Boss. Ayon kay Police Captain Dennis Los Banyes ng Regional Police Drug Enforcement Unit, nakumpiska sa sospek ang shabu na may halagang mahigit 900,000 piso. Samantala sa Roja City, timbog naman pasado las 7:30 ng gabi sa Cassandra Barangay Punta Tabok ang isang street level individual na kinilala na si alias Agi, 36 anyos at isang beautician. Nakumpiska sa kanyang tatlong sachet ng shabu na mahalagang mahigit 24,000 piso. Umami ng sospek sa paggamit at pagbebenta ng droga at kinumparma rin ng kapitan ng barangay na matunog ng pangalan nito sa kanilang lugar. Kasalukuyang nakakulong na mga sospek at kapwa na harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
17: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: At sospek sa drug buyback sa Banga Aklan, iginiit na planted lamang ang droga at dati umanong nanirahan sa Manila. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
18: Iginiit ng 28 anyos na si alias Ngongo na itinanim lamang umano ang mga na-recover na hinihinalang marijuana sa kanyang pag-iingat matapos ang drug buy-bust operation sa Barangay Pagsanghan, Banga Aklan kagabi. Ayon sa suspect, naglalaro lamang umano siya ng Mobile Legends nang lapitan ng dalawang lalaki. Sinuntok at kalaunan ay nagpakilalang mga operatiba ng buy-bust operation. Batay naman sa ulat ng Banga PNP, nabintahan umano ng suspect ang mga operatiba ng isang sachet ng hinihinalang marijuana kapalit ng 600 piso. Sa isinagawang body search, na recover din sa kanyang kulay abong pouch ang karagdagang sachet ng hinihinalang droga, mga bariyat plastic tube na may hinihinalang drug residue. Isinagawang operasyon ng Banga Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng First Aklan Mobile Force Company matapos umanong mamonitor ang suspect na sangkot sa illegal na aktibidad. Nabatid na dati itong naninirahan sa Tondo, Manila at umuwi lamang sa Aklan kung saan nakatira ang kanyang ina. Sa kabila ng pagtanggi ng suspect, napag-alamang mayroon o man itong mga kasong may kaugnayan sa illegal na sugal at illegal possession of firearms sa Metro Manila. Sa ngayon, isinailalim na ito sa drug test at hinihintay pa ang resulta. Para sa MyTSN Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
8: At mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, matagumpay na sumailalim sa operasyon si Pope Leo XIV upang alisin ang ibabang bahagi ng kaniyang baga ayon mismo sa Vatican. Isinagawang procedure sa Agostino Hospital sa Rome, Italy nitong Martes matapos matuklasan ang bukol sa kanyang baga. Ayon sa medical update ng Vatican, natapos ang operasyon ng walang komplikasyon. Nagkamalay rin ang Santo Papa gaya ng inaasahan at ibinalik sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Inaasahan namang mananatili muna sa ospital ang 71 years old na Santo Papa nang humigit kumulang isang linggo habang nagpapagalinga mula sa operasyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Maka K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
0: Mabalik rin sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program, mga ka-K5.

0: 16 minutos nakaligad sa tak ng alas 12 oras 3 sa K5 News FM Rojas. Balik 3 sa
1: 11 Mbps.

0: sales lady gintero sang armas lutang. Samtang nagalakat ini mga ka-K5. Kagin pahayag ang suspitsado. Nagasakay sa isa ka motorsiklo. Naka-helmet. Gulpi lang nagpundo ang suspect. Kagin pahayag gintero tatlo kabisis ang babae nga sales lady. Naigo ini mga ka-K5 sa likod. Ginadmit, gindala sa malapit nga hospital. Check ta dugay-dugay ang pinakaulihing update sini mga ka-K5. Dagpila pagid ka mga report. Yan ang ka-standby na si ka-K5 Myla Vasquez Puentes sa detalye sa line number 3, ka-K5 Myla with your report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Pinason ka ang isa ka sales lady matapos ginapayag ginlutang kaginlampusan sa may bahin sa barangay Poblasyon Ilaya Dumaraw Capiz. Ginkilala diri ang nadakpan o kon ang biktima kay alias Jovelyn, 48 anyos, kagresidente sa Poblasyon Ilaya sa Rasambit man nga Banwa. Sa impormasyon halin sa Dumaraw Municipal Police Station, ginapayag nga papauli o naglakat ining biktima, papauli na kuntani sa ila siniya nga puloy-an sang hinali no nga ginasundan ini sang isa ka lalaki wala na kilala nga lalaki nga nakasuksok sang helmet kag nakasuksok sang raincoat saka sang itom no o kon itom nga motorsiklo Suzuki Smash KK5 Alan ginapayag gagin papundo ini siya sang ginarangan ni sang among suspetsado kag ginpalukpan no sang tatlo ka beses gamit ang caliber 45 ng armas kag matapos adto ginabakbakan ini sa likod KK5 Alan matapos ang insidente madasig ning nagpalagyo ang suspect sa wala pa may baluan nga direksyon nga sa karon padayon ni ang hot pursuit operation sa kapulisan agud nga mahibaluan ang motibo saya siya nga pagpanglutang ka K5 Alan.
0: Nga man gin bakbakan pagid siya sang suspect why ni siya naigo or pagtiro siya naigo sa likod.
2: Yes, sa initial na tong information naigo ni siya sa likod nga bahin sa K5 Alan. No, that's why nga sang natumba ini siya ginbakbakan no sang ang biktima sang suspect nga muna karon ang ginaimbestigahan no sang kapulisan kung ano pagid ang motibo sa amoyang krimen kay Kay Balan.
0: Okay. Ang igo sang biktima patal gid kay Kay 5 Myla.
2: Initial na tong information ang minorma lang ni nga pilas ka kay Alan ang nagpon isang biktima no sa karon na yara ni nagapabilin sa isa ka ospital sa banwasang tao para sa nagkakaigpo ni nga pagbulong ka kay Five Alan.
0: Ah, ti posible ba sige na imbestigaran to ni ba si kon pasanta spantala ni bala or warning kag inigo kay kon hinungod gini siya tiniro sa likod while nagalakat kag nadala pa siya sa ospital kag may posibilidad pa siya nga madisklas siya ining biktima pero sa ulihing update anong kahimtangan sininiya sa kwan sang gindala ini sa ospital may ara sang update nga ginhatag ang aton mga kapulisan.
2: Yes, amo na pa karon ang aton ginatinguan nga kuwaon ka K5 Alan no sa Dumaraw Municipal Police Station particular kay police na kon na kay police corporation Ray Sylvester Sylvester no ka K5 Alan o kon kay police lieutenant Russell Hasbalaga ang officer in charge sa Dumaraw Municipal Police Station no kon kamusta ang ginapatigayon nila ang investigasyon sa kon mayara na bala sang mga areas o kuha na may lead na sila kung sa diin nagkadto nga direksyon ining suspects ka K5 Alan.
0: Sige. Tagan talaga isang pila ka mga update ka K5 Myla, no? Proceed sa pila pagiging ka mga idol o mga report.
2: Samtang dakop naman ang isa ka siman ka K5 alarm matapos implementaran sang warrant of arrest sang katapo sang Criminal Investigation Detection Group o kon CIDG Capiz matapos or kainas ang aga sa may city Pangpang, Barangay Bulo, Rojas City kung sa diin ang suspect diri. Naging kilala kay Danilo, alias Danilo, 45 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Ang warrant of arrest ang ginpapanaog sa 6th Judicial Region Branch 17, Rojas City, na petsahan Oktobre 13, subong nga tuig. Sa diin, sa ginpatigayon nga operasyon nakuha diri no, sa Puloy-an ang biktima or sa suspect ka K5 Alan ang isa ka kalibre no sang 45 pistol kag tatlo tana ka mga magazine sa nasambit man niya nga armas lutang sa karon nagkapabili na ni sa kustodiya sang CIDG Capiz ang nadakpan para man sa nagakaigo ka diskusyon kag kaso nga pag or nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 kung ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag K5 Alan.
0: Okay. Kag K5 Myla, iningin patigayon kahapon nga drug buy bust sa kay alias Agi, no? Nga ginpahayag nga may ginkanta ini siya sa K5 Myla sa atong mga kapulisan nga ginaligar nga drug or laboratory diri sa siyudad Sarawa sa nga droga. May confirmation ini ang aton nga mga kapulisan ka K5 Myla in a separate news mo nga igadulong sa aton nga mga tagpalamati.
2: Yes, mo na man ka K5 Alan ang ginabestigaran ron kag-invalidate no, sa Rojas City PNP sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Roylio Tumagtang Jr. May kang tanan ni sa pinpuyagyak no, sa ang subject kapon sa ipatigayon nga bypass operation no, kasi alias Agi sa din ginpayag niya sini nga mayara in isang laboratory o kung kinakuhaan dira, nga sa ilegal nga droga dira yan sa may barangay 9. Sa ato niya pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang Jr. Iyan ikin payag nga magluwas no nga may gimbuyag-yag ini nga mayara dira sa laboratory dira sa area may mga personalities pa ni no nga mga ginpangtuad ang subject kag amo pay nakaron ang ilang luyag man no nga i-validate kun ano gid ni kamatuod kag kun ano ang mga background sang mga nasambit ni mga persona sa amo man niya nga subject person sa operasyon sa K5 Adan. Kay sa aton diri kay na no, nga exclusive man nga pagpamangkot kay alias Agi no iyan ni kin na payag nga handa man siya nga mag-atubang sa iya siniya nga mga kung ano mga consequences bala no resulta sa iya sining ginhimo particular ining may kang tanan sa illegal nga droga sa K5 Alan.
0: Mm-hmm. Pero gin-validate ini isang aton mga kapulisan after nga ginatuad ini ni alias Agi ka K5 Myla. Kag ining mga personality nga ginbuyan niya o kung gintimbre niya sa aton mga kapulisan, ano ini nga mga personalidad dalagkuan ng mga tawo, negosyante o kung mga kilalang mga tawo diri sa siyudad sa Rojas?
2: Yes, nakita pala na muna ang ina-validate karon sa Rojas Company City Police Station kung ano man ang papel no sang ginpang mention no nga mga individual ni alias Agi K5 Alan no kay sunod ri sa kapolisan ito man nga buli no agpod nga mahibaluan kung bala kalabanan dira sa mga area or kalabanan no nga mga nadadakpan sa operasyon ang dira o kung dira nagakuha sa ginapayag lugar o kung laboratory nga ginapahayag yan ni alias Agi sa K5 Alan.
0: Oo, sa iya ginpahayag ang bugat bala sa iyang statement nga ginbuyan sa aton mga kapulisan may kamatuoran, malapit sa kamatuoran o kung base kon imbinto lang istorya.
2: Yes, amo na ang luyag pagkaroon nga klaroon kay K5 Alan no sang kapulisan kay hindi pa man kinis sila magkapagkuha get no sang patputkit nga detalye no kinanglan kiti danay nga i-validate ang kinanglan kiti nila danay nga i-validate ang mga pahayag no nga gimbuyan man sa subject person labi na no nga mayara ni sa mga pangalan nga kinasambit na hindi lang to isa no mga tatlo to ka mga persona ang ginhingadlan no sa subject nga si alias Agi may kaangtanan ni no sa illegal nga droga dira man niya sa barangay 9 o kon hibaloon ni kon ano nga mga barangay pagit ang sakop sang iya ginapatigayon man nga transaksyon ka K5 ba alam
0: but silingon para lang niya sa barangay 9 ang iya nga ginbuy-an ni nga statement o kon kabilugan ni nga syudad sa Rojas.
2: Yes, ang barangay 9 lang gid niya
0: barangay 9.
2: Yes, kay dira malang man ini sunod Rick Ellis agi. Dira lang man iya nag kuha sang mga magnasilingta ang iya na pahayag to nga isa ka laboratory o kung kinakuhaan sining illegal nga droga kay K5 lang.
0: Sige. Bantayan ta ang pag update sini or pag validate sang ato makapulisan. Kon ano gid kabugat iningin buyan karon nga statement ni alias Agi matapos iningin dakop sa atong mga kapulisan. Madamo ka salamat ka K5 Mayla Vasquez Puentes.
2: Sa dugang detalye bantayan sa K5 News FM Rojas. Ining balita ang ginadulong sa Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Inisi ka K5 Mayla Vasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa kapis K5 News FM.
0: Malamong salamat ka K5 Mayla Vasquez Puentes. Ibo sa nga report, ini nga sales lady nga gintiro dira sa Banwasang Dumaraw samtang nagalakat ini maka K5. Kuan tani update karon kun ano gid ang motibo sang suspitsado matapos nga ginlutang ini tatlo ka beses ang biktima maka K5 ka gagina dala pa ini sa malapit nga Balay Bulungan o kun hospital. Naging pahayag matapos siya ni Gintiro, ginlampusan niya pag-ihid sang armas lutang. Hindi pa sa kontento matapos nga kumaya ini ang ninabitan nga biktima, ginlampusan niya pa mga K5. Sakay sa isa ka smash nga motorsiklo, naka-helmet ang sospitsado sang hinali lang nga Gintiro ining ninabitan nga biktima mga K5. Ari pagid ang isa ka balantayan as to the veracity sining statement ni alias Agi mga ka K5 nga ginadakop sang aton nga mga kapulisan matapos agin patigayon ang drug bypass operation kumanta nga may drug laboratory kuno di sa Roja City nga gina-validate ining sang aton nga mga kapulisan. Kaya muna ganing pamangkot ko, ano ini, matuod ini, malapit sa mga turan o kon base gin ubra-ubra lang ini nga istorya mga ka-K5. So, hindi mo na dalit-dalit magpati ang aton nga mga pulis kung ano kabugat ang yes ining statement unless, ngati, may aragid sang ebidensya, no? So, i-verify ini, lantawon, no? Kung sino ining mga persona nga ginpahayag mga ka-K5 nga involved diri sa illegal nga droga ilabi na gidra sa may barangay 9 Rojas City mga ka K5. Ay grabe na gid subong ang dakpanay sang Shabu no sang aton nga mga otoridad. So wani gapahuway ang aton nga mga kapulisan otoridad ta sa kampanya kontra illegal nga droga mga ka K5 o sang nagligado ari man no ang isa ka suspitsado ining si alias Boss. Dako gining nakuha sa iyaya. More than 900,000 pesos mga ka K5 ang balor sang droga nga nakuha sini sa kay alias Boss nga gin patigayon ang isa ka drug bypass operation mga ka K5 kag nakuha dako ni nga bulto sang Shabu ang nakuha mga ka K5. Ayas sa niyo operasyon, dira na sa Panitan, going to Pontevedra, kag Panay. Ang iyas sa niyo distribution sa droga. More updates sa niyo mga ka-K5, ato na taga ihatag dira sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM Rojas. Magabalik kita, standby sa aton mga kauturan sa pila pagig ka mga topiko. Impormasyon nga igahatag naton sa aton mga tagpanamati pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
3: News FM. News FM.
4: E3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
3: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics! Spore Biotics!
6: Ang best friend sa mga kababaihan!
7: Spore Biotics!
6: Gina-maintain ang pH level sa feminine area!
7: Spore Biotics!
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DDX 500 garantisado
8: epektibo
9: aramis
8: mo. DDX 500
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mat.
8: DTX 500, Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
16: Babakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
8: Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gidang DTX 500.
3: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advance

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Trentay 7 minutos sa kaligad sa tak ng alas 12 ang oras 3 sa K5 News FM Rojas. Balik tri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5. Pabalik tri sa 11 Mbps. Mga ka K5, ang aton sini isa sa mga concern sa gihapon sa aton nga mga tagpalamati. Kung nga man nagahatag kita sini update adlaw-adlaw sining ginapangatubang naton karon nga super El Nino sa aton sini nga pungsod mga ka K5. Kita mangin alagyan sa mga impormasyon nga ginapaabot naton sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga kauturan, nga mga pumuluyo, agod nga mangin aware sining El Nino nga ginatubang karon sang aton nga pungsod mga ka K5. Sang nagligad, nagkinagual, nagkinagubot nga asta subong padayon sa akon nga pag-intsyende ang pag-validate sang mga benepisyaryo nga posible makabaton sang kantidad sining apektado sang insekto nga nag-atake sa mga tubo mga ka K5 diri sa probinsya sang Capiz. Ano ang koneksyon sini sa El Nino nga aton karon nga ginapananaw? Ang akon gusto puntusan mga ka K5 sa aton nga topiko nga ang ginalantaw nga preparasyon sang gobyerno para sa El Nino mga ka K5, ang paghatag ayuda. Paano? Daw diriya karon nakafocus ang aton nga gobyerno. Mahambal na karon ang aton nga gobyerno, mahambal na karon ang national government, Malacañang, pulongon na sang aton nga presidente. Alin sa DSWD, Dole, sa Department of Education, ang DPWH, ano pa gyud, DOST, tanan nga ahensya sang gobyerno nga posible makabulig sa mga pumuluyo bangod sining El Nino. Hambalon mala na karon sang aton nga national government ing ibulig ta sa pumuluyo ang ayuda pinansyal mga ka K5. Ayuda pinansyal kay matiam mo malang nang ginalantaw sang aton nga gobyerno mo. Mambal karon ang aton national government tagaan mo mala na kwarta ang mga pumuluyo. Okay na na sa ila, hatagan mo lang na asang ayuda, papilahon mo lang na, tagan mo lang na bugas, tagan mo lang na kwarta nga pinansyal, lipay na na ang Pilipino mga ka K5. Oh, kita nyo? Sa akon nga pananaw, posible ina nga matabo, pero wala iya ginapreparahan sang aton nga gobyerno kung ano ang halit nga himuon sang El Nino sa mga pananom sang humay, nga mapiktuhan ang manugbakal, magamahalang humay, sa irigasyon sang aton sininga mga mangunguma, kung anong preparasyon sang aton sininga gobyerno para sa patubig sa humay. Ano ang preparasyon sang aton nga gobyerno sa magkalaguba karon nga mga dalan, maglilitik nga mga dalan, bangod sining ginexpektar nga posible tuman kainit sang panahon mga ka-K5 nga mabatsagan sa aton sini nga pungsod. Kung ginapreparahan man sang gobyerno ang para sa ikaayong lawas sang aton sini nga mga kauturan, ilabi na gid sa mga vulnerable nga mga tawo, like sa mga senior citizen, mga kabataan. Ano, piliton lang ni naton ang mga bata nga magsulod, magkadto sa eskwelahan, maskin init-init, o kung may ara kita i-design, i-disenyo nga alternatibo para sa aton nga mga kabataan, kung yara na kita sa peak sang El Nino mga ka-K5. Anong pagpaandam naton sa mga vulnerable nga mga tao, mga senior citizen, nga hindi makasustener sa tuman kainit sang panahon mga ka-K5? Kung magkulang ang tubig, supply sang tubig magkulang, ano ang himuon sang aton sini nga mga water district? Ano ang himuon sang tagsa ka mga local government unit? Kung kulangon ang tubig, ang supply sang tubig, may preparasyon bala ang tagsa ka mga local government unit mga ka-K5? Ini mga bagay, mga butang nga ginapahanumdom naton sa aton nga mga kauturan, kag ginapukaw taman ang igtalupangod sang aton sini nga gobyerno, agod mapreparahan ang posible nga mangin epekto sang El Nino mga ka-K5. Oh, tambalong karon sa gobyerno, managtag lang ta kwarta pinansyal eh. Sinodra ang apektado sang El Nino, like mangunguma, validate. Kung naka-restro ina ang mga mangunguma sa mga disadvantaged worker naton, way trabaho, tagaan naman na ayuda, nanggikan sa dole, dole tupad naman ang sabat sina. Ha? Sa mga mangingisda naton, nga way panguha sa isda. Oh. Ti validate wala na sang BFAR, ang balon wala na sang BFAR nga ti tagtagito kwarta. Sugo na sang gobyerno nasyonal. Mga ka-K5, ang aton sinibus gusto buyan nga punto, long-term nga programa sang aton nga gobyerno bangod sining prolong El Nino nga matabo ukon aton atubangon diri sa pungsod Pilipinas. Siling sang pag-asa sa nagligad nga adlaw sa aton nga interview. Siling nga ginapreparahan na dapat ina sang gobyerno kay sila sa pag-asa ginalantaw nila ang lakat ya sang panahon tuman kainit. Amo na nga naga ga-broadcast sila nga amo ni ang panahon, amo ni kainit sang panahon kag ang malaba o kon malawig nga pagtiner sang El Nino sa aton sini nga pungsod mga ka-K5. Siling sang pag-asa, short ang ulan subong, kulang ang tubig. Magabuhin ang ulan. Hindi pareho sang una nga daw halos magsiling kita gani rainy season, halos adlaw-adlaw gabinubo lang ang ulan. Last year tandaan nyo nga amo ni nga bulan sang Oktubre nga gabi na ha, may mga flash flood pa gani, subong. Lantawan yung suba, amat-amat, nagabuhin ang level sang tubig mga ka-K5. Epekto na ina sang El Nino, nga dapat ginapreparahan na sang aton nga gobyerno, mga ka-K5. Gusto na lang kita sinihinatagay ayo. Dati na miyanggis ng Pinoy. Ha? Amo niyang paborito sang Pinoy. Hatagan lang ta, hasta lang kit

ang paghatag sang kwarta. O, ari pa, kadamo sa nagapinamangkot subong, ti ang iban nga banwa, way pamarilisan. Ano ang matabo sa iban nga banwa nga ang pilar lang yan ino na release? Sining taga sobra 10,000 pesos para sa RSSI affected ng mga benepisyaryo o kon mga obrero sang tubo mga kakifay. O, ting iban nga banwa ang pamangkot, san o? May report kita nga nabaton nga ginavalidate pa kuno ang mga pangalan. Tingaman ginavalidate, ara na ang kwarta. Gin-download na ang kwarta, gindala na din ni Secretary Gatchalian sang DSWD. Tapos subong pa lang yung mabalidate sa mga binipisaryo. Dobaliskad haw. Nga dobaliskad man ang proseso. Ang akon nga pa'y tsindiya, validation danay. Makadto sa barangay, validate. Sinong matutuon nga apektado, sinong obrero das ang tubo. I-submit ina dayon sa MAO, then ang MAO masumiter sa OPA. Ang OPA, gin-transmit na ina ang pangalan sa DSWD. Amuna na ganing agin budgeta na ina sang DSWD kung pila ka mga benepisyaryo ang makakuha sang kantidad mga kakifive. Tinga hasta subong ibang nga banwa, way gapo now. Ginaano, ginamagic-magic naman. Ginahokos-pokos naman. Politikaho naman ina ang mga benepisyaryo mga kakifive. Kaya mo ginang hindi maayo. Amo ginang hindi manami. Pananaw ko, posible mo maning matabo. Sa El Nino, bubudan mo lang nisang pinansyal nga ayuda sang gobyerno. Lipay na sinang tao. Mambalang gobyerno ba ilang kay mabubod ta kwarta para sa mga Pilipino. Kaya karon, ang preparasyon niya para nagikan sa mga natungdan ngayon siya sang gobyerno, why na? Maling-anta na ang infrastruktura, ang agrikultura, ang health sector, kay bulig pinansyal ang ginaara sa ulo sang aton sininga gobyerno mga kakifive. So muna kung nga man ginapahanumdom tana perme sa aton nga mga tagpalamati kung ano ang posible nga mga epekto sini kag kung ano ang preparasyon sang aton nga gobyerno mga kakifive. Sining sang kilala ko nag-chat. Ay, siya ka K5 Alan. Sagad mo na ugtas ang gobyerno. Tiyan mo na iya ang gobyerno. Ayuda, pinansyal ang ginahatag perme. Huwag mataga ugtas, sir. Gapabalo lang ta sang aton sinipananawan. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Kung kamuna ka experience sang infection sa inyo sining alawas mga K5. Infection na dulot or tuga sang kagaw nga nagatapik sa inyo sining alawas mag Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio adlaw-adlaw mga K5. Agod nga malikawan naton ang infeksyon. Ang D3 Bio makakakas anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa lawas sang tawo. Gani magklinika D3 Bio adlaw-adlaw. Idugang ta na lang ang Mighty C, the immunity booster. Agod malikawan naton ang sipon, lagnat, kag-ubo na pabalik-balik sa aton siningalawas. Mighty C, the immunity booster. Nag-idugang ta ang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Agod nga malikawan ta ang komplikasyon sa aton siningalawas mga ka-K5. Amuni ang The Power 3U Supplement nga makabulig sa lawas.

0: sang aton sini nga mga kauturan. D3 Bio, DTX 500, Mighty C, adlaw-adlaw mga ka-K5. Produkto ni Doc Ramil Oy, sarang nyo mabakal makita sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. Kag-available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, diri sa McKinley Street, Rojas City. Tatuba lang sang PLDT. Anaga pa shoutout pagidiri sa aton nga pagpangalagad. Alin sa kay Elmer Buckley Bertoldo, good noon ka K5 Alan, greet ko lang na Team Arcabalo sa MRWD sang Baroa Alayon Espino Dice Reyes from Bartolo or Bertoldo Elegan. Mayong otto K5 Sir Alan, always gid kami diri nakatutok sa programa mo sa public market sa President Rojas from Joven Duga Bisorio, Barangay Bajangon, President Rojas Capiz. Thanks Sir Alan. Sang katutak gani nga balde ka K5 Alan, ang problema kay wala gaulan, damo ka K5 Alan, hehehe. From Rowan Bendia Alonsagay. Good noon ka K5 Alan, watching live from Barangay Nagsulang, Dumaraw, from Tony Hikilio. Maingod to ka K5 Alan, manyagata from Punyot, Lapida. Oh, mayong pagpanyaga lang Punyot. Shout out halin sa kay Elsie Acuña, good morning ka K5 Alan, Catalan, thank you and God bless you. Kagpaki-shout out sa kay Tessie Blances ang Balatukan, Panitan, Capiz. Mayong utos sa Alan, watching from Batangas City, from Israel, Kulasino. Amuning kabugusan sa ato sininga pagpangalagad mga ka-K5. Kwenta oras, kwenta tiyempo sa ato sininga programa. Nagapasalamat kita sa inyong paupod. Sa ubon, sa ato sininga mga K5 reporter. Nagsumuman ang ato sininga technical partner ka K5, Jovic Huber. Sa ngalan sa ato sininga station manager ka K5, Ami Berondo. Sa ato sininga CEO kaga presidente sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman ka K5, Alan Catalan, para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat
4: sa mga butika. Istoryahan ta ang D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy, why ka energy? No? Anong epekto sini sa lawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kagkaya lamang sang D3 Bio.
5: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta ni sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginakambalgin sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan tungkol sa cytokine storm.
6: Yes, because of inflammation, sir boy.
5: Inflammation.
6: Yung kakatabo sa sulod sa lawas.
5: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 bio, makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simptomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
6: Ang imo las, sir boy, kung gakaong ka kuan mang yapon, kapoy, luya, palanakit, hindi na lang ka magkaon.
5: Correct, may punto
6: kaya
5: siya.
6: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gapurma mo na glucose. Padugang sa imo nga inflammation. I suggest, ang source mo sa energy is ketones na lang. Eating. Mamahaw ka di tribayo, manyaga ka di tribayo, manyapon ka di tribayo. Ang taon na ito kung hindi ka maayo. Unong niya, kaanong kapito sa isang kanila magkaon tao niya?
7: Uy po, uy yung kaon.
5: Correct. May inset na nga dapat may breakfast.
6: Wala pa kayo breakfast, may tinapay ka
5: may na. Pre-breakfast.
6: Ka na.
5: May pre-breakfast
6: ka. May pamahaw, may merinda, may panyaga, may merinda, may panyapon.
8: Tribayo. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika.
6: Sir Boy, di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamins is vitamin C.
5: Vitamin C.
6: Pero kung arang blood sugar, unahon niya ka.
5: Unahon niya blood
6: sugar. Same man sa brain, blah.
5: Same man sa brain.
6: Ang dapat niya kabalo ka maginto. May keiko. Inom ko anay vitamin C.
5: Karon lang na.
6: Para nga, unahon ka on niya. Pero kung unahan mo ka on cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pako ng vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo mo ng brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong matamis, masiling brain, alipa yung brain. Pag introduce mo sa mga ketones, hindi na yan sa pakon. Yung mayari pa ko niya, busog pa ko.
5: Correct, no? Do, dapat intuon mo gid
6: daw. Dapat intuon mo gid
5: yan. No?
6: Unahi inom sa D3Bio.
5: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3Bio ka na.
6: Oh, like, especially early in the morning, sir boy. Di wala ka, wala sa source ang, ano, sa glucose. Di yung ketones sa kon, D3Bio ang iaunahon gamiton.
5: So, ang ketones, katag na yun, instant energy, o labot ginatinduan pang imo brain sang beta-amyloid plaques.
6: Amo
5: ha? Gatinlo, gatag na enerhiya, ginatinduan pang utok mo. Hindi ka makakita sang food supplement nga gaamo na sa extra virgin coconut oil lang sa D3 bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Ti, kung gina-starve mo ang brain mo, kiway na sa gakaon sang dapat niya kanon, gaan mo siya sang ketones nga din sa D3 Bio para magbalik ang iya function.
2: D3 Bio!
5: So, amo na, no, si kitanan-tanan ini ga epekto ni there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante gid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga agaluyagid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo ga-peaking na. So yun ka na nantap na on ang mga virus sa lawas ta, nga hindi matap na. So ka dapat mag D3Bio.
6: Ang isa pagid ka produce ng kapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
5: Oh, na.
6: Ang nakanami lang, the lauric acid sang D3 Bio, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
2: D3 Bio.
9: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
12: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
13: DTX 500.
14: Ito masyad sa barangay
15: po. Anong kinabatsag mo sa
14: ko? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
15: Tumarkog. DTX 500.
14: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
15: Three times.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
13: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O si Lord is maglupot. Stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
17: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
13: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
19: Mabahal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Extend Food Superman for Men.
24: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
13: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
13: I Care Gold.
26: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radyo ko.
1: Kapyo na radyo!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
2: gito. DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo gito.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang pala ka lang.
17: Ako, ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
18: Extend.
17: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
17: Extend Supplement for Men.
19: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio,
0: mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung hulo po, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mapakas
13: mga butika.
21: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mags 4 Biotics.
22: DTX 500.
23: Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
22: Mag-DTX 500 na.
23: Masamihin ni kapalatian?
22: I-DTX 500 muna.
23: Kung kulang ka sa antioxidant,
22: nagatigulang ka.
23: Mag-DTX 500.
22: Agot maging mas hubin sa edad ang itsura.
23: DTX 500.
22: DTX 500.
24: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
25: Imo nga blood sugar test.
26: Pinatong score ganit?
24: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
25: Ilan na lang imo nga blood sugar?
24: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
22: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
27: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
27: DTX Beauty Soap.
29: Sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
30: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
31: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
32: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
33: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
32: Ga! I-shoot na ga!
29: DTX 500.
34: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
29: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
29: D3 Bio.
35: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong buyon.
29: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Visio yung may D3. D3 Bio.
36: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
29: D3 Bio.
22: Ang D3 yung may Visio.
23: Ang Visio
24: yung may D3.
29: Mabakal sa mga butik. 4 Biotics.
21: Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngayon, nagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
11: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
12: Ka K5, you're listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
11: Ga, ipautwas na ga.
12: And syempre, updanay na naman kita. No, duha ka oras sa diri sa aton sa nga palatuntunan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Berondo. Ang inyo sining abyan, handa mamati sa inyo sining mga palaligba. Problema sa gugma, ipautuwas sa aton programa.
11: Ga? Ipautuwas na ga?
12: Problema sa kuwarta, langga suloha.
13: Istorya
12: eh! Maing hapon ha, sa mga nagatutok sa aton. Sa inyo sining mga radyo, 100.9, no? And syempre live man kita sa aton sining sister station dira sa Pilar, 89.7. Live kita sa aton sining Facebook pages, K5 News FM Rojas kag sa K5 NFM Rojas Digital. Ang aton sining palatuntunan ang ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika, the Alternative for Medicina and Wellness Center. Diri sa Rojas City, nahamtang sa Makili Street, tabok sang PLDT. Nga maginapakadto ka mo dira, di para makabakal ka mo sang suplemento nga dako ang mabulig sa inyo sininga ikaayong lawas. Mga produkto, suplemento, kon bitamina, no, nga makabulig likaw sa imo sa masakit. And syempre, maka-avail ka dira sang libre nga check-up ukon konsultasyon. No? May ara sang free wellness consultation Monday to Friday. Pero bukas niya ang clinic, Domingo, tub-tub, Biyernes. Pero kung Domingo, wala da si Doc Meldy kadena ha. Kaya to siya sa Sara Iloilo Clinic. Ano nga mga serbisyo? Ano ang aton na pwede ma-avail kung makadto kita dira sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center? QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, and Clinical Nutrition and Detox Plan. So ma-avail nyo na ha sa libre mga ka-K5. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, again sa Makiling Street, tabok lamang sa PLDT Building. Sir Ivan Shudada, good afternoon. Ma'am Alma Tordas Manalansan, Ma'am Senalyn Finiquito, tabige, maayong hapon, mga ka-K5. May nami naman ang aton sininga drama today, ha? Karunta na i-play, kagbasahon ang iya sininga nga sulat. Rowin Buendia Alunsagay, maayong hapon. Ginatamyaw niya ang duha niya kabata sa Binaubawan, Pilar. Sir Ivan Shudada, good afternoon. Doy Arthur, no, nagatutok man sa ato. Maraming maraming salamat. O pwede paguro ta kabasa sang sulata. Basahon ta mga ka-K5 ang istorya, no, sang aton sininga letter sender today nga itago naton sa pangalan nga Benji.
5: Ga? Ipautwas na ga?
12: Dili lamang babatian sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.
6: Istorya, hey!
12: Dear Miss A, maayong hapon sa imo, kag sa mga listeners ang sininga kampiyon ng estasyon. Itago ko Miss A sa pangalan nga Benji. Sa pabugal, Miss A. Makabigong may alas ako kung ikumparar sa iban ng mga kalalakinhan. Makabigong ang akon kaugalingon, Miss A. Nga. Nakadawa-dawa man sa pangabuhi. Tungod nga bastante ako sa kwarta, hindi malikawan, Miss A, nga asta sa mga katuntuhan, no? Akong gid gusto tilawan. Ang mga tentasyon, Miss A, nga nagapalapit sa akon, hindi ko mabalibaran. Ang akon buod sa lingon, bisan o kung bisan sinuna lang, ang akon nangin mga babayi. Dawala na nakon, ginrespeto ang akon asawa. Pero sang ulihigin pabayaan na lang ako, Miss A. Bisan ano ang matabo? Ang akon mga pagkabutang sa asawa ko gihapon makadto. Isa sina kabes nagtabu ay ang akon mga nangin babayi. Bao, nagdinumugay siya sila ya, Miss A. Amo na nga, nahuyan gid ako. Kag dito ko narealisar, Miss A, nga dako nagali ang sala nga nahimo ko. Miss A, ko mga yung advice sa imo kay karon akigan mo naman ko.
6: Tinunto! Ito!
12: Palihog na lang advice sa akon itong mga kiridingding, Miss A. nga palayuan ako. Sa liwan, ini ang imo tag palamati. Benji.
5: Ga? Ipautwas na ga?
12: Ate, maayo ya Benji, no? Hindi kaya mangayo advice, tapos sila to yung pa-advisean mo sa akin. Sila to nagsulat, ha?
6: Tinunto! Ito!
12: Hindi ko na ako mangayo advice, Miss. Eh, ginatira mo man ko.
6: Tinunto!
12: Ngayon, ayo ko advice nga, balaan mo man nga, balaan ko man nga nagtinunto ko. O, karoon, taganta na laygay, no? 30 minutes after the hour of 1, magbabalik ko tayo pagkatapos ng aton siringa commercial. Huwag bibitaw, dali sa aton siringa kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM Rojas.
13: K5 News FM. News FM.
14: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio. D3 Bio.
17: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
20: Ew! Yucky!
19: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
21: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sa antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
22: Q7 lot.
23: Ano ginabatsyag mo sa
22: high blood gid ko?
23: Ano sa una ang imo?
24: Blood pressure.
22: 180 over 100.
23: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
22: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
21: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
25: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
29: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
29: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Clinica Deo Fresh.
28: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
29: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Ga, ma-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
21: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
28: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
28: Sige!
0: kid ya.
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
0: Basta sagad nga driver, extend, lover.
29: Extend supplement for men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mapakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tenis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tenis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tenis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: D3 Bio.
9: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: GTX 500. Masami ka bala nagkaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. GTX 500. GTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100 36 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya, tibugit ka tama.
0: Mighty Sales. Mabaka, mabutika. DDX Beauty Cell.
1: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag, nag-hamis ka nag-butik. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anap pa ang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
17: Relax, gan. Kinhimo kong manantanan. Pero wala na ganya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga-Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!
22: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay mulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Visio!
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamigsalon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500.
24: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
25: Ka K5142 and nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyo sining hulot pala utuwasan. Ma'am Elnora Avellino, good afternoon ma'am. Ma'am Christy Diocampo Diseño, good afternoon. Dara sa tuburan mo ayon. Ma'am Dolores Abilarde. Bali, Ma'am Elnora Avellino. Oh, maayo gid maton kay nagdinumugay sila. Mas maayo kung nagkalatangtang ang mga bag-ang nila, ma'am. Ayaw man. Maingapon man, no? Sa liwan sa mga nakatutok sa aton dira sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay, Pilar. Ka K5 ang programa ngayon ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the alkaline of vitamin C. Mighty C mga ka K5 para ma-boost ang inyong sining immune system. Kaya hindi ka mo madali magkabalatian ng may ara ka mo sang ukon pag-on ang depensa or natural defense ang inyong sining alawas batok sa mga common illnesses kag subong man batok sa mga infection, no? Nagabulig man yung mga ka K5 para ma-repair ang aton sa nga mga tissues, ma-maintain ang healthy naton nga mga tulaan, blood vessels, kag syempre ang aton siniiya nga panila. And ang nami gidya sa Mighty C, mga ka K5 nagamit ang Mighty C sang sodium ascorbate, no? Non-acidic formulation. Buot silingon, gentle sa aton silinga stomach o kunchan compared sa ibang nga brand sang vitamin C na nagamit mga ka K5 sang standard o kun pure ascorbic acid. No? Mighty C, mga ka K5 again is alkaline or is an alkaline sodium ascorbate supplement. Non-acidic vitamin C, no mga ka-K5 the immunity booster. Pwede nyo na iya matake. Kay non-acidic siya, pwede nyo siya matumar or matake even sa empty stomach. Ukon, wala pa kamukha kaon. No? Or wala pa unod inyo chan. Mighty C. Tagpila, 8 pesos per capsule. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa mga butika dira sa inyo lugar. Bakal ka mo ha? Kaya kung di ka mong magbakaan, ang kusiyon, gid ka mo ni Miss A. Yari na, pamatian naton ang unang bahin sa naton sining drama, mga ka-K5, ang kasaysayan sang babaidor nga kwartahan nga si Benji.
3: Istoryahe!

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Benji. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.

Anamis ang tulog ko ba? Namigid ang tulog mo basta tupad mong pinalangga mo. Oh, si Corina?

0: Ay, ang mayo pa. Abrihan ko na lang. Pare na ako sa gate. Sino blang?
1: Good morning.
0: Ba? Jima? Anong ginabuhat mo di?
1: Anong ginabuhat ko di? Ikaw ang pamangkuton ko. Kung nga aari ka di.
0: Paano mo natultulan ang lugar ngayon eh?
1: Hindi na mamangkot pa. Ano? Tulog pang kirida mo?
0: Jima, magaling ka na. Hindi ka mag-iskandalo diri, ha? Hindi git.
1: Hindi ka magkamala ka. Hindi ako mag-iskandalo diri. Pero tandai ini Benji. Mabalos ako sa imo! Mabalos ako!

0: Ba, ano? Ari ni siya kaina?
1: Oo.
0: Maldita gigla si babae. Makapila na ako maghambal sa iya nga luata na niya kita.
1: Amo na gani. Yung isa pa, ang ginalibugan sa ulo ko nga natultula niyang bag-ot ang apartment nga ginarkilan natin subong. Amot, wala akong makaibalo. Siguro, ginsundan niya ako kung di na ako magkanto.
0: Pero paano? Benji, sugiri ako sa matuod, ha? Nagakadto ka babala sa inyo balay, ha?
1: Kukakuan.
0: Sugiri ako!
1: Oo.
0: Ano? Batigong ka? Ang hambal mo, hindi ka na magpauli-pauli pa sa inyo. Kag hindi ka magbalik-balik dito. Di ka magsiling, ha? Nahidlo ka sa maldita mong asawa. O nga! Kulang pagid ko, ha? Ha? Halos tanan ginihimo ko na. Ginahimo ko na ang tanan, labi na gid sa kama.
1: Corina, babe. Kukukun. Oh, kontento na ako sa imo. Pero kinahanglan ko man nga makita mga bata ko. Ginapangita man nila ako eh.
0: Nan! Amo na! Ano abi kay ikaw eh? Hindi ka man gusto nga magbusong ako. Benji! Handa ako nga hatagan ko ikaw sang anak.
1: Corina! Kabalo ka na gid nga kasado ako. Kag may mga bata. Hindi bala okay naman ini nga setup?
0: Ay, katalaka! Kakapoy mangin isa kakabit!
1: Babe, sige lang bala. Mahitso ko gid ang tanan. Sa subong kinanglan ko gid nga araman ko sa tupad sa mga anak ko eh.
0: O di, ang asawa mo ya? Di bala kung ato ka dito? Hindi mo malikawan nga mag-updanay ka mo?
1: Wala ha? Kami nagasapakanay nga duwa. Ang pagkadto ko dito para nagidlang sa mga bata. Hindi ka magkabala ka. Padayon lang kita gihapon niya.

0: Tol? Ano ko ba laman? Pagkadami sa imo itong bago na.
1: Tol, niya sumbagon maging kuya ko?
0: Kay man, kay sala, ginda niya imo, Tol.
1: Ano nga sala, Tol man?
0: Wala ka man ang looy sa imo nga asawa kagabataan mo, Tol.
1: Tol, sa mga bata na lang kuya na looy.
0: Asawa mo ya, Tol?
1: Oh, Tol?
0: Tol, kung ako yung sa side ni Marie Gemma, sakit na ya, Tol?
1: Tol, wala na ko luyag sa iya. Kagisa pa. Kadalom sang ginawayan namon nga duha. Basta kabud lang i-explain to la.
0: O para sa akon, makaiyo pa ning relasyon niyo. Ugaling ara sa imo problema, Tol.
1: Be, Tol?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta ko rin yung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. Mm-hmm. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
2: Grabe,
3: GP,
2: no?
3: Sa acute appendicitis. O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no? Nubo lang.
2: Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: DTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score gani?
4: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500.
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity stick bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuan niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakon sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
2: Kag Pure C, ano?
0: TTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500. Pinaproblema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Manselingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
16: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
16: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis Juan.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juan.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Tennis Juan.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
20: I Care Gold.
21: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayng suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtupar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: D3 Bio.
22: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
14: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio with VCO.
23: Ako si Jay, taas akong sugar.
0: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig nilang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
20: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
23: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
24: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
25: Ang best friend sa mga kababaihan.
24: Spore Biotics.
25: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
24: Spore Biotics.
25: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
26: DTX 500.
27: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
26: Mag DTX 500 na.
27: Masamihin ka palatian?
26: I-DTX 500 muna.
27: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
26: Mag DTX 500.
27: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
26: DTX 500.
27: DTX 500.
28: Katalina Habagat.
29: Anong ginabatsyag mo?
28: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
27: DTX 500. Mighty C.
30: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
27: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
32: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
33: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
34: DTX Beauty Soap.
35: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
34: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
34: DTX Coffee Mix.
36: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
34: DTX Coffee Mix.
20: DTX
34: Coffee Mix.
20: Mabaka butika.
34: DTX Coffee Mix.
37: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
34: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka butika.
38: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
39: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
38: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
39: Kaya subukan ninyo.
38: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
39: Clinica Diofresh.
38: Available now.
40: Extend food supplement for men.
41: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
40: Extend Food Supplement for Men.
20: DTX 500.
42: Ako si Nelson Herrera, sa President Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, Yogi dan
20: DTX 500.
34: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
34: DTX 500.
20: D3 Bio.
43: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
34: D3 Bio.
20: Ang D3.
34: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
34: Yung may D3.
20: D3 Bio.
44: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining ako buhok kag nagkinis ang akong putis.
34: D3 Bio.
20: Ang D3 nga may Physio.
34: Ang Physio
20: nga may D3.
45: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. kabalik-balik sa CR, kinadiyariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500!
1: DTX 500!
2: Kasi tumasun sa barangay
3: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
2: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarkog. DTX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: 3 times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: Sa K5209 sa hapon. And sa gihapon, mapautwasan na ikita diri sa aton silinga palatuntunan, Room 1009. Ang inyo silinga hulot pala utuhasan, kaupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss
7: Kanamitorn!
6: Kanamitorn sa gihapon nga hapon, kakanamitorn nga pagpamati, diri sa aton silinga palatuntunan. Pa-shout out kita, Anay Liwat, no, sa aton silinga mga langga-langga. Nagatika-tika dari sa aton sa dinga live. Hello kay Rowin Buendia Alonsagay. Wala gid na siya ginakonsensya, Miss A, nga amo na ginahimo niya sa duha ka babayi. May awas kag kabataan, gabiga-biga pa, toto pagbag-o samtang temprano pa kunita bala, Miss A. Aray ko.
7: Ga, sakit ako ga.
6: Abi din ihambal ka kay Five Rowin kun diin ta siya ko si on. Eh mahaba nga daan ning akon ko kubaw na lamang. Malabot gito ang hindi pwede malabot. Ma'am Berta Tomitan Calzado, maayong hapon. Again to Ma'am Christy Villar, gira sa Ma'am Christy Diseo Villar, gira sa Tuburan Maayon. And to Ma'am Alma Tordas Manalansan. 210 ang aton sininga palatuntunan, ginadulong sa aton sang kaalawan sang DTX 500. DTX 500 mga ka-K5 produkto sa gihapon ni Doc Ramil Uy, kagsang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Isa ka herbal food supplement. Kahimo mga ka-K5 sa dahon sang ampalaya kag di sugared sugar cane extract, no? Di ba alam nyo naman na ining mga ingredientes nga ina damo ini sa mga mahatag nga benepisyo sa aton nga lawas. Ang ampalaya naga-contain ina sang active compounds like charantin, which is traditionally associated with anti-glycemic properties. Ang DSE naman mga ka-K5, no, naga-function bilang antioxidants. Tungod na ginatumar naton ini adlaw-adlaw, no, magapulig ini neutralize ang free radicals kag magapanubo sang oxidative stress sa aton nga lawas, no, and of course mag-assist ini sa pagmanage sa aton sininga blood sugar levels kag mga ka K5 maayo man agud, no, malikaw kita mga ka K5 sa mga balatian sa corazon kag subong man mga balatian sa kidney kag atay, no? Ang DTX 500, no, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, available man sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yari ang kasugpon sa ngaton siniga drama, The Benji Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

Gustong umigo ko. May chance pa nga mag-iwahay kami ni Jima. Pero anong ko? Nadula na kitang luya ko saya. Daw hindi na ako malipayon saya. Mas malipayon ko sa liyo ni Corina.

0: Ano pa ginang lipatan kong baklon para kay Corey naman? Dumayara gini.
1: Benji! Oh. Benji, wait!
0: May nagkatawag sa ngalan ko. Balik doon ko. Oh. Ba? Hindi. Grace, ikaw?
1: Oo, ako ni. Wow. Oh. Kakapoy man lagasi mo. Wala ka nagapanapak ba? Kaginap ako ba na nagatawag sa imo?
0: Kakakon, sorry kita. Wala ba akong nakabati sa imo eh.
1: Oh, tingala ko man. Oh, anyway, kamusta ka na ha?
0: Okay lang. Amo man gihapon. Ikaw? Oh, nagwapa na gitao.
1: Hay, ambot sa imo da. Dito ta bala padayon no sa may food court dito ta storyhanay.
0: Ha?
1: Kainit di eh.
0: Ate sige. Dali ka.

0: Wala nang kasabat si Corina sa mga tawag ko. Tapos sa mga chat ko sa messenger niya, wala yaman ginasin. Oh, buisit ka babae niya eh. Buisit kid. Wala man siya dito sa apartment. Oh, Nibal. Doon wala lang siya labot sa ako na. Wala siya nagdumdum. Nga may tao man din nga nagapalangga. Kag nagahulat sa'ya. Oh, Corina. Doon ginatistigan bukit ko. Ginatistigan bukit ko. Oh, ba? May nagkapanawag sa cellphone ko. Basikon, ang may pa. Sabton ko na lang. Oh. Hello?
1: Hello, Benji.
0: May, Grace? Ikaw gali?
1: Pasensya kit ha. Anyway, busy ka?
0: Oo, okay lang. Wala sang kaso. Wala man ako sa may ginahimo eh.
1: Amo bala? by the way, Benj, basi available ka today. Invite ka tani for lunch eh. If okay lang si mo, wala gidabi ako sang upod. Sige na, please.

0: kinami isang food. Thank you, good Benji. Mabusog, good ko nakikinupdan mo ko panyaga.
1: Wala sang kaso ha, basta ikaw.
0: Ay, gusto ko pagitani nga. Lain naman nga kabusugan eh.
1: Grace? Anong pot mo sinihan?
0: You know mo na.
2: Benji?
1: Corina? Ikaw? Kaganong ginabuhat mo di?
3: Anong ginabuhat ko di? Ikaw ba ang pamangkuton ko kung ano ang ginabuhat niyo nga duha?
1: Be.
3: Kag ikaw naman babayi, wala ka guro makahibalong ha. Akon si Benji, no?
0: Hello? Pasinalipat ka nga may asawa si Benji. Pwes, kung kirida ka, kirida yaman ko.
3: Ah, gali! Kaisog sa imo maghulo hambal, no? Kaisog sa imo, no?
1: Gusto na! Tama na!
3: Benji! Hindi ka pagkontento sa akon, ha? Ara man ang tanan sa akon! Ilisan mo kusang daw bruha nga itsura, ha?
4: Ay, excuse me! For your information, ikaw ang mas bruha ang itsura!
1: Gusto na! Tama na! Abi, maghipos na mo ka doon!
0: Diyos ko! Ha, dali ha?
1: Bro, kita nyo? Ikaw ang ginatulog kita isang tanan!
0: Oh my gosh!
1: Oh, ba? Jima?
3: Puwerte! Ginaawayan ka sa mga kirida mo?
1: Jima, ano ginabuhat mo di?
3: As usual, kahulugya sang ginaobra mo, Benji. Sungak-sungak kagigali sa babae.
1: Oh.
3: Halos tanan niya kalainan ara sa imo. Taghoy, kamo. Kamo nga mga kirida ni Benji. Ano ginaginalagas niya sa iya? Ang iya? Hoy! Para ta kamo pabalon, wala kamo sang kuhaon sa iya. Kay base ko nag-assume kamo nga ang mga pagkabutang niya makadto sa inyo, nagsala kamo mga inday.
1: Jima!
3: Nagsala kamo!
1: Ikaw utro ka man! Ginpadako mo gid ang sitwasyon!
3: Wala ako sang labot! Oh my God. Mas malipay ako nga mahuyaan ka! Kay man kabalan ka! Nakabati ka! Kabalan ka!
1: Ano?
3: Wala huya!

nag-viral ang natabo nga ato sa amon sa isa ka kalan-an. May nagkuha gali isang video kagin post sa social media. Wala na ako sang mahimo tungod naglapta na. Kagsala ko man. Sa bahay naman sang asawa ko, ginbulaga na gitniya ako. Kag hindi na ako makapalapit sa amon anak. Sa mga kirida ko naman, nakigbulag man sila sa akon, kay nahibalaan nila nga wala man sila sang kuhaon sa akon. Naghinulsol ako sa mga natabo, apang ulihi na ang tanan. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Benji.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
4: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
7: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Pedragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Galao magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
15: Extend supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
18: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Bay.

0: Pamula nun, kag nadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis.

0: Zero, nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Mabuti ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
1: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Kinatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabaluman, usik.
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, mustable na nga gabi pre.
10: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin.
1: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
14: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butik. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dina ka no? Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung tumatsyag, hindi na ako permit, dali-dali lang ga sagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
11: O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kapatid. Babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
15: DTX 500.
2: Masaligan.
15: Epic. Timo.
2: DTX 500.
15: DTX 500.
16: Juice 7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko.
17: Ano sa una ang imo?
18: Blood pressure.
16: 180 over 100.
17: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
16: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
15: Panahon na naman ang ubo.
2: Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
17: The Mighty Power of C, DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales, ang una, wala din ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka mga butika.
22: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino.
23: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
25: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
26: Extend Supplement for Men.
27: Muling binuhay mo.
28: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
29: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
30: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
17: D3 Bio.
24: Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
24: nga may D3.
17: D3 Bio with Visio.
31: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
17: D3 Bio.
24: Ang D3
17: nga may Visio.
24: Ang Visio
17: nga may D3.
24: D3 Bio.
17: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
32: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
17: DTX 500.
33: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
17: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
34: Ako si Mimi.
35: Dalmi ka sinapit akong tuhod.
34: Arthritis na gali.
35: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
36: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
17: Mighty C, epektibo, garantisado.
19: DTX Beauty Soap.
37: Ako si Ronald, saka sales rep.
38: So na,
37: magid ako sa akong body odor.
38: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
37: Pero subong,
38: sadya nagid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
37: Kag naghamis ka, nagputik, gid ako nga panit.
38: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
39: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
40: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
41: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
42: Ay, ga, ah, gab-
0: Basa na naman.
23: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend the food superman for men.
3: Ako si Rosanne. Bao, akong banas. Ang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
4: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
5: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
4: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
19: Bakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
19: Ang visio
2: nga may D3.
19: Bakal sa mga butika.
7: You're listening to 100.9 K5.

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatapos mga butika. D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Max4 Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
3: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX

0: Isang may TCF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: MyTC, efektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sauna, may high blood ko. Tinang amo na na sige-sige na nang kuin mo sa MyTC. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa MyTC.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
14: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
14: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Tennis.

0: Zero. Nagaimprove sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
1: D3 Bio!

0: Ato sa Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
4: Ang best friend sa mga kababaihan!
5: Spore Biotics!
4: Gina-maintain ang pH level sa feminine area!
5: Spore Biotics!
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: DTX 500!
8: Katalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi.
6: TDX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ini, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
6: sa mga butika. Supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for men.
6: Extend Food Supplement for men.
3: DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo gidan
3: DTX 500.
17: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops at o atna. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: D3 Bio.

0: News FM.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Sa barangay
7: ano kinabatsag mo sa akin?
6: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
7: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inaw.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tuwan balay, nagtambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
5: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
5: I Care Gold.
17: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang iCare capsule kag iCare drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
19: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: 23 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal, sumabuti. DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali ka sinapit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: K5.
0: K5?
8: News FM.

Bayong hapon mga pinalangga namon ka pagatag palamati. Padayuro natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho makasugbon sa atong drama sa kahanginan. Gidyugid makuhaan sang leksyon. Giginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan. Bili ka mo!

0: dati. Kung malamuhi mo si Ong Ong, nakakupot niya ka mananagat. Mabuhang kinakukulo-dula ka sa hamon sa kabataan, Ong. Mabuhang kinko, Ong! Ong! Balik na sa hamon! Balik na, Ong!
1: Rosana! Rosana! Kapatid ka siyang balita sa radyo! Wala lang dugay!
0: Nung ado, ano nga balikta, nung?
1: Anong katawong nasampay sa baybayon? Sa isang kabanwa sa norte? Tagahapat ang patay? Duha ang buhay?
0: Ay, Diyos ko. Sa diin niya nga banwa sa norte, nung? Kay makanto ko. Gusto ko magkita ang ginasiling mong mga tao.
1: Ah, sige. Upor ka sa amon. Kay... Basi sa man dito sa nasampay ang utot ko nga sinisto.
0: Kagkabay pa nga. Nga isa sa mga buhi nga nasampay mo si Ong Ong. Kabay pa!

0: Ay, hindi. Hindi na ako magsugot sa magsige ka kapanagatong. Bahala na. Bahala na akong magbag-o manining pangabuhi ta. Mas kung sa daso niya hugad, ah. Malason ka na sa tungas ang lawod.
1: Gang, ang kabuhi isang tao, pasyorte-syorte lang gidaya. Kag kung tiunas ang imong kamatayon, bisan nagapungko ka lang, mapatay ka ginaya, gang. Abi, kalma bala. Kagpaminsara bala, gang. Pangisdang aton palang abuyan, dire.
0: Mangani! Kabalo ka man mamanday, hindi bala? Pamanday ka na lang, bi.
1: Gang, ang isda, ya, hindi niya maubos sa lawod. Pero palang dayon, hindi na yung pirmi-pirmi.
0: Hey, may plano ko magwa. Oh. Ibaligyan ang bangka mo.
1: Be, ano? Di nga gawa? Ma-abroad?
0: Oo, sa Saudi.
1: Ay, hindi ko yung magsugot siya, day.
0: Ma-
1: Kalayo niya katama sa Saudi.
0: Maanad ka lang sinagang, ah. Agi lang na yung kasubo. Ang importante nga makaganar kita sang dako. Kagplano ko nga maghalin diri sa higad sang baybay. Kay kada may bagyo, ginakibang ako kag mga bata.
1: Ay, nagidyang awayan tanga duwa yagang. Hindi ko yung magsugot kung magbulagay kita nga duwa. Hindi ako magsugot, gang.

0: 哦
1: 哦，
0: 爸爸，
1: 在里吗？嗯，在这里。啊啊，ano？ Ngaari ka mo tri siya gansang bay-bay.
0: Kay, ginpangita ka namon. Ang bali mama, ari ka kuno tri siya gansang bay-bay. Gapatawhay sa pensar mo. Nga, gibi ka pa paungaw. Subuan ka kay malakat si mama sa Saudi ay.
1: Hindi ko yabi kasawang wala si mama ninyo eh. Hitlawan kita ko sa iya. Kabaluman ka mo sina. Siya ang kabuhi ko.
0: Di-ari man kami.
2: Gani man
0: di
2: pa,
0: ba oh. Nang?
2: Ari kami, di ba na, Papa? Kung layo si Mama, ari man kami.
0: Hindi ka namon papabayaan niya.
2: Kagbalangga, kagidbala namon pa.
0: Oo man pa.
2: Kag, pa, promise pa, hindi kagidin namon pagpagtason. Diba, Charino?
0: Oo, pati yun, gigi namon, tanan mo nga gusto pa ya. Nunang, no?
2: Oo, gani pa.
0: Oo, papa, hong-ong ya. Ang tanan-tanan mo nga isugo sa amon, kagtanan mo nga gusto, pati yun, ginanamon ya. Hindi kami magpaugtasi mo kung nato na si mama sa Saudi.
1: Ha? Totod? Tumano ninyong tanan ko nga gusto. Ha, Cherry? Rima? Tumano ninyong...

0: Core Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Core Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Core Biotics, you're always in good health. Core Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Core Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Core Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Kadaragsa nga punggod.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: Gagang, ikaw ang ikunin sa ibu ya. Masih pala kung mabuha ko sa pabinsar sa ibu, malaw.
1: Gang, dasig lang gid na ang duha ka tuig. Kag kun mingawon ka sa akon, lingaw-lingaw ka.
0: Kabalo ka, kaya ikaw lang lingaw ako. Wala man ko kabarkada din sa lugar ta. Ikaw lang yung lingaw ko yan.
1: Ay, kung makasugod na ako sweldo, padalaan ko kamusang budget nga tatlo sang bata ta. Para makalagaw ka mo sa syudad. Pamakal ka mo sang kinahanglanon ninyo. Kagkaon ka mo to. O kung tulog ka mo to isa kaadlaw.
0: Gang, di gabi to matulog. Kaya wala man ta dito sa parinte.
1: Ay, sus, kadamo to sang tulugan, gang. Kag sa nag-process bala ako sang akon mga papeles, nagatulog kami sa mga upod ko sa ina bala nga natawagaw. Kwarto nga may electric pan. Tas yung espiho, gang.
0: Gano'n, gisag wala na gang. Basta hindi ka ganyan. Dito magtulog sa iban, ha? Hindi ka ganyan maluyag sa iban, gang, ha? Basta mo lang makakita ka itong wapo, blaw, kag humot ka mga Arabo. O kontor ko. Kaglipatan mo na kung lang, gang, ha?
1: Hindi ah. Oh,
2: ay,
1: ako nong, ako. Ako masakay nong.
2: Ay, tasika lang ni Yoga.
0: Gang, wala mo pa na sa batang pamangkot ko. Basta lipatan mo ko kung makakita ka na ito sa gwapo kang humot, ha? Muna ba lang silikusin mo, gang?
1: Gang, hindi matabo, ina, ha? Pangako, ina. Pangako, ina, gang.

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Sa pulmo, baby.
2: Extend Supplement for Men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Hi,

0: namin saron, nagapa-increase ang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kay gayunan niya to? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati. Ang makahalawat hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtulunan. Gaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Pili ka mo!
0: Ginsulat kung sa direksyon ni Renilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kagini ang inyo alagad EJ Leva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kagpiyon nga istasyon.
2: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mabakat, mga butka.
6: Masakitang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakitang dyan. Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang dyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Magklinika for Biotics.
2: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
15: Clinica Diofresh.
14: Available now.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Go!
11: I-shoot na ga!
10: DTX 500!
18: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500!
10: DTX 500!
5: Mabakal sa mga butika!
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City K

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampyon nga oras, mga ka-K5, 25 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
7: El Castigador.
6: El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson.
7: El Castigador.
6: El Castigador.

Mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa subong nga adlaw sang Miyerkules, mga ka-K5, petsa 14 na kita sa bulan sang Oktobre tuig 2026. Kaupod nyo naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Magadulong sa mga balita kag impormasyon, mga balita nga nagkainabo diri sa bugos nga pungsod Pilipinas. Subong man diri sa Western Visayas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa mga nagalantaw man sa Facebook page sang K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag subong man sa aton sini nga mga online viewers nga nagatutok sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas kag sa K5 NFM Rojas Digital. Sa aton na sini mga ginpanglinyada nga mga balita. Sales lady Pilason matapos ginluthang kaginbakbakan sa banwasang Dumaraw. Suspek sa pagluthang sa sales lady wala paghihapon na dakpan. Sa dugang panaton diri nga mga balita, malapit na 1 million pesos nga balor sang shabu na recover sa duha ka drugista sa separado nga bypass operation sa Capiz. Terrible mga ka-K5, no, ang ining mga asod-asod nga operasyon sa aton sini nga kapulisan diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz. Samtang ginabuyagyag nga ginaligar laboratorio sang shabu sa Railway Barangay 9. Ginaimbestigaran na sang kapulisan. Ano ini kamatuod? Ha, mga ka-K5? Kag inibala na monitor sang aton sini kapulisan diri sa syudad. Aton ina karon nga hibaloon diri sa pagpangalagad sang El Castigador. Sa balita nasyonal, napadayon ni ang ining isyo sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte kag pagbawi sang tatlo ka articles of impeachment batok sa iya habang wala sang ebidensya suno kay Vice President Sara Duterte. Ina kagiban pa mga ka-K5 inyo nga tutukan diri sa aton sini pagpangalagad sa programa nga El Castigador. 20 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Antes man kita magtalakay sa mga ginpanglinyada naton nga mga headlines, aton danay hibaloon ang lakat sang panahon sa subong adlaw sang Miyerkules mga ka-K5. Although nag-hilibiyon ng langit naton, halin ka ina sang aga mga ka-K5. May ano bala? No, ano ang aton sininga tiempo kay ti siling man sang aton sininga pag-asa nagsugod na kon may experience nang El Nino nga aga inulan gapon mga ka-K5. Ari based sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa, ang intertropical convergence zone amo ning nagaapekto ha mga ka-K5 diri sa Western Visayas. So kon diri man sa Visayas, bilog na Visayas kag Mindanao, samtang northeasterly wind flow ang nag-apekto sa Northern Luzon. Bangod sini mga ka-K5, kon ninyo makita ang aton sini kalangitan mag-guom-guom, may panalagsa nga pag-ulan, alapta-lapta nga pag-ulan, may pagpangilat kag pagpanaguob. No, mabatsagan diri sa nagkalain-lain man nga bahin sang Western Visayas mga ka-K5. Ini dala sang ITCZ, no, ang ining magalumon nga kalangitan naton. Samtang
Ang mga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan may pagpangilat kag pagpanaguob dala naman sang easterlies mga kaki-5. No? Ang hangin diri sa Western Visayas mahina tubtob makasarangan nga magadala sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan mga kaki-5. Samtang no, gina-monitor gihapon ang tropical depression sagwa sang Philippine Area of Responsibility no, mga kaki-5. Ara sa kalayoon nga 2,180 kilometros na sidlangan sang extreme no, extreme northern Luzon. May kabasugon nga hangin nga 45 kilometros kada oras kag may pagmadlos sang 55 kilometros kada oras nagahulag pa naaminhan nakatungdan sa kada sigon nga 15 kilometros kada oras mga kaki-5. Apang wala ni sang direktagin nga epekto diri sa Western Visayas mga kaki-5. Noong nag-apekto diri sa aton ang ITCZ, ang Intertropical Convergence Zone kag easterlies. No, rason sa magalumon naton nga kalangitan may mga lapta-lapta nga pag-ulan kag may dala nga pagpanaguob kag pagpangilat mga kaki-5. Mayo man nga kahigayunan no, ini nga maulan-ulan naton nga tiempo nga magtipon no sa mga tubig ang mga kaki-5. Ano, may mga balde na kamuda. Batian nyo ang siling sang presidente naton sang tinalikdan nga adlaw mga kaki-5. No, tipunon ko nung tubig ulan. Mga kaki-5, di may mga gindemo na gani kaina sa Malacanang. No, si Palace Press Officer Claire Castro kag DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ginpakita nila dito ang paano no maghimo sang DIY water filtration system bilang preparasyon sa super El Nino no mga kaki-5. No, may posibilidad nga sa mga masunod nga bulan hasta sa first quarter sang 2027 maeksperyensyahan ang super El Nino ang mga kaki-5. Although nga daw makahalamutan ang mga kaki-5, pero madugay naman nga ginapraktis ang pila na ton kamakauturan no mga kaki-5, ilabi na sa mga lugar bala partner nga ti kunti gilinit ano gid tigo gid ang tubig di may mga ano na sila ya, may mga drum no, may mga tangke ang mga balde no, ang mga dalagkuan mga kaki-5. O ti gin-demo kaina no, dito sa may Malacanang ang balde no, DIY water filtration system bilang preparasyon sa super El Nino mga kaki-5. Ang pamangkot di kung sige-sige na ning El Nino maulan paihan no mga kaki-5. Posible no kay suno sa aton sini nga pag-asa bisan naka-experyensya kita sang El Nino kung kaisa may mga panalagsag yapon nga pag-ulan mga kaki-5. Pero lauman gid yan nung tuman nga init no mga kaki-5 sang temperatura. Ha mga kaki-5. Amo na nga gina-encourage no ang pagbakal sang balde ha mga kaki-5 kag magtipon sang tubig ulan. Pero takpan niyo ha. Kung matipon gimana sang tubig ulan, dapat may takop kay para hindi maitlogan sang lamok kay base amo naman ang hadinan sang pagdamo sang lamok kag magaresulta sa balatian nga dengue mga kaki-5. Pag inagindi mo to ni ano ara sa picture no makita nyo sa aton sini nga screen mga kaki-5 ang pagsala mga kaki-5 sang tubig ginyo makitaan color brown tapos gin ano nila paagi sa sining DIY water filtration system naglimpyo no mga kaki-5 kag ila sining nga gininom no mga kaki-5 ati posible amo nila sini amo ning panghatag sang gobyerno no mga kaki-5.
ang pamangkot diriya. No, ti paano na lang kung wais ang ulan no, sa iban nga mga lugar. Pati dapat tipid-tipid gid kita no mga kakifay. Hindi na ton pag ano no, although nga ti iban daw na hamot, pero seryoso na tuning pamahog sang El Nino. No, mga kakifay, kay hindi lang ang Pilipinas ang nagapreparar sa sini nga phenomenon mga kakifay. Sa iban nga pungsod, mas grabe pa tong ila sini nga mga preparasyon ang mga kakifay sa sining El Nino phenomenon. Makaluluoy ni nga aton sini nga mga mangunguma na manginang pumuluyo no kon matabo nga ti sige-sige na ang ining init no tigilinit mga kakifay bangod sang El Nino phenomenon. Dose minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sa ngapon diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Mga kakifay, biningabahin, buylog ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga kakifay. Na subo nga tiyempo pabago-bago nga aton sininga klima bangod sina no mga kakifay. Madamo man sa mga nagakatapikan sa mga common nga mga balatian tugas ang pabago-bago naton nga klima o kontsyempo mga kakifay. Gani pa baskugon ang aton sininga resistensya kay kun mahuyang ang imo sininga resistensya gamay lang dira nga talisik sang ulan mainitan lang sang pila ka minutos gasakit ang ulo no mga kakifay kag kung ano pa dira nga mga sari-sari nga mga ginabatsyag sa lawas. Bangod ina no mga Haki 5 no mahuyang ang imo sininga resistensya no maluya ang imo sininga immune system mga Haki 5. Gani ang solusyon dira amo ang Mighty C alkaline vitamin C. Diri na kamo sa Mighty

0: One Alkaline Vitamin C ang mighty C kay madamo sa mga benepisyo nga makuha naton. Epektibo nga pag pag-on gid no sa aton sini nga resistensya ang mighty C Alkaline Vitamin C. No, kung kulang nga daan kita sa vitamin C, timang luya gid ang aton sini nga lawas, dasig kita tapikan. Labi na sa mga common nga mga balatian, mga kaki-5. Sa liwat, Mighty C Alkaline Vitamin C, available sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna ng mga butika sa inyo sininga lugar. Mga kaki-5. Available man online, pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-5. Kagang clinic dira sa Roja City sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri lang nahamtang sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT. Available man ang mga kaki-5 ang mga libre nga serbisyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center McKinley Street Roja City Clinic 9 AM tubtob 5 PM Lunes tubtob Biyernes. Mga kaki-5, naara si Doc Meldy Cadena, ang Klinika Wellness Consultant. Samtang pagka-Domingo naman sa Sara Iloilo Clinic, adito naman si Doc Meldy Cadena, alas 9 sang aga, tub-tub, alas 2 sang hapon. Ari ang mga free services, QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, kag Clinical Nutrition, and Detox Plan, mga kaki-5. No mo na mga libre nga serbisyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-5. Otso minuto sa nabilin, antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sa hapon. At aganta anay ligwa inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Maayong hapon kay Sir Ronald Silvestre Dolor. Maayong hapon ka K5 Darren Henson, nakatutok na pamati sa radyo. Upod ang miyembro sang Tribudos Tribe. Oy, mayong hapon, mayadman nga pagpamati dira sa inyo no ang Tribudos Tribe dira sa may barangay 2. Kaupod dira si Sir Ronald Silvestre Dolor kagiya sini nga mga miyembro sang Tribudos Tribe. Sir Rinante Cam, good afternoon Sir Darren, kagsakon family diri sa barangay Dayaw. Kay wifey, baby Cam, kagsamon anak, B-boy Cam, sakon Iloy Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa imo. Madamo nga salamat no, sa Cam family. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong hapon ka K5 Sir Darren, nagamonitor na kami kag present gid, permi sa pagpamati. Thank you no, kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado. Sir Louie J. Demo, mayong hapon man. Dira sa mga suki na to na sa Chudoro Arsenas Trade Center sa TATC mayong hapon. Sa din mga kamudira nga bahin, no? Mga kaki-5, mga vendors na to, kag mga establishment, kag subong man sa Paseo de Rojas, sa mga nagabaligya dira no, sa Paseo de Rojas, mga nagatulutambay, no? Nagapamakal. Maayad-ayad nga hapon, maayad-ayad nga pagpamati sa inyo. Sa Burgos no street sa pila dira ka mga vendors man kag mga balaligyaan no mga establishment maayad-ayad gid nga pagpamati no mayong hapon sa inyo. Oras naton 7 minutos ang nabili nantes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon mga kaki-5. Sa aton sini nga pagbalik no aton ni Himaloon mga kaki-5. No, ining nagluntad nga shooting incident sa Banwasang Dumaraw, mga kaki-5, no, kung sa din magluwas na ginluthang ining sales lady, ginbakbakan pa, no, mga kaki-5. Nadakpa na ba lang suspect? Na-identify na ba lang? Ha, mga kaki-5, ato ni nahibaloon karon sa aton sininga pagpanumbalik. Tagsubong man, no, ining ginaaligar laboratory sang Shabu sa Barangay 9 sa Sitio Railway. Mga kaki-5. Okay, ginakantagid no sang sining nga subject person nga si alias Agi nga nadakpan sa bypass operation kagabi nga dira ginakuha ang supply ano ni kamatuod nga may laboratory dira sang Shabu. No mga kaki-5. Ina tanan sa aton sini pagpanumbalik pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa kuna?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugared sugarcane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan yan na ito, mitosis or pursy.
3: Mm.
4: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
3: Mm-hmm.
4: So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
3: Mm-hmm.
4: Kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: Perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag mitosis kag pursy. Kay isa man ka water soluble.
5: Water soluble man.
3: Gusto. So, nadumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids, ang kabahin sini. Upod ang mga polyphenols.
4: Mm, correct, Sir GP. Amo na, nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imupanit.
3: Mm.
4: Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Mm. Kag squamous cell carcinoma.
3: Mm.
4: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot.
3: Mm.
4: Amo na permiso gabulad sa kadadlaw.
3: Mm.
4: So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, mitosis kag pursy. Agud malikawan ang cancer.
3: Cancer.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
4: ta maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta gapasilong.
3: Gapasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Gabulan sa adlaw?
4: Oo. Di ba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti ka tiga.
5: Gasiri.
4: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Di ba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
3: sa panit niya gid mismo.
0: TTX 500.
1: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
1: Multag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Nya pila naman sugar nimo ron?
1: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
0: DTX 500. DTX 500.
4: Nagtawa, Sir GP. Kung sinong alam, ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
3: Oh.
4: Ang asukal ang amutong unod.
3: Oo. Oh.
4: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
3: Oh.
4: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
4: Oo, muna ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, so sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mo lawas. Dra pa lang daog ka na mo.
3: Daog
4: ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang ano?
4: Imagine lang. So, amo na, gusto niyo realistic prof, ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
3: Oh, gusto.
4: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack?
3: Oho.
4: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain. Gusto.
4: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag mitosis kag pursy. So, invest your health bag-o pa man mangin ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Iwas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ginakano ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumarko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
12: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang agabi pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
3: DTX 500.
15: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo na nga po ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador!
5: tagapagpanig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
6: El Castigador.
5: Darren Salomeo Hanson.

0: 6 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupon nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Antes kwaon na to ng report sang patrol. Mga ka-K5, mayong hapon no, kay Doy Arthur. Good afternoon, ka-K5 Darren, watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Mayong hapon gid no, sa mga taga West Villaflores, Maayon. Kay Emmanuel Dejero, silingya shout out kay Cecil Directros sa Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Kay Ate Maricel Diracruz. Okay, 5 minutes. Sige ah. Kay Maricel Diracruz, sobrang okay. Ipabati ko na lang guro partner ang sa Dumaraw. Kay sino na yun? Kay nakakonek na sa Bluetooth speaker, siling ni Emmanuel Dejero. Nag-monitor dira sa may San Pedro, Pontevedra, Capiz. Shout out sa The Impact Village. Predator through ano na ano ang mensahe ni Sir Eman, hindi ko gawa may tsindihan. Basta dira kay Sir Emmanuel Dejero sa San Pedro Pontevedra Capiz mayong hapon. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, mayong hapon man no dira sa may Vizcaya President Rojas. Kay Dez no mayong hapon lang dira sa imo no kay pinalangga na ton. Nag-monitor via Facebook Live. Ma'am Sherry Ann Asibog Onarse, mayong hapon. Oras mga ka-K5, 8 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri kita mga ka-K5 sa sining natabo nga shooting incident sa poblasyon Ilaya sa Banwa sang Dumaraw. No, isa ka sales lady ang ginluthang mga ka-K5. No, ginluthang na ginbakbakan pa. Asang wala pa ma-identify nga suspetsado dira sa may barangay poblasyon Ilaya na Tabo sa Banwa sang Dumaraw. Ining biktima nagapangidaron sang 48 anyos mga ka-K5. Kag residente man sang nasambit nga Banwa, no, sa nasambit man nga barangay. O ginapahayag sang Dumaraw Municipal Police Station nga ang natabo, no, based sa ila sining investigasyon, nakasuksok ni sang helmet kag raincoat, no, sakay sa iya sining motorsiklo nga Suzuki Smash, no, ang suspetsado. Mga ka-K5, samtang ang biktima naman nagalakat papauli kag ginsundan inisang suspek kag hinali nga nagpundo kag ginlutang sang 3 ka beses. Mga ka-K5, ining biktima antes ginbakbakan sa likod. Mga ka-K5, no, ano na ba lang status no sang sining biktima? No, kag ano na bala ang development, may kang tanan sining natabo ng insidente mga ka-K5. Na-identify na bala ang ining suspect? Ang mga ka-K5, nadakpan na bala sang kapulisan? Ari pamatian na ton si Police Lieutenant Russell G. Hosmalaga, ang officer in charge sang Dumaraw Municipal Police Station sa interview ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes.
1: Pasubungan nga ito ng pag-follow-up no, sa mga pwede pa na ito makuha ng mga ebidensya ng witnesses para matulid din na ito ang kung anong mutibos yung pagkatiro kag makuha na ito ng identification ng ito ng suspect.
2: Kamusta, sir, ang sitwasyon subong sang biktima, sir?
1: Ang atong biktima, no, sang kinadala ini siya sa hospital, nakitaan ini siya sang igo, gunshot wounds, na wala nga bahim sang iyang abaga, sa likod, sa tungo nga parte sa likod, kag sa tungo niya nga damot. Pero, as of now, okay na niya nga sitwasyon, kagkinsa ilo na inisya sa isang hospital sa Iloilo, kag patayo na ngayon pabulong pag nagpatayo na.
2: Mm-hmm. Basis sir, sa inyong investigasyon, may natuwa dabi ang biktima kung kilala niya to kag kung ano gid ang motibo, sir?
1: Sa subong, no, binasigi po nato, napaluap ang atong investigasyon na para maplastar din nato na yun kung kag makakuha kita si Mayo ang mga ibigin siya patong sa suspitsado kag sa i-identity.
2: Mm-hmm. May mga nakakita dabi, sir, makahambal kung ano gito ang sitwasyon nga ano ni kamatuod, ginbakbakan gimani, sir, ang biktima dayon after nga gintiro.
1: Kung sa patong pag-investigas, no, samtang nagalakapauli din ato ng biktima,
2: mm-hmm,
1: may nagasunod na isa yung nagasakay sa motor,
2: mm-hmm,
1: kag sa tudulugan sa natulog sa likod sa bahin sa ato ng biktima kag kinatiro siya.
2: Mm-hmm.
1: Kag after sa pagkatiro, nalagyo na ining ato na suspitsado.
2: Pila ka basiyo sa bala ang na-recover sa area?
1: Okay, no. Saan nagapot ang aton nasuko, nagbulit sa aton process of sin of the crime, may na-recover kita dito ng tatlo ka fired shell, 1.45 caliber.
2: Mm-hmm. So, kamusta, sir? Magpasaka balanis ang kaso ang pamilya sa biktima, sir?
1: Susubong na sige pa aton baluhap. Posisyon na pasaka. Once na makilala na naton, mahitso na naton ang mga ebidensya ba ito sa suspensyado. Makuha na lang kita sa naton na preparasyon sa atong dokumento ba ito sa pag-file ba ito sa atong suspensyado.
2: Area, madulom na, sir?
1: Inintensada, no, may mga street light man, no, may mga ay, suga man sa ito, yung mga tumambal na matulong dit, no.
2: Mm-hmm.
1: Medyo ano lang, may area na matulong, may area man na masana.
2: Mm, pero wala, hindi dikit ang mga balay, dabi or establishment, sir?
1: Dikit-dikit man ang atong kamalay.
3: El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian mga ka-K5 si Police Lieutenant Russell G. Husmalaga, ang officer in charge sang Dumaraw Municipal Police Station. No, sa subong, wala gyapon ni makilalaan mga ka-K5 ang ining suspect sa pagduthang sa isa ka sales lady, ginabakbakan pa mga ka-K5 matapos ginlutang sa barangay Poblasyon Ilaya, Banwa, sang Dumaraw. No, matandaan nga ginkilala ining biktima kay alias Jovelin, 48 anyos, residente man sa nasambit nga lugar. Mga ka-K5, samtang nagalakat iniya sa dalan, pauli kuntani sa ila. Imayo lang gani, no, ara na niya sa establiman nga kondisyon, no, ining biktima. Matapos nga gindala ini sa ospital sa probinsya sang Iloilo. Tatlo kaigo sang bala sa lawas sang biktima, mga ka-K5, no? Sa wala nga bahin sang iya sini nga abaga, tuo nga parte sang likod kag sa tuo nga kamot, mga ka-K5. No, mayo lang gani, wala ni siya ma sentrohan gid, no, sa mga parte sang lawas lang sensitibo, no, mga ka-K5. So nagapabilin ini sa ospital kag ginabulong ining biktima, mga ka-K5, samtang ang suspect naman wala gihapon matumod, no, mga ka-K5. Wala gihapon makilalaan. Butsilingon, wala pa madakpan ining suspect, mga ka-K5. O tikabay pa, no, masulbar man sang kapulisan dira sa may Banwa sang Dumaraw ining insidente, mga ka-K5, no, kaya ini, no, makaalarma ini. O kaya lakat-lakat ka lang gali dira sa dalan. Ha, tapos gulpi ka lang yatirohon kagbakbakan, mga ka-K5, no? Ibalo na ton dugang ning mga development, mga ka-K5. Sing kaso nga ti maid-idan paginisang Dumaraw PNP ang investigasyon, no? Kung bala may mga CCTV sa lugar nga makasuporta, no? Maka tumod no mga Haki 5 sa sining suspect nga nakasakay sa motorsiklo, mga Haki 5. Galing kiti naka-helmet ining suspeko no mga Haki 5. Ha, kabay pa nga ti may baluan ni kun ano gid balang motibo. Ha, mga Haki 5, no? Why pa ni maibaluan karon kay ti why pa niya ma-identify ining suspect, mga Haki 5. Tiga pa uli lang ni siya sininga balay. Aga pa uli lang ni siya mga mapauli na ni siya kuntani siya sininga balay, mga Haki 5. Sang ginadulugan ining biktima, mga Haki 5, no, ginsundan ni isang suspect kag ginpunduhan, ginluthang sang tatlo kabeses antes ginbakbakan sa likod. Tiginatugyan na ni naton karon sa mga kapulisan dira sa Banwasang Dumaraw ang ining natabo no mga Haki 5 para ma-identify kag kun ano gibala ang motibo sining wala pa ma kilala nga suspetsado, mga Haki 5.
3: El Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
0: Oras naton 17 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Ang iningabahin, boylog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX Coffee Mix, mga Haki 5, ang kampiyon kag healthy nga kape. Ang DTX Coffee Mix mayara sang Ampalaya, Okona Marguso, chia seeds and disugard sugar cane extract powder. Amuning mga ingrediente nga natural, makabuligid para sa aton sininga ikayong lawas, mga Haki 5. Pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, mga Haki 5, ginadetoxify ang mga toxins sa aton sininga lawas na para mangin healthy kita, no, ginapagwa dira mga toxins o konhigko sa lawas naton, mga Haki 5. Gani sa mga coffee lover dira, no, diri na kamuya sa healthy nga kape ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. No, iniya hindi acidic, no, parehas ang iban nga hindi niya parehas iban nga kape nga luwas sa acidic na makapalpitate pa sa heart na to, no, kung sa tagipusoon. Oh, kung adlaw-adlaw kablaga inom, hindi kaya relax, gamay lang ano, nagkakibot ka. Ariya, mga Haki 5, why kaya kabalakan kon mag-inom kaya adlaw-adlaw anuman nga oras sang DTX Coffee Mix kaya healthy kag natural, mga Haki 5. No, mga Haki 5, ginaganyat ginaton ang aton sininga mga coffee lover dira, no, mga Haki 5, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix. Bangod nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ini available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, subong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street, tabok langid sang PLDT, mga Haki 5. No, kag ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center may ara sang libre nga wellness consultation Lunes tubtob Biyernes diri sa Roja City Clinic alas 9 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Ara si Doc Meldy Cadena ang Clinica Wellness Consultanta. Samtang pagkadomingo naman sa Sara Iloilo Clinic alas 9 sang aga tubtob alas 2 sang hapon. Adira naman, mga Haki 5, si Doc Meldy Cadena alas 9 naman sang aga tubtob alas 2 sang hapon na, mga Haki 5. Ari ang mga libre nga mga serbisyo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center: QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy, kag clinical nutrition and detox plan, mga Haki 5. No, sa liwat, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5, at aghimo sa mga produkto nga Clinica DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica D3 Bio, subong man ang Mighty C Alkaline Vitamin C Extend Food Supplement for Men, ang Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, mga kaki-five. Kag madamo pa nga makabuligid para sa aton sini nga ikaayong lawas. Oras naton 21 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Siling ni Nonoy Latosa, no, good PM Sir Darren, wala asawa ang biktima Sir Darren. Oh, okay. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong hapon ka K5 Sir Darren, always gidamon monitor sa imong programa. Shout out sa BB Disco Mobile sa Bunga Panay. Ang tag-iya si Edwin Bitaw nakatutok sa K5 News FM. Dira sa may Bunga Panay Kapis ay BB Disco Mobile, no, siling ni Sir Emmanuel Dihero nga nagamonitor diri sa atong sininga pagpangalagan. Ma'am Elsie Aconia, maayong gabi, mayong hapon kay 5 Darren. Thank you and God bless. Thank you and God bless man kay Ma'am Elsie Aconia. Ginatamyaw niya man si Tessie Blances sang Balatukan sa Banwa sang Panitan. Thank you gid, no, sa kay Ma'am Elsie Aconia. Ginatamyaw ta man, no, dira sa may sitio proper sa barangay Nagba, always gid nagatutok dira, no, si Doy Warren Herosa kag si Uncle Jojo Lope sa Bigona family, no, dira man sa may Nagba kwartero kanday lasayong kay Uncle Roger kag sa tanan dira mayong hapon kay Lotoring Candel, no, mayong hapon man kay Labibing dira kag kay Tatay Rudy Kata sa barangay Balingasa. Ginatamyaw ta man, no, si Abianaton, no, si Tay Pisto Hilikan, no, mga kakifaiba sa tanan nga taga kwartero mayong hapon na. Kay Brother Jonathan Corsino sa Panitan, mayong hapon. Kay Nay Nelia sa Light Shine Bright Provision sa Punta Tabok, mayong hapon man. Oras mga kaki-five, 23 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Sa aton sininga pagbalik, iban pa nga mga balita, kag-impormasyon, subong man report sang patrol. Tutukan mga kaki-five diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom, kindly standby.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
7: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: mga? High blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C. Mamay by Superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
15: Ah, wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-choy ride na ta.
15: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
14: Siyempre,
15: naka-extend ko yan.
14: Basta sagad nga driver, extend, lover.
3: Extend Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabo Ayon, Kati. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong at alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwilahan at sa pagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
19: Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K-5 FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso!
3: El Castigador!
22: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
22: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
22: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
22: El Castigador!
3: Darren Salomeo Henson.

0: 29 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Pabalik kita sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. Kay Roberta Patricio, no? Ma'am Roberta Patricio, siling niya, good PM sir. Nag-monitor na ko diri sa Sitio Lagubang sa barangay Natividad Pilar. Thank you again, no, sa mga taga-Banwasang Pilar. Check na to ng report sang patrol, mga Kakifive. Ini may kang tanan sa ginaaligar ng laboratorio sang Shabu sa Barangay 9, mga Kakifive, no, kung sa din mismo nagwa sa baba sang subject person nga nadakpan sa ginkasang by-bust operation sa Sitio Cassandra, Barangay Punta Dapok, kagabi, mga Kakifive, nga didto ya kuno ginakuha, no, sa ginaaligar laboratory sang Shabu sa railway. Ano ini kamatuod? Ara nakalabot na ni bala sa aton sini nga kapulisan diri sa syudad. Ibalo naton naka-standby sa line number 2 si Kakifive Myla Vasquez Fuentes.
1: K5 News FM live report.
2: Gina-investigaran na karon ka K5 Darren ang ginapayag, no, pagbuyagyag sang subject person nga si alias Agi, no, sa buyagyag sininya nga mayara sang isa ka laboratory o kung dinakuhaan nila sang illegal nga droga dira sa may barangay 9. Sa aton diri nga pagpasigangot kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Senior, ang hepe sang Roa City PNP, nga sa karon ginavalidate paninida ang mga ginpaguha, no, nga pahayag sang subject kung sa diin magluwas dira may mga ginpangsambit man ini nga mga pangalan sa mga personalidad kag ang iya siniya nga mga ginakuhaan sang droga kag ginsaysay niya, no, kung paano nagalakat ang transaksyon proseso kag sino-sino ang iya sini nga mga ginakaduan kag pila ang masaming amount nga ginakuha or balor sang droga nga iya dira iya nga ginakuhaan sa may barangay 9. Kag subong, no, nagapadayon pa ni ang investigasyon ginatulid, no, or gina panumdum gid kag ginamando, no, sang hepe sa mga intelligence personnel, no, dira sa Roa City PNP nga tutukan kag imonitor ining hulag sa mga individual nga ginasambit, no, ni alias sa Agi K5 Darren. Yari ang kabayan sa aton nga interview sa Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Roa City PNP.
3: May arrest sa successful bypass operation for violations of 9165, no, kag ang subject naton is a priority target list sang strict individual naton sang provincial of provincial priority target list naton siya, no, bilong siya kag nakuhaan siya sang suspected Shabu noon, suspected itong hydrochloride noon as Shabu. So ang gina during the interview, no, sang K5, no, nag-mention sang may laboratorio dira sa inang area. So nasa subject for validation pa na siya kag verification, no, in coordination with the other law enforcement unit and the PD in Capi. So so far, no, during sa iyang debriefing, no, na ganun po kasi wala gid sa may ginasambit man niya laboratory, no, dira sa inang area. Pero as para sa information niya na receive naton, so ginapa direct naton ang aton niya intelligence personnel na to verify, no, possible ko na nayara man gid subject naton for police operations. Kaga ginapanguan, no, na mga pumuloy naton kaga barangay official dira sa may barangay Punta Tabok nga kailangan lang ginaton nga mag cooperate no sa ining campaign against sa illegal drugs para matap na ang ginatod. So may mga panakita, may mga intervention na kita nga ginakandak dra sa area nino, especially sa barangay ta Punta Tabok, para ma-stop naton ang illegal drugs activity sa area nino.
4: Ini sir, ang pagtuad niya, meron sila dira sa may ginagkuaan, dako na ni balang buli para nga matumod kung ang mga ginapangkuaan niya, ginatransaksyon sa illegal nga drugs.
3: So ang iya nga ginatang information, may mga pangalan sa subject natin na sa validation, no? Additional information pag mag-gather naton para ma-confirm naton. Once nga makapagkaroon kita sa confirmation ni subject naton for test by or possible subject for police operation, no? Or bypass operation para at least ma-stop naton sila or ma-arrested naton ang illegal, no? Kakandas ang illegal activity, especially on illegal drugs sa area sa Punta Tabok.
2: Darin, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtag Jr. ang hepe sa Rojas City PNP. Kag may kanta naman sina, aton man kay na, na pakigangutan, no? Ining si Alias Agi, kung sa diin, ginapayag niya. Nga sa nagligad lang ni siya nga simana, nag-umpisa dira, no? Bilang sunod rin sa iya, ginagamit niya ni, no? Bilang pangabuyanan, kag bowling man sa pagbakal, no? Sa maintenance niya, siniya nga Iloy. Kag mayara siya sa mga gimpang tuad, nga mga individual kung kay sino siya nagkuha kag kung ano na no kadugay ang iniya nga mga ulobrahon dira iya sa may barangay 9. Yari naman ang aton kabayan sa interview kay Alias Agi sang ma-interview sang ipag sa Pam Rojas.
5: Ako ano kung dira mo nang ginatawag na mo dira laboratory by a drug dira.
4: Oh, an sino ni ang gapanagiya?
5: Ako dira ginabaklan. Tapos gakwa sila yung kay Tamba. Kira sila ang ilang din nga drug queen si Amuna da ang ila pinakatakot dako ang ginakwaan.
4: Ano na nadara kadugay? Pwede mo masaysay or ma-describe kung ano ang itsura dira sa sulod? Ano ang transaksyon?
5: Hindi ko man hindi mo ko dang kasulke sa guwa malang kwasta.
4: Pero ano ang estado dira balay na siya or
5: balay nga daw pwede man nila matawag ng drug den.
4: Oo.
5: Nagdam mo na.
4: Ano na nadapat?
5: Dira sa transaction tanan-tana nila ang mga transaction nis kada go.
4: Ano na nakadugay da?
5: Dugay na guro kay that time sa tong nagpadalagan barangay kagawa si Pap. Amo to iya pag ulo pisang-pisa pa lang.
4: Damo ka mo daga kadto.
5: Hindi man gid nga akong damo. Sila yaya ang ilang mga grupo guro yae. Amo transaction sila.
4: Ikaw ya mag-transaction mga may oras.
5: Sa buwan ko ya hindi ka gina transaction ko. Tiga sulod.
4: Ilang si na
5: taga Borgo sa may Eugene sila balay. Dito man ko nila nakuha ka jungjung mo.
4: Bali siya ginadang tagiya. Mga pila na sila da kabilog ang ga-operate.
5: Hindi ko lang maisip, kaya walang ako sa gasulod ka. Sakad to.
4: Ay, san-san, o ka lang daya, nag-umpisa?
5: Isang nagligal lang si Mana.
4: Sino nagpasulod sa'yo mo?
5: Hindi ka nagkita, ma'am kasulod I mean, sa ano, git sa mayor, kita walang ginapain nila.
4: Sino ginag-inganyo sa'yo mo nga mag-dira ka man magkuha?
5: Nagkakuha.
4: Sa iya ka man gakuha.
5: Siya lang yun akong ginakuhaan niya.
4: Pero nagkakuha.
5: Tapos siya nagturing kasulod sa iya man nga ginakuhaan eh. Kung magkabala ito, step by step, balang ma'am.
4: Ay, mga pila, dahil mo ginakuha?
5: Naaram na kisa sa 200, 300. Siyempre, ginaruling-ruling ko man. Para man sa kinanglanin ko. Ako mga dahil, ma'am, natag man pang finance, pang maintenance akong ginikanan. Ay, kung wala mo, kung maihatag.
4: Bali, kapit-patalim, gali mo, brad?
5: Oo, kapit-patalim na lang. Hindi mo man, ma'am, bang kapit-patalim, ako hindi makumang poker. Diba?
2: Darin si Alias Agi na matangkanan sa iya sini nga ginaobra dira iya nga pagtransaksyon sang illegal nga droga dira sa may barangay Punta Tabok unsa di nagakuha ini siya sa may barangay 9 KK5 Darin no so gin pa kamaayo ta nga indi pag ituad ining mga gipagsambit niya or ipabati no ining mga gipagsambit ni Alias Agi nga mga pangalan sa mga personalidad kay nagpaidalom pa ini no sa investigasyon sa nga kapulisan ka K5 Darin.
0: Okay, although sobrato lima ang iya mga ginpang mention ka K5 Myla.
2: Yes, ka K5 Darin lakip na diri kung kay sinugit kag kay sinubalay ini siya nagkadto kag nagakuha sang mga ginabaligya niya nga illegal nga droga ka K5 daren.
0: Pero ti importante no ara na ni karon sa kamot sang kapulisan naton ining mga gagimpang kanta yani ka K5 mai.
2: Yes, amo na no pay sunod diri sa iya nahibaluan man iya kung ano ni ang consequences sa iya niya nga ginpangubra kag handa man ni siya nga atubangon sa K5 daren kag ginaingan yo manino sang kapulisan nga ituad sa ila kag buligan sila sa ginapatigan niya investigasyon hagod nga mapahagan-hagan ni ang mga transaksyon partikular sa illegal nga droga diriya sa siyudad sang Rojas K5 daren.
0: Okay, sige K5 may madamo gid nga salamat.
2: Ini nga balita ang ginadulong sa VTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report. El Castigador. El Castigador.
0: Nabatian ang gindulong report ni K5 Myla Vasquez, Vasquez Fuentes angot ni sa ginaaligar ni alias Agi nga ginakwaan niya nga laboratorio sa Barangay 9 no particular dira sa may City Railway mga K5. Ama yo magkanta ni si alias Agi o madamo ni siya sing mga ginpang mensyonar nga mga pangalan. No, nga tiya mo ni karon ang ginatutukan sang kapulisan mga K5 kag ginaimbestigaran man ining ginaaligar no kun ano ni kamatuod may ara giman bala dira sang laboratory sang Shabu mga K5 dira sa may City Railway sa Barangay 9 ginatugyan na ni karon aton sa kamot sang aton sini nga mga otoridad no kun matuod ni amo ni ayhan ang rason tinga hindi maubos-ubos ang supply sang droga diri sa syudad mga K5 ha ti sa Rojas Component City Police Station no sa inyo na ni nga mga kamot mga sir, no, kung ano ni kamatuod ang ginaaligar sining subject person nga si alias Agi mga K5. Madamo pag ini siya sa mga agin pang mensyonar nga mga pangalan nga tiway na naton diri agin pabati kay niya subject pa ni for validation sang aton sining nga mga otoridad mga K5. No ining si alias Agi matunog na ni nga naga duso sang illegal nga droga dira man sa ila sini nga barangay sa City Orcabalo Barangay Bulo mga K5 o galing nagsaylo ni sa pagduso sang illegal nga droga sa railway nga sakop sang Barangay Punta Tabok sa mga nagligad nga simana no mga K5 kag natigayon nga madakpan kagabi, no, dira sa may sitio Cassandra sa Punta Tabok, no, kilala nga sitio, kilalaman nga barangay diri sa syudad mga K5 nga madamo sa mga naga-engage sa illegal nga droga. Oh, saan o pa ni matapos-tapos, no, mga K5 ining problema sa pagdata sang droga dira sa Barangay Punta Tabok. Tisa kamot na ni karon sa ngaton sini nga mga otoridad ginasalig naton mga K5 kay nakita man naton ang ila sini nga padayon nga effort mga K5. Ha? Dapat lang kay nga daan kun indi iniya matap na oh, hindi man kita mapiktuhan pero way ta kabalo. Isa sa mga miyembro naton sa pamilya sa ulihi ng mga masunod ngayon ni rasyon kung pabayaan naton ini mga K5. No, imagine. Kabalo naman kita kung ano ang mga negatibo nga epekto sang illegal nga droga. mga kakifive, no? Hindi lang nga nagaresulta ini sa pagka addict sang isa ka individual, madamo pa sa mga posible nga mga matabo mga kakifive. Dira na nagatuhaw dayon ang iban ang nagkalain-lain nga mga krimen. O, kangay sang pagpangawat, kaya iban wala na yas ang isustener sila sininga bisyo. Mga kakifive, pagpanglugos, pagpanakip, no, mangin sila sininga pamilya, hindi nakakilala, bangod lulong na sa droga, mga kakifive. Kagiban, sila-sila man ang naga binanggianay, bangod sila sininga mga pagbaligya, mga kakifive. Oh, imagine, ti ikaw man nagaguba sang bus damlag, no, sa piladira ka mga individual nga may pinagauntat, no? Samtang may tiyempo pa, panumdumo na to, no? Madamo sa mga makabig na to, no? Matawag na to nga mga marangal nga ubra. Mga kakifay, ito ibang rason nila, no? Pareho ni kay alias Agi. Iya sininga rason na nahimo yan eh, para pang maintenance siya sininga nanay. No? Nibaluan na to, nga ti magluwas siya sininga nanay. Gali, no? Nagasaligman ng ibang sininga miyembro sang pamilya sa iya. Ti madamo sa mga pamaagi. Nga ang iban ginasulod gid ang ininga buluhaton. Isiling nila kay Dasig ang kwarta. Apang mga hakipay, panumdumo naton. Once nga madakpan kita, mas nagalala pagid ang sitwasyon. Oh, imbis nga tiway kaya sang record, malimpyong imusin nga pagkatawo, tigintagaan mo yasang dagta mga kakipay. No? Kag ikaw man mismo nagatag sang halit sa iban. Now imagine mga kakifive, kung hindi niya matapna sa nga ton sininga mga otoridad, dinakita man nato na ginapasalamatan ginaton ang pagpanikasog sang kapulisan diri sa probinsya sang Capiz, no, sang PDEA, mga kakifive, kagiban pa nga mga law enforcement agencies sa paglagas sa mga durugista, mga kakifive. Ha? Sang damlag lang, isa man ni ka maka-alarma nga itabo kung sa diin masubra 521 nga kilo sang suspected shabu ang na-recover dito sa Pungsudlaw nga natalana kung tani nga i-deliver diri sa Pilipinas sakay sang private jet, mga kakifay. Ha? Suno sa PDEA, duha Kapinoy ang ginaimbestigaran angot sa among operasyon. Lakip na diring isa ka ginapayag nagbayad para sa chartered aircraft, mga kakifive. No, may tuyo pa ya nga ipasulod kung tani diri sa ton sininga pungsod. O, hindi lang niya simple nga kaso sang courier nga may dala nga droga sa bagahe, kundi no, kon private jet, ha, international nga ruta, bank transfer, kag posible transnational syndicate na ang involve, mga kakifive. Te, maathag nga mas dako ang problema nga kinanglan na lagson sa mga otoridad. Ginalantaw diri karon sang PDEA ang posible

0: nga amo nga may mga attempt nga kasubong sini mga kakipay, no? Ha, gani hindi ya bastante nga ang anti-drug campaign sang aton sini nga administrasyon subong. Ang nasukat lamang sa kadamuon sang nagakadakpan nga mga runner, no, mga street dealer o con users mga kakipay. Ang importante diri nga pamangkot sino ang nagapundo, sino ang nagakayo sang biyahe, sino ang nagabaton sang shipment, kag diin nagaagi ang kwarta mga kakipay. No? Ang inistoryahan nato ning angot na niya, no, sa sining tuyo kung tani nga pagpalusot sang droga diri sa Pilipinas nga na-intercept dito sa Pungsod Lao kag sa Thailand. Ha? May mga international syndicate na balang akonektado diri sa aton sininga pungsod. Mga kakifibe. That's why importante subong ang pagpasangkad sang intelligence sharing sang aton sininga pungsod Pilipinas sa iban man nga pungsod. Ha? Kay para mabalabagan antis niya makalabot sa aton sininga pungsod mga kakifibe. Imagine ko na tigayon diri kag wala man ma-intercept halimbawa sang mga otoridad, madamo sa mga individual ang mahalitan sa sining illegal nga droga mga kakifibe. No? Importante nga seryosohon ang kampanya sang aton sininga mga otoridad mga kakifibe, no? Kay nga daan nakataya diriya ang bastamlag sang aton sininga pila ka makauturan ilabi na mga masunod generasyon mga kakifibe, no? Amo gani na ginatawag nung makahalalit, ha? Kay dako gini nga halit ang illegal nga droga, no, mga kakifibe.
1: El Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
0: Ginakulabos na kita sa aton sininga tempo, 7 minutos ang nabili nantes kita magdangat sa takna ng alas 6 ang gabi mga kakifibe. Iningabahin, builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial soap pa mga kakifay. No, sa mga mahilig dira sa skin care para maamligan, matipan ang inyo sininga skin o inyo sininga ay kayong lawas ang inyo sininga panit. Mag DTX Beauty Soap na mga kakifay sa pagpaligo, pagpanibin, mga kakifay. Aton nga gamiton, kakas sa mga germs, preska ang aton sininga pamatsyagan. Kakas pati ang mga oily face dira, no, nga amuning duga mantika balay mo sining guya amuning nagaresulta sang punggod man mga hakifibe o nagatugas ang punggod o kon pimples bangod ina sa mga nagapilit, no, nga mga higko kag gapod gani para makontrol naton ina makamalikawan mag DTX Beauty Soap everyday. Ang DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial soap pa, available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Available man online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Siling ni Ma'am Rodado nato amago. Mayong gabi Sir Darren, wala na nahadlok magsulod ang drugs diri sa Pilipinas. Ang drugs, unlike kay Duterte, hadlok ang mga drug lord. No, ina ang payag, no, opinion sa aton sininga K5 supporter na si Ma'am Roda Donato Amago. Madam, huwag nga salamat sa inyo pagupod sa Miyerkules nga edisyon sa programa nga El Castigador. Kaupod natin sa technical side, si K5 Michael John Detoga. Sa pangalan sa aton sininga news director K5 Roldan Bisana Villarreal, sa pangalan man sa aton sininga station manager K5 Ma'am Amy Orlin

0: sa Berondo. Sa amon, maalwan, mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Ako naman ang iniwalagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Pasami ka bala ang nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamurigon, malimta. DTX 500! DTX 500!
5: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
12: Relax, gan. Kinhimo kong manantanan. Pero wala na ganyan.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
13: Food Supplement for Men. May maca, kag-labawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana.
1: Extend
13: Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga-Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Oras sa K5 News FM Rojas, 6:01 sa gabi.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: K5 FM Newscast.
7: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast. Maria Rochelle Abroad.
6: K5 sa mga headlines.
8: Headlines.
6: Sa mga balitang lokal. Senior citizen patay sang mabungoan sang Ceres bus ang ginasakyan nga motorsiklo. Laboratory nga ginakuhaan sang droga sa railway ginaembes Tegaran. High value individual arestado sa panitan masobra 900,000 pesos nga balor sang shabu na kumpeskara. High value individual nga nadakpan sa palitan, positibo nga nagagamit sang kung nagagamit kag nagabaligya sang droga. Sales lady Pilason matapos ginluthang kagagin bakabakana. Si madakop sang CIDG armas luthang na kumbeskara. 14 dakop bangod sa iligal nga pagpangista sa banwa sang Panay. Kag bangros sa palay kag manok nagapanguna nga may dako nga amot sa ekonomiya sang Capiz. Mga balita ka K-Fan nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Size, Western Visayas, mga balitang regional. LTO6 na nagalaom nga ma-procure man ang mga kapulisan sa Western Visayas ang alcohol breath analyzer. Kagapagtimbuog sa inflation rate sa Western Visayas, balido nga rason sa panawagan para pasakaan ang sweldo. Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas. Mga balitang national.
8: Balitang national. Balitang national.
6: 5 ka testigo ay ga-presentar sang ICC prosecution bato kay Duterte subong nga tuig. Pagbawi sa 3 ka articles of impeachment pabor kay Vice President Sara Duterte suno kay Luestro. Pagbawi ka K5 sang 3 ka mga articles of impeachment batok sa iya. Bangod, wala sang ebidensya sa kay Vice President Duterte. kag balde statement ni Pangulong Marcos ginpanindugan sang Malacañang. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International. Pope Leo na-diagnose na may lung cancer. Balita ka K5 sa patag sang hinampang. Alex Ayala temprano nga nakakasa sa Wuhan Open single. Kag para sa aton Balitang Entertainment. Claudine Barreto liwat nga gindala sa ospital.
1: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
6: Maayong gabi, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong silingapag pangalagan subong adlaw sang Miyerkules. Oktubre 14, 2021. Kung inyong mangintag, balita ka K5. Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.29. 89.7 K5 Radyo tagboanay sa Banwas ang Pinara. Kag sa amon sila nga Facebook page sa K5 News FM Rojas kag K5 FM Rojas Digital. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day. Oras sa Pilipinas, alas 6:07 sa gabi, ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka-K5, isa ka soft gel capsule, kamayana sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. Mag-take everyday sa Klinika D3 Bio. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang lokal. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka senior citizen nga lalaki samtang ginabulong sa ospital matapos ginapahayag mabungguan sang sarismas ang ginasakyan nga motorsiklo sa barangay Poblasyon Tabok, Mambusaw, Capiz. Matandaan nga ang wala na giningadlan nga napatay ang residente sa nasambit nga banwa. Samtang ang driver sang sarismas ang ginkilala kay alias Joy, 49 anos, residente sa barangay Manhoy, Dao, Capiz. Sa inisyal nga impormasyon, nagikan sa Mambusaw Municipal Police Station, ginapahayag ka K5 nga sang natabong insidente. Ginasubay sang Ceres Bus ang dalan nagikan sa Iloilo, kagpadulong kontani sa Kalibo, Aklanda. Samtang ang biktima naman nga sakay sang iya motorsiklo ang yara sa higad sang dalan. Nagaguha sa investigasyon nga base sa mga nakakita, madasig ang pagpadalagan sang Ceres Bus. Sa karon, nagapabilin nga yara sa kustodiya sang Mambusaw Municipal Police Station ang driver sang Ceres Bus para sa nagkakaigo nga disposisyon samtang ginahulat ang desisyon sang pamilya sang napatay. Sa pihag nga bahin, gina-imbestigaran na karon sang kapulisan ang ginbuyagyag nga laboratory sa ding ginapahayag diri nagakuha sa mga ginabaligya kag ginagamit nga mga iligal nga droga. Ini matapos ginbuyagyag ni Benzel Diaz kon alias Agi, isa ka beautician kag subject sa ginpatigayon nga bypass operation nga residente sang Sitio Arcabalo, Barangay Bulo, Rojas City, apang temporaryo nga nagatiner sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagdang Jr., Hepe sang Rojas Component City Police Station, iyang impahayang nga ginavalidate na nila ang lugar nga ginatudlo ni alias Agi. Sunod diri gina-investigaran naman ang mga personalidad nga gintuad sang subject kag ginahibalo kun ano ang background. May kang tanan sa pagduso kag transaksyon sang ilegal nga droga. Matandaan nga nakuha sa paghinakop sang nadakpan ang tatlo ka sa shay sang ginapatihan shabu kag may kabugaton nga 3.6 grams kag may standard drug price nga 24,480 pesos. Sa karon nakahunog na sa karsel sang Roja City Police Station ang nadakpan kag nagapangatubang sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang nga mga police reports, arestado ang isa ka high-value individual sa ginpatigayon ng by-bust operation sa mga otoridad sa Barangay Cugon, Panitan, Capiz. Takna alas 9.38 sang gabi, Oktubre 13. Ginkilala ang nadakpan nga si alias Boss, 30 anyos, kagresidente sa Nasambit nga barangay. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Dennis Los Banyas, Chief Team Leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Nadakpan ang subject matapos ini nga nagbaligya sang isa ka heat-sold plastic sachet nga nagaunod sang ginapatihan shabu sa isa ka police officer buyer kabaylo sang 15,000 pesos nga by-bust money. Nakuha sa paghinakop sila ang ginabulubanta o 140 gramos sang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga 952,000 pesos. Kalakip man sa mga nakumpiska ng iban pang sachet sa ginapatihan ilegal nga droga, by-bust money, 1,050 pesos nga kwarta, isa ka cellphone, kagduha ka pouch nga nagaduag dulaw kag itom. Sa Subo, nagapabilin sa kustodiya sang Panitan Municipal Police Station ang nadakpan kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kaangot nga balita ka K5, positibo nga nagagamit kag nagabaligya sang droga ang high-value individual nga nadakpan sa ginkasang by-bust operation sa mga otoridad sa Barangay Cugon, Panitan, Capiz. Matandaan kag ginkilala ang nadakpan nga si alias Boss, 30 anyos, kag residente sa Nasambit nga barangay. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Dennis Los Banyas, iyaging pahayag nga naglabot sa masobra duha ka simana ang ilang pag-monitor sa mga persona antes ini nga natigayon nga nadakpan. Suno kay Los Banyas sa ginpatigayon nga investigasyon, ginkumpirmal nga magluwas sa pagduso nagagamit man sang droga ang arestado kag sa banwa sang Pontevedra, Panitan, Panay, kag Roja City ang operasyon. Matandaan nga nakuha sa paghinakop sa niyang ginabulubanta 140 gramos sa ginapatihan shabu nga may standard drug price nga 952,000 pesos.
9: Balitang lokal.
6: Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Size, Western Visayas, mga balitang regional.
9: Balitang regional. Balitang.
6: Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi, nag-oras ang ganadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C. Ang alkaline-based ng vitamin C, mag-take everyday sa Mighty C ka K5. Agud man ikaw kita sa mga sakit, kapareho sang hilan at ubos sipon kag trangkaso. Mighty C, the immunity booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. 8 pesos ang kada capsule. Sa mga balitang regional. Nagalaom ang Land Transportation Office Region 6 nga makabakalman ng mga kapulisan sa Western Visayas sang alcohol breath analyzer agud magamit sa tion sa mga aksidente sang dalanon. Sino kay LTO 6 Regional Director Attorney Jodoso Gidespan II, paagi sa mga device matumod ang level sang alcohol intoxication sang involve sa aksidente. Ipaidalo naman sa training ang mga pulis nga magagamit sini. Sa bahin naman sang LTO Region 6, mayara sang 22 ka mga breath analyzer apang padayon pa nga gina-collaborate bangod sa concern nga accuracy sini. Sa katapusan nga balitang regional, puraot o kung pigado na gid ang pagpangabuhi, ini ang implikasyon sa pagtibuok sa inflation rate sa Western Visayas. Sa interview sa K5 News FM, kay Mr. Elmer Foro, tagpamaba sa United Labor Panay, iyaging pahayag nga balido ini nga rason sa ila petisyon kag panawagan sang dugang nga 250 pesos sa daily minimum wage sa region size. Tuod sa pagdasig sang inflation rate, ilabi na sa food and alcoholic beverages, gamay na lamang ang sarang mabakal sa kwarta sa mga pumuluyo. Nahibaloan nga base sa reports ng Philippine Statistics Authority Region 6, sang Setyembre 2025, yara lamang sa 0.2% ang inflation rate sang rehiyon kag nangin 9% o 9.2% naman sang Setyembre 2026. Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
8: Balitang nasyonal.
10: Balitang nasyonal.
6: Oras sa Pilipinas, sa 6:10 sa gabi ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluwan sa Klinika DTX of 500. Ikaw mayara sang hypertension, diabetes, mag-take everyday sa Klinika DTX of 500, isa ka herbal food supplement. Gamayala sa ng paliga lips kag di sugar, di sugar cane extract, DTX 500, di superior antioxidant, 14 pesos ang kada kapsula. Sa mga balitang nasyonal.
8: Balitang nasyonal.
10: Balitang nasyonal.
6: Plano sang prosecution sang International Criminal Court nga igapresentar ang 5 katestigo sa trial kay anay Pangulong Rodrigo Duterte subong nga 2026. Sino kay senior trial lawyer Julian Nichols, ginalauman nga mag-atubang ang 5 katestigo nga ginkilala sa mga number nga 1302, 1100, 1400, 1263, kag 0009. Mangluwas lamang kun may wala ginalauman nga hitamo. Ginapahayag man ni Nichols nga ginusisa sa mga analyst ang nilibo nga dokumento angot sa mga pagkamatay sa operasyon sang pulis kag iban pa nga kaso nga may kaangtanan sa drug war. Sa ilang nga pag-imbestigar, yara sa 3,422 ang na-record ginapatay sa anti-illegal drug operations kumalin Hulyo 2016 tuptob Nobyembre 2017. Ginsuwestiyon naman sa prosecution nga mag-ugyon ang magtimbang nga bahin sa numero nga mas o kon menos 3,400. Sa dugang nga balitang nasyonal, nagapati si House Lead Prosecutor Representative Jinky Luestro nga pabor sa respondent nga si Vice President Sara Duterte ang pag-withdraw sa prosecution sa 3 ka mga articles of impeachment. Apang sino kay Luestro, ang nabilin nga artikulo angod sa hindi mapaathag ang manggan ang pinakamabakod nga artikulo sa prosecution. Apang sino kay Luestro, o kung nagapati naman si Private Prosecutor Lorna Capunan nga pabor sa kinamatarong sang respondent ang madasig kapag-resolba sang kaso sa pagbawi sang 3 ka artikulo. Ginpanindugan man sila nga hindi one-sided ang due process kag kalakip diri ang prosecution mga senator judges kag ang publiko. Sa kaangot nga balita mga ka-K5, nagapati si Vice President Sara Duterte ang pagbawi sang bribery charges batok sa iya nagapatimaan na nga wala sang bastante nga ebidensya batok sa iya kadungan sa nagapadayon nga impeachment trial. Sino sa Vice Presidente bangod wala sang ebidensya ang prosecution, kinahanglan na nila i-drop ang bahin sang reklamo agud hindi na matalakay. Ginapakita na kung ginapakita nga para sa accountability ang ginhimo sa mga ini nga tika nga apang para lamang sa Panama ang tuyo sino pa sa opisyal. Hindugang pasining ang pagsipa lamang siya sa pwesto kag mayor nga katuyuan sa prosecution. Nahibaloan ka K5 nga sa idalam sang Article 3. Ginaakusa si Duterte sa pagsuhol sa pila ka mga opisyal sang Department of Education sang inipa ang tiglikom sang departamento sang tuig 2022 tob 2024.
8: Balitang National.
10: Balitang National.
6: balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
11: Balitang International.
6: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Mayara sa mga ingredients nga ampalaya, chia seeds, kag di sugar, di sugar grade extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International.
11: Balitang International.
6: Madinalagon nga nakakaan sa operasyon ang Bukol sa baga ni Pope Leo XI. Ginoperahan sa Santo Papa sa isa ka-hospital sa Rome, Italy, Martes, Oktubre 13 sa Vatican. Kadungan si Rina Tokibal nga may lung cancer ang 71-anyos nga leader sa Simbahan Katolika. Natukiban nga lung adenocarcinoma o kung common forms ang cancer sa ginpatigayon nga test sa operasyon. Sa karon nagapaayo na ang Santo Papa sa ospital kaginalauman nga magalawig ini sa balay bululngan sa sulod sang isa ka semana.
11: Balita International.
6: Balita ka K5 sa patag sang hinampan.
11: Balita Sports. Sports. Balita Sports.
6: Sa balitang sports, asod-asod ang kapaslawan ni Alex Ayala sa tatlo ka tinaligdan nga torneo. Pinag-aulihi ang mga singles event sa Wuhan Open sa Wuhan, China. Napiyarde si Ayala sa kamot ni qualifier Shi Han sang China sa opening round. Agud dalayon nga magpaalam sa kompetisyon. Maayo kun tani ang panugod ni Ayala nga nakuha sang 6-4 sa first set. Apang wali ini kun wala ini nagsustener ni Ayala sa mga masunod nga sets matapos magpakita ang Chinese natter sang sulido nga hampang agud mapunggan ang anuman nga attempt sang Pinay natter. Ini na ikatatlo nga magkasunod nga hampang nga napiyarde si Ayala sa mga low rank players.
11: Balita Sports.
6: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 with Chika Chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista. Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
6: Liwan nga na-confine ang actress nga si Claudine Barreto sa ospital sang damlaglang nga ginkabalaka sang iya mga fans. Sa ginposting nga video sa Facebook kag Instagram, makita ang si Claudine nga nagahigda sa hospital bed samtang nagapasulod sa isa ka medical treatment room. Wala naman sa maginhatag detalye ang actress kung ano ang rason sang iya pagpa-ospital apang nagpangayo sang pagpangamuyo sa iya mga fans. Ginapasadyos naman sang actress ang iya kondisyon kag nagapasalamat sa mga tawo nga nagasuporta sa iya.
11: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
11: Maria Rochelle Abroad.

0: Michelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangulang nga balita subong adlaw sang Miyerkules, Oktubre 14, tuig 2021. Ako ang inyong nangintang balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami nga nabatian sa Lilis On sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7 K5 Radyo, tagboanay sa Banwasang Pilar. Kagsamon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 and FM Rojas Digital. Sa liwat mga ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa atin mga K5 and solid supporters, mga Facebook viewers. Good evening kay Sir Drawa Jennifer. Gina-shoutout niya ang tanan ng mga KSS member kag K5 Zulu supporters ang Phase 1, Phase 2 Barangay Paraiso sa Sagay. Ayun. And also, good evening man kay Sir Jomari Rafael. Gina-shoutout and gapa-shoutout and watching dira sa Barangay Kupang, Antipolo City, Manila. Good evening also kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, kay Ma'am Roda Donato Amago, kay Sir Louis J. Dimo. Kag sa mga ka-K5 naton nga nagasuporta sa mga programa sa K5 and News FM Rojas, madamo gid nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan ni gid lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, sa Comparters Technical Side, ka-K5 Michael John Ditoga, and ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa amon nga News Director, ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal, sa amon Station Manager, ka-K5 Ami Erlene Sibirondo, especially sa amon nga Big Boss at Chief Executive Officer sa Klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Probiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Probiotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga, unto, kagabi. GTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo, kag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo ko.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagap. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa.
12: Kabasa na naman.
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman, balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
4: Pinapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
4: Glaucoma,
18: Eye Care Gold
4: Capsule,
18: Bacterial Conjunctivitis
4: o Pink Eye,
18: Eye Care Gold Capsule,
4: Eye Allergy,
18: Eye Care Gold Capsule,
4: Cataract,
18: Eye Care Gold Capsule.
4: Ang Eye Care Gold Capsule
18: may aras ang lutein,
4: vitamin A,
18: vitamin E,
4: vitamin C,
18: zinc,
4: kag bilberry extract.
18: Eye Care Gold Capsule
4: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
18: Mag-inom sang Eye Care Gold.
4: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Adlaw-adlaw,
4: Eye Care Gold Capsule.
18: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon.
25: Tinig
1: ng Reformasyon.
24: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
24: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Sa tanan nga tagpalmati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon, kag sa tanan man nga mga tagpalmati sa tanan nga programa sa sining estasyon K5 News FM Philippines. Sa gihapon, dalayo ng Diyos sa sining atiyon nga nag-upon sa aton, naghatag sa aton sang maing at tiyempo kag kayong lawas, muna nga kamusta kamo. Kaway pa nga sa gihapon kamo, yara man si kayong lawas, kag padayon man nga madasigon sa inyo nga pag-alagad sa Diyos. Kay ang aton diri nga programa permi kini permi gid siya nga nagapahinumdum gin padumdum sa aton kun ano ka importante sa kadaisa sa aton ang aton gid nga pag-alagad nga man kay kabalo kita ang aton nga panahon subong puwerte kagamo damo mga trahedya damo krimen damo kung ano na lang nagkatabo nga natural calamities kag bangod sina dapat kita nga nakaangot sa Ginoo kay kun kita nakaangot sa Ginoo ang Ginoo amo ang magaprotektar sa aton iya kita tipanon amligan kag makabaton kita sang kasiguruhan kag kahilwayan amo na nga dalayaw ng Dios nga padayon kita nga nagawarag wag dire padayon kita nga nagapadumdum nga kita dapat gid sa tanan nga tinion dapat kita nakapreparar dapat kita nakaangot sa Ginoo kay amugid lang na ang aton kasiguruhan nga wala gid kita kapaslawan. So mulang ni ang aton nga mga pag kamusta, pagpangamusta, mga pagpadumdum kag mga pangabay. Sa hindi pa kita magkadto sa aton nga mga pagtuon sige hapon dayawon ta ang Ginoo. Pagi sa aton nga pangamuyo, mangamuyo ana kita, antes kita padayon sa aton nga pagtuon. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandaling po ito, kami po ay narito dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at patnubay, ngayon din sinong gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. Lagi naming pinasasalamatan ang inyong dakilang pag-ibig sa amin. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Pinagkalooban ng pagkakataon, makapagpatuloy sa pag-aral sa iyong banal mga salita at pagpalain mo ang mga nakikinig sa inyong mga salita. Nawa ito'y maunawaan sa pagitan ng tulong ng banal na Espiritu at maunawaan na misa sa kabuhayan upang kami ay magkaroon ng karapatan na makatanggap sa inyong mga pagpapala. Pagpalain mo mong ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, ganyan din ang CEO, Dr. Ramil Oy at pamilya, at ang mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nagawa laban sa inyo. Sa isip, salita at gawa, aming hinihiling ito sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinahisus. Amen. Sa aton nga pagpadayon na subong, sa aton nga pagtuon magaturan, ari kita sa part 3 sang Philadelphia Church, ang ika-anom. Ang iya period, 35 years lang. Dayon halin sa 1833 to 1844. Pero nami ang iya kinaugali. Nga man, biskan nga may damo nga mga pagtilaw, pero padayon sila sa kabakod sa ilang pagtuo kag ilang pag-alagad. Manang importante katama ang moral lesson nga permanaton diri ginaparundom nga kita dapat gid nakaangot sa Ginoo kaysa pihak sa mga pagtilaw nga nagkalatabo sa kabuhi. Magkapadayon kita sa katutom kag may ara kita padya nga nagahulat kay amuni nga ginasiling diri sa ginahambal sa Ginoo nga ang tanan nga mangin madinalagun. Kay hambal diri atong libaton ang bugna 3:10 tungod nga gintuman mo ang akon pulong sa pagbatas. Importante ka tama. Nga kita makapailob, makaagwanta, makaantos, pero hindi kita makaantos, hindi kita makabatas, or hindi kita makapadayon nga bakod sa aton nga pagtuo. Luwas kon si Kristo ara sa aton nga kabuhi. Amugid lang na ang pinakasikrito. Amo na nga, kung amo niya ang aton nga kasaysayan or experience sa aton kabuhi sa pag-alagad sa Dios, Amligan ko man ikaw sa tiun sang pagsulay nga mag-abot sa bugos ng kalibutan. O, dingin na malikawan kay may pagsulay, mga pagtilaw sa kabuhi. Dayon, may silingdari, mga pagtilaw nga sa mga nagapuyo sa duta.
Gayon yari karon, magakari ako sa madali, hupti sing hugot ang imong ginahuptan. O naghuptan ta subong kamatuoran aton pagtuo. Aton ginasiya hugtan. Na hugtan sa pagkupot ngaman kay agon nga walay makaagaw kay siyempre may ara man magbulos kon hindi naton hatagan sang balor. Hindi naton hatagan sang importansya kay ginpakamatayan ni Kristo agon nga kalibutan makabaton sang kabuhi nga walay katapusan pagkatapos ang mga tao wala interes. Hindi man siya magpilit, wala na. Kung naagaw sang iban, way na tsansa kita sa aton nga party. Amo na nga magdaog, siling diri sa versikulo 12, himoon nga haligi. Ang putang balon, himoon nga isa kamabakod nga halimbawa. Kaya nga aman, sa experience sa mga apostoles, sa ilang panahon sa una, maugani na nga kung nakita ninyo ang paglaragway, makalabot magkita dito sa bagong Jerusalem, sa siyudad sang Diyos, ang 12 ka mga apostoles daw ginbutang sila ang mga haligi. Naman, kasi sila ang grabe nga pag-antos sa ilang pagkamartir, sila ang mayo nga halimbawa nga biskan sa ginpatay na sila, ginpahog sila nga patyon, ginutdan sang ulo, ginlansang nga upside down sa Apostol Pedro, si Pablo ginutdan sang ulo ni Nero, iban pang apostoles ginmartir, pagkaangay kay Esteban ginpatay sang bato, pero hindi gin sila natinag, hindi gin naluya. Amo na nga, himuon nga haligi, himuon nga halimbawa, himuon nga daw pundasyon o sadsaran sang iban nga mga tumuluo. Amo na ang butang halunan na nami kung kita ara si Ginoo. Nga man, kay may promisa na daan ang Ginoo kung ano iya himuon sa mga tumuluo nga madasigon. Dayon kay hindi na siya makagawa. Hindi ka naging madula. Siyempre, ara ka na sa kamot sang Ginoo. Hindi ka na madula sa pag-alagad. Ara ka na. Hindi ka na makahalin. Dayon isulat ang pangalan. Isulat ang pangalan sang Diyos. Grabe, no? Amo na nga kanami diri. Ambot ang balon, nga kita nasilyuhan na. Nga man. Kay siyempre, ambot ang balon nga kung ikaw naka daw kwan bala, may nakalaan na para sa imo. Ha? May nakatalana na nga para sa imo. Dayon mo nang inparasig nga kun ang may dalunggan, magapamatingin siya sa ginhambal sa Espiritu. Kay siling sa Ginoo, dapat gin nga aton siya nga kangay sa aton nga kahimtangan, nga sa aton nga pagsimba, nga dapat gidindi naton pagbayaan ang mga pagtililipon. Sa nakita naton nga ang panahon malapit na gid. Munang importante, munang hopti sing hugot ang imo ginaangkon agon nga wala sing may makakuha sa imo corona. Na? Amo na nga agon nga waway gid makakuha, way makailog, makaagaw kasi pagka naagaw yan ng iba, wala na. Ayong sayo, wala na. Paagi sa aton katutom, wala na aton ginakuha ang bisan sino nga tao sang isa ka corona. Siyempre, hindi man aton nagawa ng ila. Ang ila, ila ang aton. Pero ang berbo nga ginabadbad nga pagkuha, may pila kakahulugan. Ang isa sini, amo ang pagkuha o pag-agaw sang iban. Nga man, ang numnumon naton nga kung kita saon na ito ng Ibrahanon, 6-4 hasta sa 6, siling nire, ang bali Pablo, kay hindi mahimo para sa mga tao nga nasanaga na sang una, kag nakatilaw sang langit nun nga dulot, kag nangin umalambit sang Espiritu Santo, kag natilawan ninyo ang maayong mga pulong sang Diyos, kag ang gahom sang kalibutan nga mag-aabot. Kung magbiya sila, hindi na mahimo nga baguhon, na hindi mag-uhon sila sa paghinulsol. Kay ginlansang nilaliwat sa ila kagulingon ang anak sang Diyos kag ginpakahuyan siya sa dayag. Amo nang delikado, tapos na kita makabalo sa kamatuoran, nagalagad kita sa Ginoo. Pagkatapos, aton lang siyang naglasaay ba lang aton pagtuo, tapos naruya kita, dayon, nagpatuyang naman kita sa kung anong kalipayan sang kalibutan, kaangay lang sang ginpakahuyan nimo sa dayag ang Diyos.
kangay lang sa gusto nimo ilan sang liwat si Kristo dito sa krus. Muna nga, wala na ang imo nga parte, ang badya tani nga nakatalana para sa imo, ihatag na sa iban. Ah, delikado na katama. Away na ka na imo. Muna nga hindi pagtuguti ang bisan sino, kag ang bisan ano, nga magtulod sa imo sa paghatag sang kamatuoran ukon sa pagtuis sa imo gikan sa husto nga mga dalanon sa Ginoo, sang Ginoo. Kaysa paghimo sini, magatuga ini sa imo nga madula ang badya. Nga aman kaysa subong, perti kadamo nga mga nagapangangkon nga sila gid ang matuod kuno nga simbahan. Simbahan gani ang pinagtatanggol. ilang ginapa ang ginahimo nila nga nabalang pangbatok. Ginapang ano nila, pakigbato nila. Ang simbahan, hindi ang kamatuuran. Amo nang importante diri, ang kamatuuran amo ang dapat naton nga pakigbato. Ang kay nga man, ang nagadaog, bangin isa kahaligi sa templo sang Dios, kag hindi na magwa pa. Ang butang balon nga, bangin isa ka na kahalimbawa sa kabakod, sang iban. Ang templo diri nga, dapat nagapatimaan sang iglesia kag ang sansa. Ang saad nga himuon nga haligi sa ini amo ang saad sa isa kaduog sang kadungganan pagka mapinadayonon kag kaluwasan sang iglesia sa dalom sang dagway sang isa kalangit nun nga tinukod. Kung magabot ang tiyon para sa sini nga bahin sang saad nga matuman ang pagtilaw nagliga na kag ang nagdaog bugos nga napasad sa kamatuoran kag nasiliuhan. Hindi na siya magwa. But silingon, wala na sing katalagman nga mahulog siya. Iya siya sang Ginoo sa walay katubtuan, kag ang iya kaluwasan patud, sigurado gid. Sugod sa tiyon nga ang mga Kristiyano, nagdaog kag napatinan para sa langit, sila ginamarkahan. Kun mahimo naton ini ipabutyag, subong, iya sang Diyos kag ni Kristo, kag gintumod sa ila, katakalantuan ang bagong Jerusalem. Dapat naton isulat sa at ang mga ngalan sang Diyos. Isulat sang Diyos dayon nga gipanagiyahan ang ngalan sang bagong Jerusalem nga pagkakatuan naton hindi ang daan ng Jerusalem din ang iban nagatanaw sing walay pulos sa itong Jerusalem sang una nga nalaglag sa panahon sang tuig 70 AD, amo na nga, hindi na amo ang Jerusalem nga ginsaad siyang Diyos suno sa aton nga mabasa, kundi ang Jerusalem nga ato pa sa langit, suno sa 4:26 sa Galacia. Yaraman sa ila, ang bagong ngalan ni Kristo, ang mga magdaog. Napaagi sa otoridad, otoridad ni Kristo, magbaton kita sang kabuhi na walay katapusan kag magsulod sa ginharian. Sa buong nasilyuhan, kang ginamarkahan ang mga balaan sang Diyos, hilway sa katalagman. Wala sing kaaway nga makapugong sa tanan nga mga nasilyuhan sa paglabot sa ila kaladuan. Ang mahimayaon nga napalahuayan ang bagong Jerusalem dito sa langit. So, no, sa aton ginamit lang na nga ang ginasiling nga muna ang aton nga mahimo nga kalantuan ang Jerusalem nga aton nga ginapaabot. Amo na nga ang bag-o nga siyudad dito halin sa langit. Amo na kasigurado maguturan magkabiyanan ang promisa sang Diyos sa mga iglesia. Biskan nga may klaro na nga padya ang Diyos, pero kung kaysa sa mga pagtilaw maluya kita. Maluya dayon. Kung atong masahon ang kasaysayan ni Apostol Pablo bilang ano, bilang pangkonklusyon diri sa atong balaan nga ang kinahanglan mag-agi kita sa muni nga mga kabudlayan, mga pagtilaw. Kay ang promesa sang Dios, ang isa iyang mga promesa dito sa Philadelphia, amo na nga tungod sila katutom, may nagahulat nga padya. Pero amo na ang butang balon, ang padya nga ginasiling, padya na hindi lang sa ila kundi biskan sa aton kag sa palabuton pa nga mga tumuloo. Si Pablo sa eksperyensya sa Binuhatan Kapitulo 14 versikulo 19 hasta sa versikulo 23 amo ni ang aton mabasa. Nagasiling diri, sang nagabot ang pila ka mga Hudyo halin sa Antioquia kag sa Iconio, kinhaylo nila ang mga tao
Versikulo 20, pero sang naglibot sa iya ang mga sumulunod, nagtindog siya kag nagbalik sa syudad. Versikulo 21, pagkatapos nila mawali ang maayong balita sa sina nga syudad, kag madamo ang ila natudluan. Ginpalig-on nila ang kalagsang mga gitudluan, mga gitutunan, kag ginlaygayan sila nga magpadayon sa pagtuo kag nagsiling nga kinahanglan kita mag-agi sa madamo nga mga kapipitan agud makasulod sa ginharian sang langit, ginharian sang Dios. Amo nang hindi kita matingala nga mag-agi gid sa damo nga kapipitan kaangay sa na-experyensyahan naton sa mga kasaysayan sa tumuluo sa kada iglesia halin sa episo pagkadto sa diri na kita subong sa Philadelphia. Amo nang diri ato nakita maguturan makabyanan kay siling ni Apostol Pablo nga sa iya nga laygay amo ni ang pinakaimportante dumdumo naton nga bisan sa ila kag sa aton man parehas lang. Ano na, ginpalig-on ang mga kalagsa magitutunan kag ginlaygayan sila nga magpadayon sa pagtuo. Kag nagsiling nga kinahanglan kita mag-agi sa madamo nga mga kapipitaan agud makasulod sa ginharian sang Dios. Hindi lang diri sa duta nga ginharian sa grasya, kundi ang ginharian nga ginhambal diri ni Apostol Pablo amo ang ginharian nga palabuton nga amo ang bag-ong Jerusalem. Amo na nga sang mag-abot ang mga pagtilaw, basta nakaangot lang tiyas Ginoo, makapadayon kay saya naman nga sulat sa mga taga-Ebrohano, nagsiling diri kag ang iman gintilawan sang mapintas nga pagyaguta kag paglatigo na sa ilang nagprinsya.

Diyos para siya katawahan, hindi matuman kung wala ang ila pag-antos. Manang aragin nato ng pag-antos kay ato na party. Hinatugutan sang Diyos ang mga kalayo sang kapipitan sa pagsunog sang mga higko, sa pagpain sang wala sing puros gikan sa mahalalon o malahalon, agod nga ang putli nga metal, magsilak. Amo nang tinutuyo sang Diyos, agod nga makita nga ang aton mga kinaugali, ang aton mga batasan na bag-o na kaangay sa batasan ni Kristo. Ginapasa niya kita, gikan sa isa kakalayo, pagadto sa isa, na nagatilaw sang aton matuod nga balor. Kung hindi naton masarangan ining mga pagtilaw, ano ang aton himuon sa tiyon sang kabudlayan? Amo na, kung hindi kita bala kadaog sa mag-an nga bagay, ano pa ihan kung mas bugat? Di ba na? Amo lang nakasimple. Kung ang kauswagan o kung sa kabudlayan, makatukib sang kabutigan, bugal o kung kakagun sa aton mga tigipusoon, ano ang aton himuon kung tilawan sang Diyos ang buluhaton? Ang sangtag sa tag sa katao subong sang paagi sa kalayo nga ginabuyagyag ang mga tinago sang tanan ng mga tigipusoon. Ang matuod nga grasya handa nga tilawan kun kita ginakang ilaran nga mangin ginpangita sa Ginoo. Grabe gid ang aton mga kemtangan. Ang Diyos amo ang manugpaputli kag manugtinlo sang mga kalag sa kainit sang hurno. Ang higko na hamulag sing dayon gikan sa matuod nga pilak kag bulawan sang Kristiyano nga kinaiya. Kinatanaw ni Jesus ang pagtilaw. Yan ang pirming nga ginabantayan. Hindi nga pabayaan niya. Ha? Nahibaluan niya. Nahibaluan ni Jesus. Kung ano ang kinanglanon sa pagtinlo sang malahalon nga mga mital agod nga ini, makapamadag, makabanaag sang kasanag sang iya Diyos nun nga gugma. Kinapalapit sang Diyos ang iya katawhan sa iya paagi sa malapit nga pagtilaw sang mga lain nga mga pagsulay, paagi sa pagpakita sa mga kinaugali naton sa aton kagulingon na mga kulihon kag pagkawalay kasarang kag paagi sa pagtudlo sa aton nga makasandig sa iya bilang aton lamang amo lamang naton nga makabulig kag magaamlig. Dayon ang iya nga tulumuron ni Kristo matuman. Handa na kita gamiton sa tagsak emerhensya sa pagpuno sang importante nga mga posisyon sang pagsalig kag sa pagtuman sang dalagko nga mga katuyuan nga ginhatag sa aton pinaagi sa gahom ni Kristo. Ag dayon ginakuha na sang Dios ang mga tao sa pagtilaw, ginapamatud-an niya nga kita sa tuo kag sa wala kag gani sila bisan edukado man siya na hanas na disiplina. Si Jesus ang aton manunubos, ang tiglawas kag ulo sang tao, nagbatas si proseso sang pagtilaw. Siya ang halimbawa naton. Kadamo sa pagtilaw kay Kristo, terrible, ginsakit hasta nga nangintutom siya matinumanon hasta nga siya ginpatay sa krus, gilansang sa krus. Kung masahon naton ang Pilipos 2 mga versikulo 5 hasta sa versikulo 10. Amo na nag-antos si Kristo kapin sa hasang sa mahimo naton taugon nga mag-antos. Hindi naton kaya ang pag-antos ni Kristo. Pero ang gihimo ito agon nga mangin halimbawa sa aton. Ginala niya ang aton mga kulihon kag ginsulay siya sa tanan nga bagay pareho sa aton. Wala siya mag-antos sing subong sini tungod sang iya kagalingon, kundi tungod sang aton mga sala kag karon nga nagasalig sa mga merito sang aton manugraog, mahimo man kita nga mangin mananaog paagi sa iyang ngalan. Amo na kanami magutoran ng kabiyanan. Amo na nga amuni ang aton paglaom, aton nga tulogan, amo gani nga kung kita nakaangot pirmi sa Ginoo, sigurado gid nga kita makahimo sa pag-agwanta, makahimo kita sa pagpadayon, sa piyak sa mga pagtilaw, bisan ano pang kapipitaan o mga pagpigos nga aman, kay si Kristo aton ginatulog, kay ang nagyanan ni Kristo siya nga kabuhi. Ang aton nga tempo natapos naman, naubos naman gali, di aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, sa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandali pong ito, muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. At maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang magbigay sa amin ng pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok, mga kahirapan, kami po sa pagitan niyong kapangyarihan at biyaya kami magkapagpatuloy hanggang sa wakas. Magpalain mo nakikinig sa pilan pong ito.
pagpalaan naman ng K5 News FM Philippines at tagasuro kami, Loy at pamilya. Ngayon din mga kawani, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na gawa laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: News FM.
1: Itripayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Tribayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: Itripayo. Ang Itripayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Itripayo.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Itripayo with PCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naggamay ang akong
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, pag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jake. Una yan. Iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo. Hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 310. After 1 week. Nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal
11: na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
14: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: I Care Gold.
19: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
10: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: 100 lang. Ibakal ko lang siyang abot pagkaon sa balay.
1: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
0: Ay, ikaw galik kong...
1: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
0: Salamat gid kong ha!
1: O sige, dira ka raanay ha, may katuan pa ako.
0: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayok ko 100, ang nagtupa sa akon, 50! May buhi na!
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
5: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga buti.
5: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
8: Ang best friend sa mga kababaihan!
9: Spore Biotics!
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
9: Spore Biotics!
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: DTX 500!
10: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na!
10: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna!
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka!
10: Mag DTX 500!
5: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
10: DTX 500!
5: DTX 500!
11: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita? Tinagbakal ko dahil sa DTX? Sa isa ka adlaw? Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
5: DTX 500! Mighty C!
12: Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
7: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
1: Except food supplement for men.
17: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ayaw ginanti DTX 500.
1: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go,
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
5: D3 Bio.

0: nabala sa eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am, tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10, akuya kalab o kuya isip 100.
1: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos tay, kinpa-recite kami sang alphabet ni ma'am. Naubos kuya recite tanan niya litra, ang mga classmate kuya damo sala-sala.
1: Bao ka very good, tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys, siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko, puro mga gagming, ako lang yung dako-dako. Tungod man tay kay De La Cruz ako?
1: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
2: Hey, I'm Galingawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Pio Health News.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
6: Yung may D3.
4: Magabot ka.
7: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo? O kung another term sila, alopecia. Ano bala ang maubra sa VCO, sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawon. Depende sa pagkatawon. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
8: Both internally and externally.
9: Pero pinaka-common nga kausin sa ang baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
7: Hormonal imbalance, no?
9: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
7: Ma-correct.
9: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
7: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
4: D3 Bio!
10: O, si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi man namin akon na kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
4: D3 Bio! Ang D3, yung may VCO! Ang VCO, yung may D3!
9: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm.

0: Ding rason sa imong mga pagka-baldness.
1: Correct.
0: Na discuss nato nang ligad how di tribayo help sa mga may mga problema sa thyroid.
1: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3-bio ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kanalan. Kikuntam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
0: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 bio sir boy, hindi matawaran.
1: Milyones. Ang differentia from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga gikombina sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 bio, kadako-dako sa differentia.
0: Lain ang power sang gikombine sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano, sang BCO or ang BCO gibutangan D3.
1: Layo.
0: Layo.
1: That is up.
0: Ang health care benefits, Lazar Boy, grabe.
2: D3 Bio.
0: Kung ga-chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
1: Lalagas, no?
0: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Makabulig. Kag, not only there, sa ginasiling naton ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
1: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta, wala pa cancer, D3 Bio.
0: Wala pa hormonal changes.
1: Wala pa hormonal, D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indik manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akong buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Ito masyon sa barangay.
9: Ano kinabatsag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar kong DGX 500. Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
2: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
23: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa isang ko. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
13: D3 Bio.

0: sa jackpot question. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
1: Kabayo!
0: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
1: Ay, alam ko na! Kabayo!
0: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
1: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
0: Ano?
1: Demonyo! Nakabayo!
2: Hey! I'm Galingawang Time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Dila nalas umong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong patyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang patyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
16: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
16: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
17: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
14: News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
17: D3 Bio.

Friday night.

0: Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Vizio, ang Vizio yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mags 4 Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Kira tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na?
10: Mag-extend ka!
5: Extend Food Supplement for Men.
10: May
5: baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, mustabol na nga gabi pre.
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
10: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga ka D3 Bio, ka DTX, ka Mighty C and Pure C, kamusta na kamo? Kamusta ang inyo tulog? Oy, nagailanat na. Kung wala, good. Bangod kon, sige ka tumar sang DTX 500, Mighty C or Pure C and D3 Bio. Amo ini ang gaserbi prophylaxis mo. Agod nga batuan ang mga kagaw, infeksyon kag iban pa nga mga bagay-bagay nga makahatag si mo sang balatian, even your own hormones, no, may mga imbalances kada magka-diabetes ka. Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ng epekto sang oxidative stress sa lawas. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Mel Uy, ang aton CEO, and Sir Boy Zulueta, and of course Engineer Ronnie Albaug. Doc,
5: sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta subong ang epekto sang oxidative stress sa aton sininga lawas. Again, balik-balik naman, but for your better understanding sa mga waay pa, mga late tuners naton, ang oxidative stress, amuning imbalance sa tunga sang free radicals, kag imo nga antioxidant sa lawas. Ang free radicals again, amuni siya ang mga oxygen-containing molecules. When you say atom, single entity, may nucleus, may electrons, may protons, may neutrons. Ang sasagwa ng libot-libot, electrons. Kung duwa ka atom mag-upod, tawag sina molecules. Ang oxygen molecules, no? Oxygen is an atom, pero ga-upod sa isa to form water with the hydrogen. That's why H2O siya. Now, ang problema lang abi amuni. Ang imong oxygen pag ginagamit sa aton nga cells, kung ka isa gagwa ang isa ka electrons. Pag nagwa ang electrons, imbalance na siya, kulang na isa. Kay kulang na siya isa, mangita to sa sang iban, kawatan niya. Upod yun man nga oxygen, kawatan niya. May imbalance man to. So ka-imbalance. Kung ini nga imbalances, actually ang antioxidant, amuning iyang himuon. Ang antioxidant is of course an atom nga damo saya electrons. Nga bisan ibanan mo siya, hindi siya mangin reactive species, hindi siya mangin why siya changes. Ang iya pisyo, pang dunitan niya to, ang mga free radicals. Kaya ang oxygen nga naibanan electron, ang tawag sina free radicals. Kung magdamo ang free radicals, kay why ka antioxidant nga gahatag, gadonate sang electron. Ini siya ang makaguba una-una gid sa imo nga DNA, sang imo nga cells. Once guba ang DNA, produce sang hindi amo nga selula. Amo nang ginalinan sang cancer as lectured by Sir Boy sa inyo. Cancer cells develop because of a corrupted DNA. Ano pa? A corrupted DNA magahuyang ang imong selula. What else? Kadamo sang himo sini gub-on yang imong protein sa lawas, ang imong mga fats, ang imong LDL i-oxidize niya, dugin luto niya bla. Pag in-oxidize ang LDL, matinapik ina sa imong mga kaugatan, will result to hypertension, kay magagmay ang imong ugat through atherosclerosis. Ano pa? Diabetes, pagpalapit to ni free radical si imong pancreas, hala bombardiyahon niya itong imong pancreas, may inflammation na karon, maguba si pancreas, hindi na mag-secrete insulin, magka-diabetes ka. Pag-abot sang oxidative stress o pag-abot sang free radical sa imong mata, wasakon niya to ang mga selula sang imong mata, gub-on niya ang cells sang imong mata, marisulta magka-glaucoma ka, magka-cataract ka, diseases of the old age. Kay kung normal lamang imong antioxidant, sa imong lawas, you have glutathione. May ara ka da nga antioxidant nga ara na nga daan. Ang imo nga mata, kung tigulang ka na like mga tigulang isang mga nubinta, sanag pagyapon. Sanag pang mata. Because subong, may oxidative stress ka na through oxygen oxidation, may ara pa ginakontribute ang cellphone nga radiation, may ara pa tanan-tanan. So, subong, ang aton antioxidant nga innate nga ara sa lawas, endogenous antioxidant, gimpreparal sa Ginoo, hindi na enough, engineer. Hindi na siya enough to combat oxidative stress brought about by, ano pa, ozone. Ang ozone ta, wasak na engineer. No, wasak na. Ang init sang adlaw, makapakanser na. TTX
6: 500. Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang TTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-sir ako nga mata.
2: TTX 500. What else? Pesticides. Sa aton nga mga ginakaon nga utan, may mga pesticides ina. That's why hugasan nyo maayo. Ang mga cleaners, ining mga ginapanghugas na sa banyo nga paninlo, may mga kadugang ina nga nagapromote sang oxidative stress. Pagpanigarilyo, alcohol, pag-inom sang alak, radiation sa cellphone, radiation sa kundi-indiin, ang stress, pagkaon sang sweets, kag added sugar, ini makapataas sang free radicals. Kag kung taas na hindi na masangan sang antioxidant, mag-oxidative stress ka. Anong resulta? Cancer, heart disease, high blood pressure, inflammation, arthritis, atherosclerosis, diabetes. So, kinanglan, taason tang antioxidant. Dua sa atong produkto ang kampiyon nga antioxidant. Unahon ko gid ang DTX 500. May ginatawag kita nga scale or measurement sa antioxidant ang yakadamuon. Ano tawag? ORAC, Oxygen Radical Absorbance Capacity. Iya gina-measure ang kapasidad sang isa ka antioxidant nga mag-absorb sang radical oxygen. Now gintestingan nila ang DSE, disugared sugarcane extract. Mapait nga bahin sang tubo, nga yara sa DTX 500, nasa 1.3 million ORAC units. Ang mga berries, ara lang na yan sa tag 300,000, 1.3 million engineer. So kung naga DTX 500 ka, you have enough antioxidant. Damo nga mga antioxidant molecules ang mag-donate sang mga electrons sa mga free radical oxygen, pamangkot. Gaginhawa ka? Yes. Kung di ka maginawa, mapatay ka. Kay kung mo gaginhawa ka kada adlaw, you are using oxygen. And because you are using oxygen for cell respiration, ini ang nagatugas ang free radicals. DTX 500 kampiyon sa inyo. Paamanan ta. We have Mighty C. Siling sa mga study, isa sa mga best antioxidant is the ascorbate, no? ascorbate, no? Subot silingon, ascorbic acid. Ang aton silingan, mighty C or pure C, they are superior antioxidant nga vitamin C. Gapakusog na si imo immune system, ga-detox ka pa sa imo pag-inom sang mighty C or pure C. Dugangan ta na lang D3 Bio. D3 Bio has good fats. MCTs nga nagabulig feed sang aton nga mga selula, nagabulig sa aton nga utok nga ining tagaan sang hustong nutrition. Ang ketones nami ni siya, it is the most favored food sang aton sini nga selula. Ang tamis ugaling grabbing attraction sa cells. That's why kung gakaon ka tamis, usually lethargic ka. Kung pala kaon ka tamis, lethargic. And dyan ito ka nami tulog.
8: Mm.
2: Kaon ka blatudo, kanon, busog-busog ka, do ka nami tulog. Ang sapat nga grabe pa kaon nun, baboy. Gablang baboy, pagkaon sang baboy, dayon tulog. Kay ang sobrang nga kaon sang carbohydrates, sobrang kaon sang tamis, nagapalitargic. Kay nga ang brain mo, imbis ka mag-active, ang ginpuno yato, glucose nga sobra kadamo. So again, hapos lang ang paghalong sa aton nga lawas. Halungan ta una bes ang aton silyula. Because kung isa-isahon kita, we will go down to the most basic unit of our body as the living organism, amuni ang cells. Kay cells all together becomes tissue. Tissue becomes organ. Kung nagdamo ang organ, they will become organ systems. Ang tanang organ systems will become a living human being. Hindi magkalipat, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, and of course, ang ginatawag na ton nga D3 Bio. Ang baho sang ilok, hindi man ginakos kisa sang antay, sang oxidation, kisa kos gina sang bakterya presente sa ilok mo. Pero may mayod ang solusyon, Sir Boy, para sa baho sang ilok. Ano gani imo anay ligo kag anong gamiton?
8: Tapos ang una maligo ano use Santon Plus Herbal Soap kay antifungal, antibacterial ni siya. Meaning to say, ang mga balhas mo nagtingob to sa imo kilikili, sa imo lawas, amo nang ginakaon sang bacteria, no, gadamo ang bacteria in those areas. So hugasan mo sang Santon Plus Herbal Soap, and of course usaran mo sang Clinica DioFresh with VCO. Ang Santon Plus Herbal Soap may VCO man na siya. Para kakastanan, ma-maintain ang imo hygiene nga kay ang VCO will protect you 48 hours, no? Lalo na yung imo underarm, 48 hours from ginatawag na bacterial activity, fungal activity, lalo na sa imo ilok. That's why yung ilok mo maging mahamot, maputi pa.
2: Personal tapamangkoton si engineer. Gapamasahi ka, engineer?
5: Hindi mo paglipat yung engineer gamit yun. Balon-balon yung Santon Plus Herbal Oil.
8: Oh, okay. Santon Plus Herbal Oil yung dapat, no? Nga, no? There is a study in a Prime University in London. Kapag masahi mo gili, antes sa magpamasahi, kuhaan siya dugo.
2: Ay?
8: Tapos, kung magpamasahi siya, 1 hour. After 1 hour massage, kuhaan siya liwat dugo. And they found out, nagdamo ang T-cells sa tao na ginamasahi. So, ang tao kuno, kalanan magpamasahi every other day, lalo na kung ang liniment mo refreshing, no? Para sa Santon Plus Herbal Oil, nami ang production sang imo immune system. So, pamasahi ka, engineer.
9: Ang pamasahi ko, permiya, ara sa sulod sa lakyan. Kanami,
5: tapos, after masahi, inom na yung ka-extend?
8: Aha, of course!
9: Ang extend niya, adlaw-adlaw na, sir.
8: Ow!
5: So, tingala ko, you're looking young.
8: Mahamis, no? Kinami ang blood delivery, nami ang blood circulation, kaya ang extend, because of maka and clavuasca, na improve niya ang imo blood circulation. So nami ang delivery sa nutrients and vitamins, that's why mahamis si engineer.
9: Kag bisa lang nagamasahe, gahambal ka nami sang aroma sang Santon Plus
8: Herbal Oil. Natural na natural.
9: Kaya ginapangita mismo sang masaysta.
8: May namangkot yung mga mas paho, kung pwede ko nakabakal bolt, pwede ka mo kabakal bolt, kadto lang ka mo disamon para mausahin niyo sa inyo spa clinic, no? Sa inyo mga spa.
5: Sa mga mahilig magkape, don't forget gamit GDT DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix puno sang chia seeds kag di sugar cane nga kaya niya nga mag-donate sang antioxidant nakakapi ka na may antioxidant ka pa.
8: Correct.
5: Sir Boy.
8: Ang akong paborito, DTX Premium, no?
5: Wow.
8: Oy. Amo man isang DTX coffee mix.
2: Ko sina, sa program ko.
8: DTX Premium, may gano mushrooms, which has basically has ergothionine. Ergothionine is one of the antioxidants sa lawas na nga gabulig kay glutathione. So it stays in our body for a long time. So that's why mag DTX Premium, kung gusto ka maging medyo social ang afternoon mo, DTX Premium, gakapi ka na, ga-detox ka man gapon, no? Just like the original.
9: Kaga ko nga, ang tamis siya kay hindi ordinary ng sugar.
5: Yes.
8: Stevia. So,
5: natural sugar. Yeah. It's stevia. Di layo sa balatian.
9: Correct.
5: Engineer.
2: Sige.
0: DTX 500.
10: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
11: Sa kadlo, kapila ka maginan?
10: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduanan.
11: Subong, kamusta?
10: Huwain ko ginibatsya at maskin gamay.
11: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
10: DTX 500 lang amugin ang makaayon sa aton.
0: DTX 500. POC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Seryagin, pagyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
0: POC vitamin C. POC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati, mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
0: POC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Yung atong topic ko sumong medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una gid, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
5: Ang rason nga dapat ma-exercise ka.
8: Dapat ma-exercise ka, gid. Correct.
5: Kaya kung hinay ko, Roser Boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
8: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy na sa dugo, gakadagdag na. Nakadeposito na sa mga imo arterial walls.
5: Magbarala ito ya kung nami ang daloy, daw masabay na lang siya.
8: Sabay na lang siya. Ang dapat din natong ginawasan, nga, ang atong dapat i-maintain digali, ang correct blood flow.
5: Gakadamo lang, Sir Boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
8: Correct.
5: Once nga ma-oxidize, matamata siya.
8: Ang matamata siya, deposito.
5: So kung palainom ka, no, D3-bio, ang BCO nga ara sa D3-bio, may ara man siya nga powerful antioxidant. Nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
8: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid. Those two
5: actually, acids, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
8: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
5: Ang D3-bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3-bio, i-prevent niya nga maghubag.
8: That's why gambal nila.
5: Wala sang inflammation nga matabo.
8: Inflammation. But how does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation? Ari ang sabat, it's gallic acid.
5: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
8: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3-bio. Ang si D3-bio padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries panghimuson na kwaon ni ni HDL dalon sa atay pagwaon.
5: Amo na kanami sang D3-bio engineer.
9: Aha. Uh-huh.
5: tungod sa garlic acid.
2: Garlic acid.
5: Kung garlic acid. Kung D3 nga imo nga ansa na ginainom, wala garlic acid.
2: Wala saya.
5: Pero ang D3 bio nga ginainom may garlic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots, amo ang rason nga magbarakag, matunaan sa imo pagka-stroke. Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke, it's D3 bio. The garlic acid of D3 bio.
2: So anong blood ginahimo ni D3 bio regarding blood clots? Apat gid ka paagi. Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So, okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan nila mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
5: Para damo may maghimos.
2: Sang imo, oxidized ng LDL. Thirdly, may mga antioxidant present in D3 bio, in gallic acid and ferulic acid. Ang gallic acid, gin-explain na ni Dr. Mil, ang ferulic acid is a kind of antioxidant that basically makes you younger. Because that ferulic acid, ang yan specialty is gapanghugas ginisiya cellula, may labot gapanghugas cellula. It also cleans the other antioxidants present, glutathione and other vitamins na antioxidant like vitamin C and vitamin E.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 bio, Sir Boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
5: Meaning pa, kaya niyang ano, mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Sila. Ang nakanami sa D3 bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cell.
2: Cancer cell.
5: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
9: Patay siya.
5: Patay siya. So, aray pagin, Sir Boy. Ang D3 bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also gitawag nila nga ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali, pagkatigulang mo. Instead, 10 years, ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Dugang ang lifespan sa'yo mo. Layo sa'yo mo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
2: Brain.
5: Alzheimer's dementia.
2: Parkinson's.
5: Oh.
2: Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
5: That's the reason nga, nga gina-promote ginawaan di Tribayo over sa mga plain lang nga D3 tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: D3 Bio.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO.
17: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Siliyagin, panyakakan, tagaigan niya. Parami lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
15: POC vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ito si Helen na Dairo. Kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
15: POC vitamin C.
14: Para sa libre nga check-up, bisita lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Checklist. Checklist na ta, no?
5: Oh, nga ang D3 Bio gig ko engineer over plain D3. This is my practice. Every after lunch, Sir Boy, nahimo ko ni mga a week ago. mga isa na kasimana. Mm-hmm. Di tapos mo kaon, makaan ka, manyaga ka, manyaga, after panyaga, matutbras. Mm-hmm. After ko tutbras, dahil ko kakas kuha di tribayo, mm-hmm. gag akon i-oil pulling.
9: Mm-hmm. Uh-huh.
5: Before gali ko mag-oil pulling, gano'n ko ga... Ano tawag na?
9: Flossing.
5: Flossing ko. After flossing, butangan ko sang ditribayo, duha ka soft gel ako.
2: Oh, oh hindi mo na may mga sa ditriya nga, plane?
5: Hindi na pwede sa ditriya.
9: Oh. Mga pila
5: ka minuto. Narison nga a ditribayo, because of the busy yung ara sa ditribayo, 5 minutes mga to 5 minutes. Nga ihulom-hulom mo sa baba kung, ang ditribayo.
2: Kaya kung plane nga ditri, Doc, ibutang mo to, ay may himo sa baba mo. Hmm. Wala lang.
5: Kung bro, at least once a day, himoon mo na right after sa imong pag-toothbrush, pag-flossing, mas makumpleto gindi mo nga no patay ang kagaw sa imo baba.
9: Uh-huh.
5: That is for your oral health kung naka D3 bio ka. Pero kung plain D3 hindi na nimo mamuna because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 bio.
9: Correct.
2: May ara makubladok diskubrihan. Kundi kung hapon engineer gapang apigi ko yung DTX coffee mix sa akon nga programa. Tinistingan ko pusa D3 bio.
9: Sa kape.
2: Pusa ko, patulo ko sa kape, duwagid, ang sabor yun dulsi. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor, pero ang gindugang niya, daw makaron, subla, damo nang yung sabor, sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
5: we are talking about the experience, all about the D3 bio. Paano na ito gina-apply sa aton nga, no?
2: Gusto.
18: Daily life.
5: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
2: Ano ni Boy?
5: Ano yung experience, Sir Boy?
18: Ako niya, every nagkatuksin sa kalugar.
2: Oo.
18: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas inanat ko, kulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as times goes by, ang bal ko i-D3 bio ko ni. Nag-D3 bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuway, tulog, no? Take advantage of it para para mausal autophagy, no? After 4 hours, liwat, tumaan naman duwa. And after 4 hours, tumaan naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, no to 5 days, biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
2: Kami engineer, maka-witness na, kaya aragi gusto pa niya room. Porting ilanat ni Boy.
18: That is D3 bio.
2: 38
9: na ni ako ilalain.
5: Iya, D3 bio, DTX, kag...
2: Extend.
5: Kaya nga man, para locking yang.
9: Locking yang? Kaya isa pa...
5: Para hapos makakita sa yang.
2: Ay! Ano na?
9: Amo nang sikreto.
5: Na.
9: Sa mga may ulo edad, kinaglan mo...
5: Ah, hindi ka mag-ako nga may ulo edad, ya?
9: Hindi.
5: Yang ka pa, ya?
2: Matured lang.
9: Ang ako niya experience, ya, sina. Before ko magtulog, ginapusa ako na, kagibutang sa ako nga alimpuduhan.
2: Hala, natubuan!
9: Natubutubuan na sa ho.
5: Ari ang chikle si Sir Kevin, according sa research study, research study sang Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Study nila, ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may kuhani siya, action against viruses. Ari ang mga action, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
5: Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus, Number two, siling ni Sir Gabin, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi makakalaho.
2: Kung nakalusot, Gidman.
5: Kung may nakalusot, hindi makareplicate. Hindi.
9: Multiply.
5: Patay na.
2: Tagay na nga, Doc Juan. Example, ang bata nga hindi mag-mature, mapatay naman gani sa tiyan. Tiyan mo ng virus.
5: Meaning ba, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3-bio ka.
9: Correct.
5: Kung naka-D3-bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
2: Hindi siya ka-touch.
19: No attachment, no infection.
2: So, tatlo, Doc. Una, tatlo. Tatlo. Pag-attach niya, hindi man siya ka-attach. Kung maka-attach gin man siya, ma-disintegrate siya. Kung hindi pag-git siya ka ma-disintegrate, kusog gid siya abi. Nagsulod siya. Hindi man siya mag-mature.
5: The reason why, it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3-bio nga wala na sa
9: Ano naman ang
5: work ni D3 nga ara sa D3 bio?
2: That's why imbutangan ta D3.
5: Amo nang rason nga agi combine ang D3
9: kag ang BCO.
5: Siling ni Sir Kevin, gina-stimulate niya ang production sang aton immune system cells antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
9: Mga nabilin.
5: Integration.
2: Grabe, no? Kung sa mga gira, pero doon may gatinga-tinga pa to.
5: Oh my God, tinga-tinga pa. Kadtoon na to sa imo immune system. Sinong rason siya na? Ang D3 nga ara sa D3 virus.
2: So, muna nga super combination siya, dog.
5: Yes.
2: Ang bisig kag D3.
5: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 bio, no? Gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
2: Kilala.
5: So, may klaro ka tama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka-D3 bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
2: And that study is brought to you by Dr. Direct. Ha?
5: So, diin ka. Wala ka police station o may security guard ka sa imo balay kag may police station ka or police station lang ang imo.
9: Dapat na arang ito na lang eh.
5: Dua both, no? So, D3 bio ka. Overplane D3. Kaya kung plane D3 ka, police station lang na. Pero kung D3 bio ka, may security guard ka, may police station ka pa.
2: Ay, wow.
9: Correct.
2: Kampiyon. No?
5: Kisa, ang police station, di na nimo magamit. Once nga, may gwardiya ka na. Kaya man, pag may kawatan, hindi na nakapangawat.
2: Investigar na lang.
5: So, hindi na makapangawat. Pero kung masulod yun ang kawatan, mapatay sa imong security guard, ang police station makantun lang kag ma-record
9: lang.
2: Anong tabo?
5: So, amo na ang bintaha kung naka D3bio. D3bio na kamo.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi type. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: K5 News FM. News FM. D3Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
22: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas
20: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
23: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
24: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
25: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
26: Pungod kag rashes?
27: Mag DTX 500.
26: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
27: DTX 500.
26: Bakal na sa mga butika.
20: DTX 500.
28: Gina kano? Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
29: Sa katlo ka pila ka maginom
30: sa DTX 500.
28: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
29: Subong kamusta?
28: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginapatsyan.
20: DTX 500!
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ogalisiya.

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend the food Superman for men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
8: Extend food Superman for men.
2: DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa atong program. The Tonight Show with Jerilee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerilee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kag sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion kag komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong balibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa atong globe number 0927-448-940. October 14, 2026 is a Wednesday evening, mga K5. Kagari na siya. Ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayo nga isi mo, K5 Jerilee.
0: Kamusta ang ibang adlaw sa bungla?
1: Well, as usual, still the same. Nothing gonna change. My love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntunan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang GTX 500? Ati good, ah. Good. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga kakifab aton gitagan sa liwat sang pag-remind sa aton tanan. Nga ibutang tagin sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Ining mga handom naton initanan na may katumanan sa aton pagpaninguha kagusog natong pag-ahatak ina sa aton mga handom. Piparahon tagid ang aton nga lawas. Unahon tagid nga tagaan sang atensyon. Kaghando mong tagid nga makaagong kita sa mabakod kag libre sa sakit kag balatian nga pang lawason mga kakipay. Iman ano pa na iyag dako kag importante mga handom no para sa imo kagalingon, sa imo palimalay, pamilya, kag para sa palabuton. Inatandaan na maging baliwala kung ikaw na nagaloko sa isa ka lugar mga kakipay. Nagabatsyag ka na kag ara ka na sa hospital bed. Para sa kay Steve Jobs, tag-iyas ang iPhone. Tag-iyas ang iPhone. Inibla sa mong ang pinakamahal nga cellphone, bla? Kung mga malahalong tahis ang gadgets nga sa subong nga pwede mabakal mga kakipay. Ining may sa may tatak nga mansanas bla nga may kagat bla. Mga iPhones mga K5. Now ini ang tag-iya si Steve Jobs mga K5. Mga contemporary yon ni Bill Gates bla. Si paring Bill Gates. Nga tag-iya naman sa Microsoft. Internet naman niya yan. Well, mga super, hindi lang millionaire, kundi mga super billionaire ni sila. Hindi ya peso, ha? Kundi billionaire, mga in dollars, mga kakipay. In dollars, ha? Gatubod ang kwarta sila ya kada segundo, minuto, oras, oras. Gasulod ang minilyon ng kwarta sila ya nga sa ilang bulsa. Tungkol sa mga technology nga na-discover nila kaya na-develop, mga kakipay, kag ginagamit sa moderno nga pagpangabuhi kag katawhan, mga kakipay, no? Kakilanglanon sa adlaw-adlaw nga komunikasyon sa pamilya, sang naganegosyo kung ano pang mga purpose abino. Nga pwede magamit ang ilang technology nga mas madasig ang communication mga kakifem. Kang isa ini dire no amo ang iPhone mga kakifem. iPhone nga tag-iya sa liwat sa mun si Steve Jobs. Karon arasang amuto nga tiempo. Arasa sa hospital beds. Ngayon nakaangkos sa balatian mga kakifem. Kag tagimata yun sa hubin pa mga 50 plus palangguri dadya. Sa araw sa hospital, kaga araw sa hospital, kaga tagimit tayo, siyempre, gina-consider sa mga tao ng isa ka super billionaire abi sa ini lang sa Amerika, kundi sa bilog kalibutan. Isa sa pinakamagranon ng tao sa bilog kalibutan siya, abi. Now, karoon, may masakit sa kaga may taning ng kamuhian. May taning ng kamuhian kaga tagimit tayo na siya, abi. Ang hambal niya, niya damo kuya kwarta. Kung maghambal kuya nga, mabakal ko auto, sugoon ko lang niya akong timbang. Bakal to auto. Niya no color siya, ikaw na bahala na, ang pinakamahal bakla. Amo ko na kamagranon ko no, abi, no? Niya maghambal kuya, mabakal kuya mansyon. Pagka boss, pwede ko bakal mansyon niya, sugoon lang yung timbang ko. Bayaran ko lang yung pinakasagad ng magluto isang pagkaon. Maistar sa mansyon ko kaganad. Yung lutoan ko, bayaran ko lang siya kung pila sa kotya. Doblihon ko pa. Amo ko na yan mo, damo kuya kwarta. Mabayaran ko yan mo. Grabe do. Dara na siya mga sports car, mga K5, mga ginahandom natin, mga Lamborghini, mga Ferrari, mga high class nga mga lugar, mga beaches, kag mga resorts, may ara man siya. Kag siyempre mga mansyon nga pila ka minilyon abi, no? Hindi lang niya isa, kundi damo siya propiedad. Mga kadutaan, no? Kag plus, magid ang kwarta abi sa bangko, abi. Kag damo-damo yung bangko, yaya mo. May mga minilyon kag binilyon siya nga kwarta. Nga sige gasulod sa iyayang account abi sa bangko. Wala iya gahubas. Sige lang iya nagailig. Sulod ang kwarta sa iya mga kakifay. So gani magmando sabi ko no yung abi nga mabakal sa auto. Masugol lang sa kagbiyara niya ko no mo. Kagkuron sabong ko no, niya sa una mo kusina. Pero sabong nga problema ko no, kung may ara lang gid abi, isa ka tao nga pwede kuya bayaran nga para salon niya kag isa ilo kung malatian ko siya kag siya mapatay, mabayad ko bisyan pila pa. Kung may tao yung maako abi kag posibleng masailo ko ang akong ginabatsyang malatian kag mahilway.

okay lang kung masafir sa kabayran mo. Galing kiti, wala na. Isang ano pa kadako, kagadamo sa bangga niya, useless mga kakipay. Because ang health niya mga kakipay, ga-deteriorate na. Kag may taning na siya sa iya kabuhi. Amo nang iyang mga last nga mga pahayag samtang aras na sa isa ka hospital. Nga nag-tagimatayon na sa ano ni sa Catrice Hospital. Amo nang iyang mga pangambalanon. Ya kon pwede lang. Nga may tao nga mabayaran ko nga para magsaylo ang masakit kang balatian, mabayad ko. Damo kuya kwarta. Ambal Steve Jobs no. But unfortunately, sa liwat mga kakipay, wala sa amo sinabi. Gani ah, ang amo to nga tao, gani super billionaire na. Isa sa mga ginakonsider nga pinakamangranon nga tao sa kalibutan. Wala gani may mahimo, gani nga, ha? Ginpabayaan niya iyang health. O isa kabalo ang health mga kakipay. Kundi literal H ang puno sang health. Islam ang puno mula sang health W mula kay wealth na na. Because health is wealth. Health is wealth mga kakipay. Unahon tagin ang aton importanteng maayong aton lalawas. Wala kita sa sakit kag balatian. Bisa na hindi lang tayo parihas iyang pwerte ka damo sang kwarta. Pero hilwa kita sa masakit kag balatian. Kag masalamat kita adlaw-adlaw. Nga naga gabot lang ang adlaw nga buhi kita kag saksi kita mga kakipay. Padayon ang aton kabuhi. Nagkaroon gin pamangkot ni Oprah Winfrey. Isa ka very popular nga TV host nga dito sa Manila, sa Amerika. Billion man ang followers, mga kakipay, ang viewers around the world. Karon gin-interview niya ang mga eksperto nga kuno ang gakapatay ang mga tao. Grabe nga question, no? Amo man ang ibang gurong ginapamangkon nga gakapatay ang tao, wow. Ano ang rason? Sa pagsabat sa mga eksperto, niya kalabanan sa amon nga pag-research sa Subong Abi, sa bilong nga kalibutan, magamay na lang ang porsyento ang tao kakapatay tungod sa tuman kakatingulangon. Ang kalabanan, subong ang kakapatay tungod sa masakit kang balatian. Kagamoy na ang pinakatakong porsyento kung nga gagapatay ang tao sa kalibutan tungod sa masakit kag balatian. Dito, Odban, kung nagamasakit kag nagabalatian sa katawo, siyempre ginakulbaan kita kay para mag-ayos nga hindi siya matamaan. Basi hindi siya makarecover kag matigok siya, di ba? Kag amo ginatuyo nato niyang malikaw kita sa masakit kag balatian. Proti nga ako no aming gakapatay, no? Ang tawo. Niyang rason aming nangagamasakit kag nagabalatian, gakamatay siya aming tungod sa masakit kag balatian, tungod ini sa toxins kag mga free radicals. Nga amo nagaguba kag nagaot-ot sang aton nga sistema, no? Nga healthy. Tungod sa moderno ng mga pangbuhi, madamo na sa nga chemicals sa nga ginaimpon sa aton pagkaon. Nga naga, hindi ka lang kamatsyag. Hindi ka lang kamatsyag, inanay nga naga pundo sa aton sistema. Ka nagadulot sa sanga higko o kon pag toxins, no? Kang ini siya naga amat-amat damage. Nga himo sang kahalitan sa aton sistema. Sa hindi mo lang mabalaan, may masakit ka na. Yati anong solusyon, abi, kay kumuha mo ng sistema. Ang kamangdanan sa kakapatay ng tao tungod sa balatian, kag masakit, abi. Kag ining masakit kag balatian, tuga kalamanan sa toxins kag free radicals. Yati anong himuunta sa free radicals kag toxin nga nagkasulod sa lawas ta? Simple lang sa batsang eksperto, mga

0: K5. Kay Oprah Winfrey, niya padamu alang imo yung antioxidant sa salawas mo. Niya din ta makuha ang antioxidant niya sa mga pruta, sa mga utan. Wala nila mamensyon sa tanom. Kay way sila kabalo. Ang mga tanom galiya, especially ang ginagamit sa DTX 500, halin sa tubo, ang may antioxidant, kagiamuin na ang pinakamataas ng antioxidant compare sa tanom o kung sa prutas kag vegetables mga kakipay. Ang antioxidant na makuha halin sa tubo, kagiamuin na ang mayor man nga ingredient kag ginagamit naton sa DTX 500. So kasimple sa mathematics sa kuno, nga masakit ang tao tugas ang toxins kag free radicals ang kinanglan panamuo lang sa antioxidant ang lawas ng tao para hindi makapagar kag makahalit kag mapadiksyonan no ang lawas puntra sa mga toxins kag especially free radicals mga kakipay. Kinala pa taas mo nangit ang antioxidant sa lawas naton amo nang sabat yan. Ya sa moderno nga pangabuhi kag balatian, kinanlan sumong ang tao ginmiara sang sufisyente kag mataas nga level sang antioxidant sa lawas para hindi siya kang mapalayo sa samasakit kag balatian. Di amoy na ang interview ni Oprah Winfrey mga kakifay. Kailanuman ko man ina ang interview ng klase sa mga pamangkon way back 2009 with our CEO, Dr. Miloy. During some time nga nag-tandem kami si sa radio station every night, nag-programa kami nunga ni Dr. Miloy, siya nga ako yung sparring partner, abi. Kagaya ginag-guest ko siya, abi, kagina-interview ko sa kung ano ang ginapamangkot ni Oprah Winfrey kung nga gamasakit ang tao. Amo man na ang ginapamangkot ko sa una. Way back 2009, sa radio station, ginapamangkot ko ni Dr. Miloy. Kag amo man ang sabat yan, pataason lang ang antioxidant sa lawas naton. Di, timing mga kipay. Subong ha. Subong ang iyahandom good is makangkot sa isa ka suplemento nga may mataas ng antioxidant. Hindi lang nga basta-basta gali, no? Kundi nakaangkon sa isa ka produkto nga may arasang super antioxidant. Aral halin sa tubo mga ka-K5 according sa ORAC Value Scale. Isa katalaksan sa para may baluan ang content o kung ang volume kaganamuon sa antioxidant sa tanom, sa prutas o kung sa mga utan. Nakita ang tubo, sugar cane, tubo, ang may pinakamataas nga antioxidant mga kakipay. Di isa sa mga handom ni Dr. Miloy makangko sining klaseng suplemento. Kag-iagid na nakitaan, sa giya sa Ginoo, ginhatag ni Dr. Miloy ang kaalam nga para nga paggamit sa aton ining DTX 500. Nga inumon natin alaw-alaw nga para makangkong kita sa mas mataas nga antioxidant nga para mapagar ang masakit kag balatian, mapalayo ang kahalitan sa mga free radicals at toxins. Kasaway gani ang DTX 500 may mataas nga kalidad sa antioxidant sa liwat halin sa tubo mga kakipay. Ang pinakamataas nga klase sa antioxidant. Subong mainom na naton pagi sa DTX 500. Kagwa hindi lang ina, gindugangan pa ni Dr. Mills sang Ampalaya Extract mga ka-K5. Ang ini naman ang historia sang Amarguso. Ang Amarguso gintunan sa mga eksperto sa kalibutan. Kag nadiskubrihan mga ka-K5, may aral sang mga elemento ng mga importante sa Amarguso nga mapuslanon sa lawas ng tao nga nagaproteksyon sa tawag naton yung pagbantay sang blood sugar magapanubo sang blood sugar kag namantayan niya kung nga hindi maglapaw sa level kag may epekto sa nga pareha sa insulin amo ina nga Amarguso. Nagkaroon problema is kapait sa Amarguso, budlay kaunon, kay kilanlan siya. nga hindi anay paglutoon, kay was nga lutoon mo sa kagmakabatsyag sang init, makurap o kung madula ang iyang mga special nga ingrediente, elemento, nga among responsable sa pagpanubo sang atong nga blood sugar. Kailan ang kaunon mo sa robla, hilaw yung blangin mo pagkaon sila, di usapon mo na siya, pero di kapait. Para magnubo ang imo blood sugar, usapon mo nga marguso, abi. Kaunon mo daw dilaw ya. Dapat siya nagkakaon ka sa abdo. Nga perti ka ba ito? Hindi mo ganyan nag-testing mga kakipaib. Gusto mag-ayo mo. Gusto gin maalibyuhan ang problema sa diabetes, haya tumataas ang blood sugar. But unfortunately, hindi sila kasustain tungkol sa tuman ka ba ito. Now, karon ari si Dr. Ramil Oy, nanugunan gid sang epekto sang amargoso. Karon ginhimo niya, gin-extract niya ang amargoso nga para mamintinar ang kalidad nga mga elemento. Ginsulod sa kapsula, ready to drink na siya. O kung ready na nga inumon, in capsule form na siya. Nga hindi mo na mabatsyagan ang pait sa dila mo o kung sa baba mo. Rikta mo na mainom, abi, pagi sa pagpadalundon mo tubig. Kapsula na sa mo. Gina-extract yan ang amarguso. Kagtapos, ginsulod sa kapsula, upod ang antioxidant. Rikta na si imong digestive system kag mag-upod na si imong bloodstream. Kag padayon na mag-epekto kag mag-himo na sa iyong trabaho. Sa pagdepensa, sa paglimpyo, sa pag-atipan sa imong lawas para nga likaw ka sa masakit kag balatian. Kapag repair sa mga damage kag sila nga selula kag mga tissues. Ginatagaan sa nga sustansya kag panayon nga nagalimpyo ang imong sistema, gina-eliminarya. Kag ginapanubo yang imong blood sugar. Amo ina ang pagbuligay sang duwa ka panakot sang DTX 500. Ang palaya extra kaga super antioxidant ngalin sa tubo mga kip. Initandaan mapuslanon sa ato ni kayong lawas. Natural kag wala sang chemicals. Aprobado sa BFAT. Matamon na sang nabuligan sa itungod iniha perti ka epektibo. Magano mo ang imong blood sugar. Kag ginabantayan niya nga hindi magtaas ang blood sugar mo kag saliwan, may epekto siyang parehas ng insulin. Kag may super antioxidant nga gina bantayan niya ang free radicals nga magsulod sa lawas ta kay hindi makahalit. Amo ina kay importante every day nga mainom kita sa DTX 500 mga kakipaib. Alas just size na mga kakipaib no. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Now, karon ining tawag nato ning panahon naton report halin sa pag-asa. May ginamonitor sila nga isa ka bagyo, no, tropical depression. Kag samtang ining palapit sa aton nga Philippine area of responsibility according sa pag-asa, nagahina naman ang iyang pwersa. Kag may posibilidad nga matunaw siya o kung mag-nubo ang iyang status, abi. Nga bilang isa ka weather disturbance, kung maging LPA na siya, o kung mag-talithi na lang ah. Kagkabay pa yung hindi mag-tuon yung magsulod niya, kagpapalapin niya sa atong teritoryo. During sa highlight sa maskara kay Kanugon. Kanami na sa vibrasyon sa maskara. Makita niyo lang niya sa may Lacson Street mga kakipay. Ay, kagrabing sit-up sa mga sponsors kang mga, ano ni, mga stage kang mga, grabe, no? Nakatahom gid ang preparasyon sa Lacson Subong, no? Makita nato, nag-instalar na sila sa ilang mga tagsa-tagsa kang mga stage. Kag daw sa mga daw-dome la. Daw-dome sila, may dome sila. Kay may ara concert nila, may concert dito, no? Namo concert, eh. Kaya kamay pa yung hindi magtuon sa adlaw sang highlight sang maskara mga K-5. Kaya parang sa jam lao. Pag ang muyo na tanan, may successful lang aton mas karahan. Pag ang maging successful mas karahan aton, kag mga muyo kita. It's because this is the first ever ang K5 News FM ang mong sponsor. Ako ng carrier station sa Maskara Dance Parade, mga ka-K5. Kita ang mapatokal sa anthem sa mining Maskara 2026. Ang tanan ng mga sound system dito sa may bahin sa Lacson na nag-operate, naka-tune in sa K5 News FM. Ang tanan magiging nila mga contestants sa Maskara Dance Parade, mga ka-K5. In elementary, high school, kag barangay category. Mag-aagi sa mga dalanon nga may mga sound system. Kag tanan nga sound system, naka-tune in sa K5 News FM. Kakita ang ma-play sa anthem sa K5 News FM street dancing o street dance sining tuig 2026 nga Maskara Festival. We are the official carrier station sa Maskara Festival 2026. Di kamay pang mayo lang ang panahon. So, kagina mga K5, ako sa mga nagligat abi. Doon dito hiwaton ko doon ang sinautay man sa may bahin sang SM. So, nakita natin mga K5 ng nagulan. May ginabutang latayan, abi, no? Kagdira, usually, nagbaha na dyan. Yung doon dira ko noong hiwaton na sa may bridge, abi, no? Napakahiwaton ang mga performance ang kada participant sa Maskara Festival. Na sila magasaot, no? Kundi ito yung gina-identify nga kung magtunong ulan, nagataas ang tubig baha, mga ka-K5. Di instead, masimula ko na palayo lang sa panahon sa highlight nga masaot sila ni dancing competition or dance competition. Basi mahimo siya swimming competition. Maskara swimming competition. Kamay pa nga swag, kanina kamay pa hindi lang magulada. Para dance competition, gibla, hindi kay swimming competition matabo. Ito ka naman, no, nga siyempre, for example, naman namin, no, may swimming competition na nagalangoy ka, nagamaskara. Sadya, guro, no. Sadya, guro, mga K5, samtang nga langoy ang mga participant nga nagamaskara, no. Hindi ya dancing competition, kundi ya swimming competition. That's why nga rain, go away, ah. Palayo, anay, ang ulan, kagatunaw, anay, likaw, anay, na. Kay masinibral kami, kay masinadya, kami kay Amon Fiesta sa Bung. Amon Fiesta sa Bacolod, ah. Mga kakifay, masakaon ka ang resistensya kang defensa. Sining Maskara Festival. Importante, ganda. May Maskara Festival, so wala ka tulo, sipon mo. Wala kang ginahilanat, wala kang ginatrangkaso. Wala kang gina-allergy, wala kang nag-pungak, abi, nag-sige pangatsida. Taas ang depensa kag resistance na kinala naton ang bulig sa Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. O, ini mga kakipayong nga bahin na duluman sa aton sa D3 Bayo, ha? Siyempre ang virus nga po na ato niyang ginakabalakaan, mga K5, hindi ang El Nino. Ay, grabe, no? Ang kabahin sa report, mga K5, doon mahisa kang may leader ang Indonesia yung may mga ambot, kinalata mo lang mahisa kung maghandom na lang. Kaya ang plano niya sa Indonesia lain. Ang presidente sang Indonesia na ibaluan niya nga may maabot nga severe El Nino. May grabe nga El Nino nga mag-aabot sa aton nga rehiyon. kag sila ang mag-aigo manabi, no? Kaya po kita ganyang una. Kasi siyempre, halin din sa Pacific Ocean, ang una ganyang pungso, nabi nga magasugata sa init, mga K5, ang Pilipinas. So, padayon dito sa bahin sa ibang pang mga nasyon, kabahin sa Asya, abi. Kag ibalabi naging Indonesia, mapituhan man. Di ang ilang presidente, nga si Prabowo. Prabowo. Grabe nga lang, no? Prabowo. Prabowo. Prabowo. Prabowo Subianto. Ang Indonesian president, no? Ang ilay ang ginihimo, mga K5, no? Number one, na distributed around 100,000 power pumps or con water pumps. Nagpanagtay sa sangyang ining mga water pumps o kon mga bomba balani sa tubig. 100,000 sa milog yung Indonesia. Number two, ginihimo ya, rehabilitated roughly 900,000 hectares of irrigation networks. Plus dali liwag gin-repair kag gina-reglar ang irrigation nga amon ang source ang ginagya sa tubig pagkadto sa mga talamnan, no? Kay mga guba-guba da kag mga damage sabi nga bahin sa irrigation. Gid pang pa-repair ya mga 900,000 hectares of irrigation networks. Gin-repair niya, gin-rehabilitate niya, gin-condition niya liwat. Gin-condition niya liwat nga para magamit mga K5 in preparation sa pag-abot sang super El Nino. Tapos si Kitato, ginimo niya, gin-deploy niya, no, ng drought-resistant seeds. Ining mga binhi nga mga tanom kag mga ining mga seeds bla mga liso nga makabato ya sang ano malang aduta bi nan makabato sang malang aduta ya bla nga dugay bla nga tig akon di mabunyagan nga mga tanom nagakamuhi gyapon bla di amo naging pang identify nila kag na gipang distribute Manila, no? Gin-deployed drought-resistant seeds. See? Ang ikapang ginhimo ya sa presidente sa Indonesia, mga K5. Strengthened coordination to control forest and land fires. Strengthened coordination to control forest and land fires. Pabaskog niya kagin tagaan sa isaktong informasyon kag pamaagi nga para nga magkoordinar ang tanan nga makontrol ang inkasogin man ang kalayo or sunog nga pwedeng magaluntad sa mga kagulangan sa mga kanutaan na bigati siyempre tuman kainit ang posibilidad nga matamo mga K5 magalaya ang mga tanom ka mga hilamon kaini sa kadako yung posibilidad maging tunaan sang galayo git so git pabaskog yung information ang mga pamaagi ngayon kaso ngayon mapalayo ang ining hitabo kag makontrol na yun ang kaso ginamagluntad ang sunog gabi sa bahin sa kabukiran kag sa mga kadotaan makontrolar na yun hindi maglapta amo na iya ang ginahimo sa Indonesian president Prabowo Subianto. Karon i-compare naman nato nabi ang plano sa Pilipinas ang ginapaabot nga super El Nino. Ay, pagani doon, kakadlaw na ko. I-compare na ito nabi ang inisiatibo sa Indonesian president. Kag inisiatibo sa aton nga presidente. Kundi amo to yung himuon niya sa Indonesian President Aquino. Ginhimuon nila nga mga contingency plans o kung mga ideas ka mga inisiatibo. Ang ato niya Presidente, no? Ang yung suggestion sa to, mabakal di baldi. Mabakal ka mo baldi. Hindi iyang gobyerno yung mahimo sa mga amot nga klase, yung mga realistic, kag-attainable, kag-workable nga klase sa nga konsepto abing para ma-prevent ang kabuhisan tagsa-tagsa ka mga pamilya kong tao dito sila nga lugar sa Indonesia. Diriyama, mansig-mansig lang mo salud. Bala na ka mo nakilaggo naman ka mo, no, wala pa kialam. Ang gobyerno sa Indonesia, yeah. Nagaplano sila sang lain nga approach bla, no? Nga ma-workable, doable, kag ma-prevent ang kalita, kag damage, hindi lang niya sa kalayo, kag ining pagmala sa mga tubig. Kundi siyempre ang gutom, kag ang kabuhi sang katawhan, mga K5, gina-prevent sang gobyerno sang Indonesia. Hindi ato yung gina-prevent man eh. Gina-prevent masang ato niyang gobyerno ang kabuhit ng mga Pilipino. Di mansig-mansig na kamo. Sa bakal kamo balde para magsalod kamo tubig kung magulan. Kung magulan. Do parihas man tumulang nga nag dito nga lugar mas sa Middle East bla. Nga nag-Israel, Israel. Oo, Israel to Goran. Nga nag-grabe ang binakbakan na ito sang girabi, no? Mga missiles kag mga lokpanay dito. Tinda mo na nagda mga OFW nga nagpanawagan. Nga sugaton sila kag ipalayo sila sa gamu, abi. Yan niya, panago lang ka man, ay. Kuber lang ka mo, kuber, ha? Kuber, hapa lang ka mo. Disubong niya, drought na niya, tawag nato niya, tag-ilit, tigilinit, super ninyo. Ang ato niya ngay mo niya, balde nato niya baklon. Abi matian tabi, no? Sa down din eh. Ari ang isang laptang tawag nato niya video. Ang comparison sa ano ni isang Indonesia kag Pilipinas sa pag-prepara sang Super El Nino. Abi matianta.
1: Naikumpara ngayon si BBM sa presidente ng Indonesia matapos niyang sabihan ang netizens na bumili ng balde para sa El Nino. Eto lang naman ang ginawa ng Indonesian president na mahagi ng humigit kumulang 100,000 water pump para makatulong sa patubig. Naayos ang halos 900,000 ektarya ng mga system irrigation na mahagi ng mga binhing matibay sa tagtuyot. Pinalakas ang koordinasyon upang maiwasan at makontrol ang mga sunog sa kagubatan at lupain. Anong masasabi niyo dito? Naikumpara ngayon si BBM sa presidente ng Indonesia matapos niyang sabihan ang... ginawa ng Indonesian President.
0: Sige, sige, sige. Wala. Yato niya bakal baldi. Isa lang ka baldi, dua ka baldi, tatlong baldi. Ang gina-project nga kalawigon kung posibleng maigo ang El Nino sa ito until first quarter of the year, 2027. Year 2027, first quarter. Sambusilingon na first quarter is January, February, March, no? Kag posible ba kuno according sa mga eksperto nga mag-extend pa niya ang igo sa El Nino by month of June. So April, May, June, okay. Balido anong pagkikabulan? Yung mabaka ka baldi sa lang. Sambo silingon nga mayon nga negosyong baldi, no? Mga factory guro sa baldi subong, nagpulaw bugtaw na himo baldi subong. Kay mabakal ni kay advice ang aton nga presidente, bakal na baldi. kumag-ulan sa Luro na to, no? Kag according sa report mga K-5, no? Tuluan kita kung paano ya mag-inom sa tubing higko. Paano mag-limpyo sa tubing higko kag pili mainom lang? Muna yung aton himuon mga K-5, no? Question na mula ni ang inisiyatibo kag pwede ma-open sa nga itong nga gobyerno. Unlike sa presidente sa Indonesia, yung doka doka namit sa iya yung plano, haw. Doka namit sa iya preparasyon niya, haw. Ah, why siya sa ito niya? Kay balde lang iya mo. Gasto na yung iya yung imo niya sa presidente sa Indonesia, magasto na yan. Rehabilitate mo ang labi sa ka-milyon hektarya ng irrigation, magasto na yan. Mas mayo pa na isulot na sa bulsa na yan kag isting i-gasto. Isulot na yung bulsa kag ibalagyo. Idalaga na lang na yan. Idalaga na lang ng budget na kang kwarta na instinct nga mga taga-bomba nga sinmil, abe. Andi sa mo sa Pilipinas, siya may nakilalang bomba-bomba. Bomba pangawat, eh. Na, ano man yung Indonesian na president niya man na. Napakapoy-kapoy ka pa nga baldi na ni ammonia. Ano ka ulumol, no? Sige, plus bagi nga Pinas sa ni Undersecretary Claire Castro, abi. O nabi kita isilod sa balde. Karon may demo, ha? May demo ang DSWD kung paano yung ilibyuhan ang higo ng tubig. Ha? Paano sa laon? Kang inumon? Bawo, ragoy. Amot lang. Basi magmalasaki kita kung magsala-sala ang pagpagsala tabi sa higo nga tubig. Basi magrintoy aton niya nga aton nga tiyan. Basi mag ribintang aton niya nga tiyan abig hindi kasaho. O na ano man. Kuni problema nga dako. What if abi ko ni do ianggit-anggit lang abi do hindi na magsundon ang Indonesia puro do anggit-anggit lang bala. I-prevent ang mga supply nato sa pagkaon ng tanom ang mga produksyon sa aton nga mga farmers. Kiti siyempre mga farmers ang nag-produce ang aton nga mga utanon ang aton nga mga prutas. Ato nga mga bugas, amin yung mga humay ta. Kinanlan niya pabakuron kaga panamiyon ang ilayang proyekto. Kitakaan sila sa sufficiente ang suporta sining ilabi na gid palamot ng Super El Nino. Ah, wala. Balde nga po na. O, tawag ka muna kaga maghatag ka muna sa inyong opinion kaga inyong advice kung ano ang inyong reaction dila sa sitwasyon ng pinakamainit sa mong topiko sa bilong nga Pilipinas, mainit pa sa Super El Nino, ang balde, mga kakipay. Sa liwat, hindi nga bahay na dulo na sa aton sa Mighty C ang alkaline vitamin C. Kag initawag natin nga Super El Nino, kinalapiparahan man kay mag-ibwal man niya ang mga virus. Kinala natin sa D3 Bio. Kung samtang nag-init mga kipay, may mga kagaw kang may mga virus nga resistant sa init mo. Nga, kung dito yung init yan, nagpagsik sila ka nagabakot, abi. Di ang aton protection sa virus mga K5, alam sa na. Siyempre, balanta na na yan. Ang D3 Bio. Ang eksperto sa fungus, sa bakterya, ilaminagid, virus, mga K5, D3 Bio. Himo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3. Mayong kombinasyon ka para gid-proteksyonan ang aton kayong lawas. Kaya hindi kita makangkon sa sakit, kabalatian or infection, tugas ang virus. Kaya kadelikado sa virus yan, huwag patawad, patyon kayo sa virus yan. Patyon kayo sa virus, mga K-5, kaya ang problema, wala sang available nga bulong nga mapawan ka na yun. Pero kung nakainom ka nga daan niya sa D3 Bio, mga K-5, no? Mapag-aral kag maproteksyonan kita nga hindi kita makangkon sa sakit kang balatian, tugas sa mga virus, mga K-5. Inom kita D3 Bio, DTX Prepanded, Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramiloy. Nasarangin mabakal sa halos tanay ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kag-available man sa tanay ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Kag-asarang nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag-TikTok. Kag para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramiloy, kanto lang kamunikta sa tanay ng Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagpapakonsulta lang dayon sa atong medical alternative doctor sa libre, wala sing bayad. Alas 10:29 na, tawag na kamo sa atong hotline 0928-611-2263 o kung sa atong globe number 0927-748-940. Na itong gina, nag-haharagin, tawag gabi, kay nag-endorse pa tayo, hindi na mautod. Sige, arin na siya, okay. Tanawin tayo, hindi ko nung importante yung mensahe ni. Hello, good evening.
2: Hello, Dilolo.
0: Yes, sir, may gabi. Sino ni Palihog?
2: Si Toto John sa Lambuna, inainom.
0: Yes, Toto John, nainom mo na.
2: Siyempre, no eh.
0: Ah, anong nainom mo na, ha? Anong nainom mo?
2: Ang DTX 500,
0: ha? Ah, ti good, ha? Ti anong namalaga na si Mototo John?
2: Ah, ti ang kong kaparte na sa ilip na lo, ano? Ano may super ilin na gumala?
0: Oh, may pa, may oh, super ilin yun, may kapas. Ano, dyan sa'yo paris may Superman, la, gabrip? Oh, di na-explica ko na kagabina, no? Nga tugas ang amihan. Ang amihan may mabugnaw nga hangin, no? Ang among inang sakyan sa tawag nato nga bugnaw nga hangin halin sa Siberia sa maabot niya nga Chimpo Abi. Subong amon ang wind flow naton nga halin sa China, panaog ni sa Luzon, Palawan, kag porsyon o Mindanao. Da nagagi ang mabugnaw nga hangin nga tawag amihan. Ang matilag-dilag. Kaya nga ginasabtong ko lang yung mga pamangkot. Karon ay ning easterlies naman. Easterlies, no? Hangin naman nga mainit. Buga ako na halin sa Pacific Ocean. Mainit siya. Nagasugot anay sila sa bugnaw nga hangin nga amihan. So, ang resulta sini, moisture. Ang init kag ang bugnaw ng hangin nga magmix kla, magahimo ini sang super pangilat kag daguob kag moisture. Magaangkon sang lapta-lapta nga pagulan tungod sini nga pagsamo sang duwa ka klase sang hangin, mainit nga hangin halin sa Pasipiko kag mabugnaw ng hangin amihan. Nakwa mo na, Dr. John?
2: Ano na gano'n, siyempre, kapag-anto na sa December, at ano lang nga malamig ang parahon kung kaagahon.
0: Yes, yes, oo. So, amo nang rason nga nag-aulan kay tungod sa pag-sugat na nagkag-mixklahan na isang duwa ka-klase ng hangin, bugnaw kag mainit, nagatugas ang ulan-ulan, lapta-lapta kapag-ulan, panaguob kag pagpangilat. Toto John, panago kagigay kapangilat.
2: Ano na gani, binulong nag-angguha na mag-climate change ang mga kahoy sa bukid. Wala na sa mga kahoy, nakalbo na.
0: Oo.
2: Oo, amo na ang diya parte sa bukid sa amon sa Lambunaw. Wala na siyang mga kahoy.
0: Wala na kahoy?
2: Wala na. Ay, hinakainin sa mga tao. Ti, amo na, ang amon niya sa Lambunaw, nagpamanan sa mga kahoy bago treatmenting.
0: Oh, ti very good ina, no? Kaya very good ina. Ang ibang garo nga kahang ila himo, garo nga toothpick na.
2: Ang mga tao sa bukid, di, ano yung ginaubraho nanda, ginagawa ng uling at kwanhi, ginahimo nanda ang atake, mga ginabaligya naman ang daliwa. Kasi magawa ang ginahimo ang balay o kung parinture.
0: Correct na, no? Tumatabo sila na as long as nag-progress ang tao kang nagadamong tao sa kalibutan. Siyempre, ang number one ng need o kung kilala sa tao, shelter, masilungan, balay, di ba? So, sa paghimo sa balay, kalaban ang kinanglan sa kahoy. So, kung ang kahoy, hindi ba lang kung ang kahoy nagatindog, may ugat sa, may puno, may sangasa, may dahon, kag ang dahon, no, ang kahoy nag-absorb sa init sa kalibutan, ang carbon dioxide ang ginagamit sa kahoy sa mga tanom sa pagproseso sa ilang paghimo pagkaon nga nagadako sila kay nagatubo na amo na karon kan di karon paano na karon ma-absorb ang mga init kay kulang na kahoy kay damo na tawo nga nagapangutod nga pagkaingin. Global warming eh, magasaka ang temperatura, kaya ang init sa hangin, hindi na ma-absorb sa kahoy, kaya wala na kahoy gani, no? So mag-climate change.
2: Ano na hinang mga katalapit ba na tumuloyo, ang replisan nyo ang hindi ganap ng kahoy, mga para ang
0: buta, hindi na
2: landslide.
0: Na, no, landslide bang yun? Okay, okay. Dahil lagi totoo dyan, sabtong lang sa pinakalinya. Tamyaw man, tamyaw ka. Manamyaw ka, go ahead.
2: Okay, ina, tamyaw ko lang sa bakulod yan, sa kay Yak-Yak, sa kay Totokot, kaya sa pamilya kung sa Lambunaw Lolo, sa Ligo pamilya ng sa Bakulo, doon sa kay Binjo, doon ay Albao, kamusta rin ko niya to. Kaya sa pamilya kung sa barangay, si Bakungan Lambunaw Lolo, nga nagpamaki sa Lolo, kabagami.
0: Thank you, thank you. Okay, sorry gid sa ato nga piyakalinya, no? Nagulat siya. Hello, good evening. May gabi. Ate, okay. Medyo problema nga ato nga sulod abi, no? Nung nagaliwat abi, distorted ang imo yung tingog, no? Guba yung, ano ni? Guba yung, bawa ka lain. Daw ano ni man daw tok-toko ng imo, silpon, gulaw? Hello, mayong gabi. Oh, nami gigi nakasulod ka, pero ang problema ta, hindi may jindihan ang tingog mo, guay sini daw robot. Okay. Oh, di amon ning problema ta kay wala dito magi-jindihan ay. May tingog ka din eh, pero hindi klaro kag hindi majindihan tungkol nga daw robot ang ano. So, pwede mo na lang i-text sabi kay basahon ko ang imo, importante nga mensahe. Ah, hindi tayo magpiliton kay wagit pulos ang aton signal. Hindi ginmapuslan, oh, hindi ginmapuslan tingog ta, i-text lang liyo ka para mabasa tabi ang imong important traffic o kung imong kinanglan mabatian, ha? Okay. Sige mga kakifay ba? Alas 10 sa 37 na ma-break kita ni kadali, ha? Hindi ka bahay na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon ng kape. Ano ba nga oras din ka man? Kinanglan na aton kanyang inumor ining DTX Coffee Mix. Naghatag ini sang mayong epekto sa aton kayong lawas. Nagalimpyo sang aton nga mga toxins deposit sa aton sistema. Kaga siyempre, sulab ang sulok-sulok mo, nag-asid-asid, mangwao niya man. So naming ariya mo is banyo kaga papangihi mo ah. Dugay kay gutomon kaga full of energy kaga kaptik sa imong mind. Inom kita DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, naga-detox ka ba? We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
3: 101.5 News K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Kung galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit.
3: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
3: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo naga-contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun indi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo

0: sang amusin nga balatian i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
2: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Nahintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 8 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. Hindi nga ba hinidulong na sa atin sa DTX Beauty Soap?
5: Kanabi kaya nga habon ng DTX Beauty Soap. Amon ng habon nga pwede ginaton, gamiton adlaw-adlaw, nga para ma-prevent kita sa mga bakterya kag kagaw nga nagatinir sa aton panit. Kakson niya ini. Kag magkakashman siyempre.

maabot ang 2-month kainit mga ka-K5. Kung sumung pa lang yan magamit sa DTX Beauty Soap, may aras ang tawag natin nga sunscreen, nga sunblock bla. Kaya hindi ka basta-basta makabatsyag na yun sa 2-month ka sakit kag init abi. Itungod nga may sunscreen siya. Kagdugay ka magito ma. Kag ginapahubin niyang panit ni mo, ginadula yan kang hindi nahil mo noon ang mga wrinkles, I mean, nagahubin ka talukon. Kag sa gusto gid magpaputi, I mean, no? DTX Beauty Soap nagpaputi sa tanay nga garhom nga bahin sa lawas mo. Gayto mang imo ilog, ang imo nga tuhod, siko ni mo. Kag kunin pa naga ito, ma. Amuning habon mo para mag-tinaw kag mag-puti. Maputi siya nga wala sing hapdi, mga ka-K5. Tidalasa ang punggod, ang alap-up, ang bigas-bigas, ang mamantikaon nga guya kakasman, dalasa man, dulaon man sa nga DTX Beauty Soap. Maghamot siyang lawas mo, mga ka-K5. Kag timing gini, no? Sa liwat, mag-aabot ng Disyembre. Madamo kita sa kantuan ng mga pagtipon-tipon, okasyon, Christmas party, reunion, alumni homecoming, kasal, bunyag, lubong. Kaiban paging mga pagtipon-tipon upon ang mga friends and or family. So kinanlan ang presentasyon sa atong kulingon, amigid. Kinanglan naton ang DTX Beauty Soap para makaangkon kita sa naming supat. Manaming yung panit, mga ka-K5. Limpyo ang aton yung pamanit. Nami kaghipid ang aton guya. Puti kag nagabanaag ang aton yung panit, mga ka-K5. Kag siyempre, gwapo kag gwapa, kag hubint loko na. Hapos na ni baklo ng DTX Beauty Soap, ha? Katulang kamusta na nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Kag siyempre available man sa online na Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag sa liwat, sa para mas manubong ang presyo sa DTX Beauty Soap kay iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Katulang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mabacheck up na yun, ha? Pag-check up na lang dahil sa itong medical kag alternative doctors. Kag ina, wala bayad, ha? Sa klinik lang na ni Doc Ramil Oy, ha? Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Siyempre, hindi ka bahay nalulungan sa aton sa Dr. Pinoy Esqualene Capsule. Grabe, no? Nga minsyo, nagina to ang Indonesia, no? Nga, mo to ilapay parasyon niya, bi. Nagpanghatag sila water pumps, nagpanghatag sila sa mga seeds, abi nga makabato yan sa init kag malanga duta, magatubo siya gapon. May aras sila yung control dissemination, information drive sa mga tao, abi nga sa Indonesia. Kung anong himuon nga para ma-prevent ka makontrolar ang posibleng nga sunog sa kabukiran kag sa kalutaan, abi, no? Kiti siyempre madamo mga laya nga dahon kag mga kahoy. Kaya posible ang epekto sa El Nino, tuman ka init. Kag wala sang tubig abi nga available kag maganubo ang level. Ang posibilidad nga maging resulta is ang pagkalaya sa mga kahoy kag mga taho, tanom. Kag siyempre mga hilamon. Kag dali ini sa sunog, abi. So kanami sa mga tikangya sa Indonesia. Pero ang Malaysia, hindi iya magpaberde. Hindi magpaberde ang gobyerno sa Malaysia, mga kakibayin. Nagpamigay ng 606 portable emergency pumps ang gobyerno ng Malaysia sa kanilang mga magsasaka bilang paghanda sa Super El Nino na inasahang magdadala ng

Malawakang Tag Toyota. O nagpanghatagya ang ano ni Malaysian government sa mga manguma sa isa ka portable emergency pumps. 606 kamilog gipanghatag sa mga manguma para sa pagpiparasang paabot nga El Nino o kung Super El Nino na amo ini magadala sang grabing pagkamala abi sa mga kalutaan. Di amo ini gipanghatagya sa isang panayam sinabi ng Department of Irrigation and Drainage na ang mga nasabing emergency pumps ay parte ng kanilang ginagawang solusyon para sa mabawasan ang magiging epekto ng tagtuyot sa kanilang bansa. Amuini ko no ang mga tikang kag-inisyatibo kag ginabatihan nga makabulig sa pag-prevent sa impact o kung ang resulta sa Super El Nino sa ilay nga pungsod. Ang tuman kainit kag pagmala sa mga duta sa mga talamnan, among itong ilayang ilang inisyatibo nga pag-preparar o panghatag sa portable emergency pumps sa mga mangunguma dito sa bahin sa Malaysia. Di wala sila sa ato niya. Kay pabaklon tayo sa balde. Di ito yung mga emergency portable pumps niya. Mga mga pwede makaproduce ng tubig bla para sa pananom. Para sa pananom nga sige, abis kang grabe init, food supply. Masecure sa Malaysia yung ilang supply. Nga padayon ang ilang tanom nga hindi magkalalaya, yung kag makakaon ng tao. Kaya po kiti kung tagtuyot abi, tagmalang duta abi, katungod nga grabing singkal sa init ang mga kakaifay. So posibleng magkakalaya ang mga pitsay, magkakalaya ang mga balatong, magalayong ang mga taklong o kung mga talong. Ang mga utang kay mga kinanglanon atong sa mga adlaw-adlaw ng atong pagkaon mag-epektuhan. Kag siyempre pa rin mga ano na yung mga kasapatan nga nagahalab sa tanom kag mga hilamon. Anong halabon nila kay laya na yung hilamon? So mayula niya ang nagagabit sa pagkaon nga feeds para sa ilang mga livestock. O ining mga kanding ta? Siyempre mga kanding, mga baka tabi. Karabaw kag mga kabayo ta. Makao ginahilamon. Di karano kauno nila kay wala hilamon. Oh, di ba? Aking parting gabing init, abi. Pero kung may water pumps ka dira, kag may irrigation kaya, ha? Ang kabahin sa nga duta, mabi, mabunyo-bunyagan mo ko na aga kag sa tiyon sa kapunanon nga para pa tayo magtubo ang mga hilamon. Nga may makaon, nagyapon ang imo kanding. Di ang aton, di ang masalot niya sa ulan niya sa balde. Nagkaroon ng demo sa DSWD mga kakipipe. Ang pag-anumopertigali ang pag-demo nila. Kung makita niyo sa mga social media, abino sa inyo Facebook na, doon hindi ko magtanaw. Doon na, ano ko, doon ga-experiment kita nga mga elementarya. Antes ka rin magbakal niya sa balde, mga kaibayo. Kaya yung kamulukang balde, buhuan mo gali, no? Kagamot na nga mo daw gripo, bla. Kita na yung tubig dira, no? Sa luron mo, so ng balde mo, may dapat buhuan mo. So magbakal gali, anay barina. O kung inugbuho mo sa balde mo sa kilid. Kaya butangan mo sa gripo, nga may hose siya. Kay dramagi ang tubig nga ginasalon mo sa ulan. Kag siyempre may ara sila nga ginademo ng higko nga tubig. Grabe ha.
maging pagwa niya sa gripo, iya sang balding ang ginimo mo, skilet, gina-improvise mo. Puti na kagwidi ang mainom ni Rili. Grabe ang sales talk. Grabe nga demo nila nga daw mapati ganyang Pilipino nga mabakal sa nga gripo, mabakal balde, mabakal inugbuho sa balde, mabakal sang kulag, daw project mula sa elementary bla. Project mula sa eskulahan sa elementary bla nga daw ga-experiment kita sa nga bagay-bagay. Daw sa science mula naton mula nga subject mula. Nagademo ang DSWDT inisya now na kita amin ni BBM. Kado mayo, hagi inom pa nila. Kaya siyempre, pati si Claire Castro nag-inom na sa isa kahigko ng tubig, no? Kagin sa halot, abig gamit ang filtration o kon filter, abig. Nga para magtinaw liwat ang tubig, abi. Tingin inom ni Claire Castro kagang isa ka person man, abi. Taga DSWD, natalawa nyo, kinumo naman niya, oh, pertini. Wala niya sa nga laing epekto sa atin kayong lawas, inumo na ni. Di makita na ni BBM, abi. Nga dumayo to, aw. Niya, bibila ng budget nato niya sa Bilog ng Pilipinas. Niya, ti mga 3 million at ibirmahan ta. Oh, 3 billion, abi, 3 billion nga proyekto na sang nga magtindog sila kung saan kada lugar, abi, sang filter, abi, kag ining do water station bla. Grabe, no? Dako ni nga proyekto ni, dako naman ni nga rakit-rakit. Do, tanan na lang mga makwartahan kang mapagwa ang budget sa gobyerno, bla, miskan daw hindi realistic ang paghimoon. Pag duso ginila sa kagipakaon sa ato, kagpapatihon kita nga mayo ni. Kay para mabudgetan, kag mapagwa, kag marilis, kag masulsok ang budget sa kabansang Banuan. Kag once na gani yung marilis, gani yung kwarta gani, nanda sila matinong Aida yun. Kakita naman niya, nga.

0: Tiyamuni ang inisitibo sa Malaysian government, kag Indonesian government regarding sa pagpiparar sa ginapaabot nga Super El Nino. Gabag luntad mga kaipay nga mag-abot. Kag sa matter of fact, nagasugod na gani kuno sini nga bulan sa Oktubre. Tuloy-tuloy na ni. So nag-conditioning na sumong ang sitwasyon. Ang preparasyon sumong sa mas peak level sa El Nino. Nga mag-aabot sa bulan sa Enero, Febrero, kag Marso. Amo ina ang peak level sa Super El Nino. Mary Ann, nakabakal ka na balde? Wala na na si Parireng mabakal sa balde sa kupon ako. Kaya mal ni BBM Mary Ann nga makal na balde salon to sa ulan. Kag tunan ta kung paano inumon ang tubig ulan. Ikaw na iya. Namita niyang namita niyang project na lang may host ka to yung suyupon mo tubig sa dagat. Ang tubig sa dagat, ma-convert mo yung mainom lang ka magamit mo. Parehas mo lang ginahimo sa gobyerno sa Saudi Arabia. Ang ilay ang bastada sa tubig nila ya halin sa dagat. Kag gina-convert nila nga pwede ma-inom, pwede magamit niya sa imo ya panggawi, abi. Amo na yung dapat niyang himuon na isang gobyerno kay damo yung supply tubig ang dagat. Hindi niya maurot yung tubig sa dagat niya. Pero ang drought ako na pagmalas ang duta naton. Mahal pa na yung magkagamudla kay mas madalom ang aton nga pag pagkutkot sa tubig dito kag pagpanaog sa tubong para makasuyop sa tubig bla. Pero kung may aras ang amo sinabi no nga pamaagi nga may hostong suyupo ng tubig sa dagat. Kag iproseso sa planta bigaga pagwaya. At ang pagwaya siyempre ya pwede na mainom tinami iya no. Hindi kay mabakal na balde mamangumuyo at nga magulan. Di ba si hindi may magulan mikaroon ano mikaroon eh. Kung example, labi ang dinisaton, may ang ulan, labi sa Himamaylan, madlagan sa Himamaylan, kang magsalot. Kaya tanawa nyo, ang tagakamangkalan, karoon niya, manamanugid, yung gaulan to sila, ya, kay simpre, isulohon man ilang ulan to ya. Kaya hindi man niya dungan ang ulan ko kay isa, kaya simpre, lapta-lapta ang pag-ulan. Lapta may ang ulan, gaulan niya sa bahin sa sila, ya, ya. Di sa bakulo niya, katangiting init. Ikaroon ng mga taga-Silaya, mga manugin, okay, kanto ka mo dito ka bakulo, iba na nga lugar sa Negros, kanto ka mo Silay, nag-aulan ni Sabong, ting taga ka magkalan, manlaga sa Silay, kaya masalod to, pag-abos sa Silaya, huwain na ulan. Yan, daman nyo lang mag-ulan kaya sa kamangkalan, ni kami mabalo. Pag-ulan sa kamangkalan niya, karoon niya, tisipin, nag-ipos-ipos lang, kuni damos la ulan. Yan di manugid. Kung hindi magwasi na din ang tao yan, magpaindis-indis kag mag-dinalok eh. Kati magwasi na din survival mo, makitani kung dako ang galom ka, likop yung galom sa bilog yung isla sa Negros. Kay dungan ang bubo sa ulan. Kay what if bikaroon kung pugtak-pugtak yung ulan? Pugtak-pugtak ulan niya, gaulan diya sa may Victorias. Diya sa may Sumag, gatagiti ang init. Madlagan mga taga-Sumag sa Victorias ka magdala balde ka magsalod sa ulan to sa Victorias. Ay kasadya. Kanami sa nga plano sa nga Indonesia kag Malaysian government, no? Kasi nga na-mention natin kagina, ang ilay ang mga inisiyatibo sa pag-preparar sa pag-abot sa Super El Nino. Pati si ilay ang mangunguma, ginaunag yan ilay ang mangunguma nila yan. Ang ilang niya farmer siya yung ginapikoragin nila yung mga irrigasyon ang lagyan sa tubig. Ginapasigurado nila yung may food security sila, may food supply sila, kasi siyempre tig-ilinit ina kaga hindi magatubo ya padayon ang mga kalanon ato nga mga kararuton kaga mga bugas. Kaya tituman, kaya init gani, malaya ang mga tanom sa mga farmers naton. E siyempre, kahalitan ina sa ilang panguma, sila pangabuyan, kaya sila nga kapital, gubagin. E anong support sa gobyerno sila? Anong support sa government sa ila? Nga para nga padayon sila yung magtanom, kaya ang mga farmers siya, biska na tuman, kaya init niya. Basta lang may suporta yung tubig, mananom na sila gabon niya. Hindi na sila yung mag-untad. Kaya daw ilan na yung kultura kang ila sistema sa lawas nila. Nga sige na lang sila pananaw nga pananaw ng mga farmers. Di karoon siyempre madiscourage sa sila karoon nga di wala man tubig. Hindi useless mag-yapon. Itanom tanin, hindi man ni mabuhi gapon. Pero kung may ara iyan nga ni Pipara nga irrigasyon kag sufficiente ang supply sa tubig, mapisa na yapon ng ato nga farmers iya. Sa pagpatigayon sa pagpananom para may ara kita sang kalanon lang sa nga pag-abot sa nga super El Nino. Kaya kung hindi mapiparahan eh, tigulutom ni. Tigong gutom ang tao, siyempre kalabanan survival na. May ara gina yung maminsa yung mga awat, mang hold up, kay para maibakal sa mga kinanglanon to survive together with his family kaga kabataan. Nagamasakit pabing iloy o kunang asawa kag bata. Wala kwarta, wala inugbakal sa tubig, abi. Bulong o kung kinanglanon sa nga pagkaon. Di magasaka ang crime rate ng mga kakipipe. Magasaka man ang crime rate kung wala sa nagkakaigo ng preparasyon nga para ma-prevent ang epekto sa El Nino. Hindi lang ni isaw about pagkaon. Kung isa all about kabuhi isang tao, survival ini. Kaga kilan pa bakot-bakot ini ang preparasyon. Realistic, kaga workable, kag doable ang mga kinahimo nato nga mga inisiyatibo kaga preparasyon para makalikaw kita sa nga tuman ka hindi manaming nga epekto sa El Nino mga K-5. Pasalamat kita niya gani sa Pilipinas. Siya kay dinigagi ang amihan. Wala yung amihan gani sa iba niyang pungsod mga kakipay. Wala yung amihan mo. Ang wind flow direction kag pattern mga kakipay. Sang amihan niya nag-os-os din sa rin sa China, Siberia. Nag-agi sa bahin sang Taiwan, Luzon, papapanaog sa Mindoro, Palawan, kag portion of Mindanao. Amo na yung direksyon niya sa amihan niya. Kagdra magagi ang mabugnaw ng hangin, huyup sang hangin, in kaso yung mga tunaw ang mga ice dito sa Siberia, ang huyup sang hangin niya maupod sa, ano ni, sa amihan. Kagdra magapanaog sa bahin sang Luzon, Visayas, kag portion of Mindanao. Kati amon ang mga binulay nga grabe ang tunaw sa ice sa most probably mga January, February, March, no? Amo gina ang peak season naman o kung peak ang peak time kapag grabing init sa El Nino first quarter of the year ang projection sa mga eksperto, mga kakaipan nga posibleng mag-intensified ang klima kung pag-init huyup sang hangin sa bulan sang January, February, kag March. Di amo man na timing man na yung mag-intensified man ang katugnawon sang hangin nga huyop sang amihan halin sa Siberia, mga K-5. Di grabe nga bugnaw nga hangin, kag grabe man nga init nga hangin. Ano ni sila? Mag-mix lahanay sila kag magsuot anay. Maka-create ini sang galong kag moisture. Ulan o kung posibleng mag-develop in isang bagyo, kagtuman kagrabi nga tubig, tubig ulan, kag pagpangilat, kag pagpanaguo mga K5. When the hot air and cold air rub each other, no? magbake sila ang hot air kag old air, cold air. Kumbaga epekto ini sa nga tumbang nga pagpangilat kag grabe nga pagpanag-uom. Kag siyempre may tendency ang pag-ulan kag mag-develop possibly man ang natawag bagyo mga kaibigan. Di para yung baldi nyo kay sa mo sinang atimpo sa nuray kita kung magpananglitan magbagyo. Ang lain na kung hapaliro ng mga baldi mo. Ihigot mo ang baldi mo sa puno sa nga balinghoy. Di gani sa puno sa nga star apple bla. Ihigot mo ang baldi mo. Di kutob niya sa hindi naman niya kasarang mabakal baldi. Diba si bla ko na may tendency nga may kawatay baldi bla. Kagkamakadto sa police station, tanahan niya report dito ngayon pa blatter, ngayon kawat ang baldi. Ginkawat ang balde, mga K-5, no? Ang report sa mga kapulisan. Di karan mga pulis naman, siyempre ang intelligence group naman ni isang atong AFP, ang Forces of the Philippines, no? Magagiho mani, kagmaliktik mani kung sino ang kawatan sa balde. Ay, sadya ni. Daw kinarto ng guwain ni, daw Taman Jerry, blakag Mickey Mouse. Ang mga kapulisan nato nagpaniktik nga kung sino ang kawatan sa balde. Kaya di siyempre may ibang tao yung hindi kasarang makal balde mo. Kaya di siyempre alang-alang isa ka balde, baklon mo kag gamay nga balde. Dako nga balde, baklon mo yung kag posibleng drum. Nga para madamo kaya nga matipon nga tubig ya. Kaya di siyempre alang-alang maligo ka isa ka kutsara lang. Isa ka kutsara, yung imo yung pangilam mo, siya isa ka kutsarita. Ang paligo mo, isa guro ka, ano, isa ka luwag, guro nga tubig. Tapos siya, isa ka baso, ah. Tapos yung imo yung ginapaliguan mo, saluron mo yung kagibalik mo to sa balde, kagipatihon mo to yung ginatudlo ni DSWD nga may... paglimpyong tubig. Kaginggamit mo na sa baligo, ginggamit mo na sa panglaba, kagpanghugas pinggan, saluron mo, kagisulon mo to sa balding, kaginbakal mo, kay may ihatag sila yung bulong para maglimpyong mainom mo liwad. Hey. No, amu inang magwa mga kakibay. No, gina... Sumbong pala daw na ginapala ninlog na balaybo ko. Basi magdamo niya lain dyan, wala kang magutok naman sa ospital. Niya hindi ko kasaho, hindi ko kaya kagwanta. Galain ang dyan ko. Ah, di ba? Di lain ang dyan mo, iba niya galain ang ulo. Tungon nga, tumang kapigado, sinakaayang presyo, wala unta na pagsakas ang gatong. Problema ba kay mahal ang balaklon ng mga pagkaon? Wala ka ba yung bakal, baldi? Hindi, simple lain ulo mo. Basi magrintoy ulo mo. Ay, grabe nga epekto ni. Di na may angil ninyo. Oh, di, masiguro ko na sa maabot ng mga inadlaw mga K5, no? Masi may dugang manipaya, guro ang ato nga mahal nga presidente. Hindi lang guro baldi nang ipiparata ko niya. Ay, sorry ha. Nga pwede drum. Isa ka baldi ang ipiparata mo yun. Adlaw-adlaw kagamit ang bilog ng pamilya. Isa ka pamilya, may membro, asawa mo. Ikaw, dua ka bilog, may bata mo. Butang na yan, muna ka na mo, apat ka mo. Ha? Isa lang kay bilog, baldi baklo nyo. Basi, pagkabas mo yung nakamutubig, di mayo lang kung maulan, masalod ka mo. Di wate pa may pagkabas siya, huwag ka mo tubig, hindi magulan, mano ka mo. Mabantay ka kung hindi ka ulan man. Sari ka rin sa makulod, umulan sa morsya, niya dalaga na morsya. Salod ito sa ulan. Dalang baldi. Kay kalamutan. Sige na, Dr. Pinoy's calling capsule mga kakipay ba? para hindi yan mag-angkon kita sa high blood pressure, stroke, o kung tawag natin nga heart attack, iban bagay yung mga concerns sa malatian, sa mga korason. Inom kita sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Isa ka natural nga suplemento. Himo ini sa shark liver oil, kag-aprobado sa BFAT. Wala sang overdose, kag wala sang side effects. Nag-padula sa ngot-ngot, kag-banog sa aton yung mga joints. Tuga sa gut arthritis. Ginadula yung sakit, kag-ngot-ngot pala. Kaga sa dalayon ng inom mga dalaw sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, ginadula yung kag natunaw yung mga uric acid. Uric acid. Kamu ini kabagdan, kagrason, nga nag-antos kita sa gut arthritis. Kag ginarepair yung pang mga tains nga mga tulaan aton sa joints. Sabahin sa aton nga 22Y. Ginatagaan niya sa alibyo ang matunaw ang uric acid nga perti kasakit. Kag inigong tanawin mo sa microscope mga K5 ang uric acid. Daw mga buka sila nga kristal bla. Daw mga buka nga botilya ang ila itsura. Nga taliwis, matalom. That's why ang muna nga may mga arthritis sabi. Masandaran mo tiil ni Lasus Mariusen. Perting aragoy. Perting kasakit tungod nga nag-dulot sa ilang mga tulaan ka mga kaunuran ang talom sa uric acid. Ti dalayon tang mag-inom sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ginatunaw yun yung mga crystallized nga uric acid. Kang ibalik yung mga synovial fluid. Nga hindi naman nagasirbi sa imo yung joints nga bilang daw grasa bla. Nga mahumok po siya mag-iho. Kaya tungod, hindi mo na siya mag-iho. Kaya tungod nga nag-crystallize na dira ang kamahin sa uric acid. Ti liwato na isa sa Dr. Pinoy, tunawin niya na nga para mag-balik ang imo synovial fluid. Kag maumpawan ang imo nga mga joints nga mag-iho mo nga wala sa ang aray, wala sa ang aragoy. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, mga kakipay, mayo man sa mga umayi nga may dysmenorrhea. Dysmenorrhea. Nakukti siyempre ang grabing dysmenorrhea. Tanan na lang pagpaiyon, mabi kay kasakit sa mga babae. Ang lula ko, so na masalaan na ang lulo ko aswang. Kaya nagkatuwad siya. Yan na nun yung pangasawa ko aswang, kaya nagkatuwad. Kaya gali iya nagpaiyon sa satang sakit sa iya dysmenorrhea. May lang yung ayaging palapit na kaginig kuhit. Ya chansani nagauyon ang panahon. Sa mga babae nga may mga menopause labi, nagaminopause kay may mga hormonal imbalance kaga irregular menstruation. Dr. Pinoy ginabalansi liwat ang imong sistema nga para mo puwan ikaw. Kung nagakuba-kuba permidughan mo, dali ka lang kulbaan. Kaga malipaton ka, ang the best get Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kung may prostate problem ka, may psoriasis ka, may mataas ka nga blood sugar, may diabetes ka, Dr. Pinoy's Qualine Capsule ang sabat. Damo dalaya mga K5. Pati dinggi ganiya, masolusyonan sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. May solusyonan niya kay mag-produce ang lawas mo sa madamo nga blood platelets nga para hindi magnubo, no? Kay kung mas magnubo ang iyong blood platelets tungkol sa dengue mo, pwede ka matay sa isang katao nga pasyente sa dengue. Pasyente nga may problema sa dengue. So, padayon ang Dr. Pinoy mag-produce ka mag-activate sa atong nga sistema nga makaproducer sa madamo nga blood platelets. Para likaw sa delikado ka problema kag kamatayon ang pasyente nga may dengue. Inom kita Dr. Pinoy's Qualine Capsule mga K5 para kung ikaw naman niya is nagaedad na para likaw ka sa mga paglipat-lipat bla. Kagapanami pa ni siya sa panit, kag nagapalimpyo sa kidney, sa atay, nagapalimpyo ini sa dugo. nagapanamit sa ato niyang baga, no? Kung may hapo ka, naming Dr. Pinoy, kaya may oxygen sa iyang dala. May oxygen sa iyang, in the sense nga, ara sa iyang mga sa kapsula. Sa iyang mga oil, nga may oxygen content, sabi. Kaya nag-supply rikta sa imong silula, sa dugo, kag mga ugat, kag sumuman sa imong utak. The only oxygen capsule, mga KK5, in the market. Dr. Pinoy's Qualina Capsule KK5. Okay, mabakalan, Dr. Pinoy, sa halos na lang ang mga suki niyo, mudika, kag farmasya sa inyong lugar. Dasa San Enrique, Valladolid, sumuman sa bahin sang Binalbagan, Kabangkalan, Morsia, Lakalota, Trisa, May Talisay, Silay, Cadiz City, Ibi Magalona, kaga Victorias, Sagay, kaga Escalante. Kagalas na lang ang magkabanuhanan kaga Sidoran sa Negros Island Region. Kabilog ang Panay, available ang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Good evening, Jay Lolo. Sa edad kong 59. First time nga pagbaha dira sa Madiralo. Last year, pertig ni Kabaskog sa ang tubig, halin sa plaza. Ginaabas ang driver ang pasero para hindi mabasa. Halos hindi na ako magbalik sa Bacolod. Dira na lang ako sa akon balay sa Katalidaan, Banua sa Kamangkalan. Si Mama Orlene Vergara Hinzole. Ginabla tong pagtaas ng tubig bila somewhere in SM. Ginapatihan itong area itong nagtaas ng tubig. Dira ma-perform ang mga contestants during event o kung highlights ang maskara. Di karon, street dancing competition. Di karon ko basi mula kon pananglita yang hindi magkambiyo ang klima kag padayon ang pagkusog sining mga low pressure kag mga ining bagyo ang tropical depression magasulod sa atong teritoryo kag mga kusog abi kag mga ulan sa panahon kag tiempo sang highlights sang maskara. Di hindi na niya dancing competition kay baha na mo kundi swimming competition. Hindi na dancing competition sa maskara. Una isa na ka swimming competition maskara festival. Di na swim kamay pa Mama Orlene, kamay pa mga K-5 nga. Hindi lang yan magtuon ang lines ng tempo sa highlights sa maskara para enjoy kita bla. Pero usually, ang muna mga maskara na nagkusog ang bagyo ko ng pagulan sa bulan ng Oktubre sa during sa maskara highlight, sabi. Doka jahib lang. Doka bad trip. Guys, di malagaw. Kaya manimuko ka na lang. Imayong managaning hindi kakagasto. Ah. Pati talaga sa mga maskara, isang once a year malang ni. Titanic nga mabakal ta ventilador nga para ituon ta sa galom mula sa babaw sa langit nga para mapalit ang galom makadto sa China. Di karon kon pananglita na may kag malayon ang bagyo di sa ato kag maglaan ng chimpo di siyempre medyo bad trip. Goba ang maskara. Kaya itong lugar doon yung ma-perform mga contestants sa may SM yun nga kung sa diin na nagataas ginang tubig. Hindi niya dancing competition kung magtaas ang tubig eh. Isa na niya ka swimming competition sa maskara. Oras natin mga K-5 alas 11:31 na. Hindi nga bahay na doon sa atin sa Gina Seafood Restaurant. We're going to take another short break. Don't go away, we'll be right back.
1: 101.5 K5 News
2: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Kulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Meant to you.
13: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
14: makipaghiwalay.
12: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
14: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Hey, pusha bakal to baldi. Eh, sulod dahil si baldi karoon. Hindi ni gani mapuno ang siyang ulan na ito balde. Ikaw ang isulod ko si balde. Magkakakifep alas 11:40 na, isa ka problema ginapadala sa aton. Kag aton ini pagabasahon, kag tagaan aton siyang advice. Arina, sugudan ta sa pagbasa sa puno. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ano ang ihambal ko sa miga ko? Grabe ng intro yan, no? Ano ko nung ihambal sa miga yan? Or ano ang himuon ko sa miga ko? Ayaw isang kabalo. Ano ko nung himuon niya sa miga yan? Dalade kay Tuduan talaga. Hindi ka kabalo mag himuan tayo. Ano ko nung ihambal niya kung himuon niya sinubyay ako nung isang kabalo? Abi padayo doon ta. Ano ang ihambal ko sa miga ko? Or ano himuon ko sa miga ko kay once nga mag-away kami? Nga siya ang may sala, ang ginahimo iya, daw ako pa iya ang may sala, di lolo? Kay tungod palangga ko siya, gapa ubos na lang ako. Insakto maning ginahimo ko lo. Ati sakto ah. Hindi ka gin magsugata iya sa bangkaw. Hindi ka gin magsugata sa kalayo. Kinalang tubig ka lang. Kay man kalayo, sugata mo kalayo ka man. Di madaba-daba na masunog ka mo. Maaway ka mo. Mayo man na yung ikaw nagabayon. Di hindi man na yung galing niya nami yung biskan iya nga diferensya. Iya nga nga sala iya daw ang guwa sa sugilano niya sa ulihi. Ikaw pa yung may sala. Grabe yung pag-twist sa storya iningi mo nga nubya. Parti ka bright yan, parti ka alam. Magwasin niya daw ginamanipula yung ginahimo yung kamango. Ginahimo yung ka daw mango, bla. Nga daw gasalig siya nga mabuot ka kag nagpa-ubos lang. Kag nagpa-sunain lang abi. Kakumpormi ka man yung imo sa la niya, biskan iya sa la. Ah, guro nagapayon ayon ka laki, wala mo pa guro makuha ang imo yung partida. Pero once makuha mo na gani partida, musa kang nalawayan mo na siya. Tasi ko na maghilibi isa sa imo. Subong daw imo, style subong ka pa umod-umod lang, sige ako sa la. Mas gani makuha ko gani yung imo yung banggirahan. Tapos kagit. Doa mo na guro imo yung ginastelo. O kung simple, buot lang yun yung ato, yung letter sender yan. Mabuot lang yun siya, kag kabalo lang yun siya mag-adjust, kag mag-pagaras ang yapig, iyang ano ni, iyang attitude. Nga para mamintinan lang hindi sila mag-away sa nobya yung kilala na hinay lang siya kagahipos lang siya kagbiskan ano pa yung sala sa nobya ya. Ako o niya na lang nga iya sala. Ay kasabat. Ay kasabat naman mo ni. Gapamangkot sa aton kay tungod ko nung palangga siya kayo ng nobya niya. Gapaubos na lang siya. Hindi ka namin man o. Kung mag-amunita ng klase sa nobyo, biskan sala ang nobya mo, kay palangga mo siya, sige na lang, paubos na lang. No, hindi mo na guro, pwede parirey. Paring Reyno, hindi mo na guro yan. Pwede nga mula na permi, paubos ka lang. Kahit di, siyempre, basi hindi magtuon kung taman ka ubos. Kailan idag-idag lang. Paano na karoon mag-tuon? May karoon ko na lapang. Kung hindi paubos ka. Pero kung taman naman ka ubos, karoon mas maigo na yung karoon pusod. Di idag-idag, bigi daw katamaan si mo, kaubos-ubos. Di saka-saka gamay. Anyway, kapag mangkot ang atong nga letter sender, mga K-5, kung sakto man ang iyang ginabuha, sakto eh. Pero ito na-extend niya nga daw, ining gina-plastar mo yung asugila nun. Nga iyan na diferensya, iyan na sala. Daw ikaw pa yung magwa nga may sala sa dalayon niya yung istoryanay. Daw imo piya sala yung nakasala siya. Siya mo silingon nga medyo maiyog yung magbahig ang sasugilanan ng biya mo. Kag mataas dungani. Mataas ang iya yung level of confidence sabi. Kag sunado yung kagsuito yung ikaw. Niya wala pa ni makuha yung ako niyang mangirahan. Mapaiyon gini siya. Kag hindi ko siya kusok mo pa yan, di ko siya lutuson, sok mo. Gulpihon ko ni siya nga mapiod siya. Di ka naman ikaw daw psycho kasi nung imong anubya. Nga nagapaayon kaging ka nagahatagagin siya sa nga pag-itsindi. Abing miskan iya diferensya kay iya sala. Ginaako mo na lang imo sala. Although, hindi man niya mag-sink in o kung magsulod na lang si Imo yung panguna-una kag pagkatao. Nga klaro, naging nga siya may sala, Imo masala. Di what if you karoon bilakadla, mag-asawahay ka mo sina niya? Kag permi na ikaw may sala, kag ikaw lang may diferensya. Ang basi may pito, kag malamusan mo sa balde. Makiga nga pa yan ni BBM. Ang ginambala ka naging inyong salot, inayin sa tubig, yung inlampos mo sa misis mo, kung boka. Karo kung mag-ulan, may kolbi, ano yung salon mo? Palda ni misis mo?

So ang mugi man ang kinanlan, kabalo ka mag-paubos. Kabalo ka mag-pasensya kinanglano na sa isa ka relasyon. To the extent galing yan nga daw ginaisulto nga nagaling. Daw hindi naman niya kamataan ni ka insakto. Nga hindi siya kabalo yung mag-accept siya isang iya yung diferensya kag sala. Well, depende man ako isa sa pag-approach natin, mga pag-correct natin mula. Kilalan mahinahon ka, masi may igo man ang iyayang bugal mula. May igo man ang iyayang balatsyago niya sa the way ka mag-correct. The way ka mag-plastar sa iyayang diferensya. Di ikaw ginabi, bingi daw ka tangadal ka. Di ka laway ni mula. Daw ka laway ang balon mga tangadal. Di ikaw abi daw alinganga ka. Nikalain man na, di ba? Yan, dali na mula. May storya ta mula. Nga plaruhon, tani ka mula kami mga diferensya ang kanisa sa aton. Kag kinanlan, open-minded kita nga koreksyonan na. Sa purpose, yan nga hindi yan nga i-kontrahon ta ang aton kagalingon, kundi ang mga kabaltahan talang i-korekta. Amo nang kontrahon ta yan. Sa purpose, yan nga magmayo pagin ang aton yan nga pagtamdanay. Kag para magabakot pag inangaton pag itsindihan ay kag pagpalanggaan ay magahugot. Kinalanta niya istoryahan ang mga diferensya kaya hindi man tayo perfecto. Doon mga amo sinay ang mga pag-plastas ang sugilanon. Hindi kay mamati, blanay, alinganga kaginya. Ang imo ginabuhat niya sa ako niya daw ginaimo mo kuya gago-gago. Ikalaw ay man nga sugilan mga amo siya nga bro. Kilalan mahinahon ka. Yang imo yung mga sugilano niya mga wala pulos. Mga amo siya nga lang mga sugilano nga mga kamakasakit man. Kag makapilas man sa nga balatsyagon sa imo nga partner. Kinanglan niya medyo mahinahon kag mamplastar mo niya sa isakto nga diplomasiya bla. Nga may tsindihan niya kag magkakopera sa kag makapamati sa kag magasubmit si mo bla nga kompormi sa nga sakto man nga kinanlan nga baguhon niya. Kati simpre kinanlan ginman niya nga may mga pagbago ginman tabo mo. Isang una, ikaw lang yati, okay lang yan, wala yan pakialam. Karoon niya may gina opdan kagang may ginapakisamahan kaya nga tao sa isa karelasyon. Ti-involve din ay inyo yung mental attitude. Ang inyo yung mga pamatasan niya, hindi parihas mo. Kailan-lain man niya ang pagpadako sa ginikanan niya, kaginikanan mo. Kailan-lain man niya ang environment ninyo. So, kung galing for the purpose nga tuyo nyo nga maglinong kag maghigumanay ka mo kag magaluyagay ka mo kag magalugayay ka mo kag magalinong inyo pagdaray ka nag-compromise ka mo sa mga bagay-bagay nga ginapatihan nyo sa una yung wala pa ka mo yung relasyon. This time kabalo ka mo yung mag-adjust mag-accept kag mag-improve kag mag-grow sa mga bagay-bagay nga dapat ninyo ngayang tagaan niya sa pag-intiende nga dapat baguhon kay hindi inamayo ang epekto sa isa ka relasyon. May nagbuo nga lain sang buot sa other side. May nagalain ang buot, ginagatubo, tungod nga ginahimo naton, unfair kag hindi insakto, nga nagahalit sa balatsyagon sang partner mo, ti masakit ba na siya? E kung palangga mo siya, ti siyempre, hindi ka man niya ka-afford, hindi ka man niya kabatas. Hindi ka man niya kabatas, siya nga makasakit ka sa iyang balat niya yagon. Di sakto na imo, letter sender ah. Kilalan siguro niya, basiblaga paayon ka lang kay wala mo pa makwa ang iyang banga mula. Ang banga sa mangirahan mula nga natongtong mula. Basi naga paayon-ayon ka lang yan, miskan ay yasala yan, kakonformi ka lang kay ang tuyo mo. Was makwa ko ni ganing banga, walk on ko gini. Wasakon ko ginang manggirahan niya. Basimla mo na mula nga nagpabuot-buot, kailangan nagpaayon-ayon, kailangan nagpaubos-ubos, kailangan.
kay wala mo pa maimpas ang tiranti. Ha? Wala pa mamugto ang tiranti. Basi malawas makuha mo ng tiranti kag mag ay ko naman magmamahal-mahal mula. Mambal ka na yun nga. Doko! Magdoko yan, doko na yun. Magambal yan nga, luhod! Luhod na yun. Di simple, nakuha mo ng mangirahan kaga nabuka mo ng banga mo. Kano pa imnan yung mabigay buhay na banga? Uni, mabakal kagin balde. Well, anyway, ti amo ina, no? Masik mo lang, ha? Masik ang pabot-buot. Kailang lang itungod amo ina ang senaryo. Kamay pa hindi. Kamay pa yung buot kagin ya. Kaga... nami kaya nga nubyo ya, kaya nagapayon ka. Pero not all the time, nga mitas tanto. Nga nagapotista ka na yan, deep inside gali ya, kaga nakasakitan ka na yan, nasigi mo pa. Kinanklaruhon mo ni kag i-resolve ninyo yang ini nga isyo. Kag may tsindihan niya man nga gina... ang ginabuhat siya, nga kasakitan ka. Karoon ko hindi siya maghahatag yas ang pag-intsindi, kaga pag... pag kooperasi mo nga maklaro ni kang mauntat ina nga klase nga ginabuhat si imo, kabisan iya diferensya kag sala iya, imo gyapon magwa ini nga daog-daog ya kag ginamanipular. Masigwa mo ni Blakan, lawi under desire ka.

0: Kagang pwede, kag hindi pwede, amo ini ang basihan nga pagkakompormihan ninyo. Hindi pwede nga mag-intindihan ka sa lalaki nga pangaluyag si mo kati inobyo mo ko. Hindi man ako pwede nga pangaluyag si ibang nga babae tungkol nga may nobyan ako kay ikaw ang nobya ko. So, hindi pwede. Ang pwede lang is padayon kita magpalangganay nga hugot. Hugot kag nagadaba-daba. Nga pag higugma, anay. Di talagang pagpatamaan kay pagkanto sa El Nino kasi magdaba-daba, magsunog mula. Hugot lang ah, hugot. Hugot kapag too, kag pagigugma. Tiyan mo inalit ang sender ah. Timing ilang nubya mo yung mayong ulo, yung kag... ay plastar mo lang ang mga sistema nyo kag pwede, kag hindi pwede, kag kumpormihan ninyo. Kaya mo inang basihan nga gapalangganay ganay kamo mo. Tungod nga kung wala sa sistema, kung ano lang na maabot na sinyo, di amon lang inyo niya awayan kung kumpormihan. Kailan lang na klaro, gid, nga parehas mo lang may sistema bla sa pagluto sa laswa. Ang sistema sa pagluto sa laswa, kung idungan mo lunod ang kalabasa, kagang dahon sa malunggay, kaga marguso, kaga balatong, ano magwa sinada? Ha? Laya na yung kagalata na yung dahon sa malunggay mo, tiga pa yung kalabasa mo. So may sistema, pasunodon, ang magluto kalaswa. Hindi mala unahon aton lunod ang matigang parte, kung nga, ano ni, nga utan. Okay, sample mo, ano matiga? Kapayas. Squash. Ano ganing squash? Kalabasa. Amoy na yung mga matiga, unahon ito na ilunod ah. Eh, see? Amoy na yung ang sistema. Para makaangkon kita kang magkakwa kita sa isaktong resulta, we follow the system. We follow the system, ano? Kaya mo man ang relasyon, you must follow the system para ma-assured mo yapon kung galingon mo nga nag-i-sister ang inyong pag-respetuhan ay kag siyempre ang inyong pagpalanggaan ay, ha? Mga kakifeb, don't forget, Gina Seafood Restaurant open sila Monday to Sunday alas 10 ang agas ng tobe, alas 10 ang gabi. Para sa inyong mga bisita, kag mga okasyon, sining maabot ng mga binulan, inadlaw siniman, nabi, kag sining specially sa Mascara Festival, kung may ara ka mo mga bisita, kung kamu-kamu lang, hindi kamu kakanto sa Gina Seafood Restaurant, kag mag-enjoy sa ilang mga best seafood ng mga menu, mga kakifeb. Para sa dugang detalye kag informasyon, bisita hilang ilang Facebook page. I-type lang sa inyong mga Facebook accounts ang Gina Seafood Restaurant. In behalf of Jiriling mga ka-K5, ako naman si K5 J. Lolo. Bukas naman kita-kita na alas 9 sa gabi, tumtum alas 12. Di lang sa Giyapuna sa K5 News FM. Saliwat, ako naman si J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye. Good night.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madulat na si reliever, arag ipon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayo ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Saling nga, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupunti sa karong discussion with Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta.
5: Sa tanan natin nga mga suki, nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig, do mga tatlo kadlaw.
5: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung MITC, Sir GP, mas makakuha sa full benefit sa fasting kaangay sa autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sa mga defective kag nutritive na nga mga selula.
2: Husto, Dr. Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc, sa sulod sa 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
5: Sa isa kadlaw nga wala sa kinanaan o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang

0: aton bodies ang mangingatong sang imuutok kung wala sang available nga glucose. Mm. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla inom da sa ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla kaon good fats, dako mabulig.
1: Mm.
0: At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
1: So kun wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
0: Mm. Ang BDNF sir JP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
1: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya, ayan?
0: Patay ka, guro. Hindi, ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Tiwala na glucose or GP.
1: Oo.
0: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
1: Mm.
0: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kay syempre wala na kakaon.
1: Mm.
0: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mas sekreto sa mga scientists mo. Lagsa magkaon ng fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisim man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, gapasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag maitisim at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
1: Mm-hmm.
0: So, apang, wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
1: Oo, ganagan, matamat.
0: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or Pure C na adlaw-adlaw.
2: Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Ano yung sekreto niya?
1: Milig sa tago ay?
2: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabla ko mo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sir boy.
1: This is no 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oy 19
3: na. Kampyon ni
2: mag. Kabla ko ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto ginadi ka na Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap.
1: Ang
3: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO, kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Ducramil. Ginbutangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level. Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabugala sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalasubong imo sugar.
5: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500. POC. Ang alkaline niya vitamin C.
7: Ito si Helen na Dairo, aga si Balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala ko yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
4: POC Vitamin C. Xanthan Plus.
8: Garantisado.
4: POC Vitamin C.
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad ng St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
2: Sa ingin man, kung adlaw-adlaw kag-inom DTX 500 kag Mighty C or PRC, kabalo ka Sir G, hindi gid maayo Sir JP ang chronic inflammation o nagadugay nagalawig nga hubag no palanakit sa imulawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellular sa lawas makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da imo kidney imo nga baga imo tinais spleen kag pancreas over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin, cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
10: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Maggamit sang olive oil.
2: Lami na.
10: Or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green yung mga utanon,
2: like, Sir JP. Like okra, be?
10: Oho.
2: Tugabang?
10: Balungkang?
2: Takway?
10: Takway?
2: Da damo din naman na.
10: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
2: piña. Tiyo, subong, damo-damo subong avocado.
10: Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag may tisigid ka dadlaw.
8: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginatawag na mighty C.
2: Doon na nasa tao, sir boy. Anong pinakaiban nga term sa doon na? Man?
1: Masami.
2: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag may TC. Tasto, gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka nakag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, gin-stroke ka na, gabok ng kyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, na migid ya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
1: Gusto, no.
2: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makanto sa clinic, kay magpabulong na.
1: Oh.
2: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo.
1: Makanto
2: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka may TC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
1: Oh.
2: No? So, ara na sa imo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC, lain gidya palainom sa mga suplemento.
11: DTX 500! Nagkata mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masami na kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
12: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
1: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
2: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
8: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin kinyang magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape po sa slipalot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis ako pero wala mahimo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imusilula kay puno sang antioxidant.
2: Kada, DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
2: So, kung may kwarta sila, sir.
8: May budget?
2: May budget.
8: Kung gamit may yun budget,
2: sa DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga, ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir, boy, Ganoderma mushroom.
8: Ganoderma, the herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo duwa ka dito ibayo, ay kampiyon naging.
0: Bulletproof coffee. Mm.
8: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
0: Mm. Yes, so, pinaka-the best nga sekreto ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, After nga makapamassage si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
8: Extend? Oh. Ang extend. Nga kapan nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si mo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Alright, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level? Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
8: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga-food supplementation ka. Kay ang imo tuging invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo silula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
0: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang a portion sa silula.
8: Patay ka.
0: Patay ka Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang a portion sa silula, atakihon na, patay na. Now, paano ang litribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang litribayo bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attacki siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
8: Bigaw na absorption sa lawas.
0: So di na magamit ni ini silula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong silula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si silula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
8: Correct.
0: That free radicals, amo man ang maguba sa imo silula.
8: Correct.
0: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imo silula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga silula. Dali magbalatian ang imo silula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni ditribayo sa imong selula.
8: Kampiyon, ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Kaya gin-mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag gin-mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer?
3: paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
2: gadamo sila ya.
3: Gadamo na lang sila gadamo. Si Dietri Bayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo.
2: Sila.
3: Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
2: Ti amo na nga laingid ya nga palainom ka Dietri Bayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula ang nami pagid sa serboy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinaka nami the antioxidant properties nga makita mo sa Dietri Bayo malayo kaya sa cancer hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito silula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
3: Free radicals.
2: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yung ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
3: Wala
2: ni
3: kabuhi ya.
2: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
3: Correct.
2: Kada tuk-tuk ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sa iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuk-tuk sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Dietri Bayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Dietri Bayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw sir boy.
3: So simple yun tanin no, kung ginamligan ka sa Dietri Bayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Dietri Bayo lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Dietri Bayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag-Dietri Bayo o dansang DTX 500.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Dietri Bayo. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang Dietri Bayo ka na. Ang Dietri Bayo, uno sa lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag-Dietri Bayo. Adlaw-adlaw. Dietri Bayo. Dietri Bayo with Vizio.
14: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sa Dietri Bayo ba okay? Gidang resulta subong normal na gid.
11: Dietri Bayo. Ang Dietri Bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may Dietri. Matatas mga BUC. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Joanne Martin. Pero bilang halaga bloated nga ako. Siya nila tapos magkako. Gari sa mga utam. Dahil yun ko nag-alabot. Okay, amoto ginpisnan ko lang ang PureC. Namiigid siya akong pamatsyag. Yan, salamat din sa PureC. Totoo.
11: PureC. Kag Santhong Plus. Epektibo. PureC.
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, Dietri Bayo, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City.
1: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Dietri Bayo.
2: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom Dietri Bayo, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
1: Mm-hmm.
2: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
1: Mm-hmm.
2: Tingala kang gahumok yung mga kami.
3: Imong pupo.
2: Imong pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa Dietri Bayo. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement.
1: Mm-hmm.
2: Eh, lain gid yo ang Dietri Bayo ya, makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
16: Champion.
1: So ang nami ang kuya sa Ditribayo daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tran cancer. If you're taking Ditribayo every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. Ditribayo will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya
16: ang
1: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man sir Boya, literally, ang MCTs found in Ditribayo which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take Ditribayo every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
2: Pinakadabis na guardia. Pinakadabis na guardia sa imong selula.
1: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake. May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in Ditribayo and only Ditribayo makahimo sa not the ordinary D3.
16: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 Ditribayo. It will give you...
2: Ako, Sir Boy, lima kagina.
16: Wow! It will give you instant energy and again, ang balidoksam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni Ditribayo. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag Ditribayo yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kin-gutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs, ginkwa sa Ditribayo. Ang pinaka namin pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So, taking Ditribayo every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: KK5 News FM. News FM. Ditribayo.
19: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang Ditribayo kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
18: Ditribayo. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Ditribayo with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ditribayo. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
18: Ditribayo. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Ditribayo.
21: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
22: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
18: DTX 500.
23: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
18: DTX 500, mighty C. Ang alkali nga vitamin C.
24: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
18: Mighty C, epektibo
4: Garantisado.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
27: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
27: Mag-Clinical Deo Fresh!
12: Para sa maputi at mabangong kilikili!
27: Clinical Deo Fresh!
26: Nagabasa na naman balaga!
12: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
27: Clinical Deo Fresh!
12: Para sa maputi at mabangong kilikili!
4: Extend Food Superman for Men!
28: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-ahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
4: Extend food supplement for men.
5: DTX 500.
29: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
30: sa nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
29: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500. Bakal sa mga butika.
31: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM, 38 minutos na kaligad sa tak ng alas 4 sang kaagahon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-Fab News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan. K-Fab News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5

0: Balitang K5 sa Umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga K5. Ang ato sa dinga pag-abi-abi sa ato sa dinga mga kauturan kag magtag palamati mga K5 sa dinga mga tinion sa ato sa dinga pagpangalagad sang Huwebes nga adlaw. Ang aton sining pagtamyaw sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati mga ka-K5. Isa ka mabugnaw nga kaagahon para sa aton tanan-tanan mga kauturan. Kadasig sa mga inuras kag mga inadlaw mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Dawsan ulang nag-Lunes. Subong Huwebes na mga ka-K5. Muna iya. Balantayan sa aton sa ninga mga abiyan, ka mga tagpalamati, mga ka-K5 nga nag-aimaw sa aton sa ninga pagwaragwag. Sa aton sa ninga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa sininga kaagahon. Pizza 15 na sa bulan sang October 2026 mga ka-K5. Sanag naman. Ay, grasya na naman. Unang manami ko na may trabaho ka, may sanag ka. So sa mga tagpalamati naton nga nag-aimaw sa aton sa ninga palatuntunan, yanda nga kaagahon mga ka-K5. Opdi nyo kami sa isa ka oras kag 30 minutos nga pagpangalagad naton sa sininga palatuntunan. Palatuntunan para sa aton sa ninga mga kauturan. Nga aga pa nagabangon, aga pa nagaservisyo, aga pa nagahimos para sa tag-satag sa kamang panimalay mga ka-K5. Para mangin kompleto, mangin madinalagon ang ila sini nga paghimaka sa ila sini nga pamilya mga ka-K5. Sa mga tagpalamati naton mga kauturan, Luzon, Visayas, Mindanao, diri sa Maywas sa Visayas sa probinsya sang Capiz, sudad sang Rojas mga ka-K5. Kalakip man ang aton sa ninga mga pinalangga nga mga kasimanwa diri sa Banwa sang Pilar. Nakatutok na sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay. Sa sininga kaagahon mga ka-K5. Nagawaragwag kita mga ka-K5. There is Onyx Building sa munisipyo sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. Makita nyo man kami sa amon sininga pagpangalagad karon nga kaagahon mga ka-K5 sa amon sininga mga Facebook pages. Ato sininga official Facebook page ang K5 89.7 FM Radyo Tagmuanay. Kag K5 News FM Radyo Tagmuanay Digital mga ka-K5. So sa mga tagpalamati naton, amat-amat na, hiwud-hiwud na, bangon na mga ka-K5! Tama na na! Siliti sir nagatulutalithi pa, nagaulan-ulan pa nami pa magkupo. Ay, kung makupo-kupo ka, disgrasya mga ka-K5. Until such time nga maadlawan ka na bangon mga kauturan. Noon. Gani amat-amat na, liso-liso na, husluan na ang hulusluon mga ka-K5. Tamiksaksak ah. Ma-overheat na karon. Haga na, gabuta na ang inyo extension wire nga may ara sang suga nga pailaw sa agwa sa inyo panimalay. Kalakip man ang mga charger sa cellphone. Tama na nga charge. Mga ka-K5, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa nakaupod sa aton sa ninga pagwaragwag sa sining nga mga kaagahon ka-K5. Ang aton sa ninga sister station ang 100.9 K5 News FM Rojas. Nagapanglakak ang signal naton sa syudad sang Rojas magabi sa probinsya sang Capiz sa sining nga mga tinion sa aton sa ninga pagpangalagad mga ka-K5. Good morning sa aton sa ninga mga listeners sa Mayor nga Dayanon, mga barangay sang syudad sang Rojas. Halin diri sa amon pagkadto sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay mga ka-K5. Partner naton subong Chip Nelson Puntillas diri sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. K5 Alvin Pagunsan. Ang inyo kubos nga abyan kada aga-aga nga tanan ka K5 Jubert Lago mga kauturan. Do hindi ka pa tani magbangon eh. So, hindi ka pa manibin kag magpaligo. Asus Maria, talamigon sang tubig. Wala ka may mahimo, mga K5. It's a public service nga para sa aton sani nga mga utod nga mga tagpalamati, mga K5. Ang amon na ginapangayo sa inyo, op dinyo kami kada adlaw-adlaw nga tanan diri sa K5 News FM. Kalakip man, mga K5, paki-share sa aton sani nga live. Kay manami magbugtaw sa tiun sang kagahon samtang kamo nagapamati kay nagashare sang aton sani nga palatuntunan. Yanda nga kaagahon, mga ka-K5. Chill-chill lang, balaw. Chill-chill lang. Importante, nalipay ka. Yun. Good morning sa mga viewers natin, ka mga listeners natin sa radio, ha? Sa nagapamati sa 100.9 K-Fab News FM. Tuloy-tuloy ang radio nyo dira sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay para malapad ang aton sining malabutan subong kaagahon. Mapukaw natin sila, mga ka-K5. Samtang sa nakatutok man sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay. O, salamat, gid. Dari sa northern part sa probinsya sang Iloilo, Batad, Balasan, Carles, kag istansya. Sa premier distrito sang probinsya sang Capiz, good morning. Sa mga isla sang Higantes Driho, si Cugun Island, Masbate kag Romblon, good morning sa inyo tanan-tanan. Ayong gid nga pagtutok diri sa aton sani nga pagpangal sa balitang K5 sa umaga. Shared live, mga ka-K5. Oy, 47 minutes after 4 o'clock in the morning. It's 71 days before Christmas sa aton sani nga Christmas countdown sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5.

0: Make my wish come true, mga K-5. All I want this Christmas is you.
1: Kamo amon gusto making kaupod ng mga tagpalamati namon, adlaw-adlaw nga tanan, mga K-5. Good morning, Boss Nestor Kasugbo Calzado. Good morning, dahil sa mga taga-TATC. Sa timbangan ng bayan, nagalupok na naman ang signal sa K-5 News FM. Huwag niyo paglisuan, yun na paglisuan na daw! Ano yan? Sa mga palibot na sa may public markets, ang TATC, good morning. Goy Artur sa West Valley, Flores, Mayon. Kanda radyo mo doy, why? Ngayong aga lang na sa mga taga-West Valley, Flores, Mayon. Watching live, Hamal Nito, Tolindon, Hano. Nelma Quinca, Madam, good morning. Happy, happy Thursday. Ma'am Rosario Lucas, good morning sa may Bitoon, Ilaya. Quarter of Capiz, malamang salamat. Pre-share sa katon suning live. Live-live lang ta. Share-share yung live naton mga K-5. Good morning, Sir Jubert. Always kami nag-pamati dali ka nagatutok sa K-5 News FM. Sa programa Nimo, dali sa public market, sa President Rojas, Capiz. Market day subong. Oy! Sa may nagapanindahan dira sa Bainsang, President Rojas Public Market, good morning! Sa may nagaulo atado dira sa mga nagahimos ang ilasining mga baligya, nagapakabit-kabit. Sa ilasining mga RTWs, nagatuktok sang utan kag karne, good morning! Market day subong, sunod sa kay Jubindog Gabi Sorio. Sa barangay Badyangon, President Rojas Capiz, good morning. Boss Jesse Camiron, good morning, Sir Jubert. Agahan tapa ining luto samtang nakatutok sa K5 kag nagapanga PDTX Coffee Mix. Wow. Sir Jubert, available da ang Extend Food Supplement. Pamayan na may hinay na ha? Oh, abang niya, oh. Sir Jobs, available da ang Extend Food Supplement. Available ah. Shout out sa tanan-tanan ng mga taga-barangay Balantian, Balasan. Ari ang Extend Food Supplement, mga K-5. Ang suplemento para sa aton saning mga utod nga mahinay na ang pangasaw-kasaw. Pampabakod tuhod! Mga K-5, yan. Sige na. Good morning, Sir Jobs. Always good kami nakatutok diri sa imo programs na mga taga-Kayos Galida. Kay Uncle Balatong. From Jubindog Gabisorio, sa Badyangon, President Rojas. Thank you. Mm-hmm. 51 minutes after 4 o'clock in the morning, mga K-5. Yari na mga nagapanguna ng mga balita sa atong saning pagpangalagad. Yanda nga kaagahon sa atong saning mga headlines, mga K-5. Headlines. October 15, 2026, mga balita lokal, mga K-5. HVI arrestado sa Panitaan, masubra 900,000 ka balor sang drugas ang shabu na konpiskar. Headlines. Senior citizen patay sang mabungguan sang series bus sa ginasakyan nga motorsiklo. 14 ka mga manok pangisda dakop bangon sa illegal nga pagpangisda sa Panay. HBI dakpan sa Panay positibo na nagamit sa nagabaligya nga droga. Siman dakop sa CIDG armas lutang nakuha. Laboratory nga ginkuhaan sang droga sa barangay Nueve gina investigaran. Bangros palay kag manok nagapanguna nga may dako nga naamot sa ekonomiya sang kapi. Sales lady nga ginlutang kagin bakbakan pilason. Suspek sa pagpanglutang sa sales lady wala pa madakpan. Dumaro PNP padayon ang investigasyon. Ginatos ka pamilya sa Roa City nakabaton sang bulig pinansyal halin sa DSWD Apply Program. Roa City peso ginkilala bilang best public employment service office sa Pilipinas. Sa balita sa nasa regional mga K5 pagtimbok sa inflation rate sa Western Visayas balido nga rason sa panawagan para pasakaan ang sweldo. Malacañang mga K5 sa mga balita nasyonal, Malacañang ginkonfirmar ang pagbisita ni US President Trump sa Asian Summit sa Pilipinas. Paggamit sa portable water filtration kit sa panahon sa El Nino ginbida sa Malacañang. Samtang pagbawi sang tatlo ka article of impeachment batok sa iya bangod sa wala sang ebidensya suno sa kay BP Sara. Sa dugang pa kagkatapusan nga balita nasyonal, wala sang special treatment sa investigasyon sa Davao Flood Control Project sa DPWH. Muna mga K5 mga nagapangunang headlines sa aton sa ninga pagpangalaga di yanda nga kaagahon sa aton sa ninga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Oras sa aton 53 minutos nakaligad sa takna nga alas 4 sang kagahon. Amat-amat na init sang ininit mga K5 kag magtimpla sang aton sa ninga paborito nga kape, ang paborito sang tanan ang DTX Coffee Mix. Nakagapi ka na, naka-detox ka pa. Yari na ang aton sa ninga lakad sang panahon mga K5
2: Bantay Panahon.
1: Latest update sa aton sa 24 oras nga public weather forecast ang iniso alas 4 sumong nga kagahon October 15 tuig 2026 mga kakaiba. As sinopsis ang aton sa ning panahon mga kakaiba, mayara kita nga intertropical convergence zone nga nagapikto sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Mayara man nga northeasterly wind flow nga nagapikto karon sa northern and central Luzon mga kakaiba. Ang tropical cyclone outside sa Philippine Area of Responsibility. As of 3 o'clock in the morning, mga K5, ang tropical depression na pahamtang sa kalayuan ng 2015 kilometers east of extreme northern Luzon. May maximum ng sustained wind, mga K5, ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro. Kag ang may aras ang ginatawag natin gustiness o kung kabasagon, bugso sang hangin, mga K5, nga nagalapot 55 kilometers kada oras malapit sa sentro. Pero kang nagahulag sa direksyon nga westward sa aton sa ning area of the Philippine Area of Responsibility mga K5, 10 kilometros kada oras. Samtang aton sa ning forecast, aton sa ning panahon, sumong nga ang Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon, kag Palawan, nag-experience siya karon kita mga K5 sang mag-umgum nga panahon. Lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob mga K5. Dala ini kag ipikto sang intertropical convergence zone nga posible makadulot sang flash floods, landslides, moderate tubtubabas kag pagtupas ang ulan sa nasambit nga mga probinsya. Samtang sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley kag Central Luzon, maka-experience siya karon ang aton ning mga pumluyo sang mag-uumon tub-tub maulanon nga panahon mga K5. Isolated nga pagtupa sini mga K5 sa wala naton may baluan kamapaktan nga oras mga K5. Ini naman ang resulta sa ginatawag naton northeasterly wind flow. Apang wala man ini sang dako nga impact o kon kakulba sa aton sini mga pumluyo ang nasambit nga sitwasyon kag weather forecast naton sa nasambit nga mga kaprobinsya. Sa area sa Metro Manila, kag pinakabahin sa Luzon, magum-gum tub-tub maulanon. Ang aton sa ning lugar sa nasamig ng mga probinsa, isolated ang pagtupas ang ulan kag pagpanaguob mga K5. Ini naman ang resulta kag dala sa ginatawag natin localized thunderstorms mga K5. Posible ini makadulot sa flash floods o landslide kag pagpanaguob sa nasambit ng mga areas mga K5. Samtang ang aton sa ning sitwasyon sa aton sa ning mga kalalawran sa karon nga adlaw, moderate tub-tub mabaskog ang huyop sang hangin sa northern Luzon. Ang aton sa ning baybayon mga K5 makabatya kita sa ginatawag naton mabalod nga baybayon subong adlaw, moderate to rough ang aton sa ning kwan nga sitwasyon ang weather condition or ang water condition naton sa mga coastal waters naton mga K5. Ara kita sa 1.5 to 2.8 meters ang kataason sa balod sang baybayon mga K5. Ang mga areas kita sa Paru sa Mindanao, makanay-kanay ang ilas ining kadagatan, aralan sila sa 0.6 to 1.5 meters ang katason sang balod sa ilas ining mga lugar mga K5. ang temperatura subong nga kaagahon mga ka K5 ara kita sa 25.5 degrees Celsius subong alas 5 samtang karon alas 1 sang hapon ara kita sa 31.6 degrees Celsius mga ka K5.

0: Mayong aga kag mayong pagpamati. Good morning ni Matiliano sa Panay. Mayong pagpamati kag pagpagigupo sa tusing program. Arlene Fukbit, good morning. Maulanon nga aga sa sining mga tinion. Mr. Dante Fuentes, nakatutok na ang taga barangay na Lumsan sa Carles, mga kakay-five. Oh, salamat din sa mga taga Carles. Good morning, man. And happy listening sa kay Inday LC Acuña. God bless you, madam. And maayo lang nga pag-upod sa aton sa nga pagpangalagad. Yanda nga kaagahon, mga kakay-five. Alas 4:59 sa aton sining pagpangalagad, mga pinalangga naton nga tagpalamati. Grabe, no, ang aton sining mga sitwasyon, balasubong. Madanlog ang dalan, madasig ang lakat sang salakyan, nagakadisgrasya ang aton sining mga pumuluyo, mga kakayo. Gani sa mga utod naton nga nagabiyahe sang salakyan, paghalong gid, paghangay gid, mga kakay-five, kay mabudlay ang madusmo kasadalanon, mga kasimano. Halungan aton aton sininga kabuhi, isama lang aton kabuhi, mga kakay-five, mabudlay na kon madisgrasya kita, mga pinalangga naton nga mga kasimano. Mga utod naton nga nagapamati sa sininga pagpangalagad naton sa sininga panahon, mga kakay-five, mahal ang tanan, dapat ang tanan naton nga mga kauturan, we must have to encourage. Sa una nga panahon, lalaki lang nagatrabaho, no, mga lalaki lang may trabaho. Sa sining challenging time sa aton sining pagpangamoy amat-amat, kay dapat gid both sides, no, may trabaho, mga kakay-five, kay kamalahalon na sang tanan, mga kauturan, gamay ang sweldo, kinahanglan naton tuto jubi cover nga may extra income, no. So kun wala ka mo sang obra, pangita obra, kung may obra ka na, ngita at pagin sa iban nga maayo nga palangabuyan para nga may idugang ikaw sa luho sa imo sining nga pamilya, mga kakay-five. Amo na gani nga ti kami diri sa K5 News, bigya na lang kita diti Excofe Mix kag produkto sang klinika di alternatibo medisina para nga makatiloti bawas kita sa kapigaduhon, kay wala na mahal ng pamasahe, mahal man ang krudo, o mahal man ang bugas, may bugas kis agani ni mamasudlan ang talagbasan. mahal man ang kuryente, mahal ang tubig, mga kakay-five. Dapat subong ang panahon, mga kauturan, magkuhan na kita, magdubol kayod para sa aton sininga mga pamilya, kung kaisa, magkapin pa kami estudyante ka. Kinanglanon gid naton maghimakas, mga kauturan, kay hindi man kamo mga anak ng CEO, mga kakay-five. No? Hindi man kita negosyante nga may ara ka nga mga dako nga mapungko ka lang di, may mag-abot nga grasya sa imo, wala. Kundi maghimakas kita, kag magagasto kita sa masarangan ng naton, mga kakayfa. Hindi bot silingon, mga pinangga ko nga mga kasimanwang, at yung araw, pabansing-bansing ka. Hindi tub-tubsan o sana siling na naton sa siling programa, nga tagaan ikaw sang ayuda. Dali lang gid, mga pilang ko, DTX Coffee Mix, mga kakay-five, pagbalik ko, istoryahan natin mga nagapuno ng mga balita, sitwasyon sa aton field, pinagi sa aton sininga mga report sa patrol, mga kakay-five, pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Paliyog, standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radio Taguanay.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
3: ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
5: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip-on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip-on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kagli.

0: likod.
1: Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Sa Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lava. Para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
8: IK Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang IK Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang IK Drops ato at ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
9: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
10: Pilar Kapi, balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
11: Balik pa naman din sa aton siling apagpalag sa aton palatuntunan balitang K5 sa umaga sa 6 minutos na nagaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5.
12: Oy, by the way, good morning sa aton mga tagpalamati dira sa may kwartero area. Kami ni Sir Jobs nagapananom na lang utan nun kay mahal naman ang utan. May gurayan ka lang kaguga tapos na impas na kapir pa may dayok. Boss Tibo, Director Moises Tibo, Mayo Baligumba Jr., Mayo nga aga kayo nga pagpamati mga K5. Likewise, good morning sa mga abyan naton sa may bahay niya sang Barangay Lanot, Syudad Sang Roque. Kasi nga matinoon mga K5, check na to ng patrol. Dahil langgit kayo gina-adjust na to natin sa signal mga K5. Para diretsyo nga to sa nga paghaboy sa mga balita para sa aton sa nga mga viewers, ka mga listeners mga K5. Na nakatutok na sa K5 News FM sa balitang K5 sa umaga. Kung chocolate lang, sir, damo di. Problema, bawal pa subong ipagwa ang mga chocolate nga made in Kuwait. Abaw! Gatiganan sa piga-piga, pero may nagalupad missiles na. Inday Hilda, mayogida. Dumdumalang kami diri sa Kapis, mga ka-K5. No? Sa mga suki na tundragali sa Kuano, sa may bahay niya sa Banwasang Punta Vedra, o damo nakatutok sa atong sining pagpangalagad mga ka-K5. Yari ng patrol!
10: K5 Barantay Merkado!
12: Gabay pa nga kumplitong report sa patrol. Patrol, good morning. Go ahead, please. Ipay, Rodney.
13: Good morning, K5 Jubert. Good morning sa atin nga mga tumalanaw kag tagpalamati. Kamusta akong sulod, K5 Jubert?
12: Clear and clear, K5 Rodney. Proceed.
13: Yes, hello. Very morning, dari sa siyudad sang Rojas, temprano pa kami dari nga din buo sang mabunok na pag-ulan. K5 Jubert, ano, maturutog na ang hamon sa nga temperatura dari sa subong. Ito nga gani, basa agad ang palibot, K5 Jubert. No, so far sa paglibot, wala pa naman sa nga baltang baha nga area dari sa may siyudad sang Rojas. K5 Radio Bert, now okay man, no? Dito sa may pisa, okay man siya. Alawa ang sitwasyon dito, hindi man mataas ang level sang tubig. K5 Radio Bert, kag diri man mismo sa palibot na sang syudad wala pa sang flooded areas ka K5 Jubarta. Kaya amo na no kadungan sang sining mabuno kapag ulan tubtub gani subong ka sa Jubarta nga brubo pang ulan o do nga mahingay na lang pero kay gabubo gyapon na sa K5 Jubarta no? So amo na kadungan sina nga atong sinimang yung mga kulturan no padayon nga nagalibot diri man sa palibot kasi sa Jubarta nagalakat-lakat nagagurjaging nagang iban diri no sa kita Jubarta niya daw gina enjoy pa gani ang pagbubo sa sinimang nga ulan no kaya no sa kita Jubarta ang dalaga ng diri sa mga sarakyan sako damo sa mga nagadalaga ng sarakyan diri sa mayroong kasadahon na nagdamag na ni Webes kitang adlaw sa bangka si Fadjobert October 15 no ang sitwasyon ni rain or shine man niya pero amo man yapan si Fadjobert no lively ang syudad na sang Rojas sa bangka mga tinak na kagpagabas naman sa police visibility sa Japon na pabatagan ang ilas naman nga presensya ka si Fadjobert bangod niya ang ilas naman nga police patrol car no nag-ruby niya sa ina to sa pagbadulong ko palang sa istasyon na nakita ko ang ilas naman nga police patrol car dira sa maya atubang sang katedral kaya amo na kasi Fadjobert ang pinapagigkat ni man sa mga kapulisana nagpatigayon sa subong sang checkpoint no sa Japan maparin or China na ang ilas din nga checkpoint nagpadayon sa K5 Jobert. Sa amo na ang sitwasyon diri sa may palibot na sa syudad sang Rojas samtang diri kita sa may merkado kasi sa Jobert no kadungan sang sining pagbubo man sang pagulan-ulan kasi sa Jobert gamay tawo yan da diri sa may merkado publiko no akon man makita mo sa aton siniman nga palibot sa kita Jubarta no ang basta ang guha sang merkado kaangay daw wala sa sang tawagaw nga damo kaya mo na gani inagulula na no dere sa mga bagsakan no gamay tawo kita Jubarta inang hindi ito yung habang ara lang sa sulod wala no so gamay gigatawo sa kita Jubarta so pagkabot naman dere sa may section na ng fish kaya seafood section sa kita Jubarta daw halos siguro mga 50% pa sa mga estante dito mga namisa dito wala sang display sa si Fadjobert no kadamuan sa mga amanag maligya nga wala dito sa mga at ATC subong mga tinakna sa si Fadjobert ito nga gani man sa mga panbubo sang makusog nga ulan dito sa syudad pero although nga subong sila no sa si Fadjobert sige po madamo na sang may mahimo nga mabakalang aton sa mga kauturan na. No, kag amo na kani kasi sa Jubarta nagalain-lain nga sahi sang produkto ang mahimo sini nila man diri nga mabakal no mapaisda karne utan na kag iban pa. No, so amo ni kasi sa Jubarta ang sitwasyon diri man sa may sulod sang PATC. Kag ang aton diri nga pagka-check yaron sa mga ang presyo na man sang isda no kasi sa Jubarta. Amo na siyang atong ipag-usisaon kung kamusta ay hana ang hulag sang presyo na isang sinimana ng mga produkto sang isda. Kaya dugang na lang ganit kasi sa Jubarta yung antes ko ihatag sa imo ang presyo na ay at ay rin rin awat-awat nga nagpadulong na ang konsinan sila ka mga manibaligya. Ari ho, may bago lang abot na nga may dala na sa iyas naman yung mga ilog-display na rin nga tinda. Kaya bangod yan, kasi sa Jubarta sa subong ng mga tinion na medyo naghulaw-hulaw na ang ulan na. Kasi hindi na siya makusog ang light kaina nga sa kusugid sa K5 Jubert. No? So kung wala ka rin ko, kaya na kagmagpa sa libad-bad ikaw, sigurado gid nga nagparigo ikaw sa ulan na sa K5 Jubert. So ari na po ang presyo sa nga atong suyman ng mga isda sa K5 Jubert sa tilapia, may ara sang 50-200 pesos kada kilo. Depende sa kadagtuon. Tapos ang bisugo naman na 200-250 pesos kada kilo. Ang bangagat, dako ni sang isda, 450 pesos kada kilo. Then ang lingaw, 250 pesos kada kilo. Ang kilawan o kung yung dugso, 280-350 pesos kada kilo. Ang gulawis, 160 pesos kada kilo. Batog, 280-350 pesos kada kilo. Kaya ang salmon, 160 pesos kada kilo kasi 5 Jubarta. Ang bilaw, 140 pesos kada kilo. Galunggong, 120 pesos kada kilo. Ang taraho, nagmayi, 120 pesos kada kilo. mataan 200 pesos per kilo. So, dinggan 200 pesos man. Kaso bong sang inid, pareho lang 200 pesos per kilo.
11: Ang inid, gagmay na handa ko. Mahal lang inid eh.
13: Ang ano ka kita, Jobart?
11: Ang inid, sinin ko gamay na kung dako.
13: May, kung dali, may duro gagmay, may duro dagko. Man, pero kahit pala, iyo lang presto, yap. Ang duro gagmay, 200 pesos sa kada kilo. No? Kag, ang kung dali, ang lugang pa, bangros, 120 to 180 pesos kada kilo. Kasi kung dali, may pagbisa ka nag-goon na. May isa ka kilo nga tatlo kabilog, may isa ka kilo nga apat, palima kabilog, kasi kung dali, no? So, ano na ang kadagkoon dyan isang bangros yan. Da. Kaya ang pating naman na 150 pa 180 pesos kada kilo. Ang pagi, 150, kasubong man sang ubod, nipa, no? Panarin nyo lang, 150 pesos kada kilo, 35 ka. So, kung ita ang ganda ini, ang presyo, isang subong nga simana, sa nga tinaliklan man nga simana, kasi kada kilo, no? Ang sandig dyan sa atin, siniman nyo din ang kawidan niya price monitoring niya. Kasi pag di price na, wala akong pagulad ang presyano sa sinimang mga produkto. No? Kung ano ang presyano sa sinimang mga sumana, amo man ang sasubong sa Japon na. No? Kaya, amo na gani, dito sa mga manag-grabarig niya, ang ilasin niya presyo sa mga produkto na pabili, kaya bangod niya bastante man ang supply. Kasi pag di price, wala siyang kakulangan sa supply dito siyang isla sa may PATC. Kaya mo na, dito ang panila, kaya tungod niya ang ilas sila ng mga supplier, eh, ang presyano nga ginahatid sa ila, amo mag-Japon, wala siyang may pagsaka sa K5 Jobart. Sa atong ganun na pagabantayan naman, ah, sa mga masunod niya sinimana, o na bakit may pagulad ang presyada isang sinimana ng mga produkto dari sa Sudara Sina State Center sa K5 Jobart. Kaya gamay na ang update para sa atong sinimana ng bantay presyo sa merkado. Samtang ganun kita sa pinakabahin sa K5 Jobart, pag-abot sa Pipid Order sa Provincial Pagpakita. Sa atin sinin nga pagpangusin sa stand sa mga municipal registration sa dito sa atin nga probinsa. Sa Pipid Order, no, una kita dito sa Siyudad ng Rojas kung sabihin nyo na sa atin itong pagkanto sa andin man sa pagpangusin sa desk officer. No, sinutin niya, alin ka gabi, tugtugtubong ang mga tinak na kasutang Pipid Order nagpagulin nga malinong tagpatawahay ang Siyudad ng Rojas. No? Wala sila sa may na-record. Nga ko na nung incidente, sa buwan, wala sa mga record niya, any other accomplishments. Amo man ina, kasi pag Jubert, ano yung payag, sa nga, tanan na rin yung mga municipal administration sa, dili sa may provincial government sa Tapis, no? Ang nga punta din, so sila, ang ilang sinta, sa may mga area of responsibilities, so, nagatabilin nga malinong kagmatawhay, halin kagabi, tubtub, subong, nga mga tinak na ka-K5 by Jubert. So, buwas ka rin mo, no? Ang provincial sa Tapis, ngayon malinong kagmatawhay, sa binog niya gabi kasi pag-dabal.
11: Sige, okay. Monitoron lang nato na karon basi. Karon naman may ara naman ng mga balita na makakuha naman kita ka K5 Rodney. Proceed.
13: Yes, no, kasi pag-dabal atong galing naman nga pag-usisaon na later on na kung basi ang iba nato na rin ang mga kapalitan na nag-operate pa kaya wala pa nila ma-plaster sa ilas yung mantag sa kamang report sa ang pilagra ka mga incidente.
11: Basi na ka, Kwan? Nagkatulog pang in charge ang blatter report nila nga wala sila ka submit parehas to kagapon sa dumaraw kag sa panitaan la. Proceed.
13: Correct kasi sa Jubert no? Ang iba nagaka late man kitong wa diyan amo na tulog kasi siguro na kaabot naman ini sa igkalupangod sang pamunuan man sa Capiz Police Provincial Office no so for sure may ara ila sa nagakaigo man ni action para sa ila kasi sa Jubert. No, so before ako nga mag-proceed, lang ko lang kami ng atang siman yung mga avid listeners sa Sir Jubert. No, kay Sir Richard Calzado upon si Sir Roy Abila sa Timbangan ng Bayan, good morning. No? Kay Sir Richard Pinalba, good morning. Kay Cap Ma Otoldan, good morning. Kay Nanay Bebeng, no? Sa nga Bebeng Flower Shop, good morning. No? Kay Ma'am Rosini Aguirre, good morning. No? Kay Ma'am Lucita Batian Sila upon si Ma'am Jacqueline Garino sa may vegetable section. No? Dari sa TATC, good morning. No? Kaya sa tanda natin yung mga tagpalapati, isa pa sa iyo, Deroas, good morning. Kaya Mama Nian Alcorano sa may Lawa Anuras, good morning. Opo, ang iya siniman nga partner, Edward Abuol Alcorano, good morning. Sabong mga kanyang mga katbataan, Edmeliza Alcorano, good morning. By the way, happy birthday sa iyang hindi po nga bata, Edmeliza. Opo niya, yan. Alcorano, dira sa may lawaan, Rojas City. Nagtatanda natin yung mga kakipad na nag-upload, nag-tutok na sa buong sa ating pagpangalagaan good morning niya, mga K5. Direkta-direkta, si Dara Arsena Stage Center para sa pagpanganagan sa balitang K5 sa umaga. Ang ilig na balita, ang bulog ng ginadulong sa inyo sa ang Mighty Tea, ang alkaline base na vitamin T. Ang magiging malikawan ang emotip on na trangkaso kaliban pa, mag-inom at loadlaw sa Mighty Tea. Ini si K5, Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko, kalingawan sa Kapiz. K5 News FM.
11: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanon sa patrol, mga kauturan nga nag-monitor sa sitwasyon sa aton sa nga palibot sa maulanon nga kaagahon, mga K5, para sa aton mga pinalanggang atag palamati nga nag-upod sa aton sa nga pagpangalagad, mga K5. By the way, mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ang sarang mabakal sa mga nagalain-lain nga mga butika malapit sa inyong lugar. Kagdari sa Baduas ang Pilar, mabakal sa mga barangay, mga K5, pinaagi sa aton sa nga mga resellers, sa aton sa nga mga KSS, mga K5, mga presidente sa persons with disability sa 24 tanan ka mga kabarangayan sa aton sa nga banwa, mga K5. Barato na, may diskwento pa, mga K5, hindi kinakinanglan. Magkakto sa banwa, kag magpamasahi, mga K5, minus gasto ka na, mga tagpalamati natin. Mga suki natin nga mga kasiman, I would like to say hi and good morning sa kay Daidin Boro, Johnny Dorado, sa mga kasiman ako sa barangay Ilibas, maayog gin ka pagpamati sa maulanon nga kaagawon sa yutanan. Dira man sa kay Hazel Padires, nga nakatutok man sa tosing pagpangalagad sa siling matiyon sa may barangay Bato, Sara, Iloilo, mga ka-K5. Ako, asawa ko, dira sa Bara, Sityo, Pangpang, maayong aga sa inyo tanan-tanan. Uy, may listener gilik kita sa Sara. O, aga pa nga lapaw na kita na. Sakop na natin itong mga ibang istasyon na ito. Daidin Boro, good morning from sa Cotabato. Good morning sa mga taga-Libas. Wow, Cotabato, layo-layo gawa, no? Mga ka-K5. Good morning man sa kainday Lisa Barrientos, dira sa may Tambak, Kulasi. Taga-Kulasi, damo tada listeners, mga K5. Share sa ato sa nga live, mga ka-K5. Inday Arlene Onia Dabasa sa Ivisan, mayong pagpamati. Regards sa inyo, tanan-tanan, mga ka-K5. Happy listening sa kainday Remia Gonzalez Bulante sa barangay Binaubawan sa Banwa Sang Pilar, no? Adres sa may Sityo Tambo, nakatutok na, nagapamati samtang nagapangapili TX Coffee Mix, nagahulat sang pagdungka sang arong kag punot, mga K5, para maibaligya naman. Bawa naming kabuhi ni Inday Rimia Gonzalez, no? Ay dumdumala kami na kung sa Pasayan. Good morning sa akon, Atiya, K5 Jubert, happy listening lam sa kay Lolita Anti Pani Soriano nga naga pamati man subong kaagahon, mga K5. Sa may kwano, barangay San Ramon, good morning sa aton mga tagpalamati, mga K5. 21 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sang kaagahon, mga kasimano, ang aton sining pagpanamyaw sa kay Tuto Rodney Frias dira sa may Banwasang Panay, mga ka-K5. Damo naga-birthday sa mga tinion, mga ka-K5. Happy birthday sa mga utod naton nga nagapamati diri sa aton sining palatuntunan, mga ka-K5. Sakay ba birthday sa mga adlaw ho? Belated or happy birthday dili nga kundi nga background daway ko na nakita, Andrea, sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati, mga ka-K5 nga nagaupo diri sa aton sining palatuntunan, no, sa sining waragwagan, mga ka-K5. Balan ko naga-enjoy gig kamo sa inyo sining kaadlawan subong aga, mga ka-K5, sa aton sining pangalagad, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Happy birthday, no, sa aton sining anay gobernador sang probinsya sang Capiz, mga ka-K5, the former governor Victor Tangko Senior nga naga hiwat sang iya sininga
12: kaadlawan, subong man nga adlaw mga ka-K5. Samtang sa mga tagpalamati kay Kuano, kay Nunoy, yan sa may Dao District Hospital nga nagapamati kag naga-enjoy man sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa aton sininga para tuntunan kag sa sininga waragwagan mga ka-K5. Mga pinalangga na tuntag palamati, ari mga balita kag impormasyon para sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Arestado sa isa ka high value individual sa ginpatayan nga bypass operation sa mga awtoridad sa barangay Kugon Panitan kang ligad nga gabi mga ka-K5 o ini ma-report kapon nga aga sa aton, no? So ining biktima mga K5 or ang suspitsado nga gindakop sa aton mga kapulisan mga K5 ang amuging kilala sa kay alias Boss 30 anyos sa residente sa barangay Kugon sa Banwasang Panitan mga ka-K5. Base sa statement ni Police Captain Dennis Los Banes, ang hepe sa nasambit nga lugar mga ka-K5 kag in charge mga ka-K5 sa Regional Police Drug Enforcement Unit na dakpan ang subject matapos ini nga nagabaligya sa isa ka heat sealed plastic sachet may unod nga kapin sa akwani ang balor sini mga K5 nga 15,000 pesos no ang bilis ang nasambit nga isa ka plo plastic nga shabu mga ka-K5 dinakuha sa pinakop sa nasambit nga persona more or less mga 140 gramos, grabe, 150 gramos, 140 gramos, at dako na mga K5, mga more or less mga lapit-lapit ni isa ka milyon ang balor sa nasambit iya mga ka-K5 nga shabu. 952,000 nga amount mga K5 kakalakip na kumpisan ang pinapagid ka mga ginapatihan nga mga illegal drugs kag bypass money nga 1,050 pesos kag cellphone duha ka mga pouch nga may duag dulaw kag ito mga ka-K5. Ikaroon nagapabili na sambit nga persona sa nasambit nga police station mga ka-K5. Ikaw gali gaguba sang utok sa mga kabataan ha. Ikaw gali naga himo sang negosyo para nga maguba ang paminsaron sang aton sininga mga pamatanon mga ka-K5. Kag ining persona nga taga Kugon Panitan mga ka-K5 base sa laboratory mga ka-K5, ining high value individual mga ka-K5 na nakuha sa ginkasa nga bypass operation sa mga otoridad sa Banwasang Panitan mga ka-K5, gin confirmar diri mga ka-K5 nga positibo nga nagagamit kag nagabaligya sang droga ining nasambit nga persona mga ka-K5. O yan, amak muna ang pagguba nimo sang utok kag paminsaron sang aton sining nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo nga gusto magtilaw sang illegal drugs mga ka-K5. No? Ti ang pamangkot diri sa aton mga kapulisan sino ang main source sa sining nasambit nga persona nga nagasupply sa iya sang mga gramo-gramo nga shabu nga gina-resale or ginabaligya niya sa aton sini nga mga pumuluyo nga nagagamit mga ka-K5. Ha? Balda ang aton sini nga utok sini. Why ka na income, wala ka na pangabuian, intrahan mo pa sang illegal drugs, naglingin ang ulo sang aton sini nga mga kauton. Dapat sini no nga mga tao ni kamuyang naga palala sa sitwasyon. Ang gamot kagang puno kundi naghalin ang source nagamanggaranon. Kamu nga nagagamit kag nagabaligya nagalugawan ang imo pangabuhi sini. Tiginakwan mo gina ang imo inugbaligya kung tani kay reseller ka nga maka-income ka, wala ka man da income kay ikaw mismo nagaruro ka sang illegal drugs mga ka-K5. Ha? Amo ni ang scenario mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka-K5. Dugag pa mga balita mga pinalangga ko nga makasiwan wa 14 tanan ka mga manugpangisda gindakop bangod sang illegal nga pagpangisda sa Banwasang Panay mga ka-K5. Ining 14 ka mga mangingisda, si parado nga mga bangka kag sagin pati si Parado man nga pagpatigayon sang illegal illegal nga pagpangisda mga ka K5 sa kalalawran sa Banwasang Panay. Tigindakop sila sa ngang kuan eh, bantay dagat dito mga ka K5. Si Parado kag lain-lain nga mga bangka, mga kauturan dili ang recoveries diri sang Panay mga K5 sang Minro Panay mga 391,000 ang masubo diri ba may mga kuano. May mga kasiman, wamang kita di ka K5 Alvin, no? May ara at isang bangka, may mga tripulante, dua, ikaduha nga bangka mga K5, ginapanag-iyahan, no? Kaginamanage ini ni Jumari, kag-apat sa singa mga tripulante nga lunsay residente sa barangay Rosario, diri sa Banwasang Pilar. Mga ka-K5, istrikto, ining isa si alias Julito, may walo ka-tripulante mga ka-K5, matapos naging dakop sang aton sa ninga mga katapo sang kapulisan, no? May ara nga nakonpiskar sa ikaduhang operasyon, 411,000, no? Mga ka-K5, may ara pa mga napulo kakilo nga nagkalanain ng pangisda. Gamay-gamay, manilambat-lambat malang. O galing, naglapaw ka mo sa inyo turituryo, mga ka-K5. Gani, ginarimind na to, naintindihan ka ni Gaplo Pangunyadi, malang tani nga to, mga mangingisda. Ara kita sa palagpag Pangunyadi, kung galing, kung kaisa, istrikto ang implementasyon nila sa ilang programa, we cannot blame man ang aton sa inyong mga local government unit. Amo na nga dapat sundo na to ang layi, mga ka-K5, para hindi kita malugawan. Balaan ko, mabudlay, pigado ang pagpangabuhi mga ka-K5. Pero may layi kita nga ginasunod mga pinalangga naton nga mga kasimano. No? Amo nang dapat naton paminsaron mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Tikaluluoy amak mo confiscated imo mga gamit, confiscated imo bangka, confiscated imo nga nadakpan nga mga isda mga ka-K5. Bayad ka pa sang multa sa ila sininga munisipyo mga K5 sa municipal fishery code nga nabayular sang mga mangingisda nato. No? Di man mo kanya-kanyang implementation sang layi mga K5, no, sa mga tagpalamati naton. Kapag maghalong kita, hindi ka mo padakop buhi. Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga K5. Senior citizen patay sa mabungguan sang Sirius bus sa ginasakyan sining motorsiklo. Yaring report niya K5, Myla Puentes.
0: K5 News FM Live Report.
12: K5 Myla, go ahead please.
14: Sang kabuhi. Ang isa ka senior citizen nga lalaki samtang ginabulong sa ospital matapos ginapayag mabungguan sang Sirius bus ang ginasakyan nga motorsiklo sa barangay Poblasyon Tabok, Mambusaw, Kapisa. Matandaan ang wala dag giningadlan nga napatay ang residente sang nasambit man nga banwa samtang ang driver naman sang Sirius bus ang ginkilala kay Alice Joy, 49 anyos, residente sang barangay Manhoy, Dao, Kapisa. Sa initial nga impormasyon nagikan sa Mambusaw Municipal Police Station, ginapahayag nga sang natabo ang insidente, ginasubay sang Sirius bus ang dalan nagikan sa Iloilo kag padulong kontani sa Kalibo, Aklan. Samtang ang biktima naman ang sakay sang iyang motorsiklo nga yara sigad sang dalan. Nagagwa sa investigasyon nga base sa mga nakakita, madasig ang pagpadalagan sang Sirius bus. Sa karon, nagapabilin nga yara sa kustodiya sa Mambusaw Municipal Police Station ang driver sang Sirius bus para sa nagkaigo nga disposisyon samtang ginahulat ang desisyon sang pamilya sang napatay. Ini si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
12: 32 minutos sa aligad sa tak ng alas 5. Thank you so much sa K5 Myla sa mga balita, mga kaban. Good morning, Nonong Milan. Regards sa kay Chief Nilson Puntillas Rose Barde. Good morning. Watching sa President Rojas, shout out lang kay Mr. and Mrs. Ruby Barde, Navarra Juan, Navarra 11 board. Ano ni? Dada ni kalawig-lawig ni. Do, puro na lang ni Navarra. Ah, okay, Navarra ang apelyedo. Navarra Boarding House, Mambusaw, Padayon, na nagpamati sa K5, Radyo Tagbuanay sa Pilar. O, Inday Rose Bardi sa mga Navarra family, kay Juan Navarra, mga K5, may lang ang pagpamati, mayami may boarding house, galida. Totoo Rodney Prias, good morning sa Banwa Sampanay. Pa-shout out lang sa Alipant, Nilo, kay Nilo Alipante, Mary Ann Bardi Alipante, owner sa Angels Lechunan and Store, sa kay Mimi Bardi Alipante, kay Angel Bardi Alipante. Good morning. Mabuhay ang K5 Radio Tagbuanay sa Pilar. God bless you always. Salin sa kay Inday Rose Bardi. Wow, grabe nga mga pangapanamyo. Damo-damo ba mga ka-K5? Dugang pa mga balita, Seaman dakop sa CIDG. Armas Luthang na recover. Yaring report.
15: K5 News FM Live Report.
12: K5 Manila, go ahead please.
14: Arestado ang isa ka seaman matapos implementaran sang search warrant sang katapos sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG sa sitio Pangpang, Barangay Bulo, Rojas City. Ginkilala ang akusado kay Alas Danilo, 45 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Ang search warrant ang ginisyo kag impabanaw sang 6th Judicial Region Branch 17 Rojas City Capiz na petsahan Oktubre 13 subo nga tuig. Nakuha sa paghinakop siri ang isa ka unit sang caliber 45 nga pistola kag magazine. Sa karon, yara na sa paghinakop sang CIDG ang nadakpan kag nagapangatubang sang panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 o kada Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
12: Thank you so much sa K5, Myla. Dugang pang mga balita, pila sa likod. Ngangkon sa isa ka sales lady matapos sa ginpahaya, ginlutang, ginbakbakan, sang wala makilala nga suspek sa barangay Poblasyon, Ilaya, Dumaraw, Capiz. Ikilalang biktima nga si alias Juvelin, 48 anyos, residente sa Poblasyon, Ilaya, sa nasambit ka Banwa. Sa informasyon, mga K5 nagikan sa Dumaraw Municipal Police Station, ginpahayag nga nagasuksok sang helmet, ka green coat, sakay sa motorsiklo ang sa Suzuki Smash, nga nagaduag itom ang suspek. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan na samtang nagalakat ang biktima, papuli mga ka-K5, ginpahayag nga ginasundan inisang suspek kaginali lamang inigagin punduhan kaginutang sa makatatlo kabisis antes kagin bakbakan sa likod. Madasig naman nga nagpalagyo ang suspek mga K5, wala matumod ang direksyon samtang ang biktima ginpadangat sa Senador Memorial Rojas sa Senador Rojas Memorial Hospital para sa nakaigo nga disposisyon sa karon pa rin ng pagayam sa kapulisan. Batok sa suspect, agod, may baluan ang nasambit nga motibo. Good morning, Joe Marie Rafael, kagkay Nanay Roberta, Parak Patricio, mga kakaiba. Magabalik kita sa dugang pang mga balita pagkatapos ginamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Palyog, standby.
15: Estasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
17: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
15: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
18: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ang dread na.
18: para sa madami nga kombinasyon. Mag-ilong sa Mighty C.
20: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabakan sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabakan sa mga butika.
24: Gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, gabasa na naman?
24: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
26: Always nagabasa?
24: Kag nagabaho ang kilikili?
26: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Deo Fresh.
25: Nagabasa na naman balaga.
24: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
26: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
28: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
27: Di nakabalo manusik?
29: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag labuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
27: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
28: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
29: Extend Food Supplement for Men.
30: Tikasi!
31: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwara, 89.7.
32: Pilar Capiz, Balitang K5 sa Umaga with K5 Jobert Lago.
11: 39 minutos sa haligad sa tak ng alas 5 mga K5. Balik din sa itong singapag, palayag sa itong sininga palatuntun na Balitang K5 sa Umaga. By the way, good morning and happy listening sa kay Toto Vanilio Casabon dira sa Boysville, Sigma, sa Familia Arevalo, Kaglucci Family, Matinabo, Sigma, mga ka-K5 nakatutok na. Yo, Marie Rafael, good morning, shout out lang, watching from barangay Kupang Antipulo, mga ka-K5 sa Metro Manila. Thank you so much, mayo lang ang pagpamati, dira sa inyo tanan-tanan. I-share nyo lang aton sa ninga live, nalipay na kami sa inyo sa ninga pag-upod, dari sa amon sa ninga pagwaragwag kada aga nga tanan mga kakaiba. Oh, sa mga friends naton, dala sa may barangay Banika kag barangay Talun. Oh, nakatutok din sa aton sa ninga pagpangalagad mga kakaiba. Subukan lang sa web sa aton sa ninga presentation mga kakaiba. Diyag sa Domingo, bantayan ang K5 Live Reporting Competition sa Robinson's Place mga kakaiba. Makisaksihan ninyo alauna sa hapon aton mga estudyante mga kakaiba. Nagalikan sa nagkalainlain ng mga national high schools kag mga colleges and universities diri sa probinsya sang Capiz mga K5. Nagapasundayag ang aton sini nga mga kabataan ang ilang mga talento sa patag sang pag waragwag mga K5. Ang aton sini nga mga maayo nga mga kabataan makita naton sa maabot nga Domingo sa K5 Live Reporting Competition sa Domingo ngadlaw sa Robinson's Place, Sudad Sang Rock. Balantayan mga K5 ang mga talento, ang magadaog mga K5 magasambuwa naman sa national sa regional level sa Sudad Sang Iloilo opo sa ibang mga istasyon. Mga K5, check na ito ng mga sister station. Welcome and good morning K5 was ang Visayas. Dahil lang yun.
33: May pa? Sige. Sa probinsya kang Capiz, SM Jobert, good morning!
11: Good morning, Sir Nestor. Kag sa mga nagpalamati natin sa bilog nga Western Visayas, kag Negros Island Region, probinsya sang Capiz, sa sudan sang Ruas Macanay, Kanay, Apisar nga nagatupang ulan sa sininga mga tinion, aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Milmar, Sir Nestor.
33: Kampiyon ang signal. Checkeron taraman ang signal sa may Negros Island Region kay Daddy Babes and Sir Robert sa K5. Morning, Bacolod. Good morning, Bacolod.
34: Madam, ugin ka salamat, Sir Melmar o Sir Nestor. May nga agalan na sa imo, kampiyon signal. Maria pang, may problema. Ngalikin, hindi way ko namurutan nung nauna. Abi ko na, way pa ko. Back to you, Antike!
33: Salamat, Bacolod. Teka rin ang connection ta. Kamustang signal? Kalibo? Sir Michael?
0: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Radio. Nag-aulan-ulan ni Samon ng gabi. Okay na, nag-atalitin sa aga, pero paskog ang signal sa antike. Mga ka-K5. Balik sa iyo, antike.
33: Daw medyo nagabagyo imo nga signal Sir Michael. Wala na ways bulenta mga detalye kang balita una hunta nay ang syudad kag probinsya kang Iloilo with Sir Rick mga balita ta sir.
34: Dalawat may mga gama dalag ko sa mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang illegal na droga diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ba white po unaw sa Amonde. Now, sa gipatigayon sa Baybas operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa distrito sang Arevalo. Mga balor 1.5 million pesos nga illegal nga droga ang subject ni si alias Agi 36 anyos sa taga barangay Veterans Village City proper natigi pagunahan ini Police Major Glenn Suliman in sika plastic sa siya nagabugat sang 235 grams ang tanan nga confiscate kada kalabot sa masobra 1.5 million pesos pero hindi lang ina sa may probinsya sang Iloilo sa may barangay Kagikikan sa Banwas sang Pututan balor 2.2 million pesos ang na-confiscate naman sang Provincial Drug Enforcement Unit batok ni sa lima ka mga nagkaldakpan no ining si alias Gary, si alias Rolly, si alias Bert, si alias Nick no ang isa diri taga barangay Kabalbagbon Nina pero ang apat taga Kagikikan ang isa diri kanadakpan anay dismiss nga pulis. So worth 2.82 million pesos ang na-confiscate nga illegal nga droga ang worth sini mga kakifay. Sa nagligal sini adlaw report ko may bata pinatayang amaya dito sa may banwa sa may area sa probinsya sa Guimaras mga kakifay may manghod man dito binuno yaman ng yamagulang patay man natabo ni sa may sitio Sibukaw barangay poblasyon sa may Jordan Guimaras. Nag-upod, balang inom-inom, doon ka mag-utod, sa uli nagbinaisaya. Unali ng pusan sa magulang, ang iya manghod sang kahoy, pumuli manghod ya. Waik malo, medal ko silo, binuno ang magulang sa dugan, patay. Mayari man sa pamahog sa Luka National High School sa may banwa sang ahoy, sa uli na determine kung sino nagpadala sang pagpamahog. Isa ka grade 7, nga estudyante, ti plano subong ko, na nung nagkaigong atikang, sang Ahoy Municipal Police Station. Ano na balag kong balita rin sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo, balik sa inyo, antike.
1: Thank you so much sa Iloilo. Grabe nga droga, gabaha. Kung hindi man gabaha, gaanaw ba? Sige. Sa Ilota sa Kalibo, Sir Michael, may kaangay man ka mo karang balita sa Aklan.
0: So, sa mga droga, di daw, nanguya ka mag-report, mga sasisas, liga may gamay lang. pero anyway, mga balita di sa karon sa banwasang Kalibo, patay gid ang isa ka rider mga ka K5 matapos ganing matabo ang sang isa ka vehicular accident diri sa banwasang Numansia sang kagabi. Ang nasabitan nga rider nakaagom sang fatal nga igo sa iya ulo. Gidala pa ini sa atong provincial hospital no, pero siyempre wala gid patay na mga ka K5. Kag duha nato nya mga balita, isa ka lalaki kag ang iya pa kaisa gindala sa ospital pareho nga may pilas kay nag-inaway sila kay ang suspect ang subong biktima hubog gahapon sang alauna sang hapon na magahod siya mga ka-K5 gin sa waisa sang iya pa kaisa nagpauli siya kay nagkuha karit kag pagbalik niya gin karit niya ang pakaisa na gin labo man sang pakaisa niya pareho sila nga sa aras sa ospital mga ka-K5 kag kadugan naton nga mga balita gihapon. May hit and run man yung natabo mga ka-K5, isa ka tricycle, hit and run man sang isa ka 10-wheel truck mga ka-K5 kung sa din gani ang mga pasahero gindalaman sa provincial hospital mga ka-K5. Muna mga balita din sa Banwas ang Kalibo, balik sa imo antike.
33: Salamat kin Sir Michael, ito naman kita sa mga talalupang doon kag mga mainit-init pa nga balita sa may Pilar o kung sa Rojas City kag sa probinsya kang Capiz, Sir May, Sir Jubert.
11: Good morning once again mga ka-K5, mga nagapangunang balita dali sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Kapin isa ka milyon ka pesos nga nakuha nga illegal drugs sa recovery sa katong mga kapulisan kapon gadlaw sa Panitan area. Particularly sa barangay Kugon sa sining sambit nga persona nga si alias Bus 38 anyos nga gin kuan sa ato nakapalusan gin bypass kahapon gadlaw kag na recover ang kapin 140 ka gramos ka droga. Mga almost 1 million ang bili mga ka-K5. Samtang senior citizen patay matapos sa ginbungguan ang ginasakyan nga motorsiklo sa Banwa sa Mambusaw. Patay ining tigulang o ay gigkapri Qatar mga K5 matapos nga gintulod sang series liner ang nasambit nga motorsiklo nga ginasakyan sang senior citizen. Duga pa nga mga balita, tindiri sa amon, mga ka-K5, si Man Gindako po sang CIDG bangod sa pagubot sang illegal nga armas sa isa ka lugar matapos na natiktikan sa aton sa ni mga takatapos sang CIDG ang nasambit nga OFW mga ka-K5. Kahapon pagin sa ngaga, samtang nag-program kita, gintiro sa mga tatlo ka bisis ka ginlampusan, mga ka-K5, ang isa ka sales lady sa Banwasang Dumaraw. Swerte lang way matam-an mga ka-K5 nagapabilin karon sa ospital ang nasambit ka biktima samtang ang suspitsado wala makilalaan kag wala mahibaluan kunong rason naginhimo yani sa nasambit nga babae. Amo ni mga balita diri sa Kapis. Back to you Antike.
1: Thank you so much SM Jubert sa Ilota sa Negros Island Region. Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
34: Mga latest na mondiriya sa syudad sa ang Bacolod kag Negros Island Region, mga kakifab, kung may sulos sa shis sa sheng sa budla sa kalibo, mga kakifab, sa batriya sa amon, 136 million o tausan malanga, tausan ang shabo nga nakonpiskar sa duha ka suspect diri sa Silay City, mga kakifab. Matapos nga makuaan sang ginasuspechuhan shabo, kundi dakop niyang suspek, aras subong nga lupot sa kwane, sa karsel mga ka-K5, kaging pasakaan na kaso. Matapos ang pagpatigayon sang bypass operation sa aton sininga mga katapos ang kapulisan. Ginkilala ang suspek, sanay alias Rick, 33 anyos, kasado, kag alias Inby, 34 anyos, wala sang trabaho, lunsay mga residente sang nasambit nga syudad.
2: Sa pihak nga bahin, ginausisa subong sang aton niya mga pulis sa ginapadalman kay 14 na ka mga bulutuan ang nakabaton sang pagpamahog. Nagumpisa lang ni sa Tacloban. Subong, grabe na gid. Nagapakigangot na ang pulis regional office NIR sa cyber level crime division. Agod nga mausisa gid kung sino ining utok sa mga pagpamahog. Kakasuspend ang pag-eskwela. Bangod man nga ti may pamahog na gakatruman ang mga kabataan kay mga manunudlo, umpisa lang ni sa natabo sa Tacloban kag sa Mindanao nga may ginapamatay ng mga estudyante. By the way, gin-terminate na, gin-dismiss na sa pagkapulis ang tag-iasang armas nga gingamit dito sa Tacloban kag hindi man siya makabaton sang benepisyo kag hindi naman siya kaobra sa gobyerno.
34: Sus, amo na ang mga... mga balita, mga kakibad diri sa amon sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod. Back to you, Antike.
33: Salamat kay Daddy Babes and Sir Robert sa mga balita naman sa probinsya kang Antike. Kung kang nagligad at daw balita, kung may nakilatan patay nga anay kapitan sa Valderrama. O kahapon naman kay 5 Western Visayas, rin sa may Sibalom sa barangay Maasin. May apat ka mga persona nga naigo man kang kilat. Sa impormasyon nga nabuelta kay tinagapasirong ang diyang apat bukod mabaskog ang uran mamunog sa waiting shed. Gulpi lang nangilat na igo ang diyang apat. Doon sa ikinpangdara sa hospital kag kadya sa estable rin man nga kondisyon.
1: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa 641 ka mga gin-surrender nga mga loose firearms o kung hindi lisensyado nga armas ang ginpresentar kahapon sa Antique Police Provincial Office pinaagi sa Project RTT3389 na nakabot kahapon nagya sa probinsya si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tituanio. Imauman si Gob Paulo Javier kahapon, mga mayors kag mga board members, lakip ang mga tapok ang kapulisan sa Antique sa pagpanguna ni Police Colonel Ryan Divaras. Ang diyang Project RTT nagatuyo nga mabuhinan ang loose firearms regya sa probinsya agad mapasaniyog ang masilway kag matawhay nga komunidad.
33: mga balita na mo dyan sa probinsya, ka-antike. Kulabos rin kita sa Tiempo. Salamat, ha?
11: Walang tapanahon, mga ka-K5. Thank you so much sa ito, mga sister station. Balik din sa itong suningang pagpalagad sa probinsya sang Kapis, mga ka-K5. Oh, sa mga suki na ito, mga tagpalamatinugang pa nga mga balita, mga kauturan. Laboratory nga ginakuwaan sang droga sa Barangay 9, ginaimbestigaran sa aton mga kapulisan. Yaring report niya K5 Myla Puentes.
32: K5 News FM Live Report.
11: K5 Myla, go ahead please.
3: Ginaimbestigaran na karon sa kapulisan ang ginabuyagyag nga laboratory sa diin ginapayag. Diri nagakuha sa mga ginabaligya kag ginagamit ka mga ilegal nga droga.
4: Klinika D3 Bio nagaprotekta batok sa hypertension. Klinika D3 Bio.
3: Ini matapos gimbuyagyag na Benzel Diaz kon alias Agi, isa ka beautician kag subject sa ginpatigayon nga bypass operation nga residente sang Sitio Arcabalo, Barangay Bulo, Rojas City, apang temporaryo nga nagatiner sa Hermanos Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Rojas Component City Police Station, iya ginapayag nga ginavalidate na nila ang lugar nga ginatudlo ni alias Agi. Suno diri, ginaimbestigaran naman ang mga personalidad nga gintuad sang subject kag ginahibalo kung ano ang mga background may kaangtanan sa pagduso kag transaksyon sa ilegal nga droga. Matandaan, nga nakuha sa pagginakop sang nadakpan ang tatlo ka sachet sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton 3.6 grams kag mayara sang standard drug price nga 24,480 pesos. Sa karon, nakahunong nasa karsel sang Rojas City PNP ang nadakpan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
11: Thank you so much sa K5 Myla Fuentes. 44 minutos sa ligas attack ng alas 5 mga K5 sa Tosinga Pagpalaya. Good morning kay Gisel Colosino dira sa may Batangas City. Ma'am Elma Dornas Manalansan sa Mandaluyong City mga K5. Kalakip man sa kay Sir Bailey di si Yubula. Oy, aras siya sumung sa South Pacific Ocean. Nag-utaw-utaw samtang nagatanaw sa Tosinga Live mga K5. Good morning also sa kay Ma'am Nilda Badulis Binondo. Naka-share na sa Tosinga Live mga K5. Mga balita nasyonal, mga pinalangga ko nga tagpalamati ang Malacañang ginkonpirmar ang pag-abot kag pagbisita ni US President Trump sa Asian Summit sa Pilipinas nga nakascheduled mga K5. Sa sunod sa Malacañang ang pagbisita ni United States of President Donald Trump sa Association of Southeast Asian Nation o kung nasiyan ASEAN Summit sa Manila sa maabot nga bulan sang Nobyembre. Naibaluan nga natala na ang 49th ASEAN Summit and related summit sa Nobyembre 16-18, 2026 sa Manila. Kag ginalauman ang pagkatambungan ini sang iban nga mga leader ng mga miyembro ng mga ASEAN countries. Kalakip man ang pagpatayon sang dialogue partners, kalakip diri ang pagpasakop ni President Trump. Sunod sa kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pa sang detalye sa pagbisita ni Trump na ginalauman maghalin sa Department of Foreign Affairs ang information. Malunduman na giniklarar sa ni Pangulong Marcos ang November 16 and 18 bilang special non-working holiday sa Binisang National Capital Region. Agod matagan sang ligwa ang 49th ASEAN Summit mga kakikita. Samtang areo ginbida sa Malacañang mga ka-K5 ang paggamit sa portable water filtration kit sa panahon sang El Nino sa nasambit nga pagpreparar sang aton sini nga gobyerno. Ipakita ni Department of Social Welfare Secretary or DSW Secretary mga K5 Rex Gatsalian paano gamiton ang tubig ulan agod mangin luwas ng ilimnon sa tiyon sang tigilinit bilang kabahin sa preparasyon sa gobyerno sa ginalauman ng epekto sang El Nino mga ka-K5. Ginpatigayon na ang nasambit nga pagwa no sang ina sini nga preparasyon matapos ang press briefing sa Malacañang nga ginsiling ni Secretary Gatsalian nga hindi na bago ang paggamit sang portable family water filtration sa nasambit nga bahin sunod sa iya nga madugay na ginagamit sa ngayon sa tiyon sa may ara kalamidad kag mabudlay ang supply sang tubig mga ka-K5. Ginsiling ni Gatsalian nga ang mga water kit ang igahatag sa mga lugar nga ginadeklarar nga yara sa state of calamity agud may pagagamiton nga malimpyo nga tubig ang mga pumuluyo. Sunod sa tigliko mga K5 may sertifikasyon halin sa Department of Health nga luwas ang pag-inom sang tubig gikan sa water filtration kit kag masunod ini nga duming kag sa masunod nga Domingo mag-aumpisa na ang pagpanagtag nga sang aton sini nga DSWD kag mapadala ang mga balde sa mga puluyan nga kag ikabit mga K5 ang water filtration sa nasambit nga mga area nga may ara sang problema sang tubig. Dugang panigat sa liyan nga may aras man sang pangkalamidad nga igahatag may ara kuno sang committee on sang kalamidad mga kay may ara sang water filtration nga ipahamtang sa barangay halls o kun basketball courts agud nga magamit sang bugos nga mga pumuluyo san malako kag mga areas nga mga malapad mga kakayo. No? Kung 58 minutos sa kaligid sa attack ng alas 5 mga kauturan, wala sang special treatment ang pagpagatiyon noon nga investigasyon sa Davao Flood Control Project ng DPWH. Iringi pa siguro ni Secretary Vince Dizon bilang hepe kag wala nagabaton sang special treatment ang mga individual nga investigaran angot sa ginapahayag mga manamali ang mga proyekto sa Davao City mga ka-K5. Ini matapos nga ginpagwa nga

0: Sa mga listeners naton nga nagtutokid sa aton sining nga pagpangadalin alas 4:30 sang kaagaon. Tob-tob sa sining nga matinion mga K5. Salamat sa inyo sing pagpagigupod. Thank you gid. Standby na sa news kasang K5 News FM mga ka K5. Iban pa nga mga public affairs program, iban pa mga balita nyo mabatian diri sa aton sining nga pagpangalagad sa aton sining nga waragwagan ang waragwagan para sa tanan ang K5 News FM mga kauturan. Partner ko Technical sa mga gaon ka K5 Jubic Hobel sa 100.9 K5 News FM Rojas. Opo sa ito sa mga field reporters, mga news contributors sa mga aga panagbangon na magdulong sa mga balita, mga ka-K5. Ang akong technical partner dito sa 89.7 FM Radio Tagbuwana sa Manuwa sang Pilar, ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa pagpamuno, sa ngamon sini nga CEO si Doc Ramil Itang Oy. At sa amon sini pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez, mga ka-K5. Magtumar, mag-inom sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ini ang inyong kubos nga byan kagalagad sa kahanginan. Ini si ka-K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat?
6: DTX 500 Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
8: mabaka ang butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, at pasok nag-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo. Kagsip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagamot. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Pamasaga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaeng.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasumpay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalapa.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Missy. Ang masusunod
17: sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapata.

0: lumalabas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DGX 500.
1: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500. Mapakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops at doon na ang I-Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
2: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtakas

0: Dasang mga kagaw, Clinica Sport Biotics.
1: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
5: Dry eye, pirmig katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
6: Live, nag-gikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
8: Morning Newscast.
7: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa Gaton nga Tiyempo.
6: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
7: Tropical Depression ulihing resiplatan sa Northern Luzon. Samtang ITZZ padayon nga nag-aapekto sa Visayas, sa Mindanao, kag Palawan. Malacañang ginkumpirmar ang pagbisita ni US President Donald Trump sa ASEAN Summit sa Pilipinas. Sales lady ginlutang kaginbakbakan sa Dumarao, Pilason.
9: Suspect sa paglutang sa sales lady, wala pa ang nadakpan. Dumarao PNP, padayon ang investigasyon.
7: Laboratory nga ginakuhaan sang droga sa Barangay 9, ginaimbestigaran.
9: HVI nga nadakpan sa panitan, positibo nga nagagamit kag nagabaligya sang droga.
7: Sima dakop sang CIDG, armas lutang nakuha.
9: 14 ka mga manugpangisda dakop bangod sa ilegal nga pagpangisda sa Banwa sang Panay.
7: Rojas City Peso ginkilala bilang best public employment service office sa Pilipinas.
9: Bangros, palay kag manok nagapanguna nga bay dako nga naamot sa ekonomiya sang Capiz.
7: Probinsya sang Capiz, Nag-record sang 8.7% ng pagtubo sang ekonomiya sa tuig 2025, pinakamataas sa Western Visayas.
9: Inatos ka pamilya sa Rojas City, nakabaton sang bulig pinansyal sa DSWD Uplift Program.
7: Regional. Apat ka individual na igo sang kilat sa Sibalom Antique.
9: MPIW ginpresentar ang ilang preparasyon sa posible epekto sang El Nino sa supply sang tubig.
7: Kag Tieza, nagpadala sang sulat sa Bacolod LGU nga hindi mahingagaw sa highlights sang maskara ang fountain sa BGCC.
9: Tangtang sari-sari store sa Aklan ginransak sang duha ka mga kawatan.
7: Balitang National. Paggamit sang portable water filtration kit sa panahon sang El Nino, ginbida sa Malacañang.
9: Wala sang special treatment sa investigasyon sa Davao Flood Control Project sunok sa DTWH.
7: Kag Senator Legarda aliwat nga nag-file sang extension sa medical leave sa Senado. So the Aramco building ginatake sang Houthi, kanselado nga biyahe, nagdamo pa.
9: Cardinal Tagle ginpangunahan ang balaan nga misa sa Vatican samtang nagapaayo si Pope Leo XIV.
7: Balitang negosyo. Pamasahe sa aeroplano maganubo sa second half sa bulan sang Oktubre.
9: Carlos Yulo preparado na sa World Artistic Gymnastics.
7: Balitang Entertainment. Asawa ni Nico Natividad nahulugan samtang nagabakasyon sa Singapore. Kagka K5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
8: Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo.
7: DGX 500 Morning Newscast. Maayong aga, Pilipinas! Maayong aga, Western Visayas! Probinsya sa Capiz, kagsyudad sang Rojas! Nagapalayag na!
8: DGX 500 Morning Newscast!
7: Subong adlaw sang Webes, petsa 15 kita sa bulan sang Oktobre, tuwag 2026. Sa kangdan ka K5 kaupon sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
8: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
7: Inyo kami ka K5 mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man mabatian. Kag malantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook Live pages ang K5 News FM Rojas.
9: Kag K5 NFM Rojas Digital.
7: Pinaagi man kay K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Direkta kita ka K5 sa kaungdan sa aton ginpangliniyada nga mga balita. Una kita sa dalagan sa aton nga tiyempo.
8: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
7: Padayon nga nagaapekto kon uli nga nasiplatan ang isa ka tropical depression sa kalayuon nga 2015 kilometros na sidlangan sang extreme northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 45 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 55 kilometros kada oras. Nagahulag ini westward sa kada sigon nga 10 kilometros kada oras. Samtang ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang padayon nga nagaapekto sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Ang adlaw ka K5 nagabutlak alas 5:47 subong aga kag magatunod naman alas 5:36 karon sa hapon.
10: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay DTX 500 Morning Newscast.
7: Kay Fabi niyo nabatian ang dalagan sa gaton nga tiyempo subong adlaw sang Huwebes. Direkta naman kita ka K5 para na sa aton nga top story of the day.
10: K5 Top Story.
7: Ginkumpirmar sang Malacañang ang pagbisita ni United States President Donald Trump sa Association of Southeast Asian Nations o CONASEAN Summit sa Maynila sa Nobyembre. Nahibaluan na tala na ang 49th ASEAN Summit and Related Summit sa Nobyembre, Jesse sa East Top Jesse 8, subo nga tuig sa Maynila. Nga ginalauman pagatambungan sang iban pa nga mga leader nga miyembro naman kag dialogue partners kalakip na si Trump. Suno kay Palace President Officer Attorney Claire Castro, wala pa sang detalya sa pagbisita ni Trump nga ginalauman magahali naman sa Department of Foreign Affairs. Madumduman gindeklarar ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Nobyembre, Jesse sa Istobtob, Jesse 8 bilang special non-working days sa National Capital Region agud hatagan sang ligwa ang nasambit nga aktibidad.
10: K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast.
7: Inyo nabatian ka K5 ang aton nga top story of the day. Ini nga balita ka K5 Buylog nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX sa 500. Ang DTX 500 ka K5 bayara sa mga ingredients na sarang makabato sa mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan. Gani ka K5 agad ba pabilin nga mga healthy living, mag-inom kita sang DTX sa 500. Adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika malapit sa inyo nga lugar.
10: DTX 500 Morning Newscast.
7: Ka K5 niyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta naman kita ka K5 sa natipon nga balita sa ngulot balitaan isang K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 nga nagakainabo sa probinsya sang Capiz.
10: Balitang lokal.
7: Pila sa likod ang naangkon sa isa ka sales lady matapos ginapayag ginlutang kaginbakbakan isang wala makilala nga suspect sa Barangay Poblasyon Elaya, Dumaraw, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Jovelyn, 48 anyos, kag residente sa Poblasyon Elaya sa nasambit nga banwa. Sa impormasyon nagikan sa Dumaraw Municipal Police Station, ginapayag nga nakasuksok sang helmet kag raincoat sakay sang motorsiklo nga Suzuki Smash nagaduag ito mang suspect. Nagagwa man sa investigasyon sang kapulisan nga samtang nagalakat ang biktima papauli, ginapayag nga ginasundan ini sang suspect kag ginali lamang ini nga ginpapundo kag ginlutang sang 3 ka beses. Madasig naman nga nagpalagyo ang suspect sa wala matumad nga direksyon samtang ang biktima naman ang ginpadangat sa Senator Gerardo M. Rojas Memorial Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Sa karon, padayon ang pagayam sang kapulisan batok sa suspect Sado agud mahibaluan ang motibo.
9: Sa kaangot nga balita, wala pa sa gihapon nadakpan ang suspect sa paglutang sa isa ka sales lady sa Barangay Poblasyon Ilaya, Dumaraw, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay alias Jovelyn, 48 anyos, kag residente sang Poblasyon Ilaya sa amuman nga banwa. Samtang ang suspect naman na ang nakasoksok sang helmet, raincoat, kag nakasakay sa itong mga motorsiklo. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Russell G. Hosmalaga, ang officer in charge sa Dumaraw Municipal Police Station, iyagin pahayag na sadig sa ila pinakaulihing nga investigasyon. Yara na sa establing nga kondisyon ang biktima kag-ginsel sa ospital sa probinsya sang Iloilo. Tulo diri, nag-angkon sang 3 kaigo sang bala sa lawas ang biktima sa diin, isa sa walang abahin sang abaga, tuo nga parte sang likod, kag sa tuo naman nga kamot. Naibaloan, kasang natabo ang insidente, naggalakat na papauli ang ang biktima sa ginapahayag nga ginsundan sang suspect nga ginali lamang ini nga nagpundok kag ginlutang sang tatlo ka beses samtang padayon naman nga ginapangita sang okon nga nagapangita sang mga ebidensya ang kapulisan na hagod nga matumod ang motibo kag direksyon nga ginkatuan na okon nga ginkaduan sang among suspetsyado.
7: Sa piyang kabahin ginaimbestigaran na karoon siyang kapulisan ang ginabuyagyag nga laboratory sa din ginapayag diri nagakuha sa mga ginabaligya kag ginagamit nga mga ilegal nga droga. Ini matapos ginbuyagyag na Benzel Diaz Ocon alias Agi, isa ka beautician kag subject sa ginpatigayon nga bypass operation nga residente sang sitio Arcabalo, Barangay Bulo, Rojas City, apang temporaryo nga nagatiner sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Sining Syudad. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas Component City Police Station, iya ginapayag nga ginavalidate na nila ang lugar nga amo ang ginatudlo ni alias Agi. Suno diri, ginaimbestigara naman ang mga personalidad nga gintuad sang subject kag ginahibalo kun ano ang background may kang tanan sa pagduso kag transaksyon sang illegal nga droga. Matandaan, girekwa sa paghinakop sa nadakpan ang tatlo ka sachet sa ginapatihan Shabu kag may kabugaton nga 3.6 grams kag mayaras ang standard drug price nga 24,480 pesos. Sa karon, nagapabilin nga nakahunong sa karsel sang Rojas City PNP ang nadakpan kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
9: Sa iban pa ang mga balita lokal, positibo nga nagagamit kag nagabaligya sang droga ang high value individual nga nadakpan sa ginkasang a bypass operation sa mga otoridad sa Barangay Kugon, Panitan, Capiz, takna alas 9:38 sang gabi, October 13. Ginkilala ang nadakpan nga si alias Boss, 30 anyos, kag residente sang nasambit nga barangay. Sa interview sang K5 News sa Febrojas, kay Police Captain Dennis Lesbanez, Chief Team Leader, Regional Police Drug Enforcement Unit, Capiz, iyagin pahayag na naglabot sa masobraduha kasimana ang ilang pag-monitor sa amuman nga persona antes ininga natigayon nga nadakpan na. Suno kay Lesbanez sa ginpatigayon nga investigasyon na ginkumpirma nga magluwas sa pagduso na gagamit man sang droga ang arestado kag sa banwa sang Pontevedra, Panitana, Panay, kag Rojas City ang operasyon sini. Matandaan nga nakuha sa paghinakop sini ang ginablumanta 140 gramos ang ginapatihan Shabu nga may standard drug price nga 952,000 pesos. Kalakip man sa mga nakumpiskar ang iban pa nga sachets ang ginapatihan illegal nga droga, bypass money, 1,050 pesos nga kwarta, isa ka cellphone, kag duha ka pouch nga nagaduwag dulaw kag itom. Sa subong, nagapabilin sa kustodiya sang Panitan Municipal Police Station ang nadakpan kag natalana nga pasakaan sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 hukon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
7: Sa dugang pa ng mga police reports, arestadong sa Kasiman matapos implementaran sang search warrant sa katapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG sa sitio Pangpang, Barangay Bulo, Rojas City, Capiz. Ginkilala ang akusado kay alias Danilo, 45 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Ang search warrant ang irisyo kaging papanaog sang 6 Judicial Region Branch 17, Rojas City, Capiz, na petsahan Oktobre 13, sining tuig. Nakuha sa paghinakop sini ang isa ka unit sa caliber 45 nga pistola kag magazine. Sa karon yara na sa paghinakop sang CIDG ang among nadakpan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
9: Sa piyak kabahin, dakop ang 14 tanan ka mga manugpang isda sa separado nga bangka bangod sa pagpatigayon sa illegal nga pagpangisda sa kalalawran nga sakop sang banwa sang Panay, Capiz, Oktobre 13. Una nga nasita alas 2:20 sang hapon ang bangka nga ginapatagiyahan ni alias Julito Kaupod ang 8 ka mga tripulante. Alas 4:30 naman sang hapon sang masita ang ikaduhang bangka nga ginapagdumalahan ni alias Jumari. Kaupod ang 4 ka mga tripulante nga lunsay mga residente sang Barangay Rosario Pilar Capiza. Nagabalor sang 391 mil pesos ang mga nakumpiskar sa unang operasyon samtang naglabot naman sa 411 mil pesos naman sa ikaduha. Kalakip diri ang duha ka pambot, anom ka mga makina, duha ka kompresor, mga lambat kag accessories, kag mas o konbenos, pulo ka kilo, sang nagkalain-lain nga sahi, sang isda. Ang duha ka operasyon ginpatigayon sang Panay Municipal Police Station pamaagi sa pagkooperar sang Metro LGU Panay. Doon sa din gindala ang mga nasita kag nakumpiskar nga pagkabutang para sa nagkakaigo nga disposisyon. Bangod sa paglapas sa Municipal Ordinance Number 03-02 o kon ang Municipal Fishery Code of 2003.
7: Sa dugang pa nga mga balitang lokal, ginkilala bilang Best Public Employment Service Office sa Konpeso sa Pilipinas sa 2nd to 4th class city category ang Rojas City Peso. Ang pasidungog ginhatag sa Rojas City Peso sa Tion sa ikabyante sa is nga National Peso Congress nga ginpatigayon sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sunod kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, ang pagkilala isa ka pamatuon sa pagtinguha kag dedikasyon sa Rojas City Peso sa paghatag kag pagpalapit sa madamong oportunidad sa trabaho para sa mga kap Rojas noon. Dugang pa ni Dadivas nga ang among kadalagan hindi lamang para sa opisina sa Peso kundi para man sa bilog nga Rojas City bangod ang mas madamo nga may trabaho ginapaabot nga magkabulig sa pagpaayos ang ekonomiya kag pangabuhi sa mga pumuluyo. Ginpasalamatan man sang alkalde ang mga nagapangabudlay sa Rojas City Peso sa ilang sakripisyo kag padayon nga pagserbisyo agud mapalapad pa ang oportunidad sa trabaho sa siyudad sang Rojas.
9: Sa iban pa ang mga balita lokal, mayara sang dako nga naamot ang produkto nga bangros, palay, kag poultry o kun manok sa ekonomiya sang Capiza. Base sa datos nga ginpresentar sa 2025 Capiz Provincial Product Accounts, nagdangat sa 321,674 metric tons ang production sang palay sa Western Visayas sa tinalikdan nga tuig 2025 o kon kabaylo sang 21.7% sang kabugusan nga production sa rehiyon. May dako man nga kontribusyon ang probinsya sa fishery sector sa Western Visayas nga nagdangat sa 48.6% nga production sang isda. Kalakip sa mga sektor nga nagabulig sa ekonomiya ang aquaculture nga nag-record sang 48.2% nga pagsaka sa nasambit nga tuig samtang ang kabugusan nga fishery sector naglabot sa 36%. Sabay naman sang livestock kag poultry yara sa 27.5% ang naamot sa mga layer o kun manok nga nagapangitlog sa Western Visayas.
7: Sa kaangot nga balita, nagapangaduha sa pungsod kag may pinakamataas nga rating ang probinsya sa Capiz sa bugos nga Western Visayas. Base sa datos ng Department of Economy, Planning and Development Region 6, naglabot sa 8.7% ang real gross domestic product o GDP growth sa Capiz sa tuwing 2025. Mas mataas kung ikomparar sa 4.4% ang national growth rate. Nagapangaduha ang probinsya sang Antique nga mayaras ang 8.6%, Guimaras nga may 8%, Iloilo City nga may 6.1%, kag Iloilo nga mayaras ang 6%, ang probinsya sang Aklan nga mayaras ang 3.3%. Samtang naglabot naman sa 90.97 bilyones ang gross domestic product sa probinsya sa tuwing 2025. Nga ikatatlo naman nga may pinakadako sa anong mga probinsya sa rehiyon. Naglabot naman ang GDP per capita sa probinsya sa 110,062,000 nga may 8.1 nga real growth nga ibaluan nga ang datos ang numero sang Philippine Statistic Authority o kon PSA ang ginbase sa tuig 2018 nga presyo kag sa provincial product accounts para sa nasambit nga tuig.
9: Sa katapusan nga balita lokal, nakabaton sang bulig pinansyal ang ginatos ka mga pamilya sa Roa City nga na-identify nga vulnerable households paagi sa DSWD Uplift Assistance Program. Inpasalamatan ni Roa City Mayor Ronnie Dadivas ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa padayon nga paghatag sang bulig sa mga pamilya nga nagakinahanglan. Suno sa alkalde, ang mga benepisyaryo amo ang mga panimalay nga na-identify sa survey sang Philippine Statistics Authority o kon PSA. Ang nasabit nga bulig pinansyal magasuporta sa ila nagkalailain nga kinahanglanon. Lakip na ang mahimo nga kapital para sa ila magagmay nga mga negosyo. Dako man nga bulig ang among assistance, agad nga mapahagan-hagan ang kabudlay nga ginapangatubang sa mga pamilya sa tunga sang nagkalainlain nga krisis.
10: Balitang Duhal, DTX 500 Morning Newscast.
7: Ka-K5 niyo nabatian ang mga balita sa probinsya sa Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga dalagwaan nga balita. Nga nagkakahinabo naman sa Western Visayas.
10: Balitang Regional.
7: Apat ka individual na igos ang kilat sa Sibalom. May kaungdan sa detalye si ka K5 Eileen Rose Montero Magmanwa sa K5 News FM Antique.
10: K5 News FM Live Report.
11: Pila sa lawas ang naangkan kang apat ka mga individual matapos nga naigo kang kilat. Ginabanta alas 12.35 sa Adlawon, Oktobre 14 sa Barangay Maasin, Sibalom, Antique. Ginkilala ang mga biktima kananday alias Rona, 31 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos, estudyante, residente kang Barangay Igsuming, Sibalom, kag alias Jerry, 63 anyos, manguma, residente kang Barangay Igsuming, Sibalom. Sa impormasyon nga nabuel kang K5 News FM, nagapasirong sa waiting shed ang mga biktima bangad sa mabaskag nga uran, kang gulpi lang nga naigo kang mabaskag nga kilat. Bangad sa natabo, natumba ang mga biktima kag nakaangkan kang kapilasan sa andang lawas. Maswerte nga nakitaan kang sangka bystander kag gilayon nga nagpangayo kang bulig. Sa talad, regeneran sa establing kondisyon ang apat. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
9: Samtang sa piyakabahin MPIW ginpresentar ang ilang preparasyon sa posibleng epekto sang El Nino sa supply sang tubig. May detalye sa balita si K5 Jenny Kaoyunan sang K5 News FM Iloilo.
10: K5 News FM Live Report.
12: Nakipagsapol si Mayor Isa Trenas kaupon ang katapos ng Metro Pacific Iloilo Water agud istoryahan ang preparasyon sang syudad sa mga posibleng epekto sang Super El Nino sa supply sang tubig sa Iloilo City. Ginpakigbahin sa Metro Pacific Iloilo Water ang ila plano lakip na ang pagduwang sang supply pagi sa paggamit sang modular water treatment units kag pagsulbara sa non-water revenue sa pagleak sa mga tubo. Target man sang Metro Pacific Iloilo ang magdugang sa 20 million liters of water per day agud mas madamo pang maserbihan nga konsumidora. Kabahin man sa contingency measures sang MPI ang pagbago sang water schedule o kon rotational schedule sang tubig kon kinahanglano na. Samtang nagapahanumdum naman si Mayor Raisa Trenas sa mga Ilonggo nga magkinot sa paggamit sang tubig kag kuryente sa pagatubang sa mga epekto sang very strong El Nino sa syudad.
13: Port nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kaoyunan para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Samtang Tiaza nagpadala sang sulat sa Bacolod LGU nga hindi mahingagaw sa highlights sang maskara ang fountain sa BGCC. May detalye sa balita si K5 Wilson Villena sang K5 News FM Bacolod.
10: K5 News FM Live Report.
14: Liwat nga nagpadala sang sulat ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Tiaza sa Bacolod LGU kung saliin. Binsay-say sini nga hindi mahingagaw human ang fountain sa Bacolod City Government Center para puntan sa highlights ng Maskara Festival 2026. Sunok sa Tiaza, sandig sa assessment sa Amigo Entertainment Technologies Incorporated, hindi pa mahingagaw para sa Maskara ang fountain bangod. Babudlay sa ila mag-umbra nga damo ang nagalinabay sa lugar kag wala pa sang power supply sa fountain. fountain na kinahanglan puntani para maprogram na ang system sa fountain. Wala pa siyang pahayag na syudad ang masusulat sa Tiyaza at ang matandaan na sa Tamlag lang, una na nga nagpahayag ng Tiyaza na ilat na puso ng duwa ka mga proyekto sa syudad sa Bacolod sa Enero 27 sa sunod na tuig. Balita ang hikas sa Bacolod City Government Center na ginadulo sa inyo sa kalma sa MyTC, dito ni Mayo kag DTX 700. Ito si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa Pusyo Publiko ng Kalingawang sa Negros, K5 News FM.
9: Sapi ang kabayan sari-sari story sa klan, ginradsak sa duha ka mga kawatan na. May detalye sa balita, si K5 Leonard Viray sa K5 News FM, Kalibo.
15: K5 News FM Live Report.
16: Padayon ang ginahimong investigasyon sa mga otoridad, may kantanan sa natabo nga pagpangawat o kon pagransak sa isa ka sari-sari store sa may barangay El Progreso, Buruanga, Aklan. Suno kay Police Major Matson Sabado, hepe sang Buruanga PNP, ginsamad sang duha ka suspect ang kandado sang puwertahan gamit ang matigang nga bagay, rason nga nakasulod. Gintaban sang duha ang 22 ka mga rims ang nagasari-sari nga brand sang sigarilyo nga nagabalor sang masobra 30,000 ka pesos, pati na ang kwarta nga nakasulod sa kahita nga ginaiwan sa sulod sang Tiangge nga koleksyon sa Small Town Lottery o kon STL nga nagilabot man sa masobra 30,000 ka pesos. Magluwas diri, ginsamad ka ginkuha man sang suspect ang CCTV camera nga naka-install sa sulod sang sari-sari store. Sa karon, padayon ang ginahimong investigasyon sa mga otoridad agod nga matumod ang pagkikilanlan sang duha ka kawatan. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
0: Balitang regional.
7: Kay Fabinho na batian ang mga dalagkuan nga balita sa Western Visayas. Iningom nga balita ka K5. Boylog nga ginadulong sa inyo sang kaluwaan sa DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5. Sa DTX Coffee Mix na kakape ka na naka-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
7: Direkta naman kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita ang nagakahinabo sa Pilipinas.
0: Balitang National.
17: Balitang National.
7: Ginpakita sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD kung paano gamiton ang tubig ulan agod mangin luwas nga imnon sa tiunsang tiglinit bilang kabayan sang pagpreparar sang gobyerno sa ginalauman epekto sang Super El Nino. Sa ginpatigayon nga press briefing sang Malacañang, ginsiling ni Secretary Rex Gatchalian nga hindi na bag-o ang paggamit sang portable family water filtration kit pangod na gamit na ini sang ahensya sa mga kalamidad nga mabudlay ang supply sang tubig. Ginsiling pa ni Gatchalian nga ang water kit ang igahatag sa mga lugar nga nadeklarar nga yara na sa state of calamity agud may maggamit nga malimpyo nga tubig ang mga tawo. Suno, sa Tigliko may sertifikasyon ang Department of Health nga luwas ang pag-inom sang tubig gikan sa water filtration kit. Sa masunod nga Domingo, magasugod na ang ahensya nga magpadala sa mga balde sa mga puluyan nga igakabit na ang water filtration system. Dugang padiri nga mayara man sa mga pangkomunidad nga water filtration nga igapahamtang sa mga barangay halls o kon basketball courts agud magamit sang bugos nga komunidad.
9: Sa dugang pa nga balita national, ginpasiguro ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nga wala sang mabaton nga special treatment ang mga individual nga ginaimbestigaran angot sang ginapahayag mga anomalya sa mga proyekto sa Davao City. Ini matapos ang rekomendasyon sang National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice nga pasakaan sang kaso kriminal ang pila ka mga miyembro sang DPWH kag Genesis 88 Construction Incorporated angot sang mga anomalya sa mga flood control projects sa nasambit nga syudad. Ginpahayag naman ni Dizon nga kinahanglan sundon ang due process kag usisaon ang kaso nga ginpasaka sang NBI antes nga magmando sang suspension sa mga miyembro sang among nga ahensya.
7: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, liwat nga nag-file sang pagpalawig sa iyang medical leave si Senator Loren Legarda sa tunga sang padayon sini nga pagpaayos sa iyang balatian. kompirmado ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na nagsumeter ang senadura sa aplikasyon para sa leave para sa tinalikdan nga Lunes kag Martes, Oktobre 12 kag 13. Sa piyak sini, wala sang ginfile nga aplikasyon para sa leave si Legarda para sa palaabuton nga bulan sang Nobyembre. Nagsugod na subong adlaw ang ika Yanti sa isa nga bakasyon sa impeachment trial kag sang regular nga sesyon sang Senado nga natalanan naman nga magabalik sa Nobyembre 9. Matandaan nga bulan pa sang Agosto sang nasugurad nga mag-medical leave sang senadora bangod sa iyang medical nga kondisyon.
15: Balitang National. Balitang National. DTX 500 Morning Newscast.
7: Kang K5, inyo nabatiyaan ang mga balita sa Pilipinas. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo abroad.
15: Balita International. International.
7: Ginatake sa mga rebelde nga Houthi ang administrative building sa National Oil Firm nga Saudi Aramco sa Daran City nga nagtuga sang sunog. Ginimo ang pagpangatake kasunod sang paandam bilang balo sa mando sang Saudi-led coalition nga i-evacuate ang mga kapa kon isa ka pasilidad sang gatong sa syudad sang Sana sa Yemen. Samtang apat ka individual ang napilasan kag 15 naman ka mga panimalay ang nahalitan sa Riyadh bangod sa mga pagsigabong gikan sa duha ka missile nga na-recover man sa mga otoridad. Bangod sa serya sa mga pag-atake sa mga hulugpaan kag infrastruktura sang katong madamo sa pangkalibutanon nga airline na naguntat anay sang ilatag sa ka mga biyahe padulong sa rehiyon. Nagpaandam naman ang gabinete sang Saudi Arabia sa pagpamuno ni Crown Prince Mohammed bin Salman nga magapangatubang sa mabugata nga madangtan ang mga Houthi bangod sa padayon nga pagpangbomba sa ilang kaharian.
9: Sa katapusan nga balita international, ginpangunahan ni Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle ang isa kabalaan nga misa sa St. Peter Square sa Vatican City sang Miyerkules, Oktobre 14, samtang nagapaayo pa si Pope Leo XIV matapos nga matukiban sa mga doktor ang gamay nga bukol sa iyang baga nga kinahanglan operahan. Bangod sa rekomendasyon sa iyang mga doktor, nagdesisyon ini nga magpaidalom sa operasyon agud nga kakason ang among mga bukol. Nagpasalamat man siya sa mga tawo nga nagpalabot sang suporta kag nagpromisa nga ipangamuyo ang iyang pag-ayo. Samtang sang Biyernes ginpahamtang si Tagle bilang Dean of the College of Cardinals, isa ka bilidon nga o kon bilidion nga posisyon na sa mga kardinal sa Vatican na lakip sa mga katungdanan sang dekano ang pagpanguna sang pila ka pagtililipon sa mga kardinal kag importante nga mga hilimon may kaangtanan sa pagdumala sang simbahan.
15: Balita International. International.
7: Kakaifabi niyo nabati ano mga balitang abroad, direkta kita sa patag sang negosyo.
15: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
7: Lauman sa mga biyahero ang mas marubo nga pamasahe sa aeroplano sa second half sa Oktobre. Makaligad nga ginapanubuan sang Civil Aeronautics Board CONCAB ang fuel surcharge nga ginpatuman sa mga airline sa pamasahe. Gintalana sa CAB ang passenger fuel surcharge sa level 16 para sa Oktobre 10 sa Istobdob 31. Nagnubo sang gamay gikan sa first half sang bulan apang mas mataas gihapon kaysa sa mga level nga ginapatuman sa tong Setyembre. Sa idalom sang level 16, ang mga airline mahimo nga magkolekta sang fuel surcharges nga halin sa 525 pesos, dobdob 1,035 pesos para sa domestic flights, kag halin naman sa 1,733.76, dobdob 12,891 para sa mga international flights depende sa kalayuan. Ang adjustment at kasunod sang pagpatuman sang level 17 para sa Oktobre 1 tobtob 15, saliin ang fuel surcharges yara sa 559 dubdub naman. ₱1,635 para sa domestic flights. Kaghali naman sa ₱1,846. Dubdub, ₱13,726 para sa mga international flights. Sa pihak sang pagnubo, ang surcharge nagapabilin nga mas mataas sa level 14 ngayon patuman sa second half sa bulan sang Setyembre.
15: Balitang negosyo.
9: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
15: Balitang sports.
9: Carlos Yulo preparado na sa World Artistic Gymnastics. May detalye sa balita si K5 Darren Salomeo Henson.
10: K5 News FM Live Report.
17: Maghahampang si Pinoy gymnast Carlos Yulo sa 2026 FIG World Artistic Gymnastics Championships ngay waton sa Rotterdam, Netherlands. Makaupod siniyang iautod nga si Carl L. Drew sa torneo nga mag-aumpisa sa Oktubre 17 tubto 25. Magapasakop ang duha sa men's individual all-around samtang ang makaupod nila nga Pinoy nga Sanday Wancho Miguel Bisana kag Haley Garcia ang may tagsa-tagsa ka-events. Matandaan nga nag-angkon sang duha ka gold medal si Yulo sa floor exercise kag vault sa bago lang nagtakop nga Asian Games nga ginhiwat sa Aichi, Nagoya sa pungsod sang Japan. Ini nga balita, buylog ang ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
15: Balitang Sports.
7: Para naman ka K5 sa balita sa patang sang showbiz.
15: Balitang Entertainment.
7: Asawa ni Nico Natividad nahulugan samtang nagabakasyon sa pungsod Singapore. Madetalye sa balita si ka K5 Maria Rochelle Shaira Di Anon Ebron.
10: K5 News FM Live Report.
18: Nagpaambit sang masubo nga balita ang aktor nga si Nico Natividad matapos mahulugan ang iya asawa nga si Shelo May Esciobio samtang nagabakasyon sila sa Singapore sa iya Instagram account sa Oktubre 13. Ginpahayag ni Nico ang ila kasubo nga sa natabo nga kuntani ini ang malipayon nga pagbakasyon sa ila pamilya sa iba nga pungsod. Sila kay Nico, wala sila nakahibalo nga nagabusong si Shelo anti sila nagbiyahe padulong sa Singapore. Kinahanglan sunod diri nga operahan gilayon si Shelo matapos ma-diagnose may ectopic pregnancy o kung pagbusog nga nagatubo sa guwas ang matres. Nahibaluan may duha na kalalaking anak sa nay Nico kag Shelo nga mo sa nay Aiden Sigal 11 anyos kag Ace Shelby isa katuig ang edad. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 News FM.
15: Balitang Entertainment.
7: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patang sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:50 na sa aga.
15: DTX 500 Morning Newscast.
19: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
7: Kakaifabi niyo nabatian ang pangkabug-usan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Webes mga ka-K5, petsa 15 kita sa bulan sang Oktubre 2026. Sa liwat inyo kami nabatian, pinagin sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw, pinagin sa amon nga mga Facebook Live pages ang K5 News FM Rojas.
9: Sa K5 NFM Rojas Digital.
7: Nabatian man kami pinagin sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Good morning sa aton nga mga solid supporters nga nagalantaw sa aton nga Facebook Live, Rodolfo Evangelio Jr., Doy Arthur, Ma'am Bernadette Omiten Calzada, good morning, Ma'am Elsie Acuña, Liwayway Bardizo, good morning, Liza Barrientos, Sherry Ann Acibo Gonarci, good morning, Sir Richie Pinalba, sir, good morning, Sir Nestor Calzado, good morning.
9: Good morning, kay Mian Alcorano, subungban kay Edward Abuol Alcorano. Happy birthday kay Edmiliza Yanyan Alcorano from Lawaan, Rojas City.
7: Sa ngala na gilamang ka K5 sa bugos nga ubon sa K5 News FM Rojas. Kaupunta sa technical side si ka K5 Juve Cober. Sa amon nga news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
9: Sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
7: Kag sa amon mabot kag humble nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Ka K5 Maga, sunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyong nangintag balita.
9: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
7: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis.
9: K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Champion.

0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
2: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
3: For me, ang bintaha is nubo gidang akong viral load.
4: Yeah.
3: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, langkaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
2: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The monolaurin.
3: The monolaurin.
2: Hindi na ma-produce ang lawas.
3: Hindi na ma-produce ang lawas.
2: Kaya kung tugutan man tani nga pano, i-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
3: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gidlubi sa kalibutan.
2: Correct.
3: No?
2: Kaya ang rason nga ang lubi is tree of life.
3: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
2: Kinabalang lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga-relax-relax.
4: Oo, ga-pahuway.
3: Kanami, no?
2: Amo na mga beneficyo lang kung ga-inom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, miskan, wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasulat.
3: Ga-follow kita.
2: Ga-follow ta. Especially kung aras kuwa.
4: Correct.
1: Alright. D3 Bio.
2: Another benefit sa Sir GP.
5: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan now? Not the COVID-19. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong, wa'y panayapon vaccine, but do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients, gintagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede palangalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Duxam, kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na sa inatagan, lala na sa inga daan. Ang dua naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So amo na nga sa ako niya, adlaw-adlaw gigugay ng D3 Bio, sir boy. Number one nga na namiyaan gigita ako sa D3 Bio, nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least, bisan edad ko 80, sir boy, CEO niya po ko sa kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
3: Six ko ba?
2: Na mo na bintaha kung nakainom ka D3 Bio.
3: Lang, nabudol ko sa
2: ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa, kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, sir boy. Hindi bala sila nga
3: aburido ka,
2: doon ka,
4: lipat ko.
2: Take note, ang D3 Bio, pagsulod, sir boy, si D3 makadto na niya, no? Sa imong army. And the BCO, mauna na na siya daan
5: sa mga cells.
2: Sa simosilula. Para mag-depensa na nga daan. Grabe, no?
5: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrack nga army, marikta sa kampo. Ang mga pulis, amuna si D3. Ang another shin kakatrack, marikta tayo sa mga silula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
2: kinangalan na mo backup. Kinangalan namon support.
5: Hindi na kinangalan support, sir boy. Kaya ito na sa field mismo.
2: Manghimos na lang.
5: Himos na lang.
1: D3 Bio.
3: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo, pila na nakasilulat to ang nasudlan sa mga virus.
2: Ang replication, grabe na.
3: Grabe na replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Asta lang dahil si macrophage. Si D3 Bio, pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka naman nulawin mo, anak na.
2: So, amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health! News, D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sporbiotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Sporbiotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound
10: na nagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis!
11: DTX 500!
10: DTX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
13: Sa isa ka adlaw,
12: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
13: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
12: Ang dinamit nagit sa akong nga mata.
10: TTX 500 Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sinayda.

0: lawan nga man ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
1: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall ang hindi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nagkining akong buhok kang magkinis ang akong kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid.
1: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako at nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika. Ginapakil.

0: Ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang paghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Glaucoma,
0: Eye Care Gold Capsule.
1: Bacterial Conjunctivitis
0: o Pink Eye,
1: Eye Care Gold Capsule.
0: Eye Allergy,
1: Eye Care Gold Capsule.
0: Cataracts,
1: Eye Care Gold Capsule.
0: Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A,
1: vitamin E,
0: vitamin C,
1: zinc,
0: kag Dilberry Extract.
1: Eye Care Gold Capsule
0: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
1: Mag-inom sang Eye Care Gold.
0: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
1: Eye Care Gold Capsule.
0: Mabakala sa mga leading drugstores sa murugon na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLD.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa takdang alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Maynga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 15 kita sa bulan sang Oktubre, tuig 2026, Webes nga adlaw. Nagapalig ng Foro de los Pueblos sa kinandan kaupod sa inyo, K5 sa inyo, Anchorman, K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton siniga pagpangalagad. Mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo, tag sa ka mga radio, sa FM band, FM dial, mga K5. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar, kag sa K5 News FM Philippines mobile application. Sa mga ka-K5 naton, malantaw man kita live sa K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa digital, sa inyo sinitag sa ka mga Facebook, mga ka-K5. Sa aton sining mga suki, ng mga tagpalamati nga nagalantaw, nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton sining pagpangalagad, ang aton nga pag-welcome sa inyo mga ka-K5, diri sa Foro de los Pueblos. Ano bala mga balita nga aton pag-istoryahan, kag pagatutukan diri sa aton sining pagpangalagad? Alegasyon nga may laboratorio sa droga sa Roa City ginatutukan na sa mga otoridad. Ginkanta nga mga drug personalities sa beautician nga dadakpan sa pagduso sa droga sa Punta Tabok, ginalalip na sa mga otoridad. Mas malaka nga pagtupa sang ulan lauman suno sa pag-asa. RMPH building sa Arnaldo Boulevard temporaryo nga isira kon makasaylo na sa Capiz Medical Center building sa Lanot ang nasambit gabalay bulungan. Campus reporters nagikan sa 21 ka mga secondary kag tertiary school sa Capiz magapasundayag sa K5 News FM Ross live reporting competition sa maabot na nga Oktubre 18. Vice President Sara Duterte ginpanindugan nga hindi magbiya sa pwesto sa piyak sa mga pag-atake sa iya personal. Malacanang gintindugan ang balde statement ni Pangulong Marcos. May pademo pa sang balde kung paano gamiton ang balde kag filtration system sa pagsala sa isa kamahigko nga tubig nga mangin potable mga ka-K5. Apang DSWD Secretary Rex Gatchalian kag Communications Undersecretary Claire Castro, ginkinadlawan mga ka-K5. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 15 minutos na kaligad sa takda alas 7 sa aga. Kumira ka mo karon mga ka-K5 sa mga minsaheng ligi palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salud K5 News FM Rojas, sagot babasa tang inyo sining mga messages diri sa aton nga pagpangalagad. I-check tanay pinakilatest update sa dalagan sa panahon as forecasted by PAGASA. Nagtupa mga ka-K5 ang ulan diri sa Rojas City, and I believe amuman sa mga kabanuhanan medyo mabunok-bunok man ang buhos ang pag-ulan mga ka-K5. Amo na mabasa ang pila karon sini naton ka mga dalanon kaga mga areas nga palpak ang drainage, wala pulos ang drainage para lang matawag may drainage at nagtulotiner-tiner ang tubig mga ka-K5. May check tanay latest update sa dalagan sa panahon. Ang mga balita mga ka-K5 ngayon babatiyan ginadulong sa inyo sang healthy naman namit pa nga DTX Coffee Mix. Ang kape nga magabulig sa aton nga magka-focus kita kag bangin alerto, katuwang nato ng DTX Coffee Mix mga ka-K5. Naka-standby aton connection sa PAGASA mga ka-K5 sa line number 3 with the PAGASA weather specialist ka-K5, Chinel Dominguez.
3: K5 News FM Live Report.
4: Malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayong araw dulot ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Webes, October 15, 2026. Sa ngayon, meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Unahin na natin tong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Sa ngayon din, meron din tayong northeasterly wind flow na bumubugso naman dito sa may Northern Luzon at Central Luzon. Sa ngayon, meron din tayong bagyong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli ito na mataan sa layong 2,015 kilometers east ng extreme northern Luzon. Hindi naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng ITCC, inaasahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Quezon at Bicol Region. Magiging bahagya hanggang sa maulap naman ang papawiri na may mga isolated light rains dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa Metro Manila at nalalaming bahagi naman ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA pati na rin ang ating panahon na app hinggil sa mga nilalabas nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 23 to 34 degrees Celsius. For Tugigaraw, 22 to 33 degrees Celsius. Baguio, 16 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Tulot pa rin naman itong ITCZ, makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Visayas, pati na rin dito sa may Mindanao. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil sa mga malakas na bugso ng mga pag-ulan ay mataas din po yung banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:36 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Maraming salamat PAGASA Weather Specialist ka K5 Chanel Dominguez sa gindulong latest weather update. So lauman ta sagya po na ang posibilidad sang pagbuhos ang ulan diri sa Visayas mga ka K5 dalaman sang Intertropical Convergence Zone. Ngamon ni karon magapaulan diri sa Kabisayaan, kag of course no kita diri sa probinsya sang Capiz apektado man mga ka-K5 gani sa mga kauturan naton mas mayo gid ko nagadala kita sang payong kag kapote para kung bumuhos man ang ulan mga ka-K5 mayara kita sang panagang sa ulan mga ka-K5 kag kun payong double purpose either ulan or init may panagang ka mga ka-K5 gani dapat preparado gid sa tanan nga oras way gid sa malain no sa tawo nga preparado mga ka-K5. 21 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga ang isa ka tropical depression sa nasiling ni ka-K5 Chanel Dominguez paga sa weather specialist way panay sang direkta subong epekto diri sa pungsod Pilipinas mga ka-K5 kay kun lantaw niyo sa satellite image medyo malayo-layo siya although ara siya sa matawag naton diri malapit no hundreds of kilometers away halin sa imaginary line nga Philippine Area of Responsibility pero kung lang taon ta mga ka-K5 way siya sang direkta so far nga epekto sa kwani sa kadutaan no diri sa aton sininga sa landmass sa Pilipinas even Luzon Luzon no? Which is nga medyo amo siyang medyo lapit no ang Luzon area way pa siya gawas ang direkta nga epekto mga ka-K5 no ang nga ginatawag din ng Tropical Depression sa guwas ng Philippine Area of Responsibility. Ang nagapaulan subong niya sa aton nga tiyempo, ilabi na diri sa Visayas area, no, sa aton sininga mga kauturan niya mga ka-K5, amo iya ang Intertropical Convergence Zone. Gani, sa aton sininga kauturan niya mga tagpalamati, padayon ka kamo nga magtutok diri sa K5 News FM, padayon nga i-follow aton Facebook page K5 NFM Roas, kag K5 News FM Roas Digital, agod mangin updated ka mo no, sa mga latest information sa dalagan sa panahon mga ka-K5 sa mga abiso nga igapagwa sang pag-asa kag sang pila ka mga natungdan nga mga insya sang gobyerno mga ka-K5. Tututok gid ka mo diri no sa aton sini gapag pangalagad. 22 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga maayong gid nga sabayan sang pagpulupang api oh. Ang mabugnaw tanga aga mga ka-K5 manami gid sa bayan sang pagpulupang api sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Kopod ginaton sa adlaw-adlaw nga tanan ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix.

0: sa aton sini nga mga ka K5 katuwang tagid sa aton pagbaka sa adlaw-adlaw nga tanan, sa aton pagbangon sa kada adlaw, sa pagsugata sa mga panibago nga pagtilaw, pagbaton sang bugay nga ginatag sa aton sang mahal nga makagagahom. Ara ka upod ni gid naton mga ka K5 everyday ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Amuning kape nga kampiyon para sa aton sini keng lawas, hindi lang kampiyon iya sabor kag iya hamot mga ka K5, kundi kampiyon pa ang benepisyo nga dala sini sa aton keng lawas. Bangod ini nga kape himo sa Marguso, di sugar cane extract powder kag may chia seeds pa. Amuning kape nga magabulig sa pagdetoxify sa aton sini lawas, makabulig sa aton nga magka-focus kita kag mangin alerto, magabulig sa aton nga mapanubo ang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka K5. Gani kung gusto mo mangin healthy while nagapangape, i-enjoy ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Just imagine, 18 pesos lang ang kada sachet sang DTX Coffee Mix apang tuman kadamo sang binipisyo nga dala sini para sa aton ikaing lawas mga ka K5. Tanda na, kaupod naton, katuang naton, DTX Coffee Mix mga ka K5. 24 minuto sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Good morning sa mga suki na to nagakapi-kapi na samtang gapamati sa Foro de los Pueblos Program, the People's Forum, dari sa K5 News FM. Nag-monitor ng mga suki to si Ma'am Dolores Abilarde samtang nagapangapi sa DTX Coffee Mix dari sa Lawaan, Abilarde Family. Good morning, Macario Sormilio sa maing aga kay Ma'am Becky Lana, nagatutok naman, madamo gid gisalamat Ma'am Becky Lana. Bebo Patricio, good morning. Ma'am Rhea Umbas Kalinao Balbona, kay Jasril Colasino, nagapamati na sa Batangas City, kay Madam Arlene Uniada Basa, kag sa tanan ko nung mga taga Maluklok Norte, Ivisan. Victor Bostilio Hulasca, nagatutok na sa Almalbes Village, Barangay Kulasi. Tristan Wyatt Gulay, mayong aga, kay Rowen Buendia Alonsagay, nagamonitor naman upo niya pinalangga ang asawa kag duha ka mga bata dira sa may barangay Binaubawan sa Banwa San Pilar Galanog daang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Ma'am Irene Macario maying aga dira sa Dao, Lisa Bariento sa Tambaco, Lasi. Good morning. Present naman si Ma'am Elsie Acuña, si Ray Nante Cam kag sa Family Cam dira sa may barangay Dayaw Galanog, idadailang radyo nakalansang sa K5. Upod kay Ma'am Bebe, kay Toto Biboy kag kay Ma'am Helen Cam sa may barangay Dayaw ga pamati. Present naman no ang aton sininga number 1 listener da sa may Panitano, si Ma'am Elsie Acuña. Good morning Ma'am Elsie, salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM. Ilabi na diri sa aton sini pagpangalagad sa Foro de los Pueblos Program. Rodolfo Evangelio Jr. maying aga, salamat gid sa pag-monitor diri sa aton sini ga pagpangalagad sa K5 News FM. Sa liwat mga ka K5, kung may mga messages ka mo ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas, agad mabasa tang inyo sini nga mga mensahe. Kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, good morning. Kay Helen Chan, Josephine Blances, kay Annalyn and Van Istomo, Tessie Blances, Arnel Agana Dumalag, sa Balatukan Panitan gapamati, gid ko nalin kay Ma'am Elsie Acuña ang pagpanamyaw. Present naman way gid absent si Ma'am Bernadette Umiten Calzado. Have a blessed Thursday, Ma'am Bernadette. Salamat gid sa pag-monitor. Kag samtang gapamati kamo diri sa Foro de los Pueblos, the People's Forum diri sa K5 News FM, katuwang nyo gida kag dapat ara gid stupad nyo ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix, ang kape nga magabulig sa inyo nga maka-focus kamo kag mangin alerto, ang kape nga ma-enjoy mo nang imo sini nga habit kapag pangape, ma-detoxify ka pa mga ka K5. Tandaan na, DTX Coffee Mix. Edwin Villaruel naga-monitor, good morning dere sa kay Sir Edwin Villaruel sa may barangay 7. Nagapamati na madam o gidga sila. Pagbalik ta dere sa Foro de los Pueblos Program, hatagan ta ni mga ka K5 ligwaw. Sa nagligad gagabi, isa ka beautician ang nadakpan sang City Drug Enforcement Team sang Roa City Police Station sa pagduso sang illegal kag makalalit nga droga dira sa Cassandra, Barangay Punta Tabok. Kung sa diin ini nga mga drug personalities mga ka K5 ang ginapayag karon or ini nga drug personality ang imbolbado sa pagduso kag paggamit sang droga according sa report. Kag nakuhaan ini mga ka K5 sang pila to ka sa chase sang droga. Now, apan sa pagka-aresto sa sining subject, way siya magkanta sa police Pero sa interview, nagkanta mga ka-K5 ining suspitsado. Kagin pinanudlo niya, kundiin sila nagakuha sa droga, kag kun sinong ila sining mga source, kag mga kaupdanan. Istoryanta na. Diri sa ton siniga pagpangalagad, mga ka-K5, subong ang mga ang mga law enforcement agencies gapauna-una sa paggather sa information. Now, kung sino mauna sa inyo dakop sini mga ginpangkanta, masaludo gid ko sa inyo. Dira gid ko dayon mapati kun nga abilidaran kamo. Abi pauna-una bi kamo. Pila subong ka mga grupo eh. Ang gusto nga mauna mga ka-K5 from pamangkot, sino ayan mauna sa inyo nga tatlo. Apat gid gani ka grupo eh. Lantaon tana no tutukan tara mga ka-K5. Pero balikan tani nga balita, ano ka matuod nga may laboratorio na sang droga diri sa Roa City. Kay kun ako maglantaw din, hindi ko magpati. Kay sa halin pasad to, nga verify sa mga information, may mga isla pa gani sa unang nga mga ginpangkadtuan, no? Nga nakaupod kita sa pag-check, upod sa mga mas mataas nga mga law enforcement agencies nga nag-check sa pila ka mga isla nga ginasugid nga may laboratorio, tiway man, no? Why to sang local law enforcement agencies at nga nakaulag mga sa babaw to, ng mga law enforcement agencies before nag-check sa mga ginaligar sa Shabu Laboratory nga nagalupok ang mga pangalan, Dris Capis. Pero ti negative to, subong ayhan, may ara, gidman, kiti pusher na gining nagasilingo, or basi, laboratory lang ang tawag nila sa balay nga ginakwa nila, kumbaga do, istorya kinalye mga ka-K5. Balikan ta na, diri sa ton siriga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, ina kagiban pa nga mga balita, mga issues kag impormasyon, tutukan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500!
7: Di na nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dalmi ka sinapit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang mapanit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
17: ikapsula mo.
16: Extend.
17: Extend. Supplement for men.
16: Gawa sa maca.
17: Isang herb
16: na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
16: Like flavawaska.
17: Epektibong sexual potency herb.
16: Stimulates libido
17: and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
16: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
7: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapaing sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
22: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
23: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kuman ng akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso!
25: Puro de los Pueblos,
26: Roldan Besana Villarreal,
25: para sa
26: Puro de los Pueblos,
25: Puro de los Pueblos.
0: 23 minutos sa nabilian ng test kita magdangat sa takna ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay, kamong alagi palabot diri sa aton siniga pagpangalaga, di padala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 FM Rojas Digital. Agud mabasa ta ang inyo sininga mga minsay. Good morning sa mga suki na ito, no, nag-monitor naman no, si Ma'am Bernadette Omiten Calzado. Salamat gida sa pagtutok diri sa K5 News FM. Ilabi na diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos sa program. Ma'am Mikmik Villaruel sa Libas, maing aga. Kay Rakis Molo, nag-monitor naman, madam, o gigil salamat. Kay Ma'am Eseline Discalzota Diama sa Balatukan, Panitan. Oy, welcome! Welcome back, Ma'am Eseline Discalzota Diama. Kay Ma'am Elma Dordas Manalansan, ga pamati naman. Thank you, gid, sa pag-upo diri sa aton nga pagpangalaga. Dorin Diusen Artates, maing aga kay Ma'am Gina Cervales. Ma'am Gina Cervales, salamat, gid, sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Sa dugang nga balita, mga ka-K5, sa nasiling tanakaina, isa ka drug suspect ang nadakpan sa tinilikdan nga gabi dira sa Barangay Punta Tabok sa isa ka drug sting operation sa Roa City Police Station, mga ka-K5. Nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tomagtang Jr. nga nagresulta sa pagkaresto sa isa ka beautician. Ang beautician nga ni ginatudlo man sa mga opisyal sa Barangay Punta Tabok, the most shabulized barangay in Roa City. Nati nagakuan gid man, kita gid man sa area kun sa din positibo nga may natumod nga may transaksyon na isang droga. While sa monitoring sa PNP, nagagwa man nga aktibo sa pagduso kag paggamit sa droga ining beautician, mga ka-K5, gataga Barangay Bulo. No? Kay balaan yung subong ang bulo, hindi mo na mabalaan kung anong dalagan da sila sining barangay. O, labot pa tong taga-bulo, pamulya sa may barangay Punta Tabok, sag-ob sang supply, mga ka-K5. Now, sa interview, mayad magkanta ining beautician. Hindi lang siya mayad magkanta sa video ke, kundi pati sa pagkanta sang iya mga ginakwaan, sang iya mga ginabaligyaan, iya man nga ginkanta kag manami ang tono, mga ka-K5. Kibala nyo mga tao nga mga butigon, libagon magkanta, not literally singing, mga ka-K5. Pero ti sa manami gidang tono sa iya sining mga ambahanon, kay natagaan niya ginsang maayo nga mga litra kag tinagao. Ining pila niya ka mga ginatumod, gaginakwaan, ginabaligyaan, mga kaupdanan, kagang ginaligar nga ginatawag nila. Ginatawag lang nila, mga ka-K5. Nga siya buo, laboratory. Pero ang tabing detalye sa sinigang balita, naka-standby sa number 3, si ka-K5, Myla Vasquez Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
2: Wala nagpang duwa-duwa ka-K5 Aldan nga nagkanta o nagbuyag-yag ining si alias Agi sa mga ginahimo nila o kung ining ginatawag nga step-by-step nga pag-transaksyon sa droga. Sa aton diri nga exclusive interview kay alias Agi, iyan igin na payag, mayara ni sila sa ginatawag nga laboratory by a drug diraya sa may barangay 9. Kung sa diin, gina-operate ini no, sa isa ka-individual. Sunod diri sa iya, nga antes naman niya ang dalaga dabi ni Sidney Kakipabrodan, mayara sila danay una nga isa ka persona nga gina-contact kun mayara sila sang transaksyon kag inang ginatawag nila nga laboratory no, gin pa-explain to siya kung anong sitwasyon, ano ang gipa-describe to sa iya, isa ini ka balay suno kay alias Agi nga ang mga nagasululod ng gidiraya, mga dalagpuan lang no, ang mga nagatransaksyon dira sa sulod mismo sang balay. Sila ya nga kon mga nagachip in lang or mga magagmay lang ang ila siniya nga ginabakal, may ginakantuan sila nga isa ka persona nga dira una magtawag kag iplastar kung pilang ila siniya nga kwaon kag ginahatagan sila liwat sa isa naman ka lugar kung diin nila iniya kuhaon ining ilang mga or particular ining droga kaki 5 Roldan. So suno diri sa iya may ginakabig man ina sila dira iya nga drug queen nga kung sa diin tanan una nga mga transaksyon antes mag aprubahan or antes ini nga idunong or pakatuon dito ya sa last na nga area nga kung sa dito nakuhaon ini nga droga, kinanglan ba ni Danay no nga mag-agi ini sa ginakabig nila nga drug queen dira ya sa nasambit nga lugar. Kung isipon yara sa mga lima or apat ka mga persona ang ginapangbuyagyag sini ni alias Agi, 35 Roldan. So ginapamangkot ka siya kung ano na ni siya kadugay, kag kung sinuugid naging ganyo ni siya nga magsulod siya dira kung kasino siya magkuha. So may mga gipang sambit siya nga persona nga aamo na ang naging ganyo sa iya kag nagtudlo. So base diri siya mga duha pa lang siya ka semana na kay Pabrodan nga nagsulod sa mo sinaya nga aktibidad. Kari ang pamatian ta ang kabahin sa aton nga exclusive nga interview kay alias Agi.
3: Ako ano ko dira mo nang ginatawag namo dira nga laboratory.
0: Okay.
3: By a drug.
0: K5 dali ang ged. Sa mga listeners naton kag viewers basi matingala kamo nga may mga part nga muted do hungod gagin mute ini kay may mga pangalan nga ginpang mention si Agi nga hindi naton ma-divulge on air and publicly kundi bahala na sini ang mga awtoridad. Kayo na bes ang kita iya media outlet, media entity, hindi kita awtoridad. Ang magka-process sini nga mga informations and I believe ato na ni sa ilang mga impormasyon ang aton nga mga awtoridad. Para man nga hindi ma-preempt kung ano man nga mga future operations may patigyan na aton mga awtoridad, ginpakamayo naton nga i-mute mga ka-K5 ang pila ka mga informations. Okay, go ahead.
3: Siya ko, ano po, dira mo nang ginatawag naman dira, ang laboratory, buy a drug.
2: Mm-hmm.
3: Dira.
2: Oh, and sino ni ang kapanagiya?
3: Ako ang dragon na background. Tapos, kuha sila diyong kay Tamba. Dira sila, ang ilang isa ng drug queen, si Amuna na ang ilang pinakatakot-dakot ang ginakuhaan.
2: Ano na nadara ka dugay? Pwede mo ma-saysay or ma-describe kung ano ang itsura dara sa sulod? Ano ang transaksyon?
3: Hindi ko man, hindi mo ko daang kasulod kasi guwa mo lang ko asta.
2: Pero ano ang estado? Dara, balay na siya? Or?
3: Balay. Gadaw pwede man nila matawag ng drug din.
2: Oo.
3: Gadaw mo na.
2: Ano na nadara?
3: Dara sa mga transaksyon. Tanandana nila ang mga transaksyon sa dago.
2: Ano na nakadugay da?
3: Dugay na guro kay that time sa itong nagpadalagan, barangay kagawa si Pang. Amo to iya pag ulo, umpisa pa lang.
2: Damo ka mo dagakad to?
3: Hindi magiging akong damo. Sila yang ilang mga grupo, guro ya eh. Kumutransaksyon sila.
2: Ikaw yung magtransaksyon, mga may oras?
3: Sagwa lang ko ya, hindi tigil na transaksyon ko mo lang. Tigasulod.
2: Ilang si... Da.
3: Taga Borgos sa may agency sila balay. Dito man ko nila nakuha ka jungjung mo.
2: Bali siya ginadang tagiya.
3: Mm-hmm.
2: Mga pila na sila da kabilog ang ga-operate.
3: Hindi ko lang maisip kaya wala ko gasulod ka. Sakad to.
2: Ay san o ka lang da iya nag-umpisa?
3: Saan nagligal lang si Mana?
2: Sino nagpasulod sa imo?
3: Hindi kini ko ta, ma'am kasulod sa ano gid sa mayor kita
2: balang gid ka. Sino gid nag-inganyo sa imo nga mag dira
3: ka
2: man magkuha?
3: Ang nagkakuha.
2: Sa iya ka man gakuha.
3: Mm-hmm. Siya lang yun akong ginakuhaan niya.
2: Pero nagagawa.
3: Tapos siya nagtuling kasulod sa iya man nga ginakuhaan eh. Kung magkabalo ito step by step balang ma'am.
2: Ay mga pila dahil mo ginakuha?
3: Naaram lang kisa sa 200, 300. Siyempre ginaruling-ruling ko man. Para man sa kinanglanin ko. Ako mga naman natag man pang maintenance akong ginikanan. Ay kung wala mo may ihatag.
2: Bali kapit patalim galing mo, brad?
3: Oo, kapit patalim na lang. Hindi mo man naman, mamambal nga kapit patalim. Ako hindi makumang poker. Diba?
2: Nabatian ka kay Pabroldan si alias Ali sa nga to din exclusive nga ma-interview. So, Rino, yara sa apat ka mga persona ang iya sinadira nga ginapagkanta kag sunod ni siya mga dalaguan na ni nga mga individual kay Pabroldan nga kilalaman nga nagaduso dira sa illegal nga droga sa Maynila barangay 9 kay Pabroldan.
0: Oh, ginambal niya ni nga barangay 9 o kon railway.
2: Sa may Tambak pero sa pagpamangkot ta kaina or pagpamangkot ta sa iya sina nga pag interview no gituad niya ni nga sa barangay 9 kay Pabroldan kag ginalaptan na ni Dayon diriya sa area man sa siyudad sa Rojas.
0: Barangay 9 located ang ginatawag lang nila nga laboratory.
2: Yes, kay Pabroldan.
0: Ang sino ko nung go-operate sa laboratory nga ni may gin-mention siya nga ngalan, initial lang, first letter lang.
2: Yes, mayara.
0: Ano?
2: Nag-start sa letter P ang pangalan.
0: Amoning ano kuno na madalagan kuno tani sa una konsihal?
2: Yes, nagpadalagan gini nagpadalagan. Yes. Kag
0: siya ning operate sang ginatawag nila nga laboratory.
2: Yes, kasi pa Brodan, taupod niya ni ang ginatawag nila nga drug queen.
0: Drug queen, Anong initial sang pangalan sang drug queen?
2: Letter P ang ginpang
0: letter P man. Niya?
2: Yes, may mga pangalan siya dabi kay Febrol Dan nga sunod siya ya, ini mga gipang mention niya nga mga pangalan do kilala lang ini or alias dira sa ila.
0: So ang operate sa laboratory kay 5 Mila si P. Itawgon lang naton nga P, hindi man pwede Piolo kay magaras man ni guruguya niya. Si alias P kwani amo ni ang nagdalagan kuno konsihal. Opod niya ang drug queen nga anong manami sini nga alias kay letter P man ang initial sa ngalan niya o si Pamela na hindi ba si may mga mag-react si Kwan na si Pia man na
2: among it kasi pag yes pero pag after si na iya or magluwas si na sa duwa ka P kay Piolo kag kay Pia may ara pagin sang isa no pa individual nga dira sila nagakanto sa balay kag dira ginakuha ang droga kasi pa
0: Rodan lain pa gid nga location
2: yes
0: kumbaga dini kunong area
2: dini sa may Burgos. Ang ginsambit nga lugar
0: sa kay dira do ano to do why mo to ma-redact ang pangalan to basta J ang puno.
2: Yes, mara, letter G. Si Gia, ang alias Gia, ang iyang ginakuan. Bali muna na ang last niya, dira ang ipadroldan, nga kantuan. Kagdira na daw yung pinahatag sa iya, ang ginabakan niyang droga.
0: So halin sa laboratory nila Taugon, ipasang item, or ipasang item sa din sa Burgos na yun?
2: May ginakontak danay. Yes, may ginakontak una danay kay Pabrol Dan nga diri ni kay P ang isa no kay mahalin na ni kay drug queen ang transaksyon. Ipapanaog ni niya kay Piolo then matawag si Piolo pagkadto kay Gia. Si Gia ang magkahatag dayon sang ginabakal nila kay Pabrol Dan.
0: Pero may na-mention siya sa interview about tambak. And I believe tambak is part of Barangay 7. Ano naman yung papel sa Barangay 7, ang tambak ni?
2: Madamo siya dabi kay Pipa Brodan, kaya paliwat-liwat na bala sa iya. No? Kumbaga,
0: basi mga upod niya, mga upod niya or ginakwaan Manila?
2: Upod niya sa ginatawag ni dabi ni Agli, nga may grupo. No? Ang ining ilang na laboratory, dira. So, sunod din sa iya.
0: Kahapon, kay 5 Mailas ang hapon, ang mga adiktos kag pusher sa may tambak kag sa may Washington nag-meeting. I don't know kung na-monitor ni sa mga pulista. Nag-meeting sila kapon, pasimple lang ang meeting. Balaan mo gimo kay mga yupok na mga guya nila. Nag-meeting sila ba sinakibot sila bala kag guests na nila ngay kantal sila ni Agi.
2: Yes, amo gid pagroldan kay gin pamagpot ta kon nga man nga gin kanta niya wala pa siya naglock. So sunod di siya kay ginhimo niya balaan niya kun ano ang mga resulta ti panindugan na lang niya kag amo to no agod nga makabulig lang kay sunod di siya para hindi lang man siya isa nga ra sa presuhan kundi maupod niya sa gyapon ni ang mga nakaupod niya man sa transaction or illegal nga transaction kay pagroldan. Kag-suno pa diri sa iya, ang dalagan, dabi ka kay Pabroldan, kung nga mandamo sa area no nga involved dito. Kung hindi available si Piolo, makadto kay Gia, makadto naman dayon, makontak naman sa another nila naman nga grupo, kung sino ang may available o kung sino di siya, mayara sa mga staff, may yara da sa nga products nga available, dito na dayon, ma-another contact naman ang mga may rasang transaksyon. Pero wala pinatagan sang tsansa no nga makasulod ining sa alias agi sa ginatawag nila nga laboratory bangod sunod diri siya ang may mga dalagko lang nga transaksyon kag bulto nga ginabakal o kumasinta dalagko ang gining mga sachet ang ginabakal direkta na to ginapapasulod ni sila sa ginatawag nila nga laboratory kay Pabrodan. Pero kung kangay kay alias Agi, nga 200, 300, 500 lang ang ilang sinina transaksyon, Una, may mga ginaagyan sila ng mga process kung kay sino nga mga individual sila magkaagi kag kung sino ang ila siniya nga kontakon antes mahatag sa ila ang droga nga ila siniya nga ginabakal kag kay Five Roldan.
0: Okay, sige. Pagbalik ta karon kay kay Five Mayla, balikan ta ni sa parts ng PNP. Anong reaksyon si ni Dre ni Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang kag mga efforts sa mga ilang ginapatigayon kay kung pamatian talang hambal ni Agi dako ining revelation. No, pero ang aton duda ba si ilalan ni bala tawag yaging bansagan lang nilang laboratory. Pero way man sa malain eh kung i-verify ni sa aton si motoridad. Balikan ta ka K5 Myla, thank you again.
2: Inisay ka K5 Myla Vasquez Pantes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko. Kagkalingawan sa kapis sa K5 News.
0: Maraming salamat ka K5 Myla sa gindulong nga balita dere sa aton si Rigapag pangalagad. Balikan ta ni no mga ka K5. Kay first time ini nga makabati kita nga may ginatawag nga laboratorya, laboratorio sang droga dere sa siyudad sang Rojas. Ara lang da sa lugar man nga kunsa din permi may drug by bust operation. Kunsa din ang mga barangay official sa sinanga barangay kung may operation ng mga otoridad gapaingit. Akigya, may mga identified na dang mga barangay kagawad nga nagapangakig kung may operation ng mga pulis. Di mo babalang kung apin sila sa mga drugista o kung upod sila sa kampanya sa gobyerno kontra droga. Masyado kamo kahalata ah. Basi kamo mga protektor sini? Upod sa pila ka mga naka-uniforme nga traidor nga nagatag man proteksyon kag nagasama diya sa maayo nga pagtingwa sa iban nila nga kaopdanan sa uniforme? Istoryanta ng mga K5 sa aton sini nga pagbalik diri sa aton nga pagpangalagad. By the way, sa aton sini nga mga kauturan yung mga tagpalamatikit anay kita sa October 18 sa Robinson's Rojas. Robinson's Loha, Rojas sa Pueblo de Panay mga ka-K5. October 18, alaw na sang hapon para sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition. 21 ka mga eskwelahan sa sekundarya kag tertiary ang magapasundayag, no? Mga campus journalist nga gikan sa nagkalain-lain ng mga secondary and tertiary schools diri sa Rojas City and Province of Capiz ang magapasundayag sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition. Ganikit anay kita, October 18 mga ka-K5. Dira sa Robinson's Robinson's Rojas, mga ka-K5. Kagluyag tagid pasalamatan, ginacknowledge tagid ang suporta sa aton sining mga ka-K5, no? Ang mga nga nagatagid sa ila sining dako nga suporta sa sining programa, sa sining inisyatibo sang K5 News FM Rojas. Of course, ginapasalamatan tagid si Sir Ferdinand Valderrama sang Ferd's Pharmacy. So iya sining dako nga suporta sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition, Sir Ferdinand Valderrama kag ang Ferd's Pharmacy mga ka-K5. Si First District Representative Ivan Howard Ginto, madamo gid yung salamat sir. Kay Ma'am Hannah Rosario Arsenas kag sa ang JP Orleans mga ka-K5. Ang Flick and Style Beauty Lounge, no, sa pagsuporta sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition. Mengs Litson Manok, ang litsunan nga ginapilahan nga dosubra pa sa may audition sa talent show, ginapilahan bangod sa tuman kalaba o sa tuman kanami nga sabor sang manok. Thank you gida Mengs Litson Manok. Sa kay President Rojas Vice Mayor Jefferson Jeff Pastrana, sir, thank you gid. Kay Sir Saldi Villagrasa Oronia, dira sa may Banwa sang Pontevedra. Kay Sir Maya Obera kag ang on the move, no, mga ka-K5 sa sublimation uniform nga gin-provide. And of course ang JJC Chinese Restaurant and Catering Services sa mga manami nga pagkaon sang JJC Chinese Restaurant and Catering Services nga namtang dira sa may area sang kuno may area sang Arnaldo Boulevard, salamat gid. And of course, ang San Jose Obrero Clinics and Laboratory nga namtang sa Maribert Building, Barangay Kabog-Kabog, President Rojas Capiz. Magbalik ta mga ka-K5 dugang pa nga mga balita istoryanta diri sa aton sinigapag pangalagad sa Foro de los Pueblos, ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
4: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: TTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka,
6: TTX 500.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa TTX 500.
5: TTX 500.
8: Istoryahan ta, kung nga hindi ka mo kabata. Upunta sininga diskasyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Duwa naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imong cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
5: TTX 500.
9: June 7, Lord. 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
9: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day gina akong ang DTX.
6: Okay.
9: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imong blood pressure?
9: 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
9: 120 over 90.
5: TTX 500.
8: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning isuresulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker ereksyon. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
11: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito eh, grabe ang radiation da.
8: Mm-hmm.
11: Aside sa radiation, ang grabe nga init.